0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
11: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
18: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
11: sa Radyo Magazine 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, bago po ang lahat at para sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages at sa atin pong email address, ay masusubaybayan nyo nga po kami sa pamamagitan naman ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito mga mare, mga pare ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, and syempre bukod sa ating Facebook and live, Facebook and YouTube live streaming ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning ay ang magiging talakayan po natin ay tungkol dito sa sexual assault investigation kit. Narinig niyo na ba ito, mga mare, mga pare? Siguro yung ilan sa atin ay first time lang ito marinig, or maybe yung iba sa atin ay narinig na ito. Medyo familiar pero hindi pa lubusang naunawaan, ano? So para nga po malaman natin ano ba itong tinatawag na sexual assault investigation kit o yung PsyKit na tinatawag. Ano? Hindi ko na nga po patatagalin pa dahil this morning may makakasama po tayo. Ano? Sila nga po ay mula sa Natural Sciences Research Institute ng University of the Philippines, Diliman. Welcome na po natin sa ating programa. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Corazon de Ungria at si Ms. Miriam Ruth Dalet. Magandang umaga po, mga ma'am. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
1: Good morning. Good morning, Maring Julie.
0: Ayan. Good morning.
2: Magandang umaga.
0: Maraming salamat po, mga ma'am, ano, sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. Kanina napahapyawan ko po ano sa mga kumare at kumpare natin itong tinatawag na sexual assault investigation kit. So baka pwede niyo po kaming bahagian ano bilang panimula. Ano po ba itong tinatawag na sexual assault investigation kit o PsyKit at paano po ito nabuo?
1: Okay, pasisimulan ko na, Maring Jolly, no? Itong PsyKit, ang dating tawag dito ay rape kit. Sa ibang bansa, yun yung ginagamit bilang instrumento sa pagkuha ng mga sample mula sa isang biktima ng rape. Pang objective dyan is kuna ng sample yung biktima dahil baka merong naiwan yung perpetrator doon sa kanyang katawan nung nangyari yung krimen. At pag nangyari yon, makukuha gamit ang rape kit or ang PsyKit at maari nating i-DNA testing pagkatapos makolekta ng mga doktor.
0: Mm-hmm. Ayan, ano? So, ibig sabihin po pala, Doc, ang PsyKit basically is para yun nga po, from these words na rin po, ano, sexual assault. So, para sa mga kababayan natin na nakaranas, ano, ng sexual assault, to know, ano, para kumbaga ebidensya, to check kung halimbawa man kung may naiwan nga po doon, marahil sa pare, ano, nung biktima. Pero ito po, Doktora, paano po ito nagsimula? Kasi you've mentioned meron na ho sa ibang bansa pa noon, ano? Pero ngayon ho sa Pilipinas, ano, itong PsyKit na tinatawag, I believe, please correct me if I'm wrong, is kumbaga binuo talaga ng mga scientists, ng mga Pilipino, ano, sa tulong nga po ng mga nang tulad po ninyo.
1: So actually matagal na rin naman meron tayong tinatawag na ngayon rape kit. Kami nabigay ng pangalan ng PsyKit. Nagsimula kami nung pang early 2000. Na alam natin na merong nailipat dahil sa contact sa nature ng crime, may nailipat ang perpetrator sa katawan ng biktima. So ang kailangan, kami DNA analyst, ang kailangan natin is makuha yung sample na yun. Yung mga nakaraang years, since 2000, nagsimula kami mga 2000, 2003, 2002, sinisimula na namin imbestigahan, maari ba tayong makagawa ng locally available kit. Kasi merong kit pero galing sa ibang bansa. Mm-hmm. So una, syempre yung rape kit sa ibang bansa ay naaayon sa kanilang sistema. Mm-hmm. Lalo na sa ibang bansa na malamig, hindi naman humid. So tayo may problema tayo. Kailangan tama yung pangongolekta, tama yung storage kasi mainit. Mm-hmm. Konti ang ating refrigerator, so tama dapat yung pagkolekta natin. So mula yun sa mga pasimulang katanungan na ganyan, syempre researcher kami ng UP Diliman, sabi natin, paano ba natin mabibigyan ng solusyon ang problema? So 2004, nagkaroon kami ng funding galing sa World Bank. Tapos nagsimula kaming makipag-collaborate kina Dr. Bernadette Madrid at Dr. Merle Tan sa Child Protection Unit sa PGH. Nagkaroon ng panimulang pananaliksik. Meron tayong mga biktima na pumayag na sumali sa pananaliksik. So kailangan mo din i-trial yung instrumento eh. So doon, mula noon hanggang ngayon, puro yan research, puro prototypes ang tawag namin. Itong nangyari itong May 19 ay nakipag-ugnayan kami sa Manila Health Tech ni Dr. Raul Destura at ni-launch na commercially. So magiging available na, hindi na prototype. Commercially available sa ikit na ang pwede ng bilhin ng mga ospital or ng Department of Health para malagyan ng instrumento ang bawat local hospital sa Pilipinas.
0: Ayan, salamat po, Doc, ano, sa pagbahagi nito kung paano nagsimula yung psychic. At napakaganda po, napakaganda nitong sinimulan ninyo, ano, sa tulong nga po, syempre, ng mga kapwa ninyo scientists at researchers, ano. I think napakalaking hakbang po nito, lalong-lalo na nga po, sa mga kababayan natin na nakararanas na nga hindi maganda mula nga po sa mga perpetrators, particularly ukol nga po dito sa sexual assault, ano. So thank you po. Ang ganda po nung ginamit ninyo, ano, locally available, which is true, kasi ang hirap nga naman po kung manggagaling pa mula sa ibang bansa, and of course yun nga po, may mga factors na hindi akma sa bansa nila, marahil pwede, pero sa atin ay hindi applicable or hindi pwede. So ito po, nabanggit ninyo, marami rin po pala kayong naging katuwang, ano, anariya ng World Bank, PGH, Manila Health Tech nga po sa ngayon, at isa po sa mga naging katulong din po talaga ninyo ay ang Department of Health or Department of Science and Technology or DOST. So pwede niyo rin po ba kaming bahagian? Ano po yung naging tulong ng DOST dito sa PsyKit project?
2: Ako muna magtatagot. Malaking tulong ng DOST at saka ng PCHRD dahil sila ay nagbigay ng pondo sa amin para makagawa ng mga validation studies. Itong mga pag-aaral na to ay ginawa para matiyak na kaya natin pag-aralan ang DNA na makukuha galing or makokolekta gamit ng PsyKit. So, importante ito para hindi masayang ang pagkolekta ng mga samples. So, ang DOST, lalo ng PCHRD, siya rin ang ahensya na nag-encourage sa amin na gawing mas malawakan ang availability ng PsyKit. Gayun din, sila ngayon ay nagpopondo ng ongoing researches, nagbibigay ng suporta para mapaganda palalo ang PsyKit at saka mapagaling pa ang pagsusuri ng DNA mula dito.
0: Ayan, ano? So, lubos po ang pasasalamat natin talaga sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno, ano? Dahil po, yun nga po, I think, sabi nga po nila, collective effort po talaga yung mga ganitong klaseng proyekto. Kasi hindi lamang mga pribado, gayon din syempre yung mga pampubliko, mga panggobyernong ahensya, ano? Ang nagtutulong-tulong para nga po sa success talaga ng proyekto. And I think isa lang naman din po talaga yung pinaka-goal ng lahat, ano, is matulungan nga po yung mga biktima ng sexual assault. And going back, ito po, babalik po tayo dito sa PsyKit na mismo, ano. Siguro itatanong ko lang din po, bakit po kaya mahalagang magkaroon ng ganitong klaseng kagamitan sa pagresponde sa mga kaso ng sexual assault? Siguro yung iba sa atin, sa mga nakikinig po ngayon, medyo confused pa. Ano ba itong PsyKit? Paano ba ito makakatulong? So ano po yung kahalagahan nito?
1: Ang importanteng i-recall natin, no, na in a rape case, yung DNA ng perpetrator or yung rapist sa katawan ng biktima, which is the crime scene, is only transient. So at maximum 3 days yan. Kasi syempre maliligo yung biktima, mawawala yan, mahuhugasan, mapupunasan, etc., etc. So critical yung 72 hours post-contact para makolekta yung mga samples sa katawan ng biktima na maari magtaglay ng DNA ng perpetrator. So, pagka nakolekta yan, nakolekta properly, na itago properly, pwede nating i-DNA profile or DNA fingerprint ang tawag dati para makuha yung DNA profile ng perpetrator. Yung mga after 3 days, mga 5 days, medyo sobrang konti na, lalo na kung bata ang biktima. Kasi syempre ang bata, maliit lang yung katawan. Madaling mahugasan, pag naligo yan, wala na. Yun yung pinaka-importante dyan kasi DNA is the most powerful tool for human identification. Kahit ang bata, hindi niya alam kung ano nangyari. Kung yung bata, hindi niya kilala kung ano yung, kung sino man ang gumalaw sa kanya. Kung masyado siyang bata, meron kaming ano ha, mga biktima na ni-refer sa amin ng CPU, yung pinakabata nakita ko 3 years, 2 years old or 3 years old?
2: Two.
1: Two. Ayun. So, ibig sabihin, tanungin mo nangyari, hindi kanya masasagot. Sino nang hindi rin kanya masasagot. So, yung DNA, yung critical identifying factor para malaman ng mga magulang ng mga taong nag-aalaga sa bata, ano nga ba yung nangyari? May nangyari ba? At kung may nangyari, sino ang may gawa noong nangyaring iyon?
0: Ayan, ano? So, ibig sabihin, doktora, parang basically, ebidensya talaga, ano? Napakalaking tulong, lalo-lalo na nga po. Grabe ho, ano, napapakunot ho yung noo ko nung binanggitin nyo na youngest ay 2 years old pa lang, ano? Nakakalungkot isipin na at such a young age ay nakararanas ng ganong klaseng bagay. And they don't know, ano? They do not know kung ano ba yung nangyaring yun, ano? And of course, yun nga po, at least sa tulong nitong PsyKit ay mabibigyang hustisya at makukulong, ano, kung sino man ang dapat makulong, and of course mapaparusahan kung sino man ang dapat maparusahan. And you've mentioned ito nga po, medyo technical, sabi niyo po DNA, so siguro para lang din po mas lubusang maunawaan ang mga kumare at kumpare natin, ano po yung mga laman ng PsyKit at paano po ito magagamit sa pangangalap nga po ng ebidensya, siguro para mas maisip po ng kumare at kumpare natin paano mako collect, paano masustore, paano magagamit bilang ebidensya upang pangsampa ng kaso?
2: So, yung PsyKit natin, importante siya kasi tools na magagamit ng mga doktor, standardized po yung pag-prepare niya. So, alam po nila kung anong hawak nilang tools, anong magagamit nila. Yung paggawa ng Manila Health Tech po, very strict ang protocol, so quality control. Wala po itong mga maaaring mag-interfere sa down the line sa ating DNA test.
0: Mm-hmm.
2: So, meron sa mga sample collection packet na naglalaman ng mga swab na itong gagamitin ng mga doktor para mag-collecta ng samples mula sa katawan ng ating pasyente. May mga primary samples na i-collect, yun po yung pinaka-importante or malamang na meron siyang perpetrator DNA. Tapos may iba pang mga samples na pwedeng i-collect na less yung chances na may perpetrator DNA. Meron din po tayong packet na yun po ang gagamitin para kumuha ng sample na magiging reference sample galing doon sa victim. Mm-hmm. So lahat po ito ay merong mga labels na madaling gamitin ng mga doktor para very clear po kung ano yung nakolekta, anong klaseng sample sa. May mga storage pouches na properly labeled din, at saka may security tape para once po na stored yung samples doon sa pouches sa loob ng mga tubes, ay sealed po ito. At makikita po pag na-tamper. No? So bago mag-DNA test doon, ay dapat hindi po na-tamper. Isang importante din po ay yung mga swab, tulad ng sinabi ni Dr. De Unglia kanina, dahil sa humid condition natin dito, kailangan po siyang patuyuin for ano, as maging air-dried siya, no, bago siya itago. So yung ating kit po, yung ay naglalaman ng swab stand, dahil dun sa mga collecting agencies, maaaring wala silang way para patuyuin yung mga swabs para matuyo na hindi nagtatouch sa other swabs or sa ibang bagay, baka po kasi makontaminate. So may swab stand na po doon sa box. And one of the most important po ay yung documentation. Sa loob ng kit po ay may instructions para sa mga doktor, may detailed instructions manual, meron din flowchart para sa mga mas sanay. Yung flowchart po ay pang-reminder na lang. Tapos po,
0: Ayan, ano, medyo...
1: Ay, parang naputol si Miss Mania. Opo, so, tapusin ko na lang yung sinasabi ni... Tapusin ko lang yung sinabi ni Miss Mania. So, basically, sabi niya may swabs, may stand, at saka may documentation. Kasi, importante...
2: Opo, ma-take note doon. And nandun din kung ano yung history ng patient, kung ano po yung samples na kinolekta, ilan yung samples, anong klaseng samples, nandun po lahat sa documentation. Pati na rin po ay yung consent o pagpapayag ng pasyente at saka nung guardian, kung bata po yon, yung guardian ng pasyente, nakuhanan po sa ng samples.
0: Ayan.
2: So, yun po yung laman. Ano? Opo.
0: Ayan, thank you po ano Ms. Miriam and Doc dito sa inyong paliwanag. And siguro nabanggit nyo nga po ano yung consent. And of course, ibig sabihin itong kit po pala na talaga ito ano ay kumpleto na yung laman inside. Pero yung storing po kaya, kasi sabi nyo po mahalaga rin po talaga ano. Yun nga po, kailangan mapatiyo muna. Pero yung pag-store po nito, paano po yung proseso nun?
1: Ang storage kasi nito, syempre, ang collection ay sa mga ospital.
0: Mm-hmm.
1: So, definitely, because these are biological samples na pwedeng mag-degrade, majority ng swabs would have to be stored sa loob ng refrigerator at mm-hmm. the minimum. Yung iba naman, yung mga damit, etc., pwedeng i-store yan dried in an allocated o yung mga ano talaga, malinis na pagtataguan.
0: Mm-hmm.
1: Meron, like for example, sa PNP at sa NBI, meron, at saka sa UP, meron kami yung tinatawag na physical evidence room. Yung hindi lahat nakakapasok, mm-hmm. hindi lahat titingnan mo kung ano yung nandyan, hindi. Kailangan properly packaged, properly stored, if at room temperature, tuyo yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, like yung mga damit, yung iba dapat nasa loob ng refrigerator, mm-hmm. particularly yung mga swabs. Tapos isa pa, para lang ma-highlight din dito, meron din kasi mga biktima na lalaki.
0: Mm-hmm.
1: So ang swabs dyan are anal swabs, galing sa puwet.
0: Opo.
1: Ang anal swabs, mas marumi yan kasi doon nang galing eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya critical sa mga anal swabs na talagang nakatago sila sa 4 degrees sa refrigerator. Otherwise, magkakaroon ng problema yan in terms of fungal growth, etc. Kung matagal na naitago sa room temperature.
0: Ayan, ano, ang ganda po nitong ipinunto ninyo, Doc, ano, na hindi lang mga kababaihan, gayon din mga kalalakihan ano ay nakararanas o maaring makararanas ng sexual assault. Pero speaking of, ito po nga psychic na to, sabi nyo nga po, pwede rin ano through anal swab ay ma-check pagka para sa isang lalaki po. So sino-sino po particularly yung mga maaring gumamit ng psychic, para po ba ito sa lahat?
1: Ito para sa lahat ito. Mm-hmm. Essentially, ang kit hindi pwedeng bilhin ng isang individual.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ang bibili nito ay ospital. Kasi ang, or clinic, or PNP, or NBI. Bakit? Ang magkukolekta has to be a properly trained medical doctor. Hindi lang kahit sino, ay, nagalaw ako lang kukolekta. Hindi pwede mm-hmm. ganyan. So, ang kailangan dyan is properly identified na, kalimbawa, child protection unit, o kaya women's desk. Tapos yung mga doktor dyan, remember, ano ha, biktima to, so may trauma to.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ka basta-basta kukuha. Tapos ang katawan, kailangan mong proteksyonan kasi yung ibang kukunan mo niyan is ina maselang parte ng katawan. So balik tayo sa tanong mo, sino pwede? Lahat pwedeng gumamit. Pero ang mangungolekta ay dapat properly trained.
0: Mm-hmm.
1: So medical doctor yan. So kaya ang collaborator namin ngayon ay the Child Protection Network. Ito yung mga child protection unit all over the archipelago na in-identify ni na Dr. Madrid, Dr. Merlitan, and we're trying to reach out to more para doon sa kanila kasi pumupunta. Importante pa minsan, maraming beses sinasabi sa amin ng mga doktor, alam ninyo, makakatulong sa amin ang kit ninyo. Bakit? Pumupunta sa amin sa emergency room alas 3 ng umaga.
0: Hmm.
1: Doon pa ba kami maghahanap ng swab, ng stand, ng papel, ng isusulat pa namin, paano namin isusulat yung documentation, ebidensya yan, kukwestiyonin yan sa korte pagkatapos, pagka kung ano-anong sinulat namin, syempre kami naman ang makukwestiyon, pero lahat yan nilagay na sa kit.
0: Hmm.
1: Ibig sabihin, bawat kit, meron ng instructions. Meron ng swab. So ang gagawin, pag may pumuntang bata sa emergency room, halimbawa, alas 3 ng umaga, si medical doctor, emergency doctor, CPU doctor, kukunin niya yung box. Sa loob nun, meron ng instruction. Sa loob, nandun na yung swabs. Pagkatapos, nandun na rin ang instruction kung paano siya ipapackage at si-store.
0: Mm-hmm.
1: So ang susunod niya, idodocument din niya kung ano yung kinolekta niya. Importante yan dahil meron tayong tinatawag na chain of custody. Otherwise, pagdating sa korte niyan, pag mali ang nagawa, magkakaproblema. sa pag-submit ng ebidensya sa korte.
0: Ayan, ano? So, napakalaking tulong po pala talaga, Dok, nitong PsyKit. Sabi nyo nga po, even yung mga professionals, experts, doktor, in a particular, ano, ay very thankful. Pero, syempre, hopefully, ang inaasahan talaga natin is mabawasan yung kaso ng sexual assault. But of course, ito nga po, isa rin talaga sa mga paraan, ano, para nga po, yung mga perpetrators talaga ay siguro makulong, maparusahan, ano, isa tulong nga po nitong PsyKit. And siguro gusto ko lang din pong ipunto ano, sa isa sa mga napaka-importanteng nabanggit po talaga ninyo is even mga kabataan ay kasali. Hindi lang adult, ano, hindi lang yung mga maisip na, gayon din yung mga wala pang kamuang-muang ano, ay kabilang dito. Inclusive, kumbaga dito nga po ano, sa tulong ng PsyKit. But you've mentioned, nabanggit niyo po na ang kailangang mag-purchase nito, either Department of Health or mga ospital. Pero siguro may mga, of course, mga pangkaraniwang mamamayan na nag-iisip. Although sila mismo, sabi nyo nga po, ipinunto ninyo, hindi nila pwedeng bilhin at gamitin kasi dapat yung mga eksperto. Pero ito po ba ay libre? Yung paggamit po ng PsyKit, halimbawa po, lalo na sa mga biktima.
2: Siguro ma'am, dahil Maring Jolie, dahil hindi po naman kami ang gagamit ng kit, hindi po kami ang collecting agency, hindi po kami ang tamang magsagot nito. Pero kung kunwari ang agency na pinuntahan nila, sila po ang magsasabi kung may bayad po ba ang pagkolekta o wala. Ang kit po kailangan bilhin kung anong agency man po yung bibili. Pero para rin sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 2,000 PsyKit na donated po.
0: Wow.
2: So ito po pupultigayin namin ngayon na ma-distribute ito sa mga women and children's desks nationwide para may libre po silang magamit na kit. Pero ito po, kung may mga government agencies po na libre po ang pag-collect ng samples.
0: Ayan.
2: Meron din po mga agencies na private, so maari pong may bayad.
0: So depende na po sa institution mismo na pupuntahan ano, ng biktima o maybe ng kasama niya kung halimbawa nga po kailangan nila ng tulong ano, or magpa-check kung sila man po ay nakaranas ng sexual assault. And you've mentioned, ito rin po ay distributed na ano, sa iba't ibang facilities, sa iba't ibang institutions. Baka pwede po kayo mag-share din para lang din po sa kaalaman ng lahat kung saang mga ospital na po o pasilidad yung kasalukuyang gumagamit ng PsyKit.
1: Okay, Maring Jolie, ano pa lang ha, dahil kaka-launch pa lang, commercially launch itong May 19. So yung nabanggit ni Maring Manya, yung 2,000 kits na dinonate was actually donated and we acknowledge from the Church of the Latter-day Saints. So nagkaroon ng sponsors ang the Church of the Latter-day Saints, sabi nila sa amin, sila yung bumili ng 2,000 kits. Ngayon itong 2,000 kits, i-distribute pa lang namin kasi donation ito eh. So we're coordinating kasama ang Child Protection Unit. Kasi isa dun sa requirement, syempre, idodonate natin dun sa mga ospital or CPU na yung mga doktor dun marunong nang gumamit. Kasi hindi naman lahat marunong nang gumamit. So at the moment, kino-coordinate namin kung alin yung mga units na meron ng trained doctor na pwede nang gumamit. At saka syempre, ang tanong din namin sa Child Protection Network, magti-training ba kayo ng mga doktor? Kasi syempre, kung magti-training kayo sa ibang probinsya, mailalagay natin, maisasama natin yan. And importante na ganun ang gawin natin kasi syempre sasagot din kami sa ating donors. Paano nagamit ang kit? Kasi ang cost ng kit at the moment yung commercial cost, 800 to 1,000 pesos. Yung kit pa lang, wala pa yung DNA test doon. So, ibig sabihin yan, merong kaampatang ang pagbayad na kakailanganin. Pero, china-challenge ko din ang local government units. Sana man lang ang ating mga mayor, meron po kayong 5% budget dyan sa inyong LGU for the protection of women and children. Sana man lang, hindi pa napapalawak ang pag-uusap, wala pang national mandate to purchase the kits. Eh, importante, ang bawat ospital natin meron na. Paano kung may pumunta sa ospital nyo, alas 3, alas 2 ng umaga, wala pa rin kayong kit? Mahuhugasan nga yun. Yung DNA testing, mahal. Pero yung DNA testing, pwede mong magawa kung naitago yung sample doon sa refrigerator. So unahin muna natin yung availability ng kit. So yun yung so far ang target namin yun, Child Protection Network. Pero sa inyong radio, nananawagan kami kung halimbawa may interesadong grupo. Kausapin kami sa DNA Analysis Lab, si Ms. Mania, kausapin sa DNA Analysis Lab, Natural Sciences Research Institute sa UP Diliman, makikita niyo yung aming address sa Facebook. At maaari namin ibigay din sa iyo, Maring Jolly, pag may nag-inquire dyan. Patawagan niyo kami para makapag-usap tayo kung paano natin padadaluyin itong donation ng Church of the Latter-day Saints para maabot ng mga biktima.
0: Ayan, ano, totoo po, isang panawagan talaga. Sabi nyo nga po, hindi lang para doon sa mga nangangailangan. Ngayon din, gusto ko rin ipunto, Dok, ang mga LGU mismo, ano, hopefully, magkaisa tayo, ano, sa ganitong klaseng layunin, ano, napakahalaga po, naniniwala ako talaga, napakalaking tulong nitong PsyKit, kasi hindi natin nang alam yung nangyayari, ano, sa pang-araw-araw, marami pa rin, patuloy pa rin, nakakalungkot man, pero patuloy pa rin talaga yung mga naabuso, ano, sexually na mga kababayan, especially nga po, ano, mga kababaihan at mga kabataan. So, maraming salamat po, ano, dito, mga ma'am. Sa
1: Maring Jolly, isang punto lang. Alam mo, ang average age, ay yung pinakamaraming age, ang age yung pinakamaraming biktima base sa statistics ng Child Protection Unit ay 13 to 15 years old.
0: Napakabata.
1: Yan yung pinakamarami. So, critical na buksan ng pag-uusap ukol sa proteksyon ng kabataan. Kasi yung mga nababasa naming narratives galing sa Child Protection Unit, yung abuso hindi lang isang beses. Repeated ito over time. Ibig, anong impact nito sa mga kabataan o sa mga naabusong biktima, matanda man o bata, at yung patuloy. At ang mahigit pa, kaya humingi pa kami ng patuloy na suporta sa DOST, kasi hindi lang minsan ang abuso, maramihan at yung iba sa buong sa iba pang bata sa pamilya. So meron kami mga syempre wala na tayong oras ngayon, pero meron mga pananaliksik na mas palalawakin pa natin ang workflow at ang kakayanan ng DNA para ma-evaluate ang tinatawag nating incest rate. Yung mga rape sa loob ng pamilya na mas komplikado socially, psychologically, at saka scientifically. Mas mahirap i-analyze yan kasi hindi mo alam kung yung DNA nagtugma dahil mag-ama sila o nagtugma kasi ginahasa ni ama ang bata. So kailangan palawakin ang pag-aaral, kaya tumingi pa kami ng patuloy na suporta. Salamat DOST at sa mga iba pang ahensya na gusto kaming tulungan.
0: Ayan, kaisa niyo po ako, ano, Doc and Miss Miriam, dito nga po sa inisyatiba na mayroon kayo. Hopefully nga po, ano, dumating yung panahon na mas marami pa ang tumulong, sumuporta sa mga researchers, sa mga scientists po na tulad ninyo, para nga po mas lumawak pa yung awareness lalong-lalo na. And syempre, para mas matakot din ho talaga, ano, yung mga nambibiktima, kasi kailangan nilang matakot, kailangan nila na okay, meron ng solusyon, kailangan kong huminto. Ano, dapat ganun ho eh, sana yung maging ending, ano, para kung hindi man sila maubos, ay mas unti-unting malesen, ano. So napakalaking tulong po nitong PsyKit. And siguro ayan po, ipagpapatuloy natin para naman po kaya sa mga biktima po na nais magpa-examine. Although sabi niyo po ngayon sa ngayon, ano, i-distribute pa lang yung 2,000 na donation. Pero kung halimbawa po na gusto nilang magpa-examine, saan po kaya sila maaaring magtungo?
2: Ang Women and Children Protection Unit at saka ang mga CPU ay matagal nang kumukuha sa amin yung prototype kit. So maaring sa lugar nila, maaring merong unit nearby na may kit available. So siguro po pagka ni-report nila yung nangyari sa kanila at gusto nila magpa-collect ng samples, kung wala pong kit available dun sa ahensang pinuntahan nila, baka pwede silang makipag-ugnayan sa CPU or WCPU sa area nila para makakuha na. Otherwise, kasi kung malayo sila sa amin, matatagalan.

0: 14 islands, etc.
1: Mm-mm.
0: Pero panimula pa lang yan. Tapos sa ngayon, ang hiling din namin, kung mayroong mga funders dyan, baka mas mahihigit, ma-increase pa natin yung number of kits na pwede natin i-distribute. So,
1: Sana
0: yun
1: nga
0: lang
1: po.
0: ang ano natin. Pero willing kami ipapubmat natin. Siyempre, ang hindi natin ipapubmat kung sino yung gumamit. Pero ang papubmat natin, papublish natin kung saan sila pwedeng humiling ng tulong.
1: Opo, ayan. Welcome na welcome po ano kayo anytime dito para nga po mas patuloy pa nating ma-raise yung awareness ano, kamalayan sa mga tao sa publiko na may ganito pa lang kit, may ganito pa lang tulong ano, lalong-lalo na nga po kung may mga kakilala man sila o sila mismo ayan na abuso. Pero siguro naisip ko lang din po ano, Doc and Ma'am Miriam, mabigla lang pong nagpop-up sa utak ko kasi since may datos naman ho ano na halimbawa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga matataas talaga na kaso ng rape or yung sexual assault nga po. So siguro baka posible rin ho ano na mauna sila or maybe mas mabigyan silang pansin para nga po makatanggap ng psychic ano kinalaunan. Hopefully yun nga po kung halimbawa na mas marami na yung ma-distribute natin all over the Philippines. All right. And siguro ito po babalikan ko po kanina na banggit po ninyo ni Doc na 72 hours within 72 hours ay mahalaga na dapat makapagpa-examine na matapos po yung incident. Eh, bakit po kaya? Ito po siguro medyo technical, ano? Medyo scientific, pero baka maipaliwanag niyo po sa simpleng paraan para sa mga tagapakinig natin.
0: Sige. Ang ano kasi, 'di ba yung sinasabi natin, ang crime scene kasi in a case of rape is the body of the victim. So diyan nagiiwan ng sample yung perpetrator. Sample niya, semen, laway, pawis, etc. Dugo paminsan. So nandiyan sa katawan ng biktima. Pero kung ang biktima, in 3 days yan, yung iba hindi naliligo agad kasi for whatever psychological effects sa kanila. Yung iba, naliligo agad, kinukuskus. Kasi feeling nila, marumi sila.
1: Opo.
0: Narumihan sila because of the crime. So very critical. Pero yung ibang bata, hindi rin nila alam yung nangyari. So, laro lang sila ng laro. Pero, so, ang pinaka-importanting sagot sa tanong mo is, na ano kasi yan eh, ano lang yung body fluid. So nawawala din yan, nahuhugasan, napupunasan, nalilipat sa damit, etc. So yung base sa ebidensya, empirical evidence sa amin at sa iba pang laboratorio, mga 72 hours, lalo na kung maliit ang bata. Bakit yung anatomy, maliit lang yung maiiwan dyan. Meron sa ibang bansa, like for adult victims, nagkakaroon ng mga hanggang 5 days. Pero base sa aming pagtetest sa loob ng lab, ang success rate namin hanggang 72 hours pa lang. So yun yung sinasabi namin, sige, 72 hours, meron pa kaming nakukuha. After that, maliit na yung tsansa.
1: Opo. So, ibig sabihin, ano, kung halimbawa nga po, kasi I think, yun din po talaga, isa sa mga, yun nga po, psychologically, nahihirapan din lalo na yung mga biktima na humingi ng tulong, natatakot magsumbong, ano, kaya rin po siguro iba, tumatagal pa. Pero, yun nga po, as much as possible, sana makahingi agad ng tulong para nga po, ma-check, ano, makakuha ng ebidensya ng mas maaga. Samantala, ito po, yung psychic naman, paano naman po natitiyak na hindi makokontamin na o mawawala yung mga nakolektang ebidensya. Although nabanggit kanina ni Miss Miriam na yun nga po, bukod sa kit mismo, may of course may mga consent at itatago sa storage na hindi basta-basta kung sino yung pwedeng pumasok lang. Pero para lang din po siguro, yun po, lalong-lalo na nga sa mga biktima, syempre yung kanilang feelings, yung kanilang emosyon, ano, hindi natin masasabi. So paano po kaya nila ma-assure na ito pong yung kanilang o inyo pong nakolekta mula sa psychic ay hindi makokontamina o mawawala bilang ebidensya. Miss Miriam, baka pwede niyo pong sagutin?
2: Katulad nung inumpisa ko kanina, yung psychic mismo ay meron siyang mga documentation. So kung kanino pinasa yung mga samples magmula nung kinolekta sila hanggang sa makarating sa DNA lab, yun po ay nakadocument. And then yun din po ay ang mga samples ay nakalagay sa mga sealed pouches, may security seal po. Kaya ito po ay paniguradong hindi na tamper yung sample. At the same time po,

0: Yung Chitwai nagpo-provide ng gamit para sa dalawang set. Yung isang set po ay may iwan sa storage, habang yung isang set naman po ay papadala sa DNA testing facility. So, magagamit po ito sa DNA testing. Yung isang kit naman, parang nakasecure po sa na kung sakaling in the future ay gusto ng korte, kunwari, na ipatest ulit yung samples, ay meron pong magagamit. Ayan. So, yun po ay ilan sa mga steps na para masiguradong hindi makokontaminate o hindi mawawala yung mga nakolekta na na ebidensya.
1: Ayan, hopefully, ano, Ms. Miriam and Doc, Cora, mas marami na yung mga, mas marami na yung natulungan natin ngayon. Kumbaga, mas tumaas na yung kamalayan ng mga tao ngayon dito po. Even ako, to be honest, ano, ang yung psychic po, I was reading, syempre kailangan ko mag-research before ko kayo makapanayam. I was reading it and yung ibang impormasyon talaga ay bago rin po sa akin, bagong kaalaman. So maraming salamat po dito sa pagbahagi ninyo sa oras ninyo para ibahagi sa amin kung ano ba yung tulong na maihahatid nitong psychic. And siguro ito po, ano, napakabilis ng oras. Gusto ko na lang din po kayong tanungin, since kanina nga po nabanggit natin na of course hindi madali, lalong-lalo na para sa mga biktima na magsumbong, humingi ng tulong. So ano po kaya yung mensahe nyo sa kanila mabilang, yun nga po, ngayon meron ng psychic, and of course bukod sa psychic, syempre maraming tao ang handa or nais tumulong sa kanila.
2: Ms. Miriam?
0: Si Dr. De Ungriana. Okay na lang po.
2: Okay. Sige, ang isang mahalagang mensahe natin sa mga victim. Well, unahin lang natin. Ang mensahe natin sa mga institusyon. Sana po meron na tayong pagkakataon. Maraming beses sinasabi ninyo noon na wala tayong masyadong maaring magawa. Pero ngayon, ang agham, ang siyensya, ay nagbibigay ng solusyon sa isang napakalaking problema ng kababaihan ng kabataan dito sa Pilipinas. So gumawa tayo, using taxpayers money, na naliksik tayo, nagkaroon tayo ng instrumento para magamit, makakuha ng ebidensya sa tamang pagkakataon para mabigyang suporta ang narrative, ang testimonya ng biktima, para ma-identify kung sino man ang humahalay sa kanila. At sana magawa ito ng mabilis para maitigil ang continuous abuse over several years at masimula ng rehabilitation ng victim. So napaka-importante ito sa ating mga institusyon. Sana po, inimbitahan po namin, makipag-usap, mag-usap po tayo. Dahil na meron po kami nakikita mga solusyon sa mga problema along the way. Kailangan meron tayong workflow. Pag may biktima, from collection to conviction, ano ang gagawin natin? At hindi lang po sa amin manggagaling yan. Bawat institusyon may contribution. May contribution ng LGU, may contribution ng DOH, may contribution ng police, may contribution ng NBI, pati si barangay. Bakit? Yung barangay ang tutulong dun sa bata pumunta sa clinic. So lahat po tayo kailangan talaga natin ng cooperation for a solution.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa naman po, para naman po sa mga biktima. Ang sinasabi natin is, alam natin na mahirap po ang naranasan ninyo. Hindi ko masasabing alam namin kasi hindi namin alam.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang maaari lang po naming sabihin is, hindi kayo nag-iisa. Kasi ngayon, ang ahagham ay inyong kasama para magkaroon ng hustisya.
1: Mm-hmm.
2: So, bigyan nyo kami ng pagkakataong tulungan kayo. Alam natin, mahirap magsumbong, pero sana ang inyong pagsumbong, tulong-tulong nating aksyonan para magkaroon ng solusyon.
1: Ayan, napakaganda po nitong mensahe ninyo, Doc, para sa ating lahat. Totoo po, I think, yun nga po, tulad na nabanggit ko kanina, collective effort talaga. Maging sabi nyo nga po, ang ganda po nung ipinupunto ninyo, maging sa mga barangay. Totoo, kasi yun yung, di ba ho, sabi nila, yung smallest, kumbaga, unit ng ating pamahalaan. Kumbaga, before makarating sa korte, before tumaas sa kaso, magsisimula talaga sa barangay, sa kinasasak upang barangay ng mga tao, ng biktima. So maraming salamat po. And siguro, bago ko rin po kayo bitawan, gusto ko lang din pong itanong, ano naman po kaya ang pinakamalaking tagumpay sa kasalukuyan nitong Psychic Project ngayon po?
2: Siguro sagutin, Manya, gusto mo magsalita?
1: Mm-hmm.
0: Kayo
2: Okay.
0: na. Thank you.
2: Sige. Ako ang nakikita ko, ito from the past years, matagal na rin namin ginagawa to sa pananaliksik. Pero nakikita kong magandang nangyayari ngayon sa mga nakaraang pagkakataon is nabubuksan ang kamalayan natin. Na una mahalagang bigyan ng solusyon ang krimeng ito. Dahil hindi lang to nakakaapekto minsan isang araw nung nangyari ang krimen, pero ito talaga nakakaapekto sa buong buhay ng isang taong ng isang biktima. Importante na maagapan, importanteng ma-identify ka agad kung sino nang aabuso. Kasi the sooner we rehabilitate, the lesser is the abuse and the greater chance for a better rehabilitation. Meron yung sobrang tagal na parang ang hirap mo na, hindi naman tayo bumibigay, hindi naman tayo nawawala na pag-asa, pero mas mahirap ang rehabilitation process. At naintindihan ko rin, alam ninyo, syempre dalawang side, forensic, dalawang side. Pagka narinig mo din ang kwento ng mga abuso, hindi sa pinapanigan ko sila, meron din silang sarili lang istorya. Ibig sabihin, ang rehabilitation, hindi lamang sa biktima. Kasi tatanungin mo sa sarili mo, sa pag-iisip mo, sa sarili mo, paano kaya nagawa ng taong ito ang kahalayang ginawa niya? Alam mo, nakikita ko sa ibang narratives din, kasi paminsan merong malaking contribution din yung ekonomiya eh. Naghiwalay ang mag-asawa. Si Mrs. nasa ibang bansa nagtatrabaho, nangailangan si Mr. Sinong nandyan? Yung mga anak niya. So may mga kasaysayang, salaysay na ganyan na hindi natin pwede siya kasi bad siya. Hindi. Meron din tayong kailangan i-rehabilitate doon sa kabila. Kaya tanong sinasabi natin, itong kamalayang ito ng kalawakan ng suliranin na pwede lang natin masolve kung sama-sama natin pagtutulungan natin magkaroon ng solusyon. Barangay, yung mga teacher, alam ninyo may nangyayari sa bata. Napapansin ninyo, umiiyak ang bata o hindi na siya nagtatrabaho o biglang bumagsak ang kanyang grades. Huwag niyo sabi, ah hindi, ganyan lang yan. Pansinin. Kailangan maging gwardiya tayo para sa isa't isa. Pansinin, alamin ko ano yung problema. Yan yung kabuuan ng kamalayan. Pagkatapos tulong-tulong natin gawan ng solusyon. At syempre ngayon, papasalamatan ko li ang DOSC at saka ang UP. Bakit? Dahil sa pagsuporta nila sa mahirap na pananaliksik na ito. Ang sabi sa amin ng President ng UP, President Angelo Jimenez, you have to do research, but research that matters. Huwag lang research ka ng research, para saan ang research na yan? Pero kailangan mamili ka ng research that will help improve the social life of the community. Na mga Pilipinong nagbabayad ng buwis para magawa mong pananaliksik mo. Yan ang commitment naman namin na mga scientists. We have to make research matter. So pagtulungan natin, at syempre ang ating media, tulungan niya kaming maihatid ang mensaheng ito sa lahat sa Pilipinas.
1: Ayan, napakaganda po ano nitong iniwan ninyong mensahe sa amin, Doktora. So I think pwede na po nating tapusin. Bitin actually itong usapan natin. Napakarami ko pong gustong tanungin sa inyo. Pero siguro last na lang din po, ayan, bago ko kayo tuloy yung bitawan talaga, para naman po sa mga tao nga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo namin pwedeng makontakt? Baka may social media pages din po kayo na pwede i-promote, ipa-follow. Pwede po. Ayan, go ahead. Baka ikaw po, Ms. Miriam, may last message ka din po para sa lahat.
0: Opo. Meron po kaming Facebook page, yung DNA Analysis Laboratory. And mula doon, pwede po kayo mag-messenger po sa amin. Kung may katanungan kayo, meron din po kaming mobile number, WhatsApp, and Viber. Ito ay 0918-913-6284. Pwede rin po kayo tumawag sa UP Diliman. Ang trunk line po ay 8981-8500. Tapos yung local po namin ay 3605. Or pwede nyong hingin sa operator sa DNA lab. Yun po.
1: Okay.
0: May email address din po kami. Kung gusto nyo mag-email, ito ay dnalab.updiliman@up.edu.ph. Opo. Pero sa nakararami po siguro ay sa aming Facebook page, doon po kami pinakamadaling makita.
1: Opo, ayan. Maraming maraming salamat po. Ano, muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang University Research Associate ng DNA Analysis Laboratory mula po sa Natural Sciences Research Institute ng University of the Philippines, Diliman, si Ms. Miriam Ruth Dalet. And ganyan din po ang University Research Scientist 2 ng Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman pa rin po, si Dr. Maria Corazon de Ungria. Maraming maraming salamat po, mga ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Salamat po, Maring.
1: Thank you. With that, unti-unti rin po ako magpapaalam, mga mare, mga pare. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok, nanood, sumumoybay dito nga po sa ating episode for today. And of course, thank you rin po ano sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mersho Malimban, Sam Reyes, Julio Sungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Julie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
3: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Thank you. Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag uwi.
11: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
22: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, temporary suspension sa pagtataas sa value ng real properties suportado ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng private sector na pansamantalang suspendihin ang pagtataas ng value ng real properties na naglalayong huwag nang madagdagan pa ang pasanin ng mga property owners. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, may ginagawa ng hakbang ang Department of Finance sa issue na kung saan ay natalakay ito sa pulong ng Pangulo at Private Sector Advisory Council o PISAC. Kabilang sa napag-usapan ang epekto ng real property tax sa presyo ng pabahay, property valuation, pamumuhunan at paglego ng real estate sector. Sinabi ni Castro na nais ng private companies na ipahinto muna ang pagtataas ng halaga ng real property upang hindi na madagdagan ang gastos ng mga may-ari ng ari-arian. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, pattern sa hindi maayos na dokumentasyon ng pondo ng OVP lumitaw matapos i-flag ng COA ang 2025 Relips Operations. Ayon yan sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Magazine Report.
3: Tila may pattern sa hindi maayos na dokumentasyon ng paggamit ng pondo ang Office of the Vice President. Ito ang tinura ni House Prosecution Team Advisor Ace Barbers matapos ma-flag ng COA ang halos 168 million pesos na relief operations ng tanggapan noong 2025. Ayon kay Barbers, mahalaga malinaw ang audit trail kung saan at para saan ginastos ang bawat pisong pondo ng bayan. Ay na kailangang maipaliwanag ng OVP ang mga nakita ng COA at mabigyan ito ng sapat na panahon para sagutin ang mga audit findings. Kabilang sa mga puna ng COA, ang hindi ito mga ulat, mga pagbabago sa relief distribution na walang documented na approval at kakulangan o kawalan ng mga dokumento tumutukoy sa mga benepisaryo. Sabi naman na prosecution spokesperson Zia Longto-Adyong, may pagkakatulad ang mga isyong ito sa mga naging tanong sa dokumentasyon ng confidential funds ng OVP na tinatalakay sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Bureau of Corrections suportado ang procedural changes na ikokonsidera sa SC sa PDL kabilang ang house arrest, medical confinement at iba pa. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Magazine Report.
4: Buo ang suporta ng Bureau of Corrections sa procedural change o pagbabago sa proseso na ikinukonsidera ng Korte Suprema sa ilang kwalipikadong persons deprived of liberty bilang alternatibo sa detention at o pagkakakulong sa piitan, kabilang ang posibleng house arrest, medical confinement at community supervised release. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr., ang Bucor ay nasa same page ng mungkahi ng Korte Suprema na magbigay ng alternative arrangements, particular na para sa mga PDL na matatanda o merong seryosong karamdaman. Sa ilalim ng proposed framework, ang kwalipikadong PDL ay pwedeng tapusin ang kanyang sentensya sa labas ng tradisyonal na kulungan, depende sa kondisyon ng kalusugan, edad, risk level at iba pang sirkumstansya. Ayon pa sa Bucor, marami na ang gumagawa ng ganitong framework, kabilang na ang US, United Kingdom at Canada. Ginawa ng Bucor ang payag kasunod ng talumpati ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa Justice Sector Coordinating Council kung saan binanggit nito ang ilang legal na alternatibo sa nakagawing detensyon. Sa datos ng Bucor kasi, as of August 2026, merong 6,074 na matatandang PDL at 55 rito ay terminally ill. Mula pa rin dito sa Bureau of Corrections sa lungsod ng Muntinlupa, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, uplift assistance sa Bacolod, pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Magazine Report. Tuloy-tuloy pa rin ang uplift payout ng Department of Social Welfare and Development para sa nasa 2.5 milyong beneficyaryo sa ilalim ng Group 2. Nagtuo mismo si DSWD Secretary Rex Cachalian sa Bacolod City para opisyal na i-roll out ang digital payout. Sa pakikipagtulungan sa kumpanyang GCash, sabay-sabay na nakatanggap ang nasa 62 Group 2 uplift beneficiaries ng kailang 2,000 second tranche cash assistance na direktang ipinadala sa kailang mga rehistradong GCash accounts. Ayon sa Kalihim, mas praktikal ang digital payout dahil makababawas na ito sa oras ng biyahe, gasto sa transportasyon at ipapanggastusin ng mga benepisyaryo. Hinimok naman ng Kalihim ang mga benepisyaryo na magbukas na at magparehistro ng e-wallet accounts para mas mabilis nilang matanggap ang uplift assistance. Mula sa DSWD para sa Bago Pilipinas, Vera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, digitalization ng government transactions suportado ng Marina. May ulat si Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Magazine. Report.
6: Isinusulong ngayon ang digitalization at pagpapasimple ng government transactions para mapabilis ang proseso sa shipbuilding at ship repair sector. Tinalakay ito sa Strategic Hall of Governance, so yung StratWog Forum, kabilang ang panukalang Submit Once Approach at One Stop Shop para sa pagsumite ng mga kinakailangan dokumento. Ayon kay Metro Shipbuilders and Ship Repairers Association Incorporated President Jennifer Cuerdo, makatutulong ang digitalization upang mabawasan ang paperwork at oras ng pagproseso ng mga transaksyon ng industriya. Binanggit ni Cuerdo ang paggamit ng Marina Best na nagbibigay daan sa online submission ng mga dokumento para sa taunang inspeksyon at renewal ng lisensya. Tiniyak naman ng Maritime Industry Authority o Marina na hindi maapektuhan ng pagpapabilis ng proseso ang umiiral na regulatory standards. Layunin ng mga reforma na gawing mas epesyente, malinaw at predictable ang government transactions para sa shipbuilding at ship repair industry. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: World class na tanawin. Explore na natin.
13: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Iflex na yan.
16: Radyo Magazine,
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
17: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Ang oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: Pasyal Pinas!
3: Pasyal!
2: Pasyal Pinas!
3: Pasyal Pinas!
2: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
4: Are you ready to dive in?
2: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
4: Pasyal Pinas!
2: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para ngayong araw po ng Thursday, September 24, 2026. Sasabihin ko sana para sa iba pang impormasyon. Kayanin natin to, Beshi Rona. Mga Beshies, ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, ang inyong Beshi Hazel Esguerra. Kasama rin po natin sa Master Control ang ating sound engineers, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. At alas G's na naman, mga Beshies, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalingaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga Beshies, huwag niyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga Beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha, kaya i-download yun na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga Beshies, dahil meron na rin po kaming sariling website. Ang amin po mga nakakakwentuhan at na-feature sa aming mga programa ay maaari nyo nang mabasa sa radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, it's radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Thursday, mga Beshies! Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Huwebes? Nako, ang bilis ng panahon, no? Imagine mo, September 24 na agad-agad. Parang kailan lang inaanunsyo natin na Burr Month na. Ngayon, patapos na yung unang Burr Month, diba? Pero nung mga nakaraang araw, meron ho tayong good news for some na na-receive. Ito po yung pag-aanunsyo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa November 16 to 18 bilang special non-working days. Dito po yan sa National Capital Region bilang bahagi po ng mga hakbang para sa pagdaraos ng ASEAN Summit 2026. Kaya naman, ang Department of Tourism, meron silang paanyaya o suggestion para sa mga beshies natin. Pwedeng-pwede ho kayong mag-file ng leave. Aba, parang ano na kayo ha? Parang gusto nyo na mag-vacation agad-agad ha? Pero ang suggestion ho nila, November 19 to 20, i-file mo yan ng leave, beshi. Kasi yung 16 to 18, yan po ay Mondays to Wednesday, di ba? So 19 to 20, Thursday to Friday. At yung buong linggong yan, of course, dikit yan ng weekend. So matutala, abot sa 9 na araw ang iyong pahinga o bakasyon kapag na-file mo successfully yung November 19 to 20 as your leave. Perfect po yan para sa isang getaway with your family or friends. Oh, magkakatrabaho kayo, sabay-sabay kayo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sabay-sabay kayo nag-leave ng 19 to 20. Pero kung hindi nyo successfully ma-leave yung 19 to 20 na yan, yung November 14 to 18, ba isang linggo na din yun, katumbas na yun ng 5 days. So, ano na yan? Kumbaga, kota ka na sa gala niyan, di ba? sakali lang naman na hindi mag-success yung pag-file mo ng vacation leave ng November 19 to 20. Pero as early as now, baka pwede mo na i-file, di ba? Para hindi ka na maunahan pa ng mga beshi natin. Lalo pat sinishare na natin ngayon on air at online. Ako, magkakaroon na sila ng idea na pwede nga, no, November 14 to 22, nakabakasyon ka. Out of town trip, staycation, family bonding, o kaya naman gusto mo lang ng simpleng pagre-recharge. Pwedeng pwede. Ang sigurado ako dyan, Beshi, pagbalik mo ng opisina, eh, syempre, ano eh, nag-day off ka ng November 14, di ba? 15, tapos naggala ka na the whole week. Tapos weekend na naman. Pagbalik mo ng opisina, kahit pagbubukas ng computer, baka hindi mo, hindi ka na marunong. Parang paano ba to? Paano ba tong trabaho ko? Diba? Ang hirap eh. Ang hirap bumalik sa realidad. Pero kailangan natin yan ha, yung mga mini break na ganyan. Para mas lalo pa ho tayong magkaroon ika nga ng drive na pumasok. Siyempre, gumastos ka niyan eh. Oh, hindi na wala nang bakasyon na walang gastos, 'di ba, Beshies? Kapag ka gumastos ka na masyal ka, medyo mababawasan ang iyong savings or travel fund. So magkakaroon ka rin ng drive na punan ito ulit para sa mga susunod pa na mga pamamasyal at paggagala. Especially mga Beshies, birth month na, 'di ba? Maraming mga kaganapan kapag ka birth month. So kailangan pagkatapos mong mag-break ay balik na tayo sa realidad, sa pagpasok sa ating mga opisina. And kung wala ho kayong idea kung ano yung mga pwede nyong puntahan dito sa 9-day long break na ito, pwede ho kayong bumisita sa website na tourism.gov.ph. Ito na po yung Discover More to Love website kung saan maaari po ninyong i-type dyan ano, yung preferred destinations ninyo. And meron na hong mga lalabas dyan na mga tours, even mga flights, diba? Or iba't iba hong mga tourism experiences na pwede nyong gawin with your family, friends, and loved ones. At ang maganda dyan mga beshi sa tourism.gov.ph ay lihiti mo ho yung mga nakakonekta dyan na mga tour operators, airlines, of course yung iba't iba hong mga accommodations, hotels. At in one website na lang yan mga beshies ha. Kasi kapag ka nagbubook ka ng gala mo, iba pa yung site ng pagbubukan mo ng airline, di ba? Ng hotel or accommodation. Ganun din yung mga activities. Pero dito po sa tourism.gov.ph ng Department of Tourism, iisa na lamang. One-stop shop, ika nga. Although, nilinaw din po ng DOT na hindi po sila nagbebenta no, dito sa website na ito. Kumbaga platform lamang ito para sa mga tour operators at tourism stakeholders para unified na or nasa iisang website na lamang yung kanilang mga offers depende sa destination locally. So let's say nilagay mo dyan si Kihor. O, lalabas dyan yung mga flights, lalabas dyan yung mga travel or tour experiences, lalabas dyan yung mga accommodation or hotels. Pero pag kinlik mo yon, Beshi, ididirect ka naman niya doon sa website talaga ng hotel or ng airline or ng tour operators. So makakatiyak po kayo no, na lehitimo legit at DOT accredited itong mga tourism stakeholders na nakisali or nakijoin dito sa tourism.gov.ph.

0: Try niyong bisitahin yan, mga beshies. Kasi ano rin naman siya, very user-friendly, ika nga. Napakaganda ng interface. Magigets mo agad kapag binisita mo yung tourism.gov.ph. Itatype mo lang kung saan yung preferred destination mo. And then ilagay mo itong mga dates na to. November 14 to 22. Para makita mo kung ano yung mga available na tourist travel packages o kaya mga flights and accommodations na pwede ho ninyong i-avail. Eto ba, isang pwede nyo hong gawin sa 9-day long break na ito, mga beshies. Manood kayo ng sine. Yes, manood ho kayo ng sine at isama nyo ho dun sa gusto nyong panoorin o kaya sa to-watch list ninyo itong Forgotten Island by DreamWorks. Bakit? Bakit isasama yan? Dahil ito po isang animated film na may Southeast Asian-inspired storytelling and visuals. At ang nakakatuwa dito, mga beshies, napakarami pong Filipino elements ang pwede ho ninyong makita at mapanood sa Forgotten Island. Not to mention na ang mga nagboses po sa mga bida dito sa mga karakter na ito ay mga Filipina din. We have Liza Soberano and her, yung isa pong Filipino-American singer-songwriter. Nandiyan din si Miss Leia Salonga. Mababosesan nyo sila kapag nanood kayo ng Forgotten Island. And alam nyo ba na ito po'y nakakuha ng 100% tomato meter dito po sa sikat na nag-rate ng mga pelikula itong Rotten Tomatoes. Nagpakita rin po ito ng mga positibong feedback mula sa mga critics. May mga friends din ako on social media na nakanood na at nakakatuwa dahil na-appreciate nila no yung tema and at the same time yung paraan ng pagko-convey ng storya nitong Forgotten Island. At malaking opportunity ito, mga beshies, para mas makilala po sa buong mundo ang Southeast Asian stories and culture. Eh, DreamWorks yan eh. Oo, aging gumagawa talaga yan ng mga globally, sabi nga, recognized na mga animated films. Para sa ating bansa, sa Pilipinas, maaari po itong magbukas ng interes sa ating mga isla, mga islands natin, folklore, mythology, and tradition. Maaari rin po itong makatulong sa tourism storytelling kasi po yung mga ginamit dito na Filipino elements ay hango, of course, sa totoong mga pangyayari sa ating bansa. At totoong mga bagay, totoong mga salita, diba? Totoong mga gamit at totoong kulturang Pinoy. So talagang magbibigay ho ito ng opportunity para makilala ng foreign viewers yung Filipino culture. Ipinapakita rin po nito kung paano maaaring gamitin ang pop culture para ipakita yung kultura at turismo sa global audience. Ano ba yung mga Filipino elements na pwede ho ninyong makita dito sa Forgotten Islands? Actually, naka-flash na po ngayon sa ating screen yung ilan sa mga yan. Pero meron ho dyan yung mga Filipino-inspired characters, pati mga pangalan, mga isla at landscape na kahawig ng Pilipinas, architecture at yung mga tahanan po, yung mga bahay, even yung mga damit and accessories, pagkain, culinary references, Filipino folklore and mythology, yung ating wika, yung ating salita at accent. Nandiyan din po ang music and instruments, festivals and tradition at yung mayaman nating marine culture at island life. Ayan o, yung baybayin, binabanggit ho dyan, sari manok, manananggal, naku pati yung mga creature ho na Filipino aswangs ay meron din po dyan. Plan ko itong panoorin over the weekend. Pero kung meron ho, busy ho kayo over the weekend, for sure ito po yung magtatagal sa mga sinihan. Actually, ang daming dami kong binisitang mga sinihan na marami hong time slots for Forgotten Island. So, samantalahin ho natin yan at suportahan yung mga ganitong uri ng pelikula. sa ating pagbabalik, mga beshies, pag-uusapan naman po natin ang nakamit na 2 Michelin key hotels at 7 one key properties ng ating bansa. Ano-ano nga ba yung mga hotel and tourism establishments na yan na nakatanggap po muli ng pagkilala mula Michelin? Sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas. Ang oras na din, 10:26 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
5: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Patiin lang po natin yung mga nag-comment sa ating Facebook Live. Good morning kay Mama Nida Morada. Gayon din po kay Sir Romel Livid. Sabi niya, blessed day pong muli, Beshi Hazel, at sa ating lahat. Thank you po sa inyong suporta. Kagaya ng ating nababanggit kanina, mga Beshies, bago po ang ating commercial, muli pong kinilala ng Michelin Guide ang Pilipinas, especially ang ating mga tourism establishments. Meron pong 2 Michelin key recognition para sa mga hotel at 4 na bagong 1 Michelin key properties. Ang kumbaga parang in-announce ng Michelin. So basically mga Beshies, 2 Michelin key and 1 Michelin key. Yan. Yung 2 Michelin key, 2 yung nadagdag. Kabilang po dyan ang El Nido Resorts Lajen Island sa Palawan po yan at Raffles Makati. Kumakatawan po yan sa exceptional stay. Ibig sabihin, yung experience ng ating mga travelers sa pagsistay sa 2 properties na ito ay very exceptional. Talagang walang kapantay, ika. Kailan kaya natin mararanasan yung ganyan, mga besh? Yung ganyan ka-alta, yung talagang burgis level. Burgis level talaga eh, no? Kinilala po ang El Nido Resorts Lajen Island dahil sa lokasyon nito sa isang forested cove na napapalibutan ng limestone cliff, paggamit ng Filipino materials at craftsmanship, at environmental friendly or environmental sound practices. Ayan. So napakaraming factors ano, para kilalanin po itong El Nido Resorts Lajen Island bilang 2 Michelin keys o makatanggap ng 2 Michelin keys. At yan lamang po yung nabanggit natin, yung ilan sa mga basehan. Kasi naman sa El Nido talagang ano, no, pinalilibutan yung buong lugar nila ng limestone. Kaya talagang mamamangha ka. And para makita mo rin yan sa isang resort, talagang parang nasa ibang mundo ka, mga beshies. And gusto ko rin yung binanggit ng Michelin na environmentally sound practices. Alam naman po natin na ang mga resorts, ang mga hotels, napakarami pong nasasayang dyan. Hindi lang yung mga sabon, hindi lang yung mga ginagamit, yung mga toiletries, di ba? Kasi ang dami po nilang pinapamigay na ganyan sa kanilang mga bisita. And usually, mga nakapack po yan sa mga plastics. Pero para maging environmentally sound ang kanilang practices, ibig sabihin, yung mga ganitong uri po ng concerns ay kanina na rin kumbaga ay in-address. Samantala, ang Raffles Makati naman po na nakatanggap din ng 2 Michelin keys ay dating 1 Michelin key lamang. So na-upgrade pala yan siya, ang bongga, na binibigyang din po ang all suite accommodations. Ibig sabihin, lahat po yan ay special ang kanilang mga rooms, private butler service. Katalagang karangyaan talaga to, Beshi. At intimate residential atmosphere. Actually, kapag ka talaga nagsistay ka sa mga hotel, no, yung intimate experience na ikaw ay nasa isang hotel, yun talaga yung hanap ng ating mga travelers. So, yun po yung inawardan din ng Raffles Makati, o inawardan ng Michelin sa Raffles Makati.

isang resort mula po sa Sipalay City, Negros Occidental. Napaka-refreshing na marinig. Kaya hopefully maging inspiration din po ito, no, dun sa iba pang mga resorts outside, doon sa mga malalakihang mga lungsod at mga lugar na carry nyo rin. Kaya nyo rin makapasok sa napakataas na standard ng Michelin. Nananatili naman po sa One Michelin Key Recognition ang Naipalad Hideaway sa Siargao po yan, Fairmont, Makati at Amanpulo sa Palawan. Yung Amanpulo, naku, very exclusive. At super duper mahal daw, mga beshi. Sabi ng mga, sabi online. Sa 2026 Michelin Key Selection, mayroon ng kabuuang siyam na Michelin Key Hotels ang Pilipinas. Kasi nga po, may nadagdag eh. May nadagdag na dalawa doon sa 2 Michelin Keys at may nadagdag na 4 doon sa 1 Michelin Keys. Meron na po tayong 3 existing na 1 Michelin key, kaya in total 9 na yan siya. Oh, ang galing ko sa math, 'di ba? 9 na po na Michelin key hotels ang mayroon sa Pilipinas. Again, bakit nga ba natin pinag-uusapan at bakit nga ba big deal, ano? I know, may marami hong nagsasabi na ang una, mga dishes, mga pagkain nating mga Pinoy at yung tourism establishments natin, hospitality natin mga Pinoy ay hindi kinakailangan ng global recognition para ma-appreciate. That's it. That's very true mga beshies. Tayo mismo pwede nating sabihin na world class yung ating mga pagkain, yung ating mga tourism establishments kasi ganoon natin siya nakikita at ganoon natin na-perceive yung services that they give. Pero ito pong Michelin Guide ay napakalaking pagkakataon para sa tourism industry kasi marami pong nakasubscribe dito eh. Oo, maraming nakasubaybay na pag sinabing Michelin Guide, kagaya nito, One Key from Michelin. Nako, yan po ay agad-agad gusto nang bisitahin ng mga subscribers ng Michelin. So, ganun siya. Bagamat hindi natin kailangan ng approval mula sa ibang mga bansa para kilalanin at masabing masarap at maganda ang ating mga lugar. Makakatulong po kasi talaga ito para sa exposure ng Pilipinas pagdating po sa turismo. Ayon sa DOT, ayan, ay pinapakita po ng mga pagkilalang ito yung patuloy na pag-unlad ng Philippine hospitality industry at yung pagsisikap na makapaghatid ng dekalidad na karanasan para sa ating mga travelers. Definitely world class, mga beshies. So congratulations po sa 6 na ito, 2 2 Michelin key at 4 na 1 Michelin key property. Speaking of world class, alam nyo ba na kahit hindi ho, kumbaga hindi nag-originate sa atin ang pagkaing pizza, meron po tayo mga pizza places and pizza parlor dito sa ating bansa na kinikilala po at actually bahagi ng 50 Top Pizza World 2026.

Sabi nga, nasa world stage na po ang Pinoy pizza dahil dalawang Philippine pizzeria ang pasok sa 50 Top Pizza World 2026. Isa po itong international ranking ng mga nangungunang pizzeria sa buong mundo. Mahilig ka ba sa pizza? Hindi ako masyadong mahilig sa pizza. Pero naghahanap ako ng pizza na talagang... Alam mo yun, hindi mo makakalimutan yung lasa. Baka ito na yun. Kasi kasama sila sa 50 Top Pizza World 2026. Kabilang po dyan ang Crosta Pizzeria. Number 31 sa world ranking, mga beshies. Napatuloy pong nakikilala dahil sa mga malikhaing flavor combinations at sariling approach sa paggawa ng pizza. Meron po silang branches sa Salcedo,

0: Village Makati at sa Green Hills, San Juan. Isa pa, Amano. Tama ba yung pronunciation natin, mga beshies? Amano naman daw, number 48 sa 50 Top Pizza World 2026 na nagdadala po ng mga paboritong classic pizza flavors sa mas malawak na international audience. Ang Amano po, may mga branches sa Power Plant Mall sa Rockwell, Juan na Bonifacio High Street sa BGC, Gateway Mall 2 sa Araneta City at EDSA Shangri-La Plaza. Ayan, ako yung pinakamalapit sa atin yung sa Cubao eh. Baka pwede nating subukan yan, mga beshies, para malaman natin bakit ba siya kasama doon sa 50 Top Pizza World 2026. Ang pagkilala po sa dalawang pizzeria ay nagpapakita ng patuloy na pag-usbong, of course, ng Philippine gastronomy at ng kakayahan ng mga local restaurants natin na mapabilang at mapasama dito sa international scene. Partida, mga beshies, hindi pa natin yan hindi pa yan yung talagang local dishes natin. Kasi pizza, hindi naman yan nanggaling sa Pilipinas eh. Pero napasama pa rin tayo dun sa 50 Top Pizza World 2026. And usually, yung mga pizza places po dito sa Pilipinas, nilalagyan nila ng different twists yung kanika nilang mga pizza flavors. Nag-i-inject sila ng Filipino element. Element na naman. O kanina kasi Forgotten Island, Filipino element. Siguro Filipino flavor dun sa kanilang mga pizza. Meron nga ako dating nakita eh. Adobo na pizza. Weird, no? Pero ganun sila ka-innovative, ika nga. Mula po sa creative pizza creations hanggang sa classic favorites, ang Crosta Pizzeria at Amano ay may puwang po sa Filipino food scene sa global culinary landscape. Congratulations po sa dalawang pizza places na ito. Kung may time kayo, mga beshies, lalo na dun sa 9-day long break na inyong gagawin, pwede nyo hong bisitahin alinman sa dalawang ito para malaman ninyo kung bakit ba siya kasama sa 50 Top Pizza World 2026. Isa pang good news, mga beshies, bago tayo mag-commercial break, ihabol ko lang. Noong nakaraan, di ba, kinilala po ang Pilipinas bilang best retirement destination. For many reasons, affordability, accessibility sa healthcare and sa nature, and of course yung hospitality ng mga Pinoy, yan po yung binabanggit ng Philippine Retirement Authority. And another milestone, because ang Pilipinas ay nangunguna po sa affordable retirement destinations in the world. So yan nga po talaga yung isa sa mga dahilan. Kasi very affordable daw talaga ang mag-retire sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa, sa iba't ibang mga lugar. Pasok po sa Global Top 10 Best Retirement Destination ngayong taon ang Pilipinas, ayon po yan sa Rumavi Global Relocation Index. Ang Pilipinas nasa ikawalong pwesto. Yan po ay mula sa 192 countries and territories. At ang score ng Pilipinas pagdating po sa affordability, napakataas. General affordability, 95.1%. At housing affordability, 91%. Sa naturang listahan, mga beshies, Asian country din po ang nag-number 1. Ito po ay Malaysia. Habang rank number 4 naman ang Thailand. Ang tatlong bansa pong ito, ang Pilipinas, Malaysia at Thailand, ang tanging tatlong bansa sa Southeast Asia na pasok doon sa top 10. Ayon po sa Rumavi, particular hong binanggit nila yung Pilipinas kasi nga po very affordable at abot kaya daw yung housing cost. Kaya ang taas nung rating natin doon sa dalawa na yan. Meron din po tayong tinatawag na Special Resident Retirees Visa o ito po yung SRRV na ginawa po ng Philippine Retirement Authority para sa mga dayuhan na gusto pong magretiro sa Pilipinas. Itong SRRV na ito, mga beshies, although napag-usapan na ito natin ano, nung na-guest natin dito si Sir Bob Zubrado ng PRA, just to refresh you mga beshies, ang SRRV, ito po yung multiple or nagbibigay ng multiple entries at indefinite stay sa Pilipinas at subject po yan sa program requirements. May access din po ang ating mga SRRV holders sa ilang discounts and privileges mula po sa mga merchant partner ng Philippine Retirement Authority. Kagaya nga ng binabanggit ko kanina, ngayong earlier this year, ang Pilipinas, kinilala rin yan ng expatriate group bilang number one retirement destination na may rate or merong retirement abroad index score na 78 over 100. Anumang ibig sabihin nito mga beshies, of course, ipinapakita po nito sa international recognition na kabilang ang mga ang Pilipinas sa mga bansang tinitingnan ng global retirees para sa affordability and retirement living. And kapag nag-retire yung mga foreign visitors dito po sa bansa, mag-e-employ sila ng tao, di ba? Gagastos sila. So, definitely, ito po ay may malaking epekto sa ating ekonomiya at sa local communities. Yan ang dalawang good news natin, mga beshies. Mas marami pa tayong good news na iahatid sa ating programa sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:46 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas!
1: Interesting na usapan.
3: Hindi heavy!
4: Tugtugang chill.
1: Suave.
5: Learning from home, may ni boring!
6: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera. Pasyal
3: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esquera. Pati lang natin si Nanay Yoli Lopez. Sabi niya, good morning, Ma'am Hazel Joy Esquera. Buong-buo naman yung ating pangalan. Good morning po and happy listening para po sa ating mga viewers sa Indang, Cavite. Sa puntong ito, mga beshies, bigyang daan naman natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, reporters nationwide. Kauna-unahang multi-species semen sex sorting lab sa bansa itinatag sa Nueva Ecija para mapalakas ang dairy at livestock. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
15: Department of Agriculture, Philippine Carnival Center, National Institute for Animal Sciences, ang kauna-unahang multi-species semen sex sorting laboratory sa bansa na matatagpuan sa DIPCC, NIA's headquarters at gene pool sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Layunin na nasabing pasilidad na mapalakas at mapaunlad ang industriya ng gatas at paghahayupan sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabago at epektibong teknolohiya sa lahi ng hayop. Sa pamamagitan ng pamamarang ito, mas mapapadali ang pagpaparami ng mga dekalidad na lahi ng kalabaw at iba pang alagang hayop. Makatutulong din ito upang matiyak ang sapat na supply ng gatas at karne sa bansa habang binabawasan ang pagdepende sa pag-angkat ng mga kaparehong kagamitan mula sa ibang bansa. Inaasang maging malaking tulong ang makabagong pasilidad na ito para sa mga lokal na magsasaka at racer sa buong bansa upang madagdagan ang kalangkita at maiangat ang level ng pambansang seguridad sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, katutubong talandig na magsasaka at talagak sa Bukidno nakatanggap ng pangagham at pangteknolohiyang tulong mula sa Department of Science and Technology Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
16: Nakatanggap ng makaagham at makateknolohiyang suporta ang mga katutubong talaandig ng Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon mula sa DOST 10 Northern Mindanao upang palaguin ang produksyon ng kanilang mga pananim na mga high-value crops tulad ng carrot, broccoli at patatas. Ayon sa DOST, ang interbensyong ito ay sa ilalim ng proyektong Science and Technology Community-Based Farm o STCBF Talaandig Special Project sa tulong ng DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST P-Card. Sa ilalim ng proyektong ito, nabibigyan ng access sa mga indigenous people o IP communities at mga grupo ng magsasaka, lalo na sa mga lugar na kulang sa serbisyo. Natuturuan silang pag-ibayuhin ang mga kasanayan sa pagsasaka at mapalago ang kanilang produksyon. Inaanyayahan at hinikayat ng DOST 10 ang iba pang katutubong komunidad komunidad ng rehiyon na nasa agrikultura na makipag-ugnayan at kolaborasyon sa ahensya, bumisita sa kanilang website region10.dost.gov.ph o di kaya sa official FB page ng DOST Region 10 upang matukoy ang mga solusyon pang siyensya at teknolohiya na angkop sa kanilang mga pangangailangan para sa pagpapalago ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Webes. At sa pamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Thursday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine.
23: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Impormasyon.
31: GIS, your general information station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Radyo Pilipinas.
36: Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
37: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
36: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
38: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
39: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
36: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
40: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
36: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
35: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
35: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
41: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
24: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
41: Magandang araw po Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pagsuspende sa excise tax sa kerosene at LPG. Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ayon sa Department of Finance.
24: Headlines.
41: Proteksyon para sa micro, small and medium enterprises tiniyak ng Department of Trade and Industry sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis.
24: Headlines.
41: Mas malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng Pinoy seafarers, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
41: Department of Migrant Workers tiniyak namang ligtas ang 40 tripulanteng Pinoy ng barkong sumalpok sa fishing vessel ng China.
0: Headlines.
41: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua.
0: Headlines.
41: Samantala, Malacañang, hiniling sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang pagkilos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit.
0: Headlines.
41: Pilipinas at social media platform na Reddit nagkasundong magkaroon ng green lane para sa digital safety.
0: Headlines.
41: At bagyong Queenie nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo, tiniyak ng Office of Civil Defense.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
41: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, tayo po isabayan na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging epektibo sa susunod na linggo hanggang sa katapusan ng taon ang pagsuspende ng excise tax sa kerosene at LPG kapag naaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napirmahan na kasi ni Finance Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspendihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprobahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaaprobahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababawasan naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
41: Samantala, hindi pa nirerekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBCC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip-aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidies sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
41: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, naipasa na nila sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
2: $80 per barrel. Nagsunod sa sabi na may regulation siya, nag-review. Now, DOE already certified, I think, September or last week, na nag-review siya. Pinadala na namin sa DBCC, and then DBCC, along the economic managers, will assess anong impact sa inflation natin, sa profile natin. DOE support that because it's for economic managers, and they will decide what will they recommend to the president.
41: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
41: Senador Bam Aquino igniit na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inig ang niini Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, ano, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, particular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mga isda, small polluters at entrepreneurs. Anya, ramdam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspende ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, manawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin na ang naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Marito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bob.
4: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa Presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
41: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa, kabilang ang Russia at Australia, para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito'y bilang paghahanda sa worst-case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
41: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay na posibilidad na dagdagan ang kasalukuyan 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangungusiba sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan ang maaari makinabang at kung magkano ang kakailanganing pondo bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garin na umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga na bumababa na ang presyo ng langis. Samantala, wala pa rin ang tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
41: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibagong yugto ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program para tulungan ang vulnerable sectors ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Initial na target sa panibagong uplift assistance ang mga magsasaka at mangingisda dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ay napupunta sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis. Seryoso aniyang pinag-aaralan na maisama ang iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyang pinakikinabangan ng PUJ at UV Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil sa fare hike petitions. Ikinokonsidera rin ng gobyerno na ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may kargang agricultural products mula Northern Luzon at Southern Luzon patungong Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
41: Daan-daang milyong pisong budget para sa electric vehicle isinusulong ng Department of Budget and Management. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM ang halos 229 million pesos na pondo para sa Electric Vehicle Industry Development Program na proposed sa 2027 National Budget. Aabot sa 228.92 million pesos ang panukalang pondo. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa 32.46 million pesos ngayong 2026. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng electric vehicle charging infrastructure sa piling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat sa mas malinis na transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa Clean Energy Agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na niya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Dilino din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
8: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarket. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities. Doon lang po sa listahan na kinokontrol ng DTI.
7: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa rin Mark In, Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pangbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng tsansang makilala sa buong bansa.
8: With the uplift program or hindi sa uplift, talagang ang tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Trade and Industry and the Marcos Administration para makausad ito mga negosyo ng MSME. They can also supply mga exporters kasi yung export industry natin ay tumataas talaga. In fact, all-time high tayo last year, 2025. Tapos January to July, taas din every month, taas ang export natin. So pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga either yung iba, mga agriculture products or any other product na kailangan nitong mga exporters.
7: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Walang patid naman ang pag-aabot ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino na apektadong na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program. 20% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motorbangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng BFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
9: Disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin dyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquaculture, meron po tayong mga fingerling distribution. And then bahagi rin yung training sa mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology.
41: Yan ang pahayag ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
41: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniyan, mahalaga ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
12: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
41: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
41: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
41: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging paunpanauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
13: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyang na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
41: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
41: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang kampanya at suporta ng Marcos Administration sa maritime industry ng Pilipinas para mas mapalakas at mapaunlad pa ito.
14: I wish to bring a bit of a history that the President Marcos a few years ago was instrumental in engaging international bodies and the Philippine government coming together. And on a genuine, honest basis, I can say such positive development has never happened. We are so close to each other, different bodies working together to find solutions. This has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
41: Si International Maritime Employers Council Director Captain Belal Ahmed.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
41: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yuan Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at patuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
41: Oras po natin alas 11:23 ng umaga. Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking, pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sakaling gawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
41: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng C-Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa sea phase, subalit isang People's Liberation Army Navy Warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
41: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Brigera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga katubigang sakop nito.
17: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po ay nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po ay lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, at tayo po ay magpapatuloy maglalayag diyan at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
41: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Brigera.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
41: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Dumalaw kagabi si Pangulong Ferdinand Del Marcos Jr. sa burol ng namayatang gobernur ng Carina na si Dax Cua sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Cua kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang Pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Cua at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ganun din si Executive Secretary Ralph Recto at ilang mga miyembro ng gabinete. Pumanaw si Cua noong September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Cua sa edad na 23. Nagmahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010 at nahalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
18: News Nationwide.
41: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng isang pulis na nasawi habang nagsasagawa ng checkpoint sa Misamis Occidental. Si J. Mark Dagala para sa balita.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagluluksa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng isa nitong kauhan matapos na mabangga ng sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong September 21. Kinilala ng PNP na nasawi na si Police Senior Master Sergeant Shell Viva Kwaho Kabug dahil sa tinabong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Kabug na sawi habang gumaganap sa kanya tungkulin para mapanatili ang gudal at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis at iniyak din ng tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.
41: Pag-question sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Jurisdiction sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jokno. Mula sa kamera, naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report. Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jokno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jono na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ng jurisdiction sa mga kasong kriminal at sa mga nakalitining senador. Sinabi ni Jono na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito subalit ang korte na umahawak sa mga naturang kaso ang magpapasya kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
41: Alas 11:31 na po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon!
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
41: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa ulat.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
23: Yes, Chad. Pagkatang simula Pilipinas at India ang pag-uulat sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. laging talakas ng kalaklaan ni Carlos Mora oportunidad sa negosyo at nakatulong pag-ibo ng ekonomiya. Ayon ang Ambassador Philippine Marsh Kumar Hai, maliit lang bahagi ng kanalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuhayan ng India sa ASEAN.
7: Okay, subukan nating balikan ng ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
7: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
2: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no, which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
7: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
7: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
3: Sa nakatakot nga sa ilalim ang Pilipinas at India sa buhay tungkol sa isang preferential agreement na susunod na taon. Layunin nito dyan kasi nakalakalan nung lumikha o sa oportunidad negosyo at makatulong sa paglibo ng ekonomiya. Ang Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Hain, maliit pa lamang ang bahay ng ala ng India at Pilipinas kumpara sa buwang kalakalan ng India sa ASEAN. Kinatad ng nasa $120 billion ang kabuang ng India sa 11 bansang ng ASEAN. Sa natala, sa $3.9 billion naman ang kalakalan ng India at Pilipinas. Sinabi pa ni Hain na malaki

0: ay ang kanilang protesta sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang apila sa harap ng posibleng pagkilos ng ilang grupo sa ASEAN Summit kapag dumalo si US President Donald Trump at lagdaan ang Pax-Silica Initiative. Bagamat nire-respeto umano ng palasyo ang karapatan ng mga relihista, ay mas mainam na i-welcome ang mga bisita ng malaking aktibidad na sasalamin sa mga Pilipino.
1: Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong hinain, ito naman yung maaari nyo naman sabihin sa ibang araw.
0: Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad para sa ASEAN Summit sa November 16 hanggang 18 na naunang idineklara bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
1: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ang online threats. Sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit posts.
3: Ano ba yung natawag nating green lanes? Ito yung green lanes na sinasabi namin. We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. Mm-hmm. If ever our law enforcement were able, even us, were able na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that. Pero it's better than nothing, no communication at all. It's better with having a green lane.
0: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aral pa rin sila sa tahanan kahit may sakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
4: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga thrust ni Pangulong Bongbong. Yung sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante, at yung connectivity, pati ang potential niyan pag may sakuna, may kalamidad, eh, pwede mag-aral from home. Bibigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
0: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
5: Hindi na natin ito, yung issue na ito, hindi lamang as a physical security perspective, kundi patang din sa digital environment natin, saan exposed basically yung ating mga kalabahan.
0: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm

0: Na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, inaasahang makakaapekto ang trough at outer rain bands nito sa Batanes at Babuyan Islands.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kaugnay niya, tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagong bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Nananatili ring mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang tanggapan para matiyak ang kahandaan sa bagyo, kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino.
2: We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. To all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news.
0: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, inaasahan ang mas kaunting buhos ng ulan sa maraming lugar sa bansa simula sa Oktubre. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, batay sa kanilang projections, nasa 45 lalawigan ang makakaranas ng dry condition habang drought condition sa 8 probinsya. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng Pag-asa ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
3: Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa para tulad ng ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizer, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at agriculture in general.
0: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod hakbang ng bagong halal na BARM government kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalaki rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pag-unlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid naman Carlos at Carl Eldruyulo asintahin ang gold medal sa men's artistic gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis. Hilanga.
4: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine Swimming Team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng Women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipina swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldruyulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa men's artistic gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 p.m. quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapat ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 4 na minuto bago mang alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa lalawigan, mahigit 7,000 beneficiaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficiaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handog ng Pangulo, umabot na sa 52 beneficiaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur. Batay ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries ang mga identified poor at near poor batay sa community-based monitoring system ng PSA. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda si Gwyneth Mayupay na may dalawang anak. Kabilang ang isang PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang 2,000 piso bilang pandagdag sa therapy ng kanyang anak. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang payout sa iba pang bayan at lungsod sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa Ilocos Region pa rin, SSS at DMW Region 1 nagsagawa ng MOA signing para sa coverage ng mga job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lumanda ng sangkasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security System para sa SSS registration at coverage ng mga kwalipikadong job order o GO at contract of service of COS personnel ng DMW Region 1. Ito'y bilang pakikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang social protection coverage ng mga COS at GO workers ng pamahalaan alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division, Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personnel ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Gilando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT-4A sa Lian, Batangas bilang bahagi ng tourism landscape. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, magbabalita si May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ang pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga profesor, tinatawa ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPS. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng komperensya na palakasin ang kapasidad at mapalawak ang kolektibong kaalaman hinggil sa mga lupang pang-agrikultura at soil resources sa pamamagitan ng mga breakout session, oral at poster presentations at field-based learning activities. Inaasahang higit pang mapapalakas ng pagtitipon ang ugnayan at pagtutulungan ng mga soil scientist, akademya at iba't ibang institusyon para sa pangangalaga at wastong pamamahala ng mga yamang lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanaol del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Aluidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ng Kapatid Intercollegiate Volleyball Tournament Season 2 kamakailan lamang sa probinsya ng Lanaol del Norte. Pitong kolehiyo mula sa Lanaol del Norte ang lumahok sa kompetisyon, kabilang ang MSU Lanaol del Norte Agricultural College, MSU Maygo College of Education, Science and Technology, Christ the King College Dimaranding, Lanaol School of Science and Technology, North Central Mindanao College, Colegio de Capatagan at Ubud College. Ang paligsahan ay inisiyatiba ni Congresswoman City Amina D. Dimapuro katuwang si Governor Muhammad Galit Gibran sa Dimapuro bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Kapatid Sports Program. Layunin ng programa na ito na palakasin palalo ang sportsmanship, teamwork at pagkakaisa ng mga kabataang atleta sa lalawiga. Isasagawa ang mga laro tuwing Sabado at Linggo hanggang sa makoronahan ang kampyon sa ikalawang season. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iliga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Dole Northern Mindanao. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bilang bahagi ng Department of Labor and Employment na magkaloob ng mga pagkataong pangkabuhayan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap, sa ilalim ng pamumuno ni Duly Secretary Francis M. Tolentino, ang Duly Northern Mindanao ay nagsagawa ng Duly Integrated Livelihood Program Training and Awarding ng mga livelihood project sa mga beneficiaryo mula sa Salay Misamis Oriental, kasama ang Kabangasan Mapua Dahilig Agrarian Reform Community Cooperative at ang Piso Office ng Salay Misamis Oriental. Aga nasa 15 membro ng Alip Salay Farmers Association na mga dating rebuilding na nagbalik loob na sa ating pamahalaan at sa kanilang komunidad ang nakatanggap ng 210,000 halaga ng livelihood assistance para sa kanilang sari-sari-store project. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap rin ng mga pagsasanay sa Occupational Safety and Health, Yaman ng Kalusugan Program at Labor Market Information at Labor Education. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, masisiguro ng ahensya na lalago ang negosyo ng mga dating rebuilde at makatulong ito upang umunlad ang kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, September 24. Ang ating na pong oras, alas 12:01 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Tanghali sa iyo, Ase Kweng. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa. Maraming salamat muli sa oportunidad na mapag-usapan itong lugar namin dito sa Mindanao.
10: Yes, Secretary, magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunlak. Ito po, mula po sa Building a Better Mindanao o BBM Roadmap ng Minda para sa taong 2025 hanggang 2028, ano na po ang mga programa at proyekto na naipatupad at alin dito ang inaasahan ninyo may pinakamalaking epekto sa epekto o sa buhay ng mga kababayan natin sa Mindanao?
9: Alam mo, trabaho talaga namin sa Mindanao Development Authority na ma-monitor at matingnan kung ano ang mga development na pumapasok dito sa Mindanao. Katulad na sinabi mo, Joshua, tuloy-tuloy yung aming advokasya para magkaroon ng mas mataas na budget ang Mindanao sa kabuuan ng budget ng buong Pilipinas. Pangalawa ay tinitingnan at minomonitor namin yung mga programa na ibinababa dito sa amin sa Mindanao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH, ng DOTR, DENR, at iba, DICT at iba't ibang ahensya pa na tumutulong at nagbibigay ng improvement sa ating sa investor confidence at sa investment climate dito sa Mindanao. Building a better Mindanao was a project that we conceived because we were hoping that with that catchphrase that we are trying to build a better Mindanao, the different government agencies at iba't ibang parte rin ng pribadong sektor, development partners, foreign at domestic investors, mapansin nila na seryoso kami dito sa Mindanao, seryoso kami sa Mindanao Development Authority, na binubuo ng lahat ng local government units ng buong Mindanao represented by the RDC chairs. Ito po ay yung catchphrase, so ito yung kampanya that we launched so that we can attract the interest of different development partners. Tuloy-tuloy po yung aming cooperation sa BIMP Iaga, sa BIMP Iaga. Tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang investment facilitation summits or initiatives. Tuloy-tuloy po yung aming pag-scale up ng aming efforts na magkaroon ng mas maraming public-private partnerships dito sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor din namin ng sitwasyon ng power dito sa Mindanao. At ngayon, meron kami isang tututukan, mag-scale up din po kami dito sa Mindanao Water. Meron po tayong hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamalaking problema ng Mindanao ay yung pagkakaroon ng clean at potable water sa buong sa lahat ng komunidad namin. Kalahati lang po, based on the statistics that we have, kalahati lang po ng Mindanao ang may access sa level 3 o clean and potable water. So ito po yung marami po tayong ginagawa, Joshua, and these are one of the things that I mentioned are one of the things that we are trying to advocate para magkaroon pa ng mas magandang developments dito sa Mindanao.
11: Okay, Sec, dahil naman isinusulong na investment ready na ang Mindanao, ano pa po yung kailangan gawin para ang pagpasok ng investments ay hindi lang magresulta sa malalaking proyekto, kundi maging totoong trabaho at mas malaking kita para bawat manggagawa ay makinabang?
9: Alam mo, madalas namin pinasasalamatan ngayon. In fact, in our statements, we have been thanking the national government for opening up the for allowing a number of laws and acts that allowed investors to come in or that allowed investor confidence to rise not only in Mindanao but in the whole country. Binasaan ng presidente natin noong 2023 yung PPP code. Madalas, alam mo dito, si Kweng, isa sa mga kausa namin ay yung budget advocacy. While we are fighting for a bigger share in the national budget, dito sa Mindanao, binuksan na rin namin yung isang pintuan para magpapasok ng investors. This is through the public private partnership. It is a fact dito sa Mindanao na hindi masyado popular yung PPP kasi kailangan mo pang gumawa ng sariling batas, kailangan mong gumawa ng sarili mong ordinansya, kailangan mong ipasa ito sa City Council o sa Municipal Board. Ngayon, in-institutionalize na nitong administrasyon na ito, ang PPP Code 2023, kami dito sa Mindanao nagbukas ng Mindanao, the first PPP Facilitation and One-Stop Shop Center to assist local government units at mga private companies kung paano sila magka-partner to bring about the investments and developments sa iba't ibang komunidad. Sa ngayon po, sa Kweng, ang tingin ko, ang huling datos na ibinigay sa akin, more than 100 municipalities na ang sumali dito sa programa na inilunsad namin. We are hoping that with the roadshows that we are going to do and the summits and the conferences that we are going to do hanggang sa dulo ng taon na ito, sana mas marami pang mas lumaki pa yung interest ng mga investors at development partners na pumasok dito sa Mindanao. Ito po ay isa lamang doon sa mga ginagawa natin para dito sa pagpasok ng Mindanao. Meron pang ginawa ang ating presidente, inayos pa yung create law. Meron na tayong Create More Act, meron tayong mga ipinasa rin na batas yung ease of doing business na palagi tayong nire-remind ng ating presidente na kung merong mga investors na gustong pumasok sa Mindanao, wala kayong trabaho sa gobyerno kung hindi tulungan sila at siguraduhin na kumita to create more opportunities for Mindanao. Meron din po yung Green Lanes na EO18 noong 2023, which streamlines and expedites approval of strategic investments. Kumbaga, marami ng batas na ipinapasa. It is now up to us. Kami naman mga leaders ng Mindanao, lalong-lalo na yung ating mga elected leaders ng iba't ibang LGU sa Mindanao, nagkaisa kami at nagsama-sama to take advantage of these opportunities. Alam mo, Aste Kweng, meron pang isa, kung maisisingit ko pa, no? We are all excited doon sa EO-122 na pinasa ng Presidente. This is the Executive Order on Critical Minerals. Dito sa Mindanao, excited kami dyan because alam namin that more than 90% of critical minerals, lalong-lalo na nickel, comes from Mindanao. Medyo mahaba-haba yung EO na yun, but we are seeing it as an opportunity for investors to come in to Mindanao, create more opportunities for the different communities, and create more jobs para sa mga tao ng Mindanao. Okay. So again, Aste Kweng, maraming salamat sa oportunidad na binigyan ninyo sa amin para makapagsalita kami tungkol sa ginagawa at sinusubukan namin gawin para dito sa Mindanao.
10: Okay, Secretary, isa din po sa mga tinututukan ng Minda, ang Mindanao Development Corridors Program. Saan po sa tingin ninyo yung pinakamalaking connectivity gap sa Mindanao sa ngayon at ano po yung mga hakbang at proyektong isinagawa para tugunan po ito?
9: Yung Mindanao corridors, these are identified areas all over Mindanao. In the context of the BPIAGA cooperation, alam niyo, may partnership ang apat na bansa na yan, yung Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines. Noong 1994, nung sinimulan itong BPIAGA cooperation, may identified areas na kung saan kinakailangan i-develop mo yung infrastruktura. You should improve your seaports, airports, at mga kalsada to connect to facilitate for trade, for faster trade facilitation. Even on the aspect of sa tourism, paano pupuntahan yung mga lugar mo kung hindi maayos, kung hindi connected yung iba't ibang lugar. Parts, this is the whole Sultanate of Brunei, parts of Indonesia, parts of Malaysia, and dito sa Pilipinas ay sa Mindanao at sa Palawan ang parte ng dito sa BPIAGA cooperation. Sa tingin ko, identified ang Mindanao, Joshua, dahil ang Mindanao, alam naman natin sa buong Pilipinas, isa ito sa mga lugar, kaya nga tinatawag kaming land of promise palagi dahil puro ang tingin palagi ay maganda ang kinabukasan. Pag sinabi mo kasing maganda ang kinabukasan, ibig sabihin hindi mo pa nagagamit o hindi mo pa natatap, hindi na ang full potential, na hindi nga, wala nga siguro sa 20% ng potential ng Mindanao ang nagagamit at nakukultivate ngayon. Kaya siguro na-identified yung lugar ng Mindanao. Alam mo, Joshua, ang rason niyan sa tingin kong isa, dahil sa totoo naman may kaguluhan tayo sa Mindanao dati. Talagang problema dito sa Mindanao ang peace and order. Aside from the infrastructure problems here in Mindanao, one of the things that Mindanao was trying to solve was its image, not only in the domestic market but in the international community. Pero ngayon, again, I really take this opportunity every time I get to talk about Mindanao na masabi sa buong mundo, ang Mindanao ngayon hindi nakatulad ng Mindanao dati. In the last four to five years, Mindanao communities, its provinces, its cities, its municipalities, down to the barangay level, have been declared insurgency free. Simply put, Mindanao is now peaceful. Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao, Joshua.
11: Okay. Sa kamakailan, inilunsad yung ikalawang phase ng Sustainable Durian Development Project. Paano ninyo tinitiyak na yung ganitong agricultural programs ay makakadagdag ng value sa produkto at mas malaking bahagi ng kita ay mapupunta sa mga magsasaka?
9: Tuloy-tuloy ang coordination ng mga durian growers, durian farmers, durian growers, durian buyers, even those na bumibili dito sa Mindanao. Isa sa mga tinututukan namin na advokasya dito sa Mindanao Development Authority, hindi lamang sa durian na asekweng, ano, iba't ibang produkto, dahil again, 36% or almost 40% of farmlands in our country are here in Mindanao. Madalas at maganda naman ang kooperasyon namin na with the Department of Agriculture na siguraduhin yung kapakanan at yung mga na kailangan na tulo nitong mga durian farmers natin ay tuloy-tuloy nating inaatupag. At in fact, last dalawang linggo lamang yata yung nakaraan, nakipag-meeting isang grupo ng durian farmers and durian growers and durian exporters, durian traders, sa ating opisina, tinitingnan pa natin kung paano pa natin sila matutulungan. Not only in terms of farm input, sa totoo lang, kompleto at alam na nila, dahil pinag-aralan na nila kung anong pinakamagandang teknolohiya, anong pinakamasarap na may tawag sila doon, yung type ng durian. May dami ng pangalan. Dati, magkakaalam ko, dalawa, tatlo lang. Ngayon, parang sobra 20 na yata yung mga varieties ng durian. So what they need really is assistance in policies that will support their industry. Tuloy-tuloy naman, Wayne, hindi lamang sa durian, kundi iba't ibang produkto pa. The DA and the Mindanao Development Authority a little over two years ago signed an MOU to assist and help each other. Ang pinapa-check lang talaga namin ngayon, we, kasi initially nakalagay doon, humingi nga ako ng meeting na kay Secretary Laurel, dahil ang initial na balita sa amin na yung budget na para sa agrikultura for 2027 ay bababa ng konti. So gusto namin malaman kung ano yung epekto niyan sa buong Mindanao. Meron na kaming kopya, minomonitor kasi namin sa Mindanao Development kung ano yung takbo ng budget ng iba't ibang ahensya para sa Mindanao. Yung ibang ahensya kasi tumaas ang budget for Mindanao. Ang initial na report sa amin ng Department of Agriculture ay bumaba ang pondo para sa agrikultura, para sa Mindanao. Kaya makikipagpulong po tayo kay Secretary Laurel, dahil ang balita nga sa amin ay binaba ang pondo para sa Mindanao.
10: Okay. Secretary, ito po nabanggit niyo po kanina in terms of scaling up dun sa water resources and the supply, kabilang nga po sa flagship program sa Minda, yung ang tubig para sa lahat at ang Minda Now. Hingi po kami ng updates, gano'n na po kalaki ang progress ng mga programang ito. At just to reiterate and emphasize, ano po yung target inyong pagbabago pagdating po sa access sa tubig at protection sa ating mga water resources?
9: Okay, ang target talaga ng Mindanao, at Mindanao Water Program is to expand our coverage into different LGUs to make sure that there is water security. Sa pinaglalaban namin, Joshua, at isang sinasabi namin na palagi ay a sign of a humane way of living is access to clean and potable water. Hindi mo pwedeng sabihin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng isang komunidad o isang pamilya kung wala silang access sa malinis na tubig. There are more than, I think, 200, if my figures are correct until today, but there are more than 220 municipalities out of the 400 plus municipalities in Mindanao that do not enjoy access to clean and potable water. Ibig sabihin, humigit kumulang, 50% ng ating mga mamamayan dito sa Mindanao ay hindi nakaka-enjoy ng malinis na tubig. Tuloy-tuloy yung programa natin. In fact, gusto naming i-scale up kasi nga, dalawang taon na lang ang natitira pero na-report din sa amin, may mga bagong teknolohiya na that is available right now. Hindi na katulad ng mga komplikadong paraan para magkaroon ng malinis na tubig ang isang komunidad. Ngayon may mga water filtration, desalination, at meron na hong nag-present sa amin, higit kung walang 10 kumpanya na yata, na kung talagang gusto natin linis, bigyan ng malinis na tubig ang mga taga Mindanao, meron namang paraan, mas bagong teknolohiya, mas mura, mas mabilis. Yung balik ko doon sa original program natin, yung sa Mindanao Water Program, in-establish talaga ito ng Minda dati to address persistent water access gaps. At sa ngayon, out of the 400 plus, 134 na ang na-emote na mobilize namin. Over 100 municipalities across Mindanao are actively engaged in building localized water security plans.
12: Oras 12:22 ng tanghali, bigyan din po natin ang isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
12: report. Klase ngayong araw sa Far Eastern University o FEU Alabang, sinuspinde dahil po sa bomb threat. Sa detalye, pakinggan natin si AJ Ignacio. AJ?
13: Sa test, sok lamang na ito suspendido ng klase sa Senior High School College. Ganyan din ang trabaho sa University of FEU sa Alabang din Lupa City. Epekto simula ngayong mga oras na ito, September 24. Sa labi sa paraan, ito ay dahil sa ulat na bangret. Nabisuan naman na TLS ang atresyado at kawanin pala na natilingado at nag-evacuate na kapatid ng mayo at sundin ang instruction ng security personnel. Meron ang pakikipag-ugayas sa paralan, otoridad ng kapitad at gumaganan ang kinilangang hakbong kategoridad at kalagkaitas ng mga imbitado at mga mag-aral na sabi universidad. Test mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
12: Kami sa'yo, AJ Ignacio. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balik po tayo sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Hindi lamang grants ang ibibigay nila simula after this Mindanao Development Forum, but they also will try to encourage businessmen na kilala nila to bring in investors dito sa Mindanao. Katulad po ng European Union, ADB, JICA, the Republic of Korea, Republic of China, at iba't ibang mga bansa po na matagal nang tumutulong sa Mindanao. We will all gather by the end of October para po pag-usapan yung direksyon kung saan natin nakikita at kung paano pa makakapagdala ng totoong development dito sa Mindanao.
11: Okay, Sek, paano naman po ninyo susukatin yung tagumpay ng Building a Better Mindanao? At pagkalipas ng ilang taon, ano yung mga indicators na dapat makita ng isang ordinaryong Pilipino na naniniraan sa Mindanao?
9: This should be measured really on this should be tangible results. Ang yun ang hinahanap, yun ang pangarap namin, Reng, na magkaroon ng identified projects na nandyan at kumikilos, gumagalaw, functioning. Meron naman po tayo. Pwede po natin ipadala sa inyo ang listahan ng mga ongoing na meron tayo. Katulad, I'll give you an example. Nung isang buwan lang nakaraan na pumunta po tayo sa Tawi-Tawi dahil nakakuha tayo ng $10 million dollar grant para sa water food problem doon sa Tawi-Tawi. Nakapagdala rin tayo doon sa Tawi-Tawi ng solar panels para makatulong doon sa kakulangan nila ng power sa Tawi-Tawi. So meron ng mga ongoing projects. Magagawa po tayo ng listahan, Reng. Kami, syempre, we are interested to find out. Hindi lang naman ito dapat drawing sa papel. Gusto namin may tangible projects na pumasok sa Mindanao. Masusukat lamang ito sa tingin ko sa bandang huli kung makikita natin yung komunidad ay talagang nagkaroon ng ganoon ng oportunidad yung mga tao na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. And we will we regularly do submit accomplishment reports naman sa Office of the President. Papadala rin po namin sa inyo, Asikway.
10: Talaga namang very promising po, Mindanao. Well, Secretary, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Secretary Leo Teresto Magno, ang chairperson ng Mindanao Development Authority o Minda. Thank you, Sec.
9: Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Joshua. Maraming salamat, Asikwen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you.
10: Bayan, huwag kayong BBTO. Marami pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: For our next food crawl.
15: Kuha ko ng konting kanin. Konti lang. Mamaya ubos na to.
14: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
15: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
14: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
15: Sa Mukit Sumnida. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
14: Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
2: So dito ay pinapaliwanag ng MMDA.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghati ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi, sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Long-term solutions para sa energy crisis at ang pagtatatag ng nuclear plant simulator and analyzer facility para sa research and development. Ating tatalakayin kasama si Engineer Mark Gino Aliperio, S&T Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute. Engineer Aliperio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po at magandang tanghali po sa ating mga tagapanood.
0: Una sir, sa lahat, ano po yung pinakabagong update sa energy crisis sa Pilipinas at paano makatutulong itong nuclear energy sa pagtugon dito?
1: So ngayon, napakalaking challenge naman talaga ang ating energy security at kung paano natin masisiguro na meron tayong sapat at stable na source ng kuryente. So nakikita naman natin ngayon sa international events dahil sa kaguluhan sa Middle East ay talagang apektado ang presyo ng ating petrolyo and this also puts pressure on our fuel prices. So, pero alam naman natin na ang government is already doing emergency measures to protect our fuel supply. So dito po pumapasok si nuclear energy kasi ang nakikita po nating long-term solution dito ay diversification. Kung alam po natin lahat, ang ating energy source ngayon is majority po ay imported fossil fuels. So inaangkat po natin ito. At pag inaangkat, pag mayroong kaguluhan sa isang lugar, ay nagiging apektado po ang ating lugar. So in terms of diversification, kailangan po natin dagdagan ang ating mga local sources ng energy, kagaya ng ating mga renewable sources. Ito po yung mga solar, wind, hydro, at magko-complement po dito si nuclear energy. So nuclear energy is a very reliable source na kung saan meron tayong mga renewable, may mga oras po kasi na hindi nakakapaggawa ng kuryente si renewable, eh si nuclear po yung magiging backup nito. Kasi si nuclear could run 24/7 for 18 months, let's say. So tuloy-tuloy po yan. So ito po yung nakikita nating long-term solution. Again, long-term solution po ay hindi po isang instant solution kasi marami din po kailangang ihanda sa pag-establish ng nuclear energy program sa Pilipinas.
2: Pero engineer, since we're tapping into nuclear energy po, do we think na sa ngayon po ay siya ang backup natin ng source of energy, pero in the near future, can this be our main source of energy?
1: Based po sa target ng ating DOE is for us to have a reliable and reliant energy system, kailangan po talaga natin mag-diversify. So we cannot really rely on a single source of energy. So dito nga po pumapasok si renewables. Sa target po ng DOE is they plan to have 50% of our energy mix na manggagaling sa renewable. At yung base load nga po is si nuclear. Okay. Kagaya po sa solar, paggabi, hindi po tayo nakagawa ng kuryente mula sa solar. So, andyan po si nuclear para magbigay ng supply sa mga demand po ng kuryente.
0: Okay. So, sir, bakit po nag-invest ang DOST para sa isang nuclear plant simulator and analyzer facility for R&D? Ano po yung magandang idududot dito sa bansa?
1: So, the simplest answer to that is we want also, of course, to build our capacity. No? So, hindi naman pwede kasing mauna na magtayo tayo ng isang nuclear power plant, saka doon pa lang tayo maghahanap ng ating mga empleyado or yung mga workers. So currently, yung Pilipinas, wala po tayong isang operating nuclear power plant. Meron po tayong isa, yung sa Bataan po, pero hindi naman po siya nagamit. So wala po tayong existing na operating nuclear power plant. So wala po facility para sa ating mga operators, mga workers, researchers, mga estudyante natin na kung saan pwede silang kumuha ng experience sa pag-aral kung paano gumagana ang isang nuclear power plant. So, kaya dito po pumapasok yung NUSIM project. NUSIM project po is the Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility na in-establish po namin sa DOST Philippine Nuclear Research Institute. Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant kung saan pwede po nating i-simulate yung mga scenarios kung paano po natin ino-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, napiprepare po ang ating mga future operators na kung sakali merong mga aberya na mangyari, eh napag-aaralan na nila muna ito bago, at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility, but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
2: Okay. Well, Engineer, if you can share with us, ano po yung mga naging contribution ninyo dito sa Philippines Nuclear Energy Program? At maaari niyo po ba ibahagi yung mga naging aktividad dito?
1: Okay. So ako po bilang the project leader of the NuSIM project, of course, I lead the establishment as well as the initial utilization of the facility because we really want to build capability sa pagdating ng araw na meron na tayong nuclear, eh handa-handa na po ang workforce natin. So we just established the facility just last year of July 2025, so bagong-bago pa po yung facility natin. And since then, nakapag-conduct na po kami ng mga multiple training courses and we have already catered mga iba't-ibang stakeholders po namin. At just to give you a number, a total of 3,500 training man-hours na po ang nagawa namin. So meron na po kaming na-cater na 200 plus na mga trainees and students. Wow. That covering, they are coming from 60 institutions. So ngayon, nakikita po natin na ang NuSIM ay hindi lamang po isang facility. Ito na po ay naging isang national capability po.
2: Okay.
0: So sir, pwede nyo bang ilarawan kung ano ang S&T Fellows Program ng DOST? Sino-sino po yung pwedeng maging fellow? At sa kasalukuyan, ilan na po yung S&T Fellows ang meron sa bansa?
1: Okay. So, ang S&T Fellows Program po ay isa pong flagship program ng DOST na naglalayong dalhin yung mga iba't ibang experts, local Filipino experts natin na may, mula sa iba't ibang field dito po sa loob ng DOST. So, yung mga experts po natin, may mga scientists, may mga engineers po, ay chinecheck po namin sa DOST kung ano yung mga pangangailangan nila at kung saan po ide-deploy yung mga local experts po natin. So, kung sino po yung pwedeng maging S&T fellow, pag ikaw po ay Filipino scientist, Filipino engineers, na S&T, yung science and technology po yung background mo, meron kang sapat na karanasan sa research and development, or meron din po kayong mga advanced degree, kagaya ng master's degree or doctoral degree, pwedeng-pwede po kayo maging S&T fellow. At

0: siyang man-made accident because yung mga incorrect operational procedures. Kaya po, nagtayo po tayo ng simulator para mapag-aralan natin yung mga accident scenario or mga emergency scenario. To give parang analogy, parang airplane simulator, no, diba? For example, yung isang piloto, bago maging actual ng piloto, mag-aaral muna sa simulator. So, hindi niya kailangang i-crash ang isang actual na aeroplano para lang alam niya rin yung gagawin niya kung sakaling magkaroon ng tunay na emergency. So, parang ganun din po yung ginagawa namin sa isang simulator.
1: Alright, panguli na lamang po, engineer, mensahe at paanyanya niyo po sa ating mga kababayan para sa 5th SNT Fellows Program Convention sa darating na 30th of September.
0: Ayan po, inaanyayahan po namin kayong lahat na masaksihan at manood sa aming 5th Science and Technology Fellows Convention. Ito po ay mapapanood ninyo sa Facebook Live or Facebook page ng DOST SNT Fellows Program. So, i-search nyo lang po ang DOST SNT Fellows Program. September 30 po, Miyerkules, alas 9 po ng umaga. So, ito po isang mahalagang okasyon kung saan masasaksihan natin ang mga kwento, mga proyekto at mga ambag ng ating mga SNT Fellows. Kung saan ginagamit, kung makikita rin natin kung saan ginagamit ng mga SNT Fellows ang kanilang expertise na makalikha ng mga konkretong solusyon sa problema ng ating mga Pilipinas at makapagbigay ng mga totoong impact.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Mark Gino Aliperio, SNT Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute.
1: Thank you, sir.
0: Thank you po. Maraming salamat.
1: Baya, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa kuhan bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Very strong El Nino na posibleng maramdaman sa ikapat na quarter ng taon at ang posibleng pagpasok ng panibagong bagyo ating alamin. Kasama si Ms. Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Sir Quing at Sir Joshua po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon po.
0: Okay. Ma'am Anna, sa huling pangyam, nabanggit na moderate to strong El Nino ang kasalukuyan nararanasan sa bansa at posibleng umabot sa very strong category bago matapos ang taong 2026. Ano-ano po yung mga nakita ninyo sa inyong monitoring para sabihing posibleng nga ito at bakit kailangan seryosohin? Ano yung mga climate indicators na minomonitor po ninyo?
1: Well, kahapon nga po sa conduct ng 200 Climate Outlook Forum ng BOST PAGASA ay inilabas po natin yung pahayag na kung saan strong to very strong na rin po yung possible po ng ating El Nino at posibleng pong mag-peak yung tinatawag nating very strong El Nino around September, October, November, October, November, December season. And possibility po ay posibleng magtatapos po or yung chance nito at least up to first quarter po ng 2027. At kasama na rin po yung mga posibleng magiging epekto or impact nito sa iba't ibang sektor ng ating bansa.
2: Ma'am, pag sinabi pong very strong El Nino, ano po mismo ang ibig sabihin nito para sa ating mga ordinaryong Pilipino? Ano yung posibleng maranasan natin pagdating sa temperatura, rainfall, water supply, agriculture, at syempre electricity demand?
1: Well, sa in terms po dun sa temperatura ng init ng karagatan natin, yun po yung kasi pinagbabasihan natin ng

0: very strong El Nino. Kung ikukumpara po natin sa sinat, lagnat, rangkaso, kumbulsyon. So, ibig sabihin po, possible po na magkaroon ng kumbulsyon, yung temperatura ng init ng ating karagatan. So, yun po yung nangangahulugan na ibig sabihin po, posible pong magkaroon ng complex na mga possible na mga impacts sa iba't ibang sektor. Ang ibig sabihin lang po, mas mataas ang tsansa na posible pong lahat ng mga epekto na posibleng maka-epekto sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, yung sa agri, sa water, sa energy, sa health, and public safety, mataas po ang mga tsansa na posibleng magkaroon po ng mga negative impacts sa iba't ibang sektor. So yun po yung ibig sabihin ng ating strong to very strong El Nino na posibleng maranasan ng ating bansa.
1: Okay. So ito pa para pumalinawan din yung ating mga kababayan, Ma'am Ana. Maaari niyo po bang pakipaliwanag kung bakit posible pa rin ang typhoon o super typhoon strength kahit nga po meron tayong El Nino?
0: Yes, tama po kayo. Dahil napakainit nga po ng temperatura ng karagatan ng ating pinagmumula ng mga tropical cyclone development, so favorable pa rin po siya na magkaroon ng mga bagyo. And historically po, ay mga possible po ay mga typhoon at super typhoon category. So actually, ito nga pong si Queenie, ay bagamat siya ay isang tropical storm po sa ngayon, ay possible po yan na lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility ng isang ganap na typhoon. So mostly po, yung ganyan po yung characteristic at strength ng ating mga bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category. And nakikita rin po natin, at this time of the year po kasi medyo displaced yung mga track ng ating mga bagyo. Dahil mostly po kapag ganitong September, pagpasok ng October, November, yan na po yung mga landfalling and crossing ng mga bagyo. But then, hindi pa po nagtatapos ang ating taon, possible pa rin po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo.
2: Okay, ma'am, dito naman sa Tropical Depression Queenie, no? Nasaan na po ito ngayon sa pinakalatest na monitoring ng PAGASA at anong inaasahang galaw nito at anong mga lugar po imposibleng maapektuhan?
0: Well, sa ngayon po ay kapapasok lang po kaninang umaga nitong Tropical Storm Queenie at ang nakikita po natin ay wala po itong direktang epekto sa atin in terms of mga pag-uulan. Although meron po tayong tinatawag na trap nung bagyong si Queenie na posibleng po maapektuhan yung mga ibang lugar natin dyan sa may Visayas and Mindanao na posibleng po magkakaroon din po ng mga malalakas na hangin and also yung po mga pag-uulan. So, dito naman po sa Luzon area, dyan po sa may mga including Metro Manila, ay possible naman po yung mga local thunderstorm activities. So yung mga short duration rainfall po siya, bagamat short duration, pero posible pa rin po makapagbigay ng mga heavy rainfall events at pagbabaha, lalong-lalo na po sa dakong hapon at gabi. So asahan pa rin po natin yung pong mga indirect rainfall na posibleng ibigay po ng bagyong Queenie.
1: Okay. Ma'am, tama po. Ano? May forecast na posibleng itong umabot sa typhoon category by the weekend. Ano po yung mga kondisyon na posibleng magpalakas pa nito at gaano kabilis yung maaaring pagbabago sa forecast?
0: Well, sa ngayon po ay ang monitoring po, base po sa latest monitoring ni PAGASA as of 11 a.m. So, posible nga po ito ay maglalabas po ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday po next week. So, sa ngayon po ay possible po na maging ganap siya na typhoon by 8 a.m. po ng Linggo. So, possible po habang pumapasok po yan, dito po sa may labas na kalupaan ng ating bansa, ay possible po yan po yung makapagpa-enhance po ng mga hangin or yung track ng bagyong Queenie dyan po sa may Visayas and Mindanao. So kailangan pa rin po na magkaroon po tayo ng monitoring dyan po galing sa BOST PAGASA.
2: Okay ma'am, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa iba't ibang weather disturbances na posibleng maramdaman sa mga susunod na araw.
0: Well, sa ngayon po ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga bagyo. Although nandyan din po tayo sa tinatawag nating strong to very strong na El Nino na kung saan unti-unti na po ito nakaka-apekto sa ating bansa. So actually po, mga around 45 provinces na po ang nakakaranas po ng significant rainfall reduction at lalong-lalo na po yung mga 8 areas po dyan sa may Luzon and Visayas, nakakaranas na rin po ng tinatawag na meteorological drought condition. Asahan po natin na posible pong madadagdagan pa itong mga areas that are potential doon sa tinatawag po nating significant na kabawasan sa tubig ulan, lalong-lalo na po sa pagkatapos ng habagat. Although patungo po tayo dito sa Amihan, in transition po ay malapit na rin po. But then nakikita po natin na yung pong epekto ng ating strong to very strong El Nino ay mararamdaman na po natin. May significant na kabawasan sa tubig ulan at mainit na temperatura. So kailangan po tayong mag-ingat. And also yung lalo na po yung mga kababayan natin sa Metro Manila, magtipid na po tayo ng tubig sa ngayon dahil patapos na ang habagat. Unti-unti na po mababawasan ang ating mga tubig, lalong-lalong na po sa Angat Dam. Pagtulungan po natin tipirin ang ating tubig sa Angat.
1: Alright.
0: Thank you.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Ma'am Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Thank you, Ma'am.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-udlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinalalakas pa ang serbisyo para sa mga mamumuhunan. Samantala, pangangalaga sa pamana tampok sa National Summit of Church Archives and Heritage Workers. At silipin din natin ang iba't ibang tsokolate at pastries na ginagawa sa Clark. Yan at iba pa sa report ni Attorney Nicolette Henson.
1: Ano nga ba ang hinahanap ng mga negosyong nagpaplanong magtayo o magpalawak ng operasyon? Maliban sa mga benepisyo at insentibo, mahalaga rin sa kanilang isang bagay, ang mabilis at maayos na serbisyo. Ito ang binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes VSC de Banadera sa LEC Incentives Forum noong September 10. Ayon kay de Banadera, mas madaling makahikayat ng pamumuhunan kapag madali ring makipagtransaksyon sa isang lugar. Kaya naman sa Clark, patuloy na pinasisimple at pinabibilis ang mga proseso para sa mga negosyo. Kabilang dito ang mas mabilis na pagproseso ng mga kinakailangang permiso, mga serbisyong tumutulong sa pag-angkat at paglabas ng mga kalakal, at isang sentrong maaaring lapitan para sa iba't ibang business requirements. May mga hakbang din ang CDC upang matulungan ang mga kumpanya na makahanap ng mga manggagawang may tamang kasanayan sa pamamagitan ng mga partnership nito sa mga paaralan at kolehiyo. Layunin ng mga inisyatibong ito na gawing mas magaan ang pagninegosyo mula sa pagpasok ng kumpanya hanggang sa paglawak ng operasyon nito. At para sa mga proyektong papasok sa Luzon Economic Corridor, asahan ang mas malapit na suporta mula sa CDC sa bawat hakbang ng kanilang paglago. Paano nga ba napapanatiling buhay ang mga kwento ng nakaraan? At kapag nasira o nawala ang isang mahalagang dokumento, may bahagi rin kayang mawawala sa ating kasaysayan? Yan ang ilan sa mga paksang tinalakay sa National Summit 3 of Church Archives and Heritage Workers na ginanap sa Clark. Pinagtuunan ng pansin sa summit ang tamang pagsisinop ng mga mahalagang dokumento, pagdidigitize ng mga lumang larawan at records, at pangangalaga sa mga pamanang naglalarawan ng kasaysayan ng mga komunidad.

every town in the Philippines. The community starts where the church is. And the community progresses as the church progresses. Ang kahapon ang nagbibigay ng significance sa ating ngayon. At ang ngayon ang nagbibigay ng malakas na pundasyon para sa ating bukas. Thank you.

0: We understand that memory is not simply about the past. When mounting a Kuwarate, Dilahar did not merely transform a landscape, it transformed a community. The San Guillermo Parish Church, partially buried by Lahar, stands today as one of the most powerful symbols of that experience. Nandun po ako ng umaraga sa iyong Lahar. Lahat na tabunan, mga bahay, lahat walang natira. Tanging si San Guillermo Church wala po ang natira. Maraming maraming salamat.
1: Sino ang mag-aakalang ang mga obrang ito ay gawa ng mga empleyado ng CDC at ng kanilang mga pamilya? Mula sa mga tanawing hango sa kalikasan, mga portrait at mga paboritong alagang hayop na naging bida sa canvas, iba't ibang kwentong makikita sa bawat likhang sining. Tampok ang mga ito sa Beyond Our Desks 2.0, isang exhibit na nagpapakita ng masining na panig ng mga kawani ng CDC. Kasama rin dito ang Our Family, Our Art na nagtatampok naman sa mga likhang sining ng mga anak at dependents ng mga empleyado. Ang dating mga guhit, pinta at proyektong ginagawa lamang sa bahay, ngayon ay makikita na sa mga dingding ng Clark Museum. Iba-iba man ang estilo at inspirasyon, iisang mensahe ng mga obra, ang pagkamalikhain ay hindi natatapos pagkatapos ng trabaho. Kaya kung naghahanap ka ng makukulay na kwento at bagong inspirasyon, maaari mong bisitahin ang exhibit sa Clark Museum hanggang October 18.

0: ang Larose Noir. Noong 1991, nagsimula ang Larose Noir sa Hong Kong sa pangunguna ng Swiss pastry chef na si Gerard Dubois. Mula sa isang maliit na restaurant at cake shop na nagsimula sa 28 pastries, bread at chocolates, lumago ito. Ngayon, mayroon na itong mahigit 1,200 varieties ng produkto, kabilang ang croissants, French macarons, at premium chocolates. At hindi lamang sa Hong Kong ginagawa ang mga ito. Noong 2012, itinayo ng kumpanya ang Philippine production facility nito sa loob ng Clark Freeport Zone. Dito sa pasilidad na may lawak na mahigit 150,000 square feet, mahigit 2,000 na empleyado ang nagtutulungan upang makagawa ng mga produkto umaabot sa 60 bansa sa 5 kontinente.
1: As Larose Noir grew globally, we made sure our success also created opportunities and changed life locally. And of course, the CDC has been a valued partner, giving us the environment, the support to grow while encouraging business to make a positive impact.
0: Pero sa likod ng bawat pastry at chocolate, may mga taong araw-araw na gumagawa nito. At para sa Larose, mahalaga ang kapakanan ng mga taong nasa likod ng kanilang mga produkto, kabilang sa mga suportang ibinibigay sa mga empleyado ang pagkain, transportasyon, uniforme, daycare at mga programang pangkalusugan. At ang malasakit na ito, hindi lamang sa loob ng pabrika nagtatapos.
1: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
2: Atakam. Abangan ang part 2 ng pagbisita ng CDC sa Clark Base state-of-the-art chocolate pastry and factory, kung saan bukas ang pinto at pag-asa at kabutihan sa pamamagitan ng scholarship at community programs para sa mga karatig komunidad ng Clark. Silipin din ang proseso sa likod ng bawat pastry at tsokolate na mula sa Clark ay nakakarating sa iba't ibang bansa. Likha ng kamay, sining ng puso, sa bawat kagat, may kwento yan. At sa mga susunod na, at sa susunod na edisyon ng CDC, matutunghayan po natin yan dito sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala sa ating Christmas countdown, Kasek, 92 days na lang.
2: Sakto.
3: Pasko na.
2: Sakto yung mga tsokolate.
3: Oo, sakto-sakto yung mga sweets natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 25th episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa 24th na episode kasama ang KWF Dangal ng Wika 2020, Dr. Lacandupil C. Garcia. At sa ngalan po ng pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa station manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Ray Marti Lolo, Rona Geneva P. Alcantara at Buddy Valdesoto. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:08 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 24 ng Setyembre, taong 2026. Para sa balitang wika ngayong araw, pakinggan ang tampok na patakarang pangwika.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF ang kapasyahan bilang 61-04 serye ng 2026 na pinagtitibay ang manual sa pagsasaling teknikal ng KWF. Bilang institusyong mayroong mandato sa pagsasalin sa ilalim ng Section 14J, nararapat ang isang pamantayan sa pagtataya ng teknikal na salin upang maging batayan sa obhetibong pagsusuri ng komisyon sa mga isinasaling teksto na may kalipikasyong teknikal. Ang pag-unawa sa mga pundamental na prinsipyo ng teknikal na pagsasalin ay mahalaga sa pagtulay sa agwat ng espesyalisadong kaalaman at sa nakararaming publiko, lalo na sa konteksto ng mandato ng KWF na intelektualisahin ang wikang Filipino at mga wika ng rehiyon. Ang pag-unawa sa mga batayang ito ay tinitiyak na ang teknikal na diskurso, maging ito man ay sa batas, medisina o umuusbong na teknolohiya, ay mananatiling na isasalin sa anyong madaling maunawaan at otoritibo. Ang teknikal na pagsasalin mga kawika ay hindi lamang pagpapalit ng mga salita. Ito ay tungkol sa paghahatid ng eksaktong tungkulin, instruksyon o legal na layunin ng orihinal na teksto. Sa mga larangan tulad ng medisina o mga legal na dokumento, ang kaunting pagkakamali sa terminolohiya ay maaring magdulot ng maling medikal na diagnosis o invalid na prosesong legal. Ang mga prinsipyo ng teknikal na pagsasalin ay nagbibigay diin sa functional equivalence na tinitiyak na ang isinaling dokumento ay gumaganap sa parehong papel at nagdadala ng parehong antas ng kaligtasan gaya ng orihinal. Kaya naman, ang pagpapanatili ng integridad ng terminolohiya at pamantayan ay isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapaunlad ng mga korpus sa Filipino. Ang mga simulain ng teknikal na pagsasalin ay nagtatakda ng paggamit ng mga kontroladong bokabularyo, glosaryo at gabay sa estilo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito, maiiwasan ang paghina ng wika. Tinitiyak na ang mga termino gaya ng corpus, ortografiya o mga espesyalisadong jargon sa medisina ay naisalin ng consistent na mahalaga para sa pangmatagalang estandardisasyon ng wikang teknikal. Ang pagpapatibay pagtitibay ng propesyonal na pananagutan ay mandatoryong propesyonal na pagtitiwala sa pagsasaling teknikal. Ang kawastuan ng salin ay nakasalalay sa pagsunod ng tagasalin sa mga formal na metodolohiyang itinakda ng komisyon. Ang mga pamantayang ito, mga kawika, ay usapin ng kredibilidad ng institusyon. Itinatag nito ang komisyon sa wikang Filipino bilang pangunahing otoridad sa wika na tinitiyak na ang publiko ay makaaasa sa mga opisyal na salin para sa mahalagang impormasyon ng walang kalituhan o maling interpretasyon. Ang batayang simulain ay esensyal na kagamitan sa masinop na pagsasalin dahil sa sistematikong proseso at pamantayang tumutugon sa lokal at pandaigdigang pamantayan. Mga kawika, sa pamamagitan ng pagkaroon o pagkakaroon ng batayan sa teknikal na salin ay masusuri sa antas propesyonal ang anumang teknikal na dokumentong naisalin upang makapagrekomenda na naaayon sa interpretasyong itinakda ng pamantayan. Sabay-sabay nating tungayan ng handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman, agri ba kayo? Tumutulay sa ating wika ang kabuhayan ng ating mga ninuno tungo sa mga ekspresyon natin sa pang-araw-araw. Pamilyar ka ba sa mga ekspresyong ito? Maghasik ng lagim, linangin ng talento, yumabong ng husto, masaganang taon, umani ng tagumpay. Naghasik sila noon ng binhi, nilinang ang lupa, pinayabong ang kanilang tanim, at naging masagana sa kanilang ani. Sa matagal na danas nila sa pagsasaka, naging bahagi na rin ito ng mga ekspresyon para sa iba't ibang yugto ng buhay na bahagi pa rin ng ating mga kasabihan ngayon. Kung galing naman sa pangingisda, nariyan ang nakabingwit, utak biya, at kahit ang salawikain ito na ang lambat na nasa bangka, di manghuhuli ng isda. Ganito rin ang makikita natin sa iba pang hanap buhay tulad ng pangangaso, paghahabi, at iba pa. Parinig nga ng halimbawa mo ng kasabihan? Dahil pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. At sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas, mahalagang nauunawaan ng mamamayan hindi lamang kanyang mga karapatan na tungkulin, kundi maging ang wikang ginagamit upang ipahayag ang mga ito. Ngayong araw, pagtutuunan natin ng pansin ang isang mahalagang usapin, ang wikang Filipino sa batas. Isang usaping hindi lamang tungkol sa wika, kundi tungkol sa pag-unawa, pag-akses sa katarungan at ugnayan ng batas at mamamayan. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, ang ating panauhin ngayong hapon ay nagtapos ng Journalism at Juris Doctor sa Universidad ng Pilipinas. 8 taon siyang nagtrabaho sa ABS-CBN News bilang reporter at presenter na tumutok sa mga balita tungkol sa katarungan at karapatang pantao. Noong 2023, tumanggap siya ng Award of Distinction mula sa Center for Media Freedom and Responsibility. Nakatanggap din ng ilang fellowship at nagsilbi rin bilang litigator at research consultant. Noong 2023, California man ay naging bahagi siya ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas kung saan pinangunahan niya ang mahalagang inisyatiba sa mga plataporma ng social media ng hukuman. Kabilang ang mga sumusunod, mga buod sa Filipino at Cebuano ng mga bagong desisyon ng hukuman, mga definisyon sa Filipino ng mga terminong legal, mga visual explainer at reels, mas pinahusay na podcast at lingguhang video recap ng mga balita tungkol sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Kaya naman, mga kawika, bilang pagkilala sa mga inisyatiba niya para sa pagsusulong ng wikang Filipino, ipinagkakaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ang gawad dangal ng wika noong Agosto 2026. Mga kawika, kasama po natin ng live sa studio ang Chief Communications Officer ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas, Attorney Mike Jobert I. Navallo. Magandang hapon po, Attorney Mike, at bumati po muna kayo sa ating mga kawika na nakasubaybay po sa atin ngayong hapon.
3: Magandang hapon, Kawikang Ange, at magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay, tagapakinig ng programang ito, sa ating mga kasamahan sa Supreme Court PIO Communications Office at sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat sa imbitasyon. Ito ay espesyal na imbitasyon dahil natutuwa kami sa iginawad na award sa amin, no, na parangal ng Komisyon sa Wikang Filipino. At pasasalamat, syempre, sa pamahalaan o sa mga namamahala ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pag-imbita sa amin at paggawad sa natatanging parangal na iyon.
0: At pagbati po sa lahat ng mga nakasubaybay, lalo na po mula sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. At gayon din po ay pagbati rin po, ano, sa inyong pagwagi. Ano, dalawang dangal ng wika po ang natanggap po ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. At para naman po kay Justice D. Maampaw ang isa.
3: Yes.
0: Ngayon, Attorney Mike, para po sa ating mga taga-subaybay na maaring unang beses po, no, na marinig at unang beses po na makakita po ng kinatawan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas sa radyo o kaya sa telebisyon, no, at ngayon lang po nila narinig ano ba yung mga gampanit at gawain ng Korte Suprema, ano po ba ang pangunahing mandato nito at paano nito ipinatutupad ang pakikipag-ugnayan sa publiko?
3: Ang pangunahing mandato talaga ng Korte Suprema ay bigyang pakahulugan kung ano ibig sabihin nitong batas, nung kunyari isang probisyon sa saligang batas. At kung magkakaroon ng sigalot sa pagitan ng dalawang partido, ang Korte Suprema ang magsasabi, si ganito ang tama, ito ang nararapat, o kunyari merong kinasuhan, ang Korte Suprema magsasabi, guilty o not guilty yung nasasakdal. At meron din kapangyarihan ng Korte Suprema na tukuyin kung yung ginawa ng isang ahensya ng gobyerno ay may paglabag sa sarili nitong discretion. Yung tinatawag natin grave abuse of discretion o godelege, tinitingnan ng korte kung yung ginawa ng ahensya na yon ay tama ba, dapat bang baliktarin o dapat bang pagtibayin. So, maraming ginagawa ang Korte Suprema. Kaya nga lang, alam ba ng taong bayan yung ginagawa ng Korte Suprema? Kaya mahalaga, naisip ng mga mahistrado, ito ay nasa 1990s pa, no? Sa ilalim ni Attorney Ismael Can, yung unang spokesperson ng Korte Suprema, na kailangan merong public-facing agency. So ito yung Public Information Office na binuo para makipag-ugnayan sa Korte Suprema at sa taong bayan. Kasi anong mangyayari kung hindi alam ng taong bayan yung ginagawa pala ng Korte Suprema para tukuyan kung ano yung makarapatan ng mga taong bayan. So nandyan na yung PIO sa loob ng siguro mahigit 20 years, no, 20 taon. Nitong 2024, naisip ng Korte Suprema na gawing dalawang unit yung PIO. So merong Office of the Spokesperson kay Attorney Camille Ting, siya ay yung tagapagsalita ng Korte Suprema, siya yung humaharap sa media. Kami naman sa PIO Communications Office, sa amin ang social media. Nakita kasi ng Korte Suprema yung napakalaking papel ng social media ngayong nitong mga nakaraan, no, ng pag-explode ng Facebook, meron kang Twitter na ngayon ay X, meron kang Instagram, at mahalagang puntahan din yung mga taong gumagamit nito para ipaliwanag kung ano nga bang ginagawa ng Korte Suprema. Kaya meron ng dalawang opisina ang kataas-taasang hukuman na direktang nakikipag-ugnayan sa publiko. So, importante ito, Ange, dahil kung hindi naman alam ng taong bayan kung anong ginagawa ng Korte Suprema, baka isipin nila walang hustisya sa bansa. So, ginagawa namin maigi yung trabaho para ma-communicate sa kanila ano nga ba ang ginagawa ng Korte Suprema.
0: Sa mga taga-subaybay natin, Attorney Mike, na hindi pa nakararating no sa Supreme Court, sa court, sa inyong tanggapan, maaari ba o meron po ba kayong mga pasilidad na maaari nilang bisitahin? Meron ba kayong mga aklatan o mga museo na pwede nilang puntahan no, ng mga karaniwang Pilipino?
3: Meron tayong library ang mismong Korte Suprema at meron ding memorabilia hall. At kung gusto nilang dumalaw din, may mga tour din no, na ibinibigay yung Office of the Spokesperson. Pwede kayong magpalista doon para ipakita yung iba-ibang bahagi ng Korte Suprema. Siguro ang pinaka-interesante dyan yung session hall kung saan nakikita natin no, kapag oral arguments, pumapasok yung mga justices. Tapos meron silang kumbaga, may bench sila doon. Tapos dito lang sa baba yung mga partido. Yun ay isa sa pinaka-highlight ng tour kasi makakapasok kayo doon mismo sa session hall. So pwede silang dumalaw sa Korte Suprema.
0: Kaya naman mga kawika, sa mga interesadong bumisita po sa Korte Suprema ay wag pong mag-atubiling makipag-ugnayan no, sa Korte Suprema. Tatawag lang po para makapag-schedule dahil hindi sa wedding sabay-sabay. Napupunta.
3: Maliit lang yung space.
0: Opo, tama. At alam nyo mga kawika, buksan nyo ang inyong mga Facebook ngayon at buksan nyo ang Supreme Court PH. Tama po, Attorney Mike?
3: Yes.
0: May kita nyo doon, no, may kita natin na mapapansin po talaga yung higit na paggamit ng wikang Filipino sa mga paskil ninyo. Ngayon, Attorney Mike, gusto naming malaman dahil alam ko dala rin ito, no, bunsod ito ng iyong mismong inisyatiba. Ano po yung mga naging pananaw at prinsipyong gumabay sa kataas-taasang hukuman para palawakin pa po yung paggamit ng Filipino sa opisyal na komunikasyon?
3: Madalas kasi pag inisip natin, batas, Korte Suprema, Hudikatura, para masyadong mataas, masyadong matayog, masyadong malayo, hindi natin naiintindihan o na-intimidate tayo, no? Kasi ano ba yung batas-batas na yan? Naisip namin, kung hindi komportable yung tao na magbasa sa wikang Ingles, kailangan puntahan natin sila kung anong ginagamit nilang lingwahe. At ito ay wikang Filipino. At kung minsan meron din kaming nilalabas na sa wikang Bisaya, ang layunin talaga namin, simple lang, no? Maabot yung segment ng populasyon na hindi gano'ng naabot. Kapag halimbawa ayaw mo na magbasa ng wikang Ingles, ibig mong sabihin nito, ayaw mo nang makialam, ayaw mo nang malaman kung anong nangyayari sa Korte Suprema. Hindi naman, maaaring bigyan lang natin sila ng ibang, kumbaga, ibang pagkakataon, ibang venue, kumbaga, na ito, sa wika ninyo, basahin mo, mas naiintindihan mo. Ngayon, tingin namin, mas magkakaroon sila ng pakialam sa nangyayari sa Korte Suprema dahil mas nauunawaan nila at mas nakikita nila na kumikilos ang Korte Suprema para ipagtanggol yung karapatan nila. So, yun lang talagang inisip namin na mapagsilbihan yung publiko, yung segment ng population, kumbaga, na mas comfortable yung gamitin yung kanilang sariling wika.
0: At magandang balita rin, Attorney Mike, no, na hindi lamang kayo nakatuon sa wikang Filipino, bagkus binuksan na rin, no, pati sa wikang Bisaya, no, yung ating ibang mga impormasyon at mga pasya. Dahil marami din naman yung nagsasalita, no, maraming umalaki rin ang populasyon na nagsasalita nito. At tama rin po kayo, no, dahil kapag sinabi nga nating batas, hindi maiiwasan yung mga komplikadong mga katawagang legal na maaring mahirap talagang maunawaan, no, ng mga karaniwang mamamayan. At ayaw nga po natin na porket nakib na basa nila to sa wikang Ingles ay hindi na po nila uunawain dahil nga nahihirapan sila. Sa inyong karanasan po, Attorney Mike, paano po nakatutulong yung paggamit ng Filipino para mas maging malinaw, mas madaling maunawaan po yung mga pasya, mga pabatid, mga paskil at iba pa pong impormasyon na inilalabas ng hukuman?
3: Siguro, Ansha, banggitin ko na lang, no, kapag naglalabas kami ng buod sa wikang Ingles, minsan meron yang magko-comment sa Facebook, nasaan na yung Tagalog? Nasaan na yung Filipino translation? Kasi hinahanap nila sa wikang maintindihan nila. O minsan sasabihin pa nila, Tagalogin nyo na lang yan para maintindihan namin. So nakikita mo na merong pangangailangan para sa mga basahin or lathalain sa wikang Filipino. Kaya natutuwa kami kapag may ganung comment kasi ibig sabihin, may halaga yung ginagawa pala namin. Hindi madali yung pagsasalin, Ange, kasi yun nga, legal na terminolohiya, kailangan mong ipaliwanag sa simpleng paraan sa wikang Filipino o minsan sa wikang Bisaya. So, isang malaking hamon yun para sa amin, pero inisip namin, sulit yung hamon na yun kapag meron namang nakikinabang, no? Meron tayong natutulungan na mga kababayan natin. At nakakatuwa din naman dahil makikita mo naman sa mga followers ng Supreme Court, kung dati nasa 200,000 lang, ngayon umabot na kami ng almost 900,000. So, ang tingin namin, bahagi doon ay gusto nilang malaman talaga kung anong nangyayari sa Korte Suprema.
0: Kumbaga, attorney, parang sinasabi natin dito, mula nung naglabas kayo no, ng mga pasya, mga impormasyon sa wikang Filipino at iba pang wika, ay hinahanap-hanap na. No, ng mga Pilipino yung ganong version dahil
3: inaasahan na nila.
0: Opo, inaasahan na nila.
3: Pag hindi ka naglabas, tatanungin ka, bakit walang ganito?
0: Nasaan na? Oo.
3: Nasaan na?
0: Hinahanap na nila kasi at maganda rin na resulta doon, attorney, no, yung lumaki yung populasyon din nung nagfa-follow doon sa inyong Facebook page dahil na nakita na nila na bahagi na rin sila nung inilalabas ninyo.
3: Oo, I mean, hindi lang naman itong pagsasalin, no? Meron din kami ibang nilalabas ng mga video. Kumbaga, ang satihiyan namin, iniiba-iba namin yung nilalabas namin. Merong teksto, merong nababasa, meron ding video kasi alam natin, yung mga reels, yung mga video, maraming talagang sumusubaybay noon or mas yun pa, na mas nanunood kaysa nagbabasa. Kaya sabi namin, kailangan iba-ibahin din natin yung nilalabas natin para babalik at babalik sila. At natutuwa kami na lumalabas ng kusa sa mga feed ng mga tao, ay nakikita na yung Korte Suprema. Dahil patunay ito na hindi po Mount Olympus or Mount Padre Faura ang Korte Suprema, kundi bahagi ito ng pamayanan. At pwede mong puntahan, pwede mong intindihin kung anong nangyayari. Ikaw mismo kabahagi inong Korte Suprema.
0: At ang maganda dyan, attorney, hindi lang nababasa, hindi lang napapanood, pwede pang pakinggan yung mga podcast. Na?
3: Yes, oo. Pwedeng pakinggan mo yung podcast. Actually, yung podcast na yan, nagsimula bago pa ako pumasok sa Korte Suprema. So credit sa dating hepe ng PIO, si Attorney Brian Osaka, dahil sila ang nagsimula niyan. Pagpasok ko lang, iniba lang namin yung format. Kumbaga, naging Q&A. At ngayon, ang mga guests namin, kung hindi judge, justice, bar reviewer, field lecturers, kumbaga, talagang nagpapaliwanag kung ano yung batas. Kasi naisip namin, kung meron tayong ipapaliwanag ng malaliman, mga 30 minutes ito, Ange, itong magandang platform. Kasi pakikinggan mo lang kung nagda-drive ka or kung nasa bahay ka, ayaw mo magbasa, pakinggan mo lang, parang nag-uusap lang. Yung ginagawa natin ngayon, parang nag-uusap lang tungkol sa isang kaso o tungkol sa isang inisiyatiba ng Korte Suprema. Kamakailan, naglabas kami ng dalawang version sa wikang Filipino at titingnan namin, no? I-assess namin kung saan siya mas effective, sa wikang Ingles o sa wikang Filipino. Pero sa ngayon kasi, admittedly, yung mga guests natin mas komportable sa wikang Ingles kasi yun talaga ginagamit sa korte. Kaya sa ngayon, wikang Ingles muna ang ating podcast. Pero maglalabas naman kami ng ibang mga ibang format, kumbaga, kagaya ng explainers na sa wikang Filipino naman, para maabot pa natin yung mas maraming kababayan natin, Ange.
0: At syempre, katuwang niyo po ang komisyon sa wikang Filipino dyan, Attorney Mike.
3: Syempre, maraming salamat. Banggitin ko lang, no, na naging mahalaga yung papel ng komisyon sa wikang Filipino dahil nung nagsisimula kaming magsasalin, sabi namin, kailangan natin ng formal na training. No? So, sa tulong ni Commissioner Bench Mendilio, nagkaroon na kami ng pagsasanay sa tulong din ng Fair Justice. No? So, yung aming opisina, dalawang araw kaming nagsanay. At pagkatapos nun, inilunsad nga namin yung legally speaking na nakikita nyo, naka-flash kanina. Ito yung meron kang legal terminology na pinapaliwanag sa wikang Filipino kung ano ibig sabihin nun. Tapos nagbibigay kami ng halimbawa, paano mo gagamitin sa isang pangungusap. Yan, pinapakita natin, no, legally speaking. Ano yan, tuwing Lunes lumalabas sa social media pages ng Korte Suprema. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong silipin, at hopefully, mas maraming makakaunawa. Lalo na ngayon, no? Madaming naglalabas ang mga Latin terms dahil sa impeachment. Magandang meron kang, kumbaga, parang glosaryo na pwede mong tingnan. Ano ba ibig sabihin itong sinabi kanina? So, sana makatulong sa ating mga kababayan, Ange.
0: Opo. At dako naman tayo, dahil nabanggit mo na, attorney, yung pagsasalin. Dako naman tayo sa usapin ng pagsasalin. Mm-hmm. Kapag inilalahad nyo po sa publiko, lalo na sa social media, yung isang komplikadong desisyon o pabatid o impormasyon po, ano po yung una nyong isinasaalang-alang? Ang legal na eksaktong kahulugan? Ang pangangailangan po ba ng publiko? O yung paraan po kung paano pa lalong mauunawaan ito ng karaniwang Pilipino?
3: Unang-una talaga, Ange, dapat nauunawaan nung magbabasa, no, ng ating kababayang Pilipino. Pero hindi dapat isinasakripisyo yung eksaktong legal na pakahulugan. Kaya ang ginagawa namin, ginagamit namin yung legal term, no? English man yan, o Latin, o Spanish, tapos pinapaliwag namin sa wikang Filipino. Ito ang ibig sabihin nito. Ito ang konteksto nito. Saan to ginagamit? Halimbawa, yung sa mga konsepto na may kaugnayan sa libel. O, ginagamit ito bilang depensa sa libel. Ibig sabihin, kapag meron itong circumstance na to, ibig sabihin, kapag nandito yan, hindi ka makakasuhan. At nagbibigay kami ng halimbawa para lang talagang maipaliwanag ng buo. Kasi hindi, kasi gaya ng nabanggit mo kanina, no, yung pagsasalin, hindi lang yung literal na maghahanap ka ng katumbas na terminolohiya sa wikang Filipino. Kailangan maipakita mo yung konteksto, kailangan mapakita mo kung saan ba to ginagamit para mas buo yung pagsasalin mo. Kaya yun ang ginagawa namin sa mga inisyatiba namin sa Korte Suprema.
0: Ngayon, attorney, mga kawika, alam nyo si attorney Mike kasi is ay yung namamahala at nakatutok sa wikang Bisaya, no? Para sa pagsasalin. Ngayon nga is po naming malaman, ano po ba yung mga pinakamahalagang kasanayan na dapat po ay taglayin ng isang taong nagsasalin ng mga komplikadong legal na terminolohiya o mga impormasyon tungo po dun sa mensahe na uunawaan ng publiko?
3: Well, unang-una kailangan naintindihan mo kung ano yung isasalin mo, di ba? Kailangan alam mo na itong terminolohiya na ito, itong kaso na to, ito ang ibig sabihin nito. Tsaka mo pa lamang siya magiging magagawang simple para sa ating mga kababayan. So, meron kaming mga abogado sa opisina na iniintindi yung mga kaso, pero meron din kaming mga hindi abogado kasi ang layunin nito, hindi pwedeng abogado lang ang gagawa. Kasi kailangan tingnan mo sa punto de vista na paano kung wala akong alam na sa usaping legal. So, hindi ko na maintindihan kung abogado ang magpapaliwanag. Masaya kami na meron kaming mga abogado na marunong talagang magpahayag sa wikang Filipino. Meron kaming abogado mula sa Public Attorney's Office. Meron din kaming hindi mga abogado pero galing halimbawa sa DCMM o iba sa radyo. May kasanayang magsulat sa wikang Filipino. Ang inasahan nga sana namin, or ako umaasa ko na sa susunod ng mga taon merong marunong mag-Bisaya, mag-Ilocano, anumang lingwahe. Pero hindi muna siguro ngayon dahil hindi pa kakayanan ng aming mga resources. Pero balang araw, ang pangarap talaga namin na yung ating mga komunikasyon sa Korte Suprema maaring basahin sa iba-ibang mga lingwahe kasi napakalawak ng lingwahe sa Pilipinas. Kailangan maabot natin yung kasuluk-sulukan ng Pilipinas para maipabatid kung anong ginagawa ng Korte Suprema.
0: Tama kayo, Attorney Mike, dahil sa ngayon meron tayong 135 wika, ano, sa Pilipinas at 134 dito ay pasulat at ang isa naman ay pasenyas. No? Pero maaari naman din na dahil syempre hindi naman kailangan isang bagsakan lahat. Yes. No? Maaari yung mga walong pangunahing wika. So, simulan natin yung sa walong pangunahing wika. Ngayon, Attorney Mike, ay interesado po kami kung meron po ba kayong maibibigay na isang halimbawa o kaya karanasan na sa tingin ninyo ay naging mas epektibo, naging mabisa yung isang mensahe ng kataas-taasang hukuman dahil Filipino po ang ginamit ninyo.
3: Actually, marami yan eh. Nang nabanggit ko kanina, pag naglalabas kami ng isang lathalain o publikasyon sa wikang Ingles, laging may comment yan, no? Nasaan na yung Tagalog nito? Para lang makapag-cite ng isang example, no? Kunyari, meron kaming nilabas na isang publikasyon tungkol sa impeachment, halimbawa. So, nagtatanong sila, asan na yung Tagalog nito? Ay, nilalabas naman din namin pagkatapos, no? Para may paunawa namin kung ano yung naging basehan ng Korte Suprema. Hindi ko na siguro mababanggit lahat, Ange, kasi madami talaga sila. Pero ang napansin namin, kapag mas naiintindihan nila, mas tutok sila, dumadami yung komento, sinishare nila sa mga Facebook pages nila o social media pages nila, kasi parang mas may pakialam sila eh, na, oh, alam ko to. Naiintindihan ko to. Ah, ganun pala yun. So, yun ang mabisang halimbawa na naipanintindi natin sa ating mga kababayan kung ano ba talaga yung ginagawa ng Korte Suprema.
0: At dahil malaking bahagi na po talaga sa buhay no, nating mga Pilipino ang social media, Attorney Mike, nagbabago na rin po yung paraan ng pagbigay ano, at pagtanggap po natin ng impormasyon. Nais po naming malaman kung paano po ginagamit ng Korte Suprema ang Filipino sa social media at sa digital platforms para po mas madaling maunawaan nga po ng publiko yung inyong mga impormasyon na ipinababatid o pinahayag sa inyong Facebook page at maging sa iba pa pong mga social media. At ipaliwanag din po natin sa ating mga kawika, attorney, ano ba yung pagkaiba ng meron kayong vertical, meron din kayong horizontal?
3: Yes, unahin ko lang siguro yung vertical sa horizontal. No? Inaakma kasi namin yung aming nilalabas doon sa platforma. So, kunyari, Facebook, Instagram, saka Twitter or X, no? Madalas binabasa mo yan sa cellphone. Madalas nanonood ka sa cellphone, no? Kapag bumibiyahe. So, mas akma ang vertical format para sa ganong social media pages. Sa YouTube naman, minsan nanonood ka sa laptop, sa TV, o sa desktop. Kaya horizontal naman yung format doon. So, inaakma lang namin doon sa platforma kung ano ang nararapat na format. Pero pareho yung content, gagaya nito, yung pinapakita natin. Explainer yan tungkol sa criminal justice system ng Pilipinas, sa wikang Filipino. So pinapaliwanag namin dito na hindi lang Korte Suprema, hindi lang korte ang involved no, doon sa pagbibigay ng hustisya when it comes to the criminal justice system. Yan, horizontal format kasi sa YouTube yan. Pwede namin ilabas yan sa mga TV screens, no? Kung sa mga korte, kung mayroong mga TV screens. Kaya horizontal. Pero pagdating sa primarily mga nasa Facebook, Instagram, or X na mga output namin, kagaya ng legally speaking, vertical siya. Doon sa isa mong tanong, ang ginagawa namin kapag mayroong press release no, sa isang desisyon, kapag mayroong English na nilalabas kami, English version, standard na dapat mayroong person din sa wikang Filipino. Parang nakasanayan na kapag meron sa wikang Ingles, dapat meron sa wikang Filipino. Hindi lang namin may patupad yung dapat meron din sa wikang Bisaya kasi nga wala pa kaming gaanong mga Bisayang staff sa PIO Communications Office na gagawa nito. Kaya siguro kapag meron na, magagawa na rin natin. Kasi batid ko naman na napakaraming kababayan natin ang nagsasalita ng wikang Bisaya. No? Mga galing sa Visayas at Mindanao. So, importante rin maabot natin sila.
0: Ngayon, alam ko, Attorney Mike, ano, hindi natin naiiwasan yung hamon. Yun yung mga hamon na kinaharap natin. Ano po yung pinakamalaking hamon na kinaharap ninyo sa paggamit po ng

0: sa isang staff namin, no, na nag-volunteer hanggang sa nagkaroon kami ng pagsasanay sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kaya ngayon, meron na kaming Team A, meron kaming Team B. So, kung maglalabas ngayon ng desisyon, kayang-kaya namin maglabas ng version sa Wikang Filipino nung buod nung desisyon. Kailangan lang siguro talagang ayusin yung mga resources para meron ka rin matitrain, no, na ibang staff. At maganda rin to, eh, kasi napapalawak yung skills, may bago kang natututunan. At the same time, marami kang natutulungan kasi nga naipapaabot mo sa mas maraming Pilipino yung nagagawa at ginagawa ng Korte Suprema.
1: Ngayon naman, Attorney Mike, bilang Chief Communications Officer po, ano po yung dapat na maging ugnayan ng wika at katarungan? At maaari bang maging tunay na naaabot po talaga ng mamamayan ang katarungan kung hindi niya nauunawaan ang wikang ginagamit upang ipaliwanag ito?
0: Magandang punto yan, Ange, no? Kasi kung titingnan mo, paano ba ipinapatupad ang hustisya? Paano ipinapatupad ang batas? At kung titingnan mo, ito ay sa pamamagitan ng lengguwahe na isinusulat sa mga desisyon ng Korte Suprema. Pero paano kung yung lengguwaheng yon ay hindi naiintindihan ng nakararaming tao? Kaya kami, batid namin na nasa wikang English talaga karamihan ng desisyon, kaya naglalabas kami ng buod na sa wikang Filipino o ibang wika para mas maintindihan ng taong bayan. Importante to, Ange, kasi gaya nga nang nasabi ko kanina, kahit gaano kaganda ang ginagawa ng korte, kung hindi naman naiintindihan ng taong bayan, baliwala din, ano? Importante talaga na maipaalam natin sa kanila kung anong nangyayari. Pero may isa pang punto dyan, eh. Sabi nga ni Nelson Mandela, no? Kapag ginamit mo yung wika na naiintindihan, okay, naipapaintindi mo, naabot mo yung utak o yung, kumbaga, naiintindihan sa utak ng tao yung sinasabi mo. Pero kung ginamit mo yung sariling wika niya, naabot mo yung puso ng tao. At ito yung napatunayan namin nung nagpunta ako sa Cebu minsan, may nakausap ako, sabi nila, maraming salamat. Meron kaming nakitang pabatid o anunsyo sa Korte Suprema sa wikang Bisaya. Ang description niya, sabi niya, tumindig yung balahibo ko kasi tingin ko nakilala kami, nakita kami ng Korte Suprema dahil yung sarili naming lingwahe ay ginamit bilang isa sa opisyal na lingwahe ng Korte Suprema. At least para sa pabatid na yun, no? So, hindi ko naisip nga na may ganun palang epekto. Hindi lang ito sa usapin ng pagpapaintindi, pero yung usapin na naaabot mo ba sila, na ipapadama mo ba sa kanila na merong hustisya nangyayari sa bansa. So, ito ay parang ano din, personal sa akin kasi hindi ako taga Manila, galing po ako Surigao. So, Bisaya ako. Importante sa akin na yung mga kababayan ko rin naiintindihan kung anong nangyayari sa Korte Suprema. Kaya ito yung isang advokasya na hopefully, no, may pagpapatuloy namin sa mga susunod na taon.
1: At yan ang dahilan, mga kawika, kung bakit kinilala ng Komisyon sa Wikang Filipino ang kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng Dangal ng Wika 2026. Dahil sa mga nabanggit po ni Attorney Mike, no, yung mahalagang ambag nito sa pagpapalapit nga po ng wika ng batas sa sambayanan. Ngayon, Attorney, ano po yung nais niyong makita o maisagawa pa po ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, lalo na po, no, sa PIO, sa mga susunod pa pong taon para lalo pa pong mapalawak ang paggamit ng wikang Filipino sa batas?
0: Sa amin sa PIO Communications Office, sana magkaroon kami ng dagdag pa na staff, no, na marunong magsalin sa ibang wika naman. Kasi may isang justice nga sabi sa amin, dapat may Ilocano din kayo. Sabi ko, justice, wala pa kaming marunong mag-Ilocano sa staff namin. So baka kailangan namin mag-hire, no? Ano yun, eh, magandang mitiin, no, na balang araw magkakaroon kami ng version ng aming mga pabatid publiko sa iba't ibang mga wika sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa the PIO Communications Office, no, kasi inisip ko, sa ibang bansa, kagaya ng India, kapag may nilabas na desisyon ang Korte Suprema nila, automatic mayroong translation sa iba't ibang lingwahe nila dahil sa teknolohiya. So, balang araw, kung meron tayong teknolohiya na maasahan, yung bawat nilalabas na desisyon ng Korte Suprema, nasa wikang Filipino, nasa wikang regional na rin, para mas naintindihan ng taong bayan. Na, of course, magiging mahirap to kasi komplikado, hindi ganun kadali, pero pwede nating simulan sa paisa-isang desisyon. At natutuwa ako na kasama din sa nilagay namin doon sa aplikasyon, no, para sa Dangal ng Wika Award, yung dalawang desisyon ni Associate Justice Maria Filomena Singh na nagsulat talaga siya sa wikang Filipino. Yung isa, salin, Yung isa naman,

0: talagang sa wikang Filipino yung desisyon. Kasi sabi niya, yung desisyon na inaapila mula sa Court of Appeals na sa wikang Filipino. So bakit magiging wikang Ingles yung pagpapasya ng Korte Suprema? Kaya nakakatuwa na may makitang ganito, no? Paisa-isa. Pero doon tayo magsisimula. Paisa-isa muna hanggang sa balang araw makikita rin natin yung gusto nating mangyari. Particular dito sa paggamit ng wikang Filipino.
1: At syempre, Attorney Mike, gusto rin namin makita rin, no, na may magkaroon na rin ng mga FSL inset.
0: Oo. Kasi kaya nga na-recognize din si Justice, Associate Justice Japardi Maampao dahil sa pagsusulong niya dun sa Filipino Sign Language Rules in interpreting, no, sa judiciary. Pangarap talaga din namin yan na mayroon kaming mga marurunong mag-Filipino Sign Language para yung aming mga visual communications, yung mga video na nilalabas namin, standard na merong talagang nagsasalin din ng FSL. Kasi ang hirap din, no? Naiintindihan ko rin kung hindi ka, kumbaga, ikaw ay bingi at hindi ka makasubaybay doon sa pinag-usapan, malaking bagay yung kahit maliit lang na inset, no, na nakikita mo, ay, ito palang sinasabi ng taong ito. And also, again, pagiging inklusibo ng Korte Suprema, no? Ang Korte Suprema hindi para sa mga nakakaintindi lang ng batas, ngunit sa bawat ordinaryong Pilipino na may interes na malaman kung anong ginagawa ng Korte Suprema. So it's a Supreme Court for all, nakakaintindi ka man ng Ingles o hindi, anuman ang wika na ginagamit mo.
1: Attorney Mike, kung may isang bagay o mensahe po kayong nais ipaalala, no, sa bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa batas at sa papel ng wikang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas para mas maunawaan po natin ito, ano po iyon?
0: Kailangan siguro tandaan natin, no, na yung karapatan mo, nandyan yan dahil pinaglalaban mo. Para maipaglaban mo yung karapatan mo, kailangan maintindihan mo kung ano yung karapatan mo. Kasama dyan yung pag-intindi sa batas, pag-intindi sa mga desisyon ng Korte Suprema para mabatid mo na ito ang karapatan ko, hindi pwedeng apakapakan. So, I guess para sa lahat ito, no, ugaliin po natin na alamin yung batas, unawain kung anong sinasabi nito para kaya nating ipaglaban ito anuman ang mangyari, anuman yung estado o circumstances kung nasaan tayo. At kami sa PIO Communications Office, sisikapin po namin na maipaintindi sa mas maraming Pilipino kung ano yung ginagawa ng Korte Suprema. At kami po ay inananyahan po namin, no, yung lahat na nakikinig. Pwede nyo po kaming bisitahin sa Facebook page namin, Supreme Court PH. No? Meron din kami sa Instagram at meron din kami sa X, yung SCPH_PIO, or sa YouTube, yung The Supreme Court of the Philippines. At meron na rin kaming podcast sa Apple at Spotify, The Supreme Court PH Podcast. Pwede nyo pong puntahan. Marami po kaming nilalabas doon. Linggo-linggo, halimbawa, yung Legally Speaking tuwing Lunes. Meron po kaming podcast tuwing Biyernes. Meron kaming updates. Yung updates natin, Ange, yun yung parang yung ginawa nyo kanina na parang balita mula sa KWF. Yun yung ginagawa namin tuwing Biyernes. Meron din kaming mga reels or video explainers na nilalabas from time to time, no? Ang lahat ng ito po ay para mas maipaintindi sa taong bayan kung anong nangyayari sa Korte Suprema. Kaya inaanyayahan po namin kayo na bisitahin yung aming social media pages, mag-follow, mag-subscribe. Pero ang pinaka-importante po talaga ay yung layunin namin na sa ginagawa namin ay maipabatid kung ano ang ginagawa at nangyayari sa Korte Suprema, ano yung makarapatan ng taong bayan sa pamamagitan ng lingwahe na komportable sila at naiintindihan nila. Kasi kapag naiintindihan ng taong bayan na ito pala ang nangyayari, ito pala ang ginagawa, tingin ko, mas mararamdaman, mas nakikita nila na merong hustisyang umiiral sa Pilipinas.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon, kaalaman at mahalagang pananaw na ibinahagi po ninyo, Attorney Mike, sa ating mga kawika. Tunay nga na ang usapin sa wika o usapin ng wika at batas ay hindi lamang po tungkol sa mga salita, kundi tungkol po sa pag-unawa, karapatan at ugnayan ng batas sa bawat mamamayan. At mga kawika, nakasama po natin ng live sa studio ngayong hapon ang Chief Communications Officer ng Kataas-Taasang Hukuman ng Pilipinas, Attorney Michael Jobert I. Navallo. Maraming salamat po, Attorney, at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, Ange, at maraming salamat sa mga taga-subaybay ninyo. Mabuhay ang Komisyon sa Wikang Filipino.
1: Mga kawika, ang oras po natin ay 1:49 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ikalabimput-apat ng Setyembre taong 2026. At sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at taga-subaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng International Day of Sign Languages. Paglapitin ang dalawang kamay na tila nasa anyong nagdarasal at buksan ng dahan-dahan ang mga daliri at pasalungat na emosyon ng mga kamay habang magkadikit ang mga palad. Ulitin natin. Paglapitin ang dalawang kamay na tila nasa anyong nagdarasal at buksan ng dahan-dahan ang mga daliri at pasalungat na emosyon ng mga kamay habang magkadikit ang mga palad. International Day of Sign Languages.
1: Maraming salamat, Kawikang Patrick. At mga kawika, kasama po si Attorney Mike, ay sabay-sabay po natin gawin ang wikang senyas ng International Day of Sign Languages. International Day of Sign Languages. At natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga mananaliksik guro, scholar at mga kababayan, may ambag ba kayong pananaliksik na nais niyong maibahagi sa wikang Filipino? Inaanyayahan po namin kayong lahat na lumahok sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Ito po ay isang pagkilala sa mahuhusay at makabuluhang thesis at disertasyon na nakasulat sa wikang Filipino. Kaya po kung inyong thesis at disertasyon ay naipasa at naipagtanggol niyo po sa taong 2023 hanggang 2025, ay sumali na po sa amin at ang huling araw po ng pagsusumite ng lahok ay sa 8 po ng Oktubre ngayong taon. At ang magwawagi po ay makatatanggap ng 100,000 pesos, medalya at plaque. At huwag pong kalimutan na mag-follow po sa aming opisyal na Facebook page. Maraming salamat mga kawika sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para po sa iba pang impormasyon, i-follow po ang official na Facebook page ng KWF at bisitahin po ang aming website. At bisitahin niyo rin po ang mga social media accounts ng Korte Suprema na rin po ang kanilang Facebook page na Korte Suprema PH. Meron din po sila sa X, meron din po sa Instagram, sa YouTube kung nais niyo pong mapakinggan ang mga podcast. At samahan niyo muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, sa Capital FM 104.3 at sa official na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes, mga kawika, tara na!

0: Legacy, 1278 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
17: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ikaw ba ay naharana na?
20: Tumawin mo sana.
19: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
20: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Impormasyon.
31: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Oras natin, 2:02 ng hapon.
1: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, temporary suspension sa pagtaas sa value ng real properties suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang buong ulat ay ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng private sector na pansamantalang suspendihin ang pagtataas ng value ng real properties na naglalayong huwag nang madagdagan pa ang pasanin ng mga property owners. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, may ginagawa ng hakbang ang Department of Finance sa issue na kung saan ay natalakay ito sa pulong ng Pangulo at Private Sector Advisory Council o PISAC. Kabilang sa napag-usapan ang epekto ng real property tax sa presyo ng pabahay, property valuation, pamumuhunan at paglego ng real estate sector. Sinabi ni Castro na nais ng private companies na ipahinto muna ang pagtataas ng halaga ng real property upang hindi na madagdagan ang gastos ng mga may-ari ng ari-arian. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, pattern sa hindi maayos na dokumentasyon ng pondo ng Office of the President lumitaw matapos i-flag ng COA ang 2025 Relief Ops ayon sa prosecution. Ang buong ulat ay ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Tila may pattern sa hindi maayos na dokumentasyon na paggabit ng pondo ang Office of the Vice President. Ito ang tinura ni House Prosecution Team Advisor Ace Barbers matapos ma-flag ng COA ang halos 168 million pesos na relief operations ng tanggapan noong 2025. Ayon kay Barbers, mahalaga malinaw ang audit trail kung saan at para saan ginastos ang bawat pisong pondo ng bayan. Ay na kailangang maipaliwanag ng OVP ang mga nakita ng COA at mabigyan ito ng sapat na panahon para sagutin ang mga audit findings. Kabilang sa mga puna ng COA, ang hindi tumang ulat, mga pagbabago sa relief distribution na walang documented na approval at kakulangan o kawalan ng mga dokumento tumutukoy sa mga benepisaryo. Sabi naman na prosecution spokesperson Zia Longto-Adyong, may pagkakatulad ang mga isyong ito sa mga naging tanong sa dokumentasyon ng confidential funds ng OVP na tinatalakay sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Bureau of Corrections suportado ang procedural changes na ikinokonsidera ng Supreme Court sa person deprived of liberty, kabilang ang house arrest, medical confinement at iba pa. Alamin ang buong detalye kay AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Buo ang suporta ng Bureau of Corrections sa procedural change o pagbabago sa proseso na ikinukonsidera ng Korte Suprema sa ilang kwalipikadong persons deprived of liberty bilang alternatibo sa detention at o pagkakakulong sa piitan, kabilang ang posibleng house arrest, medical confinement at community supervised release. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr., ang Bucor ay nasa same page ng mungkahi ng Korte Suprema na magbigay ng alternative arrangements, particular na para sa mga PDL na matatanda o merong seryosong karamdaman. Sa ilalim ng proposed framework, ang kwalipikadong PDL ay pwedeng tapusin ang kanyang sentensya sa labas ng tradisyonal na kulungan, depende sa kondisyon ng kalusugan, edad, risk level at iba pang sirkumstansya. Ayon pa sa Bucor, marami na ang gumagawa ng ganitong framework, kabilang ng US, United Kingdom at Canada. Ginawa ng Bucor ang payag kasunod ng talumpati ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa Justice Sector Coordinating Council, kung saan binanggit nito ang ilang legal na alternatibo sa nakagawing detensyon. Sa datos ng Bucor kasi, as of August 2026, merong 6,074 na matatandang PDL at 55 rito ay terminally ill. Mula pa rin dito sa Bureau of Corrections sa lungsod ng Muntinlupa, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Para sa panghuling balita, mga programang pinamumunuan ng kabataan ibinida sa isang ASEAN conference bilang mabisang paraan sa peace building. Ang buong ulat ay idadetalye ni AJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Ibinahagi ng mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon sa ASEAN ang mga youth-led initiative na matagumpay na nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at inklusibong pakikilahok sa kanilang mga komunidad sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Kabilang sa mga ibinahaging programa ang ASEAN Youth Conference ng ASEAN Youth Organization, paggamit ng sining at kultura sa Indonesia upang mabawasan ang diskriminasyon, Project Empathy ng Brunei para sa mental health at human rights awareness, at mga peace clubs sa Pilipinas na pinangungunahan ng mga mag-aaral. Tinalakay rin ang mga hamon sa pagpapanatili ng mga proyekto at ang kalagahan na pakipagtulungan ng pamahalaan, paaralan at civil society upang mapalawak ang mga inisyatibang ito. Ayon sa mga panelists, ipinapakita ng mga youth-led initiatives na ang kabataan ay may kakayahang maging pangunahing tagapagtaguyod ng kapayapaan kung bibigyan ng sapat na suporta, oportunidad at espasyo upang mamuno. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Julian Calces.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home, maybe boring.
1: Radyo
10: Magazine
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Isang wais na hapon sa ating mga momshies at of course besties dahil nakasubaybay pa rin kayo sa ating radio magazine 12:78 AM. Ang oras po natin ay 2:10 na ng hapon, no? Ito po ang nag-iisang programa na Home Eco Nanay sa radio magazine. Ako po si Julian Calces aka Bestie Yenny.
1: At ako naman po ang inyong Beshie Hazel Esguera. At kami pong dalawa ang makakasama nyo today para sa Home Eco Nanay. Dahil pansamantala, Bestie, ay tayo muna ang makakasama ng ating mga momshies and popshies para sa another episode ng Home Eco Nanay. At ang ating momshie Marinela ay medyo may sakit.
0: Yes, nagpapagaling pa ang ating momshie Marinela ngayon. So kami muna ang inyong makakasama. Ang inyong Bestie Yenny at Beshie Hazel.
1: Oo, Bestie and Beshie muna. Ang mga momshie, hopefully ay nakasubaybay pa rin, ano? At mga popshies natin, hopefully ay nakikinig pa rin ngayong hapon dahil very inspiring ating makakakwentuhan maya-maya lamang. And of course, hatid pa rin po namin ang mga wise tips na ipinadala ni Nanay.
0: Yes, no? Hindi na mawala yun. At of course, gusto ko lang din batiin, no, ang ating executive producer for today, si Jared Moreno. At ang mga kasama natin sa technical side, which is sina Ate Rona Esperanza and Kuya Sam. Kuya Sam.
1: Yes, yes. Of course, yung mga kasama rin natin sa Marulas Transmitter na nakaalalay din sa atin ngayong araw na ito. Alright, Bestie Yenny, ngayong araw po, kagaya ng ating nabanggit kanina, meron po tayong makakakwentuhan sa ating programa. Ito po ay may kaugnayan doon sa ipagdiriwang natin na Family Week starting next week na ito, Bestie, diba?
0: At kinikilala natin yun, no, yung mga mahalagang papel ng pamilya bilang pundasyon ng pagmamahalan, pagkakaisa, at katatagan, no? So ngayong araw po na ito, kasama natin ang isa sa mga matatag na pamilya na kinikilala natin at bahagi ng Four Piece, no? At ngayon nga ay papakilala na natin na way magsilbi itong inspirasyon sa bawat pamilya na patuloy na nangangarap, nagtataguyod at iniintay na magtagumpay. Ngayon nga ay makakasama natin si Inang Jocelyn Kaligid kasama ang kanyang mga anak at si Franz Beek. Siguro ano yun na nga po, good afternoon, Ma'am Jocelyn, at welcome po sa Home Eco Nanay. Ma'am Jocelyn,
2: magandang hapon po, ma.
0: Ayan.
2: Yes po.
0: Hello po.
1: Hello, Ma'am Jocelyn, at sa buong Kaligid family. Ayan, kasama po natin sila na sa linya ng ating komunikasyon. At sila po, ma'am, yes po. Naririnig niyo po ba ang aming mga nagagandahang mga boses ngayong hapon?
0: Yes. O so habang iniintay natin, ayan.
1: Mm-hmm. Ma'am, kasama rin po natin si Sir Franz Vic, Prince Dan, and Ren Dan Vic. Yan, ang buong Kaligid family. Pag-uusapan natin yung kanilang naging journey, Bestie. Mm-hmm. Yan, ano? And
0: ayan, kitang-kita na sila.
1: Na magbibigay inspirasyon po sa ating mga viewers and listeners. Go ahead, Bestie. Yan.
0: So yun na nga, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn po, no? Jocelyn or Joserin po?
2: Jocelyn.
0: Ayan, Ma'am Jocelyn. So, Ma'am Jocelyn, gusto ko lang din naman itanong sa inyo bilang sa pagkakaalam namin, kayo po ay byuda na. Tama po ba?
2: Po, ma'am.
0: Ayan po. Si Ma'am Jocelyn ay isang byuda na po. So, sa pamilya po nila ay wala na po silang amang tumatayo, no? So, bilang maagang pumanaw ang inyong asawa at naiwan ka na mag-alaga sa inyong sa inyong mga anak, paano niyo po ito na itaguyod? Ano po ang inyong naging journey bilang isang solo parent?
2: Sa pagiging tibay at lakas ng loob lang po, ma'am, at dasal ko araw-araw na ma-guide ang aking family. Kahit nag-iisa lang ako, kumakayod sa mabuting paraan ng aming pamumuhay, ma'am.
0: Mm-hmm. So, Ma'am Jocelyn, matanong lang din namin, no, ilan po ba ang anak ninyo?
2: Pito po, ma'am.
0: Pito. So, napakadami nun, no, Beshi Hazel. Hindi madali magpalaki ng pitong anak. At nung bata pa po ba si Mr. Ninyo? Ay, bata pa po ba yung mga anak nyo nung nawala si Mr. Nyo? Ano po ba ang nangyari nun?
2: Opo, ma'am. Ay, ito ang bunso ko.
0: Ah, napakabata
2: pa. 42 ang gulang, 42 ang gulang po siya nang namatay siya.
1: Mm-hmm. At ma'am, kung okay lamang po na ibahagi ano sa ating mga viewers and listeners na nakasubaybay ngayon sa ating programa, ano ho ang naging dahilan ng pagpanaw ng maaga ng inyong asawa, ma'am?
0: Ayun na nga.
1: Ayan, medyo nahihirapan lang tayo sa connection ano ng ating internet. Ma'am Jocelyn, naririnig niyo po ba kami?
2: Cardiac arrest po, ma'am, ang kinamatay ng asawa.
0: So sad, so sad, no. Mm-hmm. Ang dami sa ating ano, no, sa pamilyang Pilipino na patuloy na nakakaranas ng incomplete family. Mm-hmm. Yung it's either nanay or tatay ang wala sa pamilya, at most of them talagang cardiac arrest din ang matay ng isang membro ng pamilya. So, Nanay Jocelyn, no, sa gitna ng pagdadalamhati, saan nyo nakuha yung lakas ng loob upang muling bumangon at magsimulang maghanap buhay para sa inyong pamilya? Bilang kayo ay may pitong anak, no, na hindi madali, pero kayo'y kumayod at ayun nga, lumalaki ang inyong anak ng healthy naman at ano nga, i-share nyo po sa amin kung ano yung ginawa nyo para maitaguyod ang inyong pamilya.
2: Ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob na upang muling bumangon sa aming pamilya, ma'am, ang pagmamahal sa pamilya at palaging pananampalataya sa Panginoong Diyos. Mm-hmm. Yan lang po ang aming lakas ng loob.
1: At napakagandang marinig ano, nasa kabila, bestie, nung pinagdaraanan ni Ma'am Jocelyn at ng buo nilang pamilya, ay nandun pa din yung kanilang pananampalataya. Kasi sa totoo lang, yan naman po talaga yung hugot ano, ng ating mga kababayan para magpatuloy. Kasi sabi nga, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi naman hihinto yung buhay natin. Patuloy at patuloy ho tayong, kumbaga, kailangan tayo ng ating pamilya, di ba? Especially kayo po, na meron ho kayong pitong anak. Pero ma'am, ano ho ang sikreto? Paano nyo na pagsasabay ang pagiging isang ina and at the same time, pagiging isang ama na din sa inyong pitong mga anak?
2: Ay, ginawa ko pong nagtatakda po ako ng mga schedule ng aking mga oras, ma'am. Mahalaga ang bawat oras sa bahay namin, ma'am, sa aming pamamahay. Then, nakatakda po ang mga schedule sa bawat gawain ng aking mga anak, ma'am. Nakaschedule lahat po, pati sa pagwawalis, paglalaba, iba ang gumagawa. Nakaschedule lahat sila. Sila ay may mga tungkulin sa aming bahay. Wow. Kasi po ako, titindira lang po ako sa aming sa aming SLP po, ma'am. Isang tindera lang po ang trabaho ko po.
1: Yan. Pero hindi lang ang isang pagiging tindera, bestie. And Ma'am Jocelyn, and of course, ating mga viewers and listeners, napaka-noble job, ika nga po, ng pagiging isang vendor. At ito po ang tumataguyod sa inyong pamilya. Pero ma'am, nakakalungkot man, ano, na kayo na lamang po ang sumusuporta sa inyong buong family. Maganda rin pong marinig yung kwento kung saan pumasok na po itong 4Ps, itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program, para ho maging kasandal ho ninyo, no, sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Paano po nakatulong, ma'am, ang 4Ps para po maitaguyod ninyo ang pitong anak ninyo, ma'am?
2: Malaking tulong po ang 4Ps, ma'am. Noong 2020 po, nakasali na ako sa 4Ps at nagpapasalamat po ako na ako ay isang beneficiaryo sa 4Ps 2020, at yun rin ang taong ng pagpanaw ng asawa ko. Then, papasalamat ko, hindi po ako pinabayaan ng Panginoong Diyos may nagbibigay din sa amin ng pang financial, pang edukasyon sa aming mga anak.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Para makapag-aral sila at meron po kaming makakain sa araw-araw po.
1: Right. Yeah. Eh siguro po, kausapin din natin, Bestie Yen, yung mga anak ni Ma'am Jocelyn na kasama rin po sa Zoom natin ngayong hapon na ito. Siguro si Sir Franz muna. Franz, kayo po ba ang panganay na anak ni Ma'am Jocelyn? Narinig kaya tayo? Sir Franz, naririnig niyo po ba ang aming mga magagandang boses?
0: Ayun nga, Kuya Franz, ikaw po ba ang panganay sa magkakapatid? Ika?
1: Ayan, oo, nagkakaroon lang ng konting delay sa audio, ano?
0: So, ayun na nga. O, so, yung mga nakaputi po
3: pangatlo
0: na...
3: po ako, ma'am.
0: Ay, pangatlo, yun. Mm-hmm. Pangatlo nga si Kuya Franz Vic. And yung mga nakaputi naman po, sina Prince Dan at Trendan Vic, pangilan kayo sa magkakapatid? Naku, mukhang
2: bata. Pang-anim po ako.
0: Pang-anim. At si Kuya si Rendan.
4: Lima, ma'am.
0: Panglima. So, nandiyan ang pangatlo, pang-anim, at panglimang anak ni ano, Ma'am Jocelyn. So, nakakatuwa din na share din kanina ni Ma'am Jocelyn, no, na may kanya-kanyang chores ang mga anak niya para makatulong na mag-survive ang pamilya. Since hindi rin naman talaga kakayanin ito mag-isa ni Ma'am Jocelyn, no. So, kailangan niya ang tulong ng mga anak niya. And yun nga, naibibigay naman ng mga anak niya yung mga tulong na kinakailangan ng isang ina. So, yun nga, no. Paano niyo naituro sa inyo mga anak, Ma'am Jocelyn, ang kahalagahan ng sipag, pagtsatsaga, at pagtutulungan sa kabila ng inyong mga pinagdadaanan?
2: Pinagtuturuan ko sila sa pagiging pagsipag, pagtitiyaga at pagtutulungan sa aming pamilya.
1: Mm-hmm.
2: At sa gitna na ang pagsubok na aming dinaraanan, kailangan nalalaman nila na kailangan tayong magsipag, magtutulungan sa bawat gawain.
0: Napaka-importante nun, no? Na hindi nyo papabayaan ang nanay nyo na siyang tumatayo na ring ama sa inyong pamilya, no? At mahalaga nga talaga na bawat isa sa miyembro ng pamilya ay nagtutulungan at hindi pinapabayaan ng isa't isa.
1: Gusto ko lang tanungin si Kuya Franz. Kuya Franz, ano po ang role ninyo sa inyong family? Paano po kayo tumutulong kay Mama Jocelyn, no? Para mapagaan, of course, yung inyong pamumuhay araw-araw?
3: Nagtatrabaho po ako, ma'am, sa gulayan, ma'am.
1: Ay, wow! Nagtatrabaho sa gulayan si Kuya Franz. How about si Prince naman na bagets na bagets? Paano ka tumutulong sa iyong mama, no? Para hindi na siya mahirapan sa pang-araw-araw na gawain sa inyong bahay?
2: Hugas ng pinggan,
0: ma'am. Wow, talaga, no? Naghuhugas ng pinggan si Kuya.
1: Naghuhugas ng pinggan after gumawa ng mga homework. Yan, dapat ganon. And si Rendan din. Ano naman ang ambag mo, ikang contribution sa inyong family? Anong chore ang ginagawa ni Rendan sa bahay? Ano yun? Hindi namin narinig.
4: Nagluluto.
0: Ayan, nagluluto. Diba, napaka-rare sa isang lalaki na may nagluluto talaga, no? Parang most of the time, yung mga anak na babae ang nagluluto. Yes po?
4: Malaba, magluluto. Magbantay ng tindahan kapag wala si mama.
1: Wow. Ay, parang inungusan niya yung ambag nung dalawa. So, kasi tatlo yung nabanggit niya eh. Siya daw ang naglalaba, nagluluto, at nagbabantay ng tindahan.
0: Wow. Kasangga talaga ni mother.
1: Nako, kami po ay masaya, ano, na tinutulungan niyo po si Mama Jocelyn, ano, para mas mapagaan pa yung buhay. Kasi kayo na lamang din yung kayang sandalan ni Mama Jocelyn. And of course, mabukod po sa nakukuhang tulong sa 4Ps, napakahalaga na may mga nakasama ho sila siya sa bahay, ano, para hindi naman niya maramdaman na nag-iisa sa nag-iisa siya sa journey na ito. And also Mama Jocelyn, ang mga aral po mula sa family development sessions na inyo pong sinasalihan, ang isa sa mga pinakamalaking epekto, ano-ano po itong mga aral na ito at ano po yung mai-share niyo din sa mga viewers and listeners natin na maaari hong kagaya ho ninyo yung pinagdaraanan pero meron hong nasasandalan kagaya ng 4Ps at ito pong mga isinasagawang family development sessions.
2: Sa family development session, ito ay ang pinakamalalim na epekto sa pagpalaki ng anak at pagpapahalaga sa budget sa pagpapasabay sa positibong pagdisiplina at wastong pagbabudget. Kailangan mas mauna natin ang ating pangangailangan kung kesa sa ating mga gusto. Ito ang tinatawag na needs and versus wants.
1: Yeah.
2: Then sa FDS po, tinuturuan po tayo kung paano pahahalagahan ang ating budget, lalo na sa financial. Pati peso, dapat pahalagahan natin, gamitin natin sa mahalagang bagay ang ating matanggap sa tulong sa gobyerno po.
1: Mm-hmm. So, Ma'am Jocelyn, kapag umaten kayo ng FDS, kasama rin po ang inyong mga anak? O kayo lamang po ito?
2: Hindi po, ma'am. Kami lang, ako lang po, ma'am, kasi nag-aaral po aking anak, ma'am. Mm-hmm. Then, yung si Franz Vic, nagtatrabaho po.
1: Okay. So, yung mga natututunan ninyo, ma'am, sa tamang pangalaga ng salapi, ng pera, ay isinishare nyo na lamang po sa inyong mga anak. Of course, especially kay Kuya Franz, na isa na rin pong worker ngayon, may kumikita na po ng sarili.
2: Opo, ma'am.
0: Yes. Mahalaga yun, no, na lahat ng natututunan ni Ma'am Jocelyn, na-i-share niya rin sa kanyang pamilya. Gusto ko lang naman po tanungin, no, Ma'am Jocelyn, nasan po yung iba niyong mga anak?
2: Yung panganay ko, ma'am, LPT na po yun, si
1: wow.
2: Chriswell Van James.
1: Wow.
2: Yung panganay ko po, ma'am, yung anak sa asawa ko noon, ma'am, yung Kumanaw. Yung unang anak ko, ma'am, din. Doon siya sa Oriental, ma'am. Hindi pa siya nakapasok sa bilang teacher. Nandun siya sa parokya, ma'am, sa Davao Oriental po. Nagsasama-sama siya sa kanyang kay father. Doon siya sa parokya nag-banden. Yung ikalawa ko po, panganay namin ni Danny, yung asawa ko po, El Petty na rin.
1: Ooh.
2: Nandun rin sa Davao na call center po. Siya na po ang team leader doon. Kasi mahirap makapasok ngayon sa ano, ma'am, sa teacher kasi marami pa ang mas nauna pa nga nakapasa. Then, siya po'y tumutulong sa amin, ma'am, magbigay ng pera, pambili ng bigas sa amin. Then, yung si Darlene ko po, yung pang-apat ko po, nag-aaral po sa college dito po, ma'am. Di siya nakapunta rito kasi maraming mga projects, kasi bawal mag-absent sa ila, ma'am, sa kanila. Then, gusto man siya nga makatapos ng pag-aaral, ma'am.
1: Tapos yung...
2: Siya po ay nag-aaral doon sa... Yung bunso namin, ma'am, may long piece draw siya ngayon.
0: Talaga naman. Nag-aaral pa.
2: Ayaw mag-send kasi may long quiz ko daw sila.
0: Good yun. Dapat nag-aaral muna sila, ano. And nakakatuwang, you know, isipin, no, na kahit solo parent na si Ma'am Jocelyn, yung mga anak niyan, patuloy pa rin nag-aaral. Yung iba naman ay pumasa sa LPT, no. Nakakatuwa, nakaka-inspire, and at the same time, sana hindi lang kami ang ma-inspire nyo, kundi yung mga audience natin na nakikinig ho ngayon.
1: Kaya ano, no, kaya hindi Hindi malabo, Ma'am Jocelyn, na gumraduate din po kayo bilang isang four-piece beneficiary dahil po sa tulong na inyo na rin nakukuha mula sa inyong mga anak. At sa sipag din nila, no, sa pag-aaral. Kasi imagine mo, syempre, pag nag-aaral lang isang bata, hindi lang naman niya naka-asa sa magulang, diba? Nasa intention din ng bata na makapagtapos.
0: Yes. At hindi rin hindi na rin nakakagulat na naparangalan sila bilang huwarang pamilya ng Davao de Oro 2026. So ano po naramdaman niyo, Ma'am Jocelyn, no, na kayo po ay naparangalan bilang huwarang pamilya ng Davao de Oro 2026? At ano ang kahulugan ng pagkilalang ito sa inyong pamilya?

0: Play lang ang audio
1: Lubos ang
0: natin.
1: kagalakan at pasasalamat sa buong may kapal po na sa maraming mga pamilya po.
0: Yes, ma'am. Go ahead po.
1: Lubos ang kagalakan at pasasalamat sa buong may kapal sa pagiging pagpili sa amin.
0: Okay, ma'am. Naririnig po namin kayo, ma'am. Patuloy niyo lang po.
1: Lubos ang pagpasalamat at lubos ang kagalakan at pagpasalamat po sa pagpili namin bilang isang huwarang pamilya ng Davao de Oro po. Nakita nila po ang aming pagsisikap sa aming tahanan.
0: Ayan. All right. Sige, siguro beshi yan, ano, balikan na lamang po natin si na Ma'am Jocelyn Caligid dahil medyo static po ang ating internet.
1: Ang karangalan ang makamit ang ganyan parangal.
0: Right. Oh, medyo hindi natin naintindihan. Oh, sayang ano kasi napakaganda nung binabanggit ni Mama Jocelyn. Of course, kapag ang isang pamilya ay itinataguyod niya or ang isang nanay kagaya po ni Ma'am Jocelyn ay itinataguyod niya ang kanyang pamilya. Hindi naman yan humihingi ng kahit na anong recognition. At hindi siya humihingi ng kahit anong validation mula sa labas, mula sa ibang tao. Hang sa kanya, kailangan ko lang itawid ang pamilya ko dahil responsibilidad ko ito, no? Pero para makatanggap ano ng ganitong uri ng award, of course napaka masarap sa puso na may kumikilala doon sa kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Yan po yung pagiging huwarang pamilya ng Davao de Oro 2026.
2: Yes, at hindi madali ang ano role ni ano Ma'am Jocelyn, no, kasi bilang ikaw ay nawalan na ng ano
0: kabiyak,
2: partner sa buhay, tapos may pitong anak kang alagaan. Paano yun, no? Hindi ko rin lubos maisip kasi kami, bilang ako, medyo relate sa storya nila, no? Lima kami. So, ngayon pa lang, nahihirapan na kami. Paano pa kaya yung mga pito o yung iba pang mga pamilya na nawalan ng isang miyembro sa pamilya nila? So, napakahirap. Hindi iyon madali. Pero kasangga nila or partner in ano na ba nila sa buhay, yung four piece. Yeah. So, sobrang nakatulong ang four piece para maitaguyod ang kanilang pamilya. At yun na nga, binarangalan pa sila ng huwarang pamilya de ng Davao de Oro 2026, kaya naman nakaka-inspire ang kanilang kwento. At hindi lang yun, no, sana ay marami pang pamilya ang makatanggap ng ganitong parangal.
0: Yes. At alam mo, Besh yan, ano, natutuwa lang ako kasi yung bukod sa financial na tulong mula sa 4Ps, nagkakaroon din sila ng mga development sessions. Ito nga yung binabanggit niya kanina na family development sessions, kung saan pati po yung pag-aayos ng kanilang pera ay itinuturo sa kanila kung paano mamamanage yung kanilang budget. Nasa linya na po muli ng ating komunikasyon si Ma'am Jocelyn Caligid at ang kanyang pamilya. Hi, ma'am! Ayan, medyo naputol lang ang ating internet. Pero ma'am, ano po nga po ulit yung... Ayan, naku, ganun pa din. Nagpuputol-putol pa rin ang boses ni Ma'am Jocelyn. Sayang, no, kasi kanina binabanggit niya, no, kung gaano kahalaga yung parangal na ito para sa kanya.
2: Kaya naman. Gusto ko nga rin malaman kung paano nila ito nakuha, kailan ito nakuha. Kasi napakagandang parangal ito, no. Hindi ito madaling makuha. Bilang isang solo parent lang din si Ma'am Jocelyn. So, minsan may isip mo pag ikaw ay nakakuha ng isang parangal, lalo na kung pang family award ito, no?
0: Yes, iisipin dapat kumpleto.
2: Mo na, kumpleto. May mother, may father, and buong family talaga silang nagtutulungan. Pero based sa kwento ni Ma'am Jocelyn Caligid, no, siya lang ang tumayong ama at ina sa kanilang pamilya. So, sobrang inspiring and sobrang...
0: Nakakatuwa.
2: Oo, yes. Nakakatuwa isipin na nakaya niya iyon.
0: Siguro, Besh, tingin, ano, bibitinin muna natin yung ating mga viewers and listeners ngayong hapon po na ito doon sa kwento ni Nanay Jocelyn Caligid. Babalikan natin siya later on, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
8: Suave.
9: Learning from home, may hindi mo rin.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
4: Okay, class. Recess. Break time.
5: Yay!
6: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was run

0: Wais na hapon, mga momshies, besties, at beshies. Kasama nyo pa rin po ang inyong host na si Julian Calces at Hazel Esguera dito sa Home Echo Nanay.
1: Ayan, at ngayon po nagbabalik pa rin po ang ating mga panauhin. Medyo nagkaroon lang tayo problema sa internet, pero ngayon po sila ay nasa linya na po muli ng ating komunikasyon. Kasama po natin sina Miss Jocelyn Caligid at ang kanyang pamilya. Hi again, Ma'am Jocelyn! Ayun, ayan. Perfect. Ma'am, kanina kinakumusta ho namin kayo, no? Kung ano ho ang inyong naramdaman nung inyong natanggap itong Huwarang Pamilya ng Davao de Oro 2026 Award. Ano po yung kahulugan nitong pagkilala na ito para sa inyo?
2: Lubos po ang kagalakan po, ma'am, at pasasalamat sa pong may kapal na napili na bilang isang huwarang pamilya sa Davao de Oro po.
1: Ito po ay napakagandang pagkilala. Kanina nga pinag-uusapan namin ni Bestie and Ma'am Jocelyn, kapag sinabi mong huwarang pamilya, you thought na buong pamilya po lang dapat, may nanay, may tatay, and then mga anak. Pero ang inyo pong pamilya, sa kabila po ng kakulangan ng isang ama, ay nabigyan ho ng ganitong uri ng parangal. Gusto kong tanungin si Prince, nangungusap ang mga mata ni Prince sa akin eh. Prince, anong feeling mo nung natanggap mo yung award na ito? Nung natanggap ng pamilya ninyo itong award na ito, masaya ka ba?
3: Opo.
1: Ayan. At gaano siya ka-special para sa'yo? Bakit ka masaya na natanggap mo yung ganong award?
0: Nahihiya siya ng konti.
1: Si Rendan kaya, masaya ka ba nung natanggap ng family ninyo itong Huwarang Pamilya ng Davao de Oro 2026?
0: Yes, opo. Okay.
4: May tulong sa aming pamilya para makabangon. Nakahirapan.
1: Ayan. At kayo rin mga anak ni Ma'am Jocelyn, ang susi, di ba, bestie?
0: Sa tagumpay ng kanilang pamilya.
1: Ayan. And bilang may trabaho na Kuya Franz, ano yung feeling na ang inyong family po ay nakatanggap din ng ganitong uri ng award? Ano yung naramdaman mo, Kuya Franz?
5: Masaya, ma'am.
1: Naging proud ka ba para sa iyong nanay dahil tinaguyod niya kayo ng mag-isa?
5: Proud.
1: Yun.
0: Bago siguro natin alamin kung ano yung magiging mensahe ni Ma'am Jocelyn, no? Gusto ko lang din malaman kung ano yung magiging mensahe ng kanyang mga anak kay Mama Jocelyn. So, unahin natin si Kuya Franz, no? Kuya Franz, ano yung gusto mong sabihin kay mama mo ngayong araw na ito?
5: Message. Nagpapasalamat ako, ma'am, sa mama ko, ma'am. Naitaguyod mo kami ng maayos at malaki ng maayos, ma'am.
0: Yes. O si Kuya Prince naman, ano yung iyong masasabi kay mama?
1: Anong message mo?
3: Salamat ako sa aking mama.
0: Nagkakayaan sila eh.
3: Kanyang kakayahan.
0: Ayan. Sa kanyang kakayahan daw eh, nagpapasalamat si Kuya Prince.
1: Superwoman kasi eh, no?
0: Totoo naman, no? Beshi Hazel. At kay Kuya Renda naman, anong gusto mong sabihin kay Mama Jocelyn?
4: So happy, ma'am. And I'm proud ko sa akong mama, ma'am, nga sa Xara isa, ma'am, nga ning kwan sa mong pamilya, ma'am, nga ni kwan, ma'am, ma'am.
1: Iisa yung kanilang mensahe para sa nanay nila na nagpapasalamat sila doon sa katatagan, of course, at sa pagtataguyod ni Mama Jocelyn sa kanilang pamilya. Ma'am Jocelyn, kayo po, ano po ang mensahe ninyo para sa pitonyong anak? Yung pang lahat na kasi baka pag inisa-isa natin, magselos

0: sa lahat ho ng inyong mga anak, ano po ang inyong mensahe sa kanila?
1: Ang mensahe ko po sa mga anak ko po, patuloy lang ang pag-aral para makatapos, makatapos sa pag-aral at di mag-asawa ng madali para ano pa sa mga ibang kapatid, makatulong pa sila. Then, isa lang ang aking hiling, ma'am, na huwag makalimot manampalataya sa Panginoon.
0: Yes.
1: At lakas at sipag lang at ang pagmamahal sa pamilya laging nasa tahanan.
2: Yeah, napakagandang mensahe ang ibinigay ni Ma'am Jocelyn. And para sa panghuling mensahe na lang din po, ano, Ma'am Jocelyn, mensahe naman po para sa mga kapwa 4PIS beneficiary and sa mga kapwa ninyong solo parent din ho.
1: Ang mensahe ko po sa kapwa beneficiary sa 4PIS, dapat pag magbigay ng tulong ang gobyerno sa atin, huwag nating kahit ano ang bibilhin na hindi kinakailangan, dapat mauna ang ating mga pangangailangan kontra sa mga gusto nating mabili. Like for example, ang pagkain. Mm-hmm. Ang pagkain ang unang needs sa family, then edukasyon. Kailangan may edukasyon ang mga bata para may maabot sila, then kailangan na may diploma sila na pag may diploma ka, madali ka makapaghanap ng trabaho. Mm-hmm. At sa mga ka-4PIS, dapat pahalagahan ang bawat tulong sa binibigay ng gobyerno para may balik man lang ang binigay nila sa atin.
0: Ayan. So mahalaga talaga, no, na tama yung pagmamanage, ika nga Ma'am Jocelyn, ano, dun sa tulong po na nagmumula sa pamahalaan. And of course, nagkakaroon ng bunga, bestie yan. Mm-hmm. Ano, yung basta hindi na lang habang buhay tutulungan ang yes. bawat pamilya. Gagraduate din, ika nga, dito po sa mga ganitong uri po ng tulong mula sa pamahalaan. And with that, Ma'am Jocelyn, at sa buong Kaligid family, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, ano, sa aming imbitasyon dito sa Home Eco Nanay. At ang hangad po namin ay makagraduate pong lahat ang inyong mga anak. And of course, matamasa po ninyo yung komportableng pamumuhay.
2: Yes.
0: Maraming salamat po. Nakasama natin mga momshies and popshies ang ating panauhin, si Ma'am Jocelyn Kaligid at ang buong Kaligid family.
1: Salamat po.
2: Ayan, maraming salamat muli, Ma'am Jocelyn, at sa lahat ng kanyang mga anak.
0: Batiin natin si Sir Franz Vic, Prince Dan, and Rendan Vic. Alright, bestie, and after ng very inspiring story, naku, meron pa rin pabaon ng ating nanay sa araw na ito. Hindi mawawala ang mga wise tips niya.
2: Yes.
0: No? Kahit may sakit ang ating Mamshi Marinela, binigyan niya tayo ng mga wise tips na pwedeng i-share sa ating mga viewers and listeners today.
2: And para nga sa araw na ito, no, pag-uusapan natin ang habits to break. Ito yung mga dahilan kung bakit nga ba tayo hindi masaya. So, ang unang dahilan kaya, ano? Bakit nga ba hindi tayo, bakit nga ba ito ang kailangan natin pag-usapan ngayon, no? So, minsan kasi may mga kulang talaga sa buhay natin, no, Beshi Hazel. Mm-hmm. Ito yung mga, may mga habits kasi tayo na paulit-ulit. Kumbaga sa cycle ng life natin, pare-parehas yung daily routine. So, minsan, hindi na talaga masaya, o minsan ito nga yung sinasabi ni Ma'am Shi Marinela sa atin na kinakain na yung happiness natin, no? So sa unang tip na binigay ni Ma'am Shi Marinela, ito nga eh, laging nagko-compare daw tayo sa ibang tao, kaya ano, yun, hindi tayo masaya.
0: Mm-hmm.
2: Ano kaya, bakit nga nga ba tayo nagko-compare sa ibang tao?
0: Ngayon. Lalo na ngayon sa mundo na ginagalawan natin, very ano eh, no? Very online lahat.
2: Mm-hmm.
0: Kasi di ba kapag nag-scroll ka sa phone mo, makikita mo yung mga updates ng mga online friends mo, mm-hmm. di ba? Yung iba na sa ibang bansa, yung iba may bagong cellphone, fully paid, Pro Max, mga yes. ganun, di ba? So may mga pagkakataon sa buhay mo na parang iniisip mo, bakit siya may ganun? Bakit
2: ako
0: siya
2: wala.
0: Nakarating sa gantong bansa, ba't ako hindi? Mm-hmm. So, doon nagsisimula yung kalungkutan kapag nilalagay mo yung sarili mo doon sa buhay na wala ka dahil lang nakita mo sa social media may mga ganun may sila, di ba?
2: Oh.
0: So, comparing talaga, nako, is ultimate ano yan, ultimate reason kung bakit tayo nalulungkot sa buhay natin. Isa pa dyan, bestie yan, mm-hmm. sabi ng ating Ma'am Shi Marinela, yung overthinking daw, especially sa mga bagay na hindi mo naman na makontrol, mm-hmm. ano, yung pag-iisip ng mga what ifs,
2: nako.
0: Yan, isa pa ho yan, na maaari pong kumain ng ating oras and peace of mind.
2: Nako.
0: Sa totoo lang, ang hirap kasing hindi mag-overthink.
2: Totoo, diba? Beshe Hazel, kasi ako nga relate na relate eh. Lagi ako nag-overthink sa kahit anong bagay, nag-overthink ako. And nakaka-drain. Sobrang yes. nakaka-drain yung pag-overthinking. Kasi lahat iniisip mo eh, na dapat isa-isa lang. One problem at a time, no? Kaya naman, sa mga beshies at besties natin out there, momshies, popshies, iwasan yung pag-overthink kasi nakaka-drain yun. And yun yung magli-lead sa atin na maging malungkot na lang. Mm-hmm.
0: Minsan pa nag-overthink yan, ano eh, madaling araw.
2: Oo, mga 3 a.m. thoughts.
0: Oo, mga 3 a.m. Tapos hanggang sa mapuyat na siya, tapos kinabukasan, kulang sa tulog. Kasi mm-hmm. puyat nga eh, no? And hindi ka na magiging productive sa buong araw mo. So, yun yung nagiging epekto nitong habit of overthinking sa ating lifestyle.
2: And maliban nga dito, Beshi Hazel, no? Isa pa sa mga binigay na habits to break ni Ma'am Shi Marinela ay ang paghahanap ng approval ng ibang tao. Mm. Kumbaga, sa simpleng term, ikaw ay people pleaser, dapat hindi ganun.
0: Nako, guilty ma. Medyo guilty ako dyan.
2: Ako din eh, medyo guilty rin ako. Kasi, ang hirap kasi mag-decide din minsan kapag alam mong hindi matutuwa yung ibang tao. Kaya most of the time, yung decisions mo, talagang napi-please mo yung ibang tao. Kaya,
0: right. mm-hmm.
2: Pero hindi rin pala talaga tama yun, no, Beshi Hazel? Kasi
0: yun
2: din talaga maglilid sa'yo ng ikalulungkot ng buhay mo. Mm-hmm. Kasi parang hindi na ikaw yun.
0: Hindi na ikaw nagdidikta sa buhay mo, kundi yung gusto ng
2: ibang tao. Nako.
0: Kaya hindi nakikita mo, sino ba tong nasa salamin? Parang mm-hmm. hindi ko na siya kilala. Kasi nga, ang sinunod mo ay yung gusto ng ibang tao for you,
2: mm-hmm.
0: hindi yung gusto mo for yourself. Isa pang reason at isa pang habit to break, mga beshies, yung pagiging perfectionist. Dapat daw, ang gusto ng mga perfectionist, yung lahat ng resulta ng kanilang ginagawa, perfect, walang mintis, walang pagkakamali, bawal kang madapa, bawal kang magkasugat, bawal kang matisod, kailangan perfect ang lahat. So, mm-hmm. wala namang perfect.
2: Kaya nga eh, wala namang taong perfect, no? Hindi, lahat tayo nagkakamali. And mm-hmm. that mistake, kailangan hindi siya super negative mong
0: to take.
2: Dapat ano, maging lesson learned yun sa'yo. Hindi lahat ng pagkakamali ay negative, no? Dapat mm-hmm. matuto tayo sa pagkakamaling iyon.
0: Mm-hmm. Tsaka kapag nagkakamali ka, sabi nga nila, dun ka nagkakaroon ng learnings, eh, mm-hmm. di ba? Kapag nagkakamali ka, the next time around, alam mo na kung ano yung tama. At hindi ka na, kumbaga maliligaw ng landas. Dahil mm-hmm. napagdaanan mo na yan eh.
2: Yes.
0: At nalaman mo na kung ano yung dapat mong gawin the next time around.
2: Hindi, ito rin yung nagli-lead sa atin, no? Sa isa pang habits to break. Eh, yun nga yung negative self-talk. Eh, minsan nga, ay, okay lang naman na kausapin ang sarili. Minsan nga eh.
0: Paano yun? Oh, paano yung kausapin yung sarili? Hello, Julien?
2: Yung haharap ka pa sa salamin, tapos ano, kakausapin mo sarili mo, parang nagre-reflect ka kung ano yung mga sa araw na ito, ano ba yung nagawa mo, may pagkakamali ka bang nagawa. Ganun yung parang self-reflection para sa akin. Hindi din masama yun, pero pag puro na lang negative, like, ang pangit mo, mm-hmm. ang dami mong pagkakamali sa araw na ito. So, pangit, you know, huwag puro negative self-talk. Ano, isipin nyo rin yung mga magagandang isang bagay na nagawa nyo sa buong araw, no?
0: Right. For example, mga beshies, sa trabaho, di ba, nagkamali ka isang beses.
2: Mm-hmm.
0: Pero sa buong 8 hours na sa opisina ka, eh nagawa mo naman ng tama yung iyong mga, yung iyong gampanin, mm-hmm. di ba? Yun nga lang, may isa kang pagkakamali.
2: Yes.
0: Tapos doon ka na nag-focus. Aww. So, talagang, ano yun, talagang magkukonsume yun ng iyong isipan, di ba? Mm-hmm. At yung buong araw mo masisira na dahil nakafocus ka doon sa pagkakamali na yun. Siguro last, but not the least, of course, yung mm-hmm. pagsasabi daw ng oo kahit gusto mo nang humindi.
2: Mm-hmm.
0: Marami sa atin yung ganyan, no? Sabi nga, learn to say no kapag
2: yes.
0: Hindi mo kaya. At kapag hindi mo na yun responsibilidad, especially sa trabaho, mm-hmm. ano? Dahil tao ka lang din, napapagod ka.
2: Mm-hmm.
0: At meron ka ring limitasyon bilang isang tao. So, hindi lahat, at hindi lahat ng problema, kailangan mong solusyunan. Lalo na kung problema naman ng iba yan.
2: Totoo.
0: So, hindi na yan responsibility mo. So, learn to say no, mga beshies, kapag hindi mo na trip yan at hindi mo na yan responsibilidad.
2: Yan.
0: Yan po yung ilan sa mga habits to break at mga dahilan possibly kung bakit ho hindi kayo masaya. At yan po ay mula, pinadala yan ha ni
2: Ma'am Shi Marinela. Kahit na wala siya sa appealing natin ngayon ng araw na ito, eh pinadalhan pa rin tayo ng wise tips, no? So, Ma'am Shi Marinela, magpagaling ka po soon at nang makita ka na namin sa susunod na episode ng Home Eco Nanay.
0: sabi ni yan, Ma'am Shi Marinela, magpagaling ka na dahil kabang-kaba na ho ako dito.
2: Oo, biglaan to, Ma'am Shi.
0: Ayan. But anyway, get well soon, Ma'am Shi Marinela. And sa pamagitan niyan, bestie yan,
2: mm-hmm.
0: tayo rin po ay magpapaalam na para sa Thursday edition ng programang Home Eco Nanay. Thank you sa ating naging panauhin kay Mama Jocelyn
2: Kaligid.
0: Yan, Kaligid. At sa buong Kaligid family na nakasama natin sa ating programa. Okay na yung maths, mga ate ko.
2: And thank you rin, no, sa ating executive producer, Mr. Jared Moreno, at ang kasama natin sa technical side, si Kuya Sam at si Ate Rona.
0: Yan. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo, mga mm-hmm. bestie. Ganitong oras pa rin, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Muli ako po ang inyong beshie, Hazel Esguera.
2: At ako ang iyong bestie, Bestie Yenny.
0: At ito po ang programang Home Eco Nanay.
3: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
4: Mommy!
3: Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Eco Nanay.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
16: Mano ba?
15: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: House Leader Prosecutor iginiit na hindi maaaring iapila ang resulta ng impeachment trial. May pag-ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Iginiit ni House Prosecution Panel Lead Prosecutor Jervie Luistro na hindi maaaring iapila o i-review ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Tungon ito sa pahayag ni Attorney Jimmy Bondo na maaari pa rin tumakbo sa 2028 si VP Sara kahit na-convict at mapatawa ng perpetual disqualification. Ayon kasi kay Bondo, maaari pa rin tumakbo ang isang disqualified official habang inaapila ang kanyang kaso. Ngunit ayon kay Luistro, walang remedy para sa appeal o review sa magiging conviction o acquittal ng Impeachment Court. Anya ang tanging pambihirang sitwasyon na maaaring humingi sa Supreme Court ng intervention ay kung merong grave abuse of discretion. Pero kung titignan niya yung hakbang ng Senate Impeachment Court, naging maingat sila sa pagtalakay at pagpapasya sa usapin ng voting threshold. Dahil dito tiwala si Luistro na lalo pang magiging maingat ang Impeachment Court sa paglalabas ng pinal na desisyon sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, bagong halal na BARM Interim Chief binati ni Pangulong Marcos Jr. Mula Malacanang, may pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Bumisita sa Malacanang ang bagong halal na BARM Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Matakwa matapos ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan nanguna ang kanyang partido. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nagpaabot ng pagbati kasunod ng matagumpay na halalan. Ayon sa palasyo, hudyat ito ng pagkumpleto sa political track ng Bangsamoro peace process at transition ng rehiyon tungo sa isang ganap na elected parliamentary government. Sa pagharap kay Pangulo Marcos, tinalakay rin ang mga susunod na hakbang para sa bagong pamahalaan ng BARM, mga pangunahing serbisyo at normalization track para sa kapayapaan sa rehiyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, Senador Kiko Pangilinan pinasusuri kung organisado ang sunod-sunod na school shootings. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Inasusuri ni Senador Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation o NBI kung may organisadong grupong nasa likod na magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings. Kaya naman tinanong ng Senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-oorganisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko. Mas nakakabahalaan niya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may basihan ang punto ng senador at maingat na sinusuri at iniimbestigahan ng NBI ang bawat kaso. Iginiit ni Pangilinan na kailangan siya sa ating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Suave.
1: Learning from home, they need boring.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
4: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
15: Green Mindset
4: sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
4: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo naman po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, alamin po natin itong mga tinatawag na microgreens o yung iba nga po, no, tinatawag po ito na baby vegetables. Magkwentuhan po tayo tungkol sa sustainable and the smart agriculture na isinusulong po ng Nama Urban Farm. Matuto po tayo on microgreens at sa health benefits nito. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon si Chief Executive Farmer Eldrin Lee ng Nama Urban Farm. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
6: Magandang hapon po, sir. Yeah. At magandang hapon po sa lahat ng ating pakinig ngayong araw.
14: Yes, sir. Nako, maraming salamat po sa inyong pagbayag na makipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. At bigyan po kami, no, ng dagdag kaalaman at ibahagi po itong isinusulong po nitong Nama Urban Farm. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po muna kami kung paano at kailan po nagsimula itong Nama Urban Farms Incorporated.
6: So, maraming salamat po sa tanong. Yung Nama po actually ay nag-start po siya bilang Albiliac. Bago pa po yung pandemic. So, nakita po namin yung potential ng urban farming dito po sa Manila. Given po kasi na nasa small space po tayo or nag-start po kasi na mas isang condominium, parang dun po natin pinakita na pwede pong makamit ang urban farm kahit po sa loob po ng isang condominium sa Metro Manila.
14: Mm-hmm. Yun pala po, no, yung kwento na mula sa isang maliit na espasyo sa isang condominium ay dito po nagsimula itong pagsusulong ninyo ng urban farming dito po sa Nama. At sir, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung kwento dito po sa pangalan ninyo ng Nama upang mas maunawaan din po ng ating mga kababayan?
6: Ah, yes po. Si Nama po ay actually isang Japanese term. So, na-inspire po kasi si Nama sa, parang sa Japanese, inspired po siya bilang kinocombine po natin yung traits ng nature tsaka technology. And then na-inspire po kami din sa pagiging yung Japanese branding, kumbaga na very professional, very clean, at talagang maaasahan.
14: Mm-hmm. Ayun po, no, nature and the technology. Ito po yung pinapatunayan sa atin nitong Nama Urban Farm. At sir, no, dahil ito po ay pinagsamang nature, paghahalaman, at ito po ng mga integrations and innovations na inyo pong ini-incorporate dito. Sir, kayo po ba nung bata, naaalala nyo po ba na at the young age ay into farming, into paghahalaman na din po kayo?
6: Apo. Actually, ano sir eh, medyo na-discover ko lang po siya nung mag-high school na po. So, nakahiligan ko po kasi talaga yung mga plants, mga natural environments, yung mga tipong mahilig din po kasi ako sa siyensya. Kaya parang, I guess, dun po nag-start po yung love ko po for urban farming nung early on.
14: Mm-hmm. Talagang yung hilig at pag-isinama po natin yung ating knowledge, yung ating pong mga pinag-aralan at expertise, talagang ito po, no, ay mas magbubunga pa ng mas maganda. At para po doon sa mga wala pang ideya tungkol po sa microgreens, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong microgreens na tinatawag at gaano rin po, no, ka-epektibo yung ganito pong technique o paraan sa urban farming?
6: Yung microgreens po actually sir, ano siya, nag-start po siya as a culinary trend nung panahon pa po ng 1970s. So yung microgreens po, hindi po siya nang galing talaga sa amin yung concept, kundi na-encounter din po namin siya sa online. And then nakita po namin na talagang perfect nga po magawa dito yung microgreens. Dahil sa urban setting and sa Philippine setting po. So, si microgreens, yung nabanggit po po kanila noong 1970s, nanggaling po siya actually sa US. So, sa US po talaga yung concept. And then, slowly, na-adapt na po natin siya dito sa Asia. And yung microgreens ko actually is, ano po siya, isa pong stage ng vegetable.
14: Mm-hmm.
6: So meron po tayong sprouts, microgreens, baby vegetables, and then yung mga mature vegetables.
14: Mm-hmm. So yun po pala no, yung paliwanag. So sir, yung tinuterm ng iba po no, na baby vegetables, ito pong mga microgreens ay somehow mali dahil third stage na po yung baby vegetables. Tama sir. So from sprouts, microgreens to baby vegetables. So yun po no, yung dapat na
6: yes po.
14: Mm-hmm. So yun po yung dapat maging malinaw sa atin na another stage po no, separate doon sa baby vegetables, ito pong mga microgreens na ito. At sa amin pong mga initial na nabasa, ito daw pong mga microgreens na ito ay pwede na pong i-harvest in just 7 to 21 days. Tama po, sir?
6: Correct po.
14: Mm-hmm. At ano po yung paliwanag, sir, na ganun kabilis? Dahil alam po natin, no, doon sa whole process ng pagtatanim, halos napakatagal po no, ng aantayin ng ating mga farmers. Pero dito, sa microgreens na ito, ay pwede na nating mapakinabangan pala no, at this early stage yung mga ganito pong ating itinatanim.
6: Bali, sir, yung microgreens po kasi kaya po siya yung harvest ng early stage.
14: Mm-hmm.
6: Gawa po ng, maski po yung buong tangkay po o yung buong halaman po ay nakakain.
14: Mm-hmm.
6: So, kasi po kapag lumagpas na po siya ng more than 21 days,
14: mm-hmm.
6: Yung buong tangkay po niya ay tumitigas na po at magiging mm-hmm. Mala-fibrous na po yung ano niya, yung stem po nila. So, kaya po microgreens kasi tender leaves po yung hinahabol po nila.
14: Mm-hmm. So yun po, no, talagang within 7 to 21 days ay pwede na po nating i-harvest at pwede na po nating i-consume itong mga microgreens na ito. At sir, pwede niyo po bang ipaliwanag? Tama sir, ito pong mga microgreens ay hindi po ginagamitan ng lupa. Meron pong specific na potting mediums kayong ginagamit para po mag-grow itong mga halaman na ito. At yung format po, no, into vertical farming, kaya po applicable po siya dito sa urban setup at maging sa maliliit pong spaces dito sa atin sa lungsod at dito po sa urban setting.
6: Yes po. Bali, yung misconception po usually kapag sinasabi po natin urban farming ay automatically hydroponics po agad yung nasa isip ng tao. So, wala naman po actually masama po doon, pero pinapakita rin po natin na may iba pa pong paraan ng pagkagawa po ng urban farming.
14: Mm-hmm.
6: So tulad po na nabanggit niyo, sir, gumagamit po kami ng potting medium
14: mm-hmm.
6: Na hindi po siya hydroponics, mm-hmm. kundi potting medium. Kung saan, dun po natin pinapatanim yung mga microgreens.
14: Mm-hmm.
6: So the reason po na ginagawa po natin yung potting medium ay dahil mas pinopromote po natin yung kahalagahan po ng lupa or paggamit po ng lupa sa kalikasan. So, kaya po naging medyo intentional po si Nama sa paggamit po ng potting medium ay dahil bukod po sa nag-spread po kami ng awareness about the importance po ng lupa,
14: mm-hmm.
6: It helps us po na magkaroon ng better understanding sa kahalagahan po ng lupa. Kaya po natin yung ginagamit.
14: Mm-hmm. At sir, pwede niyo po bang ipaliwanag dahil dito po no, sa available materials na nakikita at nababasa po sa inyong social media platform ay ang basic daw po no, na pangangailangan para mapatubo natin itong mga microgreens ay light, water, and air. Pwede niyo po bang ikwento at masimpleng ipaliwanag po no, yung technology kung paano pong pwedeng mag-grow itong mga microgreens kahit po nasa isang enclosed area po tayo?
6: Bali, very basic lang naman po yung kailanganin na ingredients para po makapagpatubo ng microgreens. So, pinakauna po is, of course, quality po lahat ng gagamitin natin ng sangka. So, mula sa seeds, sa potting medium, sa soil, ay sa water, at sa lights po. So, yun po talaga yung pinakapangunahing sangkap para po makapagpatubo ng kahit anong halaman.
14: So basically, sir, no, ito pong mga pangangailangan na ito, basta po quality at nasa maayos na condition, ay masisiguro po natin na mag-grow at mayroon po tayong maha-harvest na microgreens. At sir, yung ganito pong konsepto, yung ganito pong modern form ng agriculture, gaano po ka-challenging? Meron pa po bang hindrances para hindi mag-grow at hindi po maging posible itong possibility na makapag-harvest po tayo ng maganda dito po sa mga itinatanim natin?
6: Opo. Actually, very good question, sir. So, up to now, may na-encounter pa rin po kaming mga challenges sa pagpapatubo ng microgreens. So, ang pinaka, ano po dyan, naging challenging pa po sa amin hanggang ngayon ay yung tinatawag na fungi or yin damping of disease.
14: Mm-hmm.
6: So kung saan yung mga microgreens po ay napepeste at nagkakasakit. So hindi po talaga siya maiiwasan. At kahit po as much as possible na controlled ang environment, hindi pa rin po siya 100% na mawawala or matatanggalan ng pest or magkakasakit na mga halaman. Gawa ng, yun nga po, we are dealing with live organisms.
14: Mm-hmm. So yun po, no, yun dapat maunawaan ng ating mga kababayan na kahit 100% controlled the area po, no, ay meron pa din challenges, meron pa din pong mga uncontrolled factors para po magkaroon ng issue o magka-problema po, no, dito sa pag-grow ng mga microgreens. At sir, for sure, kayo po na yung familiar sa konsepto po ng green thumb. Dito po ba sa dito po sa pagpapatubo at pag-aalaga po ng mga microgreens, applicable pa po ba itong green thumb na ito dito po sa ganitong modern at makabago ng pamamaraan na po ng ating agrikultura?
6: Sorry sir, pwede po pa nag-shopping lang po.
14: Yung konsepto natin, sir, na ng green thumb, kayo po ba ay naniniwala sa konseptong ito at ito po ba ay masasabi yung applicable pa pag ang pinag-usapan po natin ay itong pagpapatubo at pagpaparami po ng microgreens?
6: Hindi po talaga kami naniniwala sa konsepto ng green thumb, sir. Pero ano po kasi siya, napakaraming factors po kasi na kinakailangan at na-encounter po natin sa tuwing pagtatanim po ng mga halaman. Kaya siguro po nauso ang green thumb. So, medyo small trivia lang po sa loob po ng NAMA, mula po sa buong team na nanggaling po sa agricultural background. So, ang ginagawa po namin sa farm ay ano po, talagang dinadaan po namin sa masinop na training. Kumbaga, pinag-aaralan po talaga yung bawat proseso, bawat hakbang ng pagtatanim upang magkaroon po ng green thumb ang ating mga buong miyembro.
14: So yun po, no, para doon sa mga feeling hopeless sa idea ng pagtatanim, kung hindi nyo po kailangan laging ma-convince na mayroon pong konsepto ng green thumb, talagang mayroon pong mga certain process, mayroong mga technique na kailangan lamang po nating sundin upang maging matagumpay po tayo sa pagtatanim at maging dito po sa approach natin sa smart and modern agriculture. At sir, ano po yung mga products nito pong NAMA microgreens na pwede pong i-avail ng atin pong mga kababayan at sila po mismo ay pwedeng masubukan na makapagtanim at makapag-grow po nitong mga microgreens?
6: Bali, ang pinakapangunahing product po natin, sir, ay yung microgreens po.
14: Mm-hmm.
6: So, meron po tayong dalawang klaseng microgreens products, kumbaga. So, meron po tayong live microgreens tulad po ng nakikita po niyo sa screen na nakatanim. And then, meron din po tayong harvested microgreens kung saan nakagupit na po sila and nakaprepack. Meron din po tayo herbs na ilan pa lang pero inuunti-unti po namin silang paramihin. And then, meron din po tayong mga binibentang grow kits. So, usually, pre-orders po yung grow kits para pwede po nilang masubukan magtanim ng microgreens.
14: At tama ba sir, ito pong mabanggit ko lamang din po no, dahil ito pong kwento ninyo sa Namang Urban Farm ay nirecommend po ni Miss Laarni ng Back to Basics Eco Store. At nung one time na bumisita po ako, pinakita nyo po sa akin yung parang baunan size po, no? Tama. Tray size po. Ito po yung tinutukoy nyo ng grow kit, sir, na pwede pong i-avail ng ating mga kababayan at sila po mismo yung magpapatubo nito pong mga microgreens na ito.
6: Yes. Actually, perfect po na nabanggit niya sila, Ma'am Larnie. Mm-hmm. So, pwede po sila maka-avail ng ating grow kits sa kanilang store, which is Back to Basics Eco Store, located po sa Maginhawa, Quezon City.
14: Mm-hmm. So yun po, no, bukod sa nakikita po natin ngayon sa ating live streaming, muli po, no, pwede nyo pong bisitahin ang social media platforms at ang website po ng Back to Basics Eco Store. At syempre po, no, we highly encourage na bisitahin nyo po yung Back to Basics Eco Store sa may Maginhawa. Doon nyo po makikita din ito pong grow kit na maaari nyo pong i-avail para masubukan po at kayo mismo ang magpatubo po nitong microgreens. At so far, sir, no, sino po yung kasalukuyang market nitong microgreens? Dahil nabasa po natin, usually ay yung atin pong mga fine dining restaurants, cafes, and hotels po itong nag-a-avail nito.
6: Yes po, sir. So, sila po yung pinakapangunahing market natin. So, pinapromote po natin yung movement ng farm to table dito po sa Manila. Meron din po mga ilan na mga health conscious individuals na mga nagda-diet or mga cancer patients or mga may comorbidities dahil ika nga po, superfood nga po si Michael Beans. Pero ang pinakapangunahing market po natin ay nasa F&B industry.
14: Mm-hmm. So yun po, no. At sir, babalikan lamang po natin yung grow kits po, no, na inyong ino-offer din na pwede pong mabili sa Back to Basics Eco Store. Sir, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin yung proseso po nung paano po ito gamitin at paano po masisiguro na mag-grow at hindi po mag-fail itong pagtatanim po ng ating mga kababayan?
6: May mga naging customer na rin po, si Back to Basics, na kompleto po siya. Meron po siyang mga care instructions, and then meron din po siyang guide and video tutorial para po mas magabayan po yung ating customers sa pagpatry po at mag-grow ng microgreens. May mga naging testimony po kami from Back to Basics as ini-improve po namin usually yung process ng customer sa pag-grow ng microgreens through the grow kit. Naging madali naman po para sa mga iba na magpatubo po ng microgreens using the grow kit.
14: Mm-hmm. At sir, tama po itong Nama Urban Farm ay kayo po ay Cebu-based?
6: Sir, correction lang po. Mm-hmm. So, we are Manila-based po. Pero our latest may collaboration po is with Cebu.
14: Mm-hmm. And sir, ito pong grow kits po na ating binabanggit, bukod po sa Back to Basics Eco Store, saan pa po nila pwedeng ma-avail ito?
6: Sa ngayon po, si Back to Basics pa lang po ang pinakapangunahin natin partner sa mga grow kits. Kaya sila po yung pinaka-marirecommend natin for the grow kits po.
14: Mm-hmm. At anytime soon, sir, ito po ba ay madadagdagan across the Philippines para po doon din sa, dahil nga po, no, ito ay considered na superfood, ito pong microgreens natin, at for sure, across the Philippines ay marami pong health conscious at gustong i-incorporate po itong microgreens sa kanila pong healthy living.
6: Opo, sir. So, slowly, ini-expand po natin ang ating footprint, kaya rin po tayo nagkaroon ng collaborations with Cebu, para rin po matapta natin yung Mindanao market.
14: Mm-hmm. So yun po, no, para doon sa mga health conscious at gusto pong talagang seryosohin ang kanilang healthy living, for sure ay pwede nyo pong isama sa inyong diet ito pong mga microgreens, yes, na itinuturing po nating superfood. At sir, any message, ano po yung dapat na maging mindset? Lalo na po, no, yung mga kapwa nating Pilipino na hindi pa po masyadong exposed sa konsepto ng microgreens, na ito ay pwede po nilang subukan. At syempre po, no, yung pag-embrace din sa ganito pong paraan ng urban farming.
6: Yung siguro sir ang pinaka mapapayo ko lang po ay kung ano man po yung gusto nila pong pasukan na agribusiness. Napaka-importante po talaga ng agribusiness. Mala maski bamboo, maski rice, at kung ano pa man po gusto nila, nais nilang patuloyin. May ma-encounter at may encounter po talaga silang challenge. Pero ang importante lang po dito ay mag-stick po sila kung bakit po nila ginagawa yun. So, lagi po nilang babalikan yung bakit. And yung sa case po natin, nag-stick po kami with microgreens dahil po naniniwala po kami sa potential ng urban farming at kung paano po ito matutulungan sa yung ating society, makakain po ng mga masasasyang pagkain. Yung pagtingin po sa... So, pinakamahalaga po ay magtulungan po ang bawat sektor sa agrikultura.
14: Mm-hmm. Nako, napakagandang mindset po na kailangan magtulungan na ang lahat na ng sektor ng agrikultura. At syempre po, no, yung babalik ka doon sa iyong bakit para po tayo ay makapagpatuloy. At sir, saan po nila pwedeng sundan? At sir, pwede niyo po bang banggitin sa atin yung mga available varieties po ng microgreens na pwede po nilang i-avail at yung social media platforms and ways na din po, no, kung paano nila pwede pong ma-avail yung inyong products and services?
6: Ah, yes po, sir. Salamat po. So, pwede po nilang i-avail ang ating microgreens sa ating online channels, sa Facebook or Instagram channels. Meron din po kami website at Nama Urban Farm Inc. Sa Instagram at Facebook naman po ay meron po tayong Nama Microplants. So tulad po ng nakikita nila sa screen, meron po tayong currently 16 different varieties ng microgreens po sa Manila. And then yung grow kits po ay meron po tayong 5 na pwede po nilang masubukan.
14: Mm-hmm. Sir, ano po yung 5 na grow kits po na currently available sa Back to Basics Eco Store?
6: So, meron po tayong arugula, basil, red amaranth or red spinach, mizuna at broccoli.
14: Mm-hmm. Yeah. So, yun po, no, para doon sa atin pong mga kababayan, sa ating mga ka-green mindset na gusto pong isama sa inyong diet itong microgreens, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Nama Microgreens at dito nyo rin po na makikita at mababasa ang iba pang dagdag impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa another form of sustainable and urban farming. At sir, mabanggit lamang din po natin, no, dahil syempre doon po sa ating mga ka-green mindset, gaano po ka eco-friendly and sustainable po itong pamamaraan na ito ng urban farming?
6: Bali sa ngayon, sir, ang pinaka matatawag po nating sustainable practices na ginagawa po natin ay yung direct from farm to table. So, kinakat po natin yung middleman at additional miles and food waste sa ating produce. So, mas konti, ibig sabihin po nun, ay mas konti po yung nasasayang na napapagkain sa travel at sa exposure po sa mga elemento. So, mas na ma-maximize po natin yung produce na na-harvest po natin. Mas konti po yung nasasayang. Then, gumagamit din po kami ng vertical farming. So, mas na ma-maximize din po natin yung space. And nagagamit din po natin yung mga idle spaces. So, nagkakaroon pa po ng opportunity for employment or opportunities na magpatubo and magtanim for food security. So, yung mga ganong bagay, sir, yung mga small efforts po natin to make ourselves sustainable.
14: Mm-hmm. At ito pong small efforts na ito ng Nama Microgreens ay napakalaking tulong po sa ating pagsusulong ng sustainability at sa kabuuan pong pangangalaga sa ating kalikasan. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
6: Maraming salamat po sir.
14: Muli po atin pong nakakwentuhan si Mr. Eldrin Lee, ang Chief Executive Farmer ng Nama Urban Farm Incorporated. Muli po, no, sundan niyo lamang po ang Nama Microgreens sa kanilang social media platforms. At muli po para sa ating mga kababayan na naghahanap ng additional healthy option sa inyo pong mga diet para po sa gustong mas maging healthy at mas maging malusog dito po sa konsepto ng sustainable at smart agriculture. Ito pong microgreens, yung isa po sa pwede nating suportahan. At katuwang po natin dyan, itong Nama Urban Farm. At syempre po, para doon sa mga naisubukan na magpatubo at personal po nga masubukan itong mga microgreens na ito, pwede po kayong bumisita sa Back to Basics Eco Store. Pwede nyo rin po itong i-avail. Mag-message lamang po no, sa kanilang social media platform at sa website po ng Back to Basics Eco Store para ma-order nyo po itong currently 5 varieties ng grow kits ng microgreens mula po sa Nama Urban Farm. Muli po no, para po sa ating mga ka-green mindset na gusto pong maging healthy, pwede po natin subukan itong microgreens ng Nama Urban Farm na available din po sa Back to Basics Eco Store. Ang oras po natin, 3:35 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
11: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Radyo Pilipinas.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Iya, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
17: Aba, simple lang pero mahalaga.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Set your mind to think green.
12: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
11: Green Mindset.
13: Ang oras po natin, 3:40 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, ay bigandaan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Lucena. 907 kilos ng basura na kolekta sa coastal cleanup sa Pagbilao, Quezon. Mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena, may pag-ulat si Mara Grizula.
14: Radyo Magazine. Report.
15: Umabot sa 100 sako o 907 kilograms ng non-biodegradable waste ang nakolekta sa isinagawang coastal cleanup sa Barangay Ibabang Pulo, Pagbilao, Quezon bilang bahagi ng International Coastal Cleanup o ICC 2026. Ayon sa pabatid ng DENR-4A, pinangunahan ng DENR Community Environment and Natural Resources Office o Sendro Tayabas ang nasabing aktibidad na may temang Clean Seas for Resilient Communities. Aabot sa 156 volunteers ang lumahok mula sa lokal na pamahalaan at men ng Pagbilao, Barangay Ibabang Pulo, PDRRMO, mga residente at iba't ibang community organizations. Kabilang sa mga nakolekta ang food at beverage packaging, plastic containers, fishing gear at iba pang itinapong materyales. Layunin ng International Coastal Cleanup na mabawasan ang mga basura sa baybayin, matukoy ang dami at uri ng marine debris at mapataas ang kamalayan sa epekto ng land-based pollution sa marine at coastal ecosystems. Isinasagawa ang ICC tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre sa mahigit 199 countries at kinikilala sa Pilipinas sa ilalim ng Presidential Proclamation number 470 series of 2003. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
14: Radyo Magazine.
12: Report.
13: At kaugnay pa rin po no, nito nakalipas nga ang International Coastal Cleanup 2026. Kaya nga po nang sabi natin, no, tayo po ay nakaantabay doon sa resulta na ibabahagi po no, ng ating DENR magkaugnay sa kung ano po no, yung majority pa rin ng mga basura na sanhi po no, ng pollution, lalo na po no, dito sa mga ICC locations kung saan po inilunsad itong sa bayang paglilinis. At sa ibinahagi pong impormasyon ng Las Piñas Parañaque Wetland Park Protected Area Management Office. Ito po yung naging resulta ng International Coastal Cleanup. Lumabas na nga po no, itong resulta ng 2026 International Coastal Cleanup sa Las Piñas Parañaque Wetland Park at kinukumpirma po nito na ang patuloy at seryosong suliranin sa ating baybayin at wetland ecosystem ay ito pa rin pong plastic pollution. Alinsunod po sa ICC guidelines, hindi lamang po tinimbang ang mga nakolektang basura, binilang at pinaghiwa-hiwalay din po ito

0: ng ating mga volunteers sa ayon po sa URI. Muli po, no, ito yung kaibahan ng International Coastal Cleanup sa mga nakasanayan po, no, o yung madalas na gawing cleanup activity ng atin pong DENR. Dito po, no, sa ICC ay talagang binibilang po, no, sinusuri kung ano po yung pinakamaraming basura na nakolekta during the cleanup activity. At sa ulat nga po na ibinahagi ng Las Piñas Parañaque Wetland Park, pinakamarami po ang mga plastic food wrappers na umabot po sa 13,679 na piraso. Sinundan po ito ng plastic grocery bags, plastic beverage bottles, plastic cups, sachets, cups and plates, straws, at stirrers at lid covers. So sa nakikita po natin ngayon sa ating Facebook at YouTube live streaming, base po, no, sa larawan din na ibinahagi po ng LPPWP Protected Area Management Office. Muli po, no, 13,679 pieces po ng plastic food wrappers. Ganun po karami. Kaya talagang makikita natin na itong mga single-use plastics, itong mga single-use packagings na ginagamit, ito rin po talaga, no, yung eventually nag-end up, inaanod, at naiimbak po, no, at naiipon na sa atin pong mga daluyan ng tubig at sa atin pong mga baybayin. Tulad po dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park, 10,435 pieces po ng plastic grocery bags, 9,488 pieces ng plastic beverage bottles, 6,784 pieces po ng plastic bottle caps o yung mga takip po ng bote, 5,052 pieces ng mga plastic sachets and pouches. Gayun din po, no, yung mga plastic cups and plates na umabot po sa 4,757 pieces. Ito pong mga plastic straw at mga stirrers, nako, 3,000 po, no, 3,708 pieces. Itong mga glass beverage o yung mga babasagin pong bote na umabot sa 3,547 pieces. 3,363 pieces po ng iba pang uri ng plastic bags at 2,241 pieces po, no, ng mga plastic lids o yung mga takip ng atin pong mga binibiling inumin. Imagine po, no, sa isang araw, sa isang clean up activity lamang po, no, ay kapag binilang natin yung dami ng basura katulad po, no, ng ginagawa during the International Coastal Cleanup, marirealize natin na ito pong mga pang-araw-araw na produkto na atin pong binibili, yung mga produkto na atin pong ginagamit sa araw-araw, ito po, no, yung mga packaging nito na hindi po natin itinapon ng tama ay maaari pong anurin at mapunta dito po, no, maging sa ating mga protected areas tulad po ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. So ito po, no, yung realization natin na basta isa lamang po sa atin, lalo na po, no, kung isang community sa atin ang hindi po talaga sumusunod at hindi po nakikibahagi sa ating solid waste program, sa atin pong paraan o sa atin pong tamang pamamahala at pagtatapon ng basura, ay magiging ganito pa rin po, no, yung serye, ganito pa rin po yung kwento sa dami po ng basura at yung problema natin sa plastic at problema natin sa pollution ay hindi po natin masusolusyunan. Sabi nga po, no, ng ating Las Piñas Parañaque Wetland Park, kapansin-pansin nga po, no, na maliban sa mga bote na gawa sa salamin, na mga pangunahing uri po ng basurang nakolekta ay gawa po sa plastic. Malinaw na ipinapakita ng mga bilang na ito kung gaano po kalaganap ang plastic pollution sa ating kapaligiran. Bukod sa pagiging sanhi ng maruming paligid, ang plastic po ay maaaring makapinsala sa mga hayop at ecosystem kapag ito po ay nakain, nakakabit o nakasagabal sa mga hayop at nakasisira po sa kanilang tirahan. Ito po, no, yung mas malalim pang problema na idinudulot po nitong mga plastic na atin pong hindi itinapon ng tama. Kapag nadudurog po ang plastic at nagiging maliit na piraso, maaari po ito maging microplastics na napupunta po sa tubig, lupa, hangin at sa atin pong food chain na maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan at sa kapaligiran nating mga tao. Para sa isang protected area tulad po ng Las Piñas Parañaque Wetland Park, isa pong mahalagang tirahan ng mga wildlife at natural na proteksyon ng mga kalapit na komunidad. Ang mga resulta pong ito ay isang malinaw na paalala na hindi nagtatapos sa clean up ang ating responsibilidad sa paglaban sa plastic pollution. Ngunit may magagawa po ang bawat isa. Bilang individual, maaari po nating bawasan ang paggamit ng mga single-use plastics. Gumamit po ng mga reusables na alternative at isagawa po ng maayos ang paghihiwalay at pagtatapon ng basura. Muli po, no, yung mga simple po nating ginagawa sa araw-araw, yung tayo po ay gumamit lamang ng tumblers at hindi na po bumili ng mga bottled waters at bumili po ng mga bottled drinks. Yan po ay malaking tulong na. Imagine po, no, kung kayo ay araw-araw na uminom ng tubig at araw-araw po kayong bumibili ng bottled waters. So sa isang linggo, no, gaano karami po ng bote. Pero dahil kayo po ay gumagamit ng tumblers, nagre-refill kayo sa mga offices ninyo at mayroon po kayong refill din sa inyong mga bahay, ay hindi po ganun kadami. Hindi na po kayo nakakadagdag pa doon po, no, sa dami ng bumibili at nagko-consume pa rin po ng mga bottled waters. Ganun din kapag kayo po ay kumakain at hindi kayo gumagamit ng mga disposable utensils, disposable plates, iyan po, no, ay malaking kabawasan na. Talaga pong sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw po nating routine, kung tayo po ay gagamit ng mga reusables na gamit po sa pang-araw-araw, malaking kabawasan po yan sa mga nalilikha nating basura. Sa antas naman po ng komunidad, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang mabawasan ang paggamit ng plastic. Mapabuti ang waste management, mapalakas ang recycling at waste recovery at maiwasang makarating ang basura sa mga ilog, wetland at sa dagat. So ito pong panawagan na ito ay panawagan para sa ating bawat isa at panawagan po para sa ating lahat. Ang 13,679 na plastic food wrappers ay hindi lamang po ito numero. Ang bawat isa ay isang piraso ng plastic na napunta sa ating mga ilog, latian at dagat. At ito po, no, ay may malaking negatibong epekto sa atin pong kapaligiran. Magtulungan po tayo upang mabawasan ang plastic waste mula sa pinagmumulan nito at mapangalagaan ang ating mga wetland para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Muli po, ito ang mensahe at panawagan po ng ating Las Piñas Parañaque Wetland Park Protected Area Management Office na tayo po ay maging wetland hero at patuloy pong protektahan itong Metro Manila's last coastal frontier. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating Las Piñas Parañaque Wetland Park. Maaari nyo pong sundan ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan na si Sir Eldrin Lee, ang Chief Executive Farmer ng Nama Urban Farm Incorporated. At syempre po, no, bumubuo na din ng Nama Urban Farm. At syempre, nais din po nating pasalamatan si Ms. Laarnie Canso ng Back to Basics Eco Store sa pagbabahagi po, no, ng kanilang kwento. At muli po, suportahan po natin itong Nama Microgreens para po sa ating mga kababayan dito po, no, sa Metro Manila, lalo na po dito sa Quezon City. Available po sa Back to Basics Eco Store ito pong 5 varieties ng Nama Microgreens. At sundan nyo lamang din po ang social media platforms ng Nama Microgreens para po sa iba pang impormasyon at dagdag kaalaman na patungkol dito sa microgreens. Maaaring bago pa lamang po sa inyo itong konsepto nga ito, pero para po doon sa mga nasa kanilang journey na na nga kanilang healthy living at nais pong simulan na mas maging malusog at alagaan po ang ating mga sarili at ang ating kalusugan. Isa pong option natin para po sa ating mga ka-green mindset, ito pong microgreens ng Nama Urban Farm. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapo na dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan ang hapunan!
6: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
19: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: mga opisyal at empleyado ng DPWH Region 11 dumating na sa NBI para sa investigasyon ng flood control projects. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Matapos ipasabihin na ng National Bureau of Investigation, humarap na si DPWH Region 11 Director Juby Cordon at iba pang mga empleyado ng ahensya para magbigay ng testimonya kaugnay ng flood control project sa Davao. Bit-bit naman ang mga opisyal ng DPWH ang 10 megabox na naglalaman ng mga dokumento na kasama rin na ipinasabihin na. Matatandaan na nasa 50 flood control projects ang nakitaan ng anomalya ng NBI sa Davao Region dahil ang ilan-anya ay ghost o di kaya ay substandard. Ang pagkakasabihin gawa. Meron ding mga iisa ang coordinates pero 5 magkakaibang proyekto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hihimayin at iisa-isahin nila ang mga dokumento, magiging patas ang investigasyon at lahat ay ibabatay sa ebidensya.
3: Daladala yung mga dokumentong hiningi namin. There are about 10 boxes of documents na aming iisa-isahin para makita natin kung ano talaga yung pangyayari dito sa mga proyekto na ito. Kung wala namang ebidensya na magtuturo para magkaroon ng kaso, ipapahayag din natin ito.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, paano ka lang magpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials nasa Malacañang nga? Para sa buong ulat, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Kinumpirma ni Sen. President Sherwin Gatchalian na ipadala na nila sa Malacañang ang enrolled bill ng panukalang ng pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials. Sa ilalim ng panukala, madadagdagan ng 2 taon pa ang termino ng mga kasalukuyang nakaupong barangay at SK officials, kaya naman mauusog rin ang barangay at SK election o BSKE sa November 2028. Nakaschedule sanang isagawa ang BSKE ngayong Nobyembre. Ayon kay Gatchalian, inadapt na ng Kamara ang versyon ng Senado ng panukalang ito. Wala rin anya silang impormasyon na ibibito ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala, kaya namang inaasahang anumang oras ngayong Linggo o sa susunod na Linggo ay mapipirmahan na ito bilang isang ganap na batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
5: Tuloy ano yung pinadala na namin kay Presidente, and sa pagkaalam ko wala namang balita na ibibito niya. So ma-extend ng 5 years. May extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay officials. Wala naman akong nababalitaan na ibibito nila ng Malacañang. So, masasign yan anytime, maybe this week or...
6: Kaya na next week.
5: Oo nga eh. So, dapat this week.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, panibagong round ng uplift aid sa agri at transport sector inihahanda na ng Marcos Administration. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
7: Inihahanda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Kasunod pa rin ito ng pagpalo sa $100 per barrel ng presyo ng krudo, bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na target para sa panibagong uplift assistance. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez naman, una nang sinabi na patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Seryoso ang inaaral ng kagawaran ng posibleng pagpapabilang rin ng iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ang tinatamasa ng PUJs at UV Express. Ang fair hike petition patuloy na ikinukonsulta ng gobyerno.
8: Ang sabi niya nga po sa akin, hanapan pa ng paraan, no? Na ang tulong para sa mga transport group natin at ang tulong sa mga commuters ay manggaling sa gobyerno. No, kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maiksan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective.
7: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magazine. At para sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swap na budget recipes? Light na buong family!
9: Tala kayang makakalikasan!
6: Anything under the sun!
10: Radyo Magazine 1278 AM
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG!
23: Radyo Magazine 1278.
24: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At mga ka-frenny, alas 4 na naman ng hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon at ating pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Magazine. Para naman sa aming YouTube, i-search naman ang At Radyo Magazine Live. At para naman sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa radiomagazine@gmail.com. At para naman sa aming official mobile application, maaari nyo pong ma-download ng libre ang PBS Receiver. I-search nyo lamang po ito sa inyong Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver. Maaari nyo rin pong mapakinggan dito ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari po nating mabalikan ang mga kwento ng mga naging panauhin po natin dito sa iba't ibang programa sa Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura.

0: Isang sining at isang pagkilala ang ating pagkukwentuhan ngayong hapon dahil dala-dala niya lamang ang ating pangalan, ang ating bansa sa buong mundo. Ay kanyang ipinakilala ang galing ng mga Pilipino pagdating sa paggaganchilyo. Alam niyo ba mga ka-friends, siguro naman ay nakikita niyo na po sa online ay meron po tayong bagong Guinness World Record holder. Para po ito sa kategoryang largest crochet mandala by an individual. Aba, gano ba yan kalaki, ano mga ka-frenny? Yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. At syempre, atin pong makakasama ang bagong Guinness World Record title holder at isang full-time crochet artist mula po sa Baguio, si Miss Adelaide Acosejo Guia. Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Miss Mary.
0: Mama, magandang hapon po. Kumusta po kayo?
1: Mabuti po naman.
0: And of course, Mama, muli congratulations po sa inyo at kayo po ay isang Guinness World Record title holder sa largest crochet mandala by an individual. Kumusta po naman itong karangalan na ibinigay po sa inyo, ma'am?
1: September 17, na-receive ko yung email ng Guinness World Record na ibinibigay na po natin sa atin yung title ng largest crochet mandala by an individual.
0: Mm-hmm. By means na largest crochet, ma'am, gaano po ito kalaki?
1: Ang sukat po nito, ang ating official measurement ay 28.03 square meters.
0: Wow! Dito po sa ganitong kalaking 28 square meters, ma'am, gaano rin po ba ito kabigat? Kasi for sure, itong pagkukrochet, ma'am, kahit nga yung paggawa ng simpleng placemat, mga bag, kapag pinagsama mo yan, mabigat yan eh. So what more pa itong ginawa po ninyong mandala, ma'am?
1: Yes, ma'am. Nagkilo po kami sa Victory last year, mm-hmm, and it weighs 32 kilos. Wow. Pero nadagdagan po siya ng dalawang rounds, so more than 32 kilos po siya.
0: Mm-hmm. Dito po ma'am, sa paggawa po ninyo ng mandala, matanong po namin, ano pong pumasok sa isip po ninyo ma'am na gumawa ng ganito kalaki na paggawa sa paggaganchilyo?
1: Actually, nung simula, ma'am, si husband ko kasi ang nag-encourage sa akin na gumawa. Dahil ang aming mga friends na tattoo artist, may mga backdraft sila na mandala. Nung simula po, hindi ganyan kalaki yan. Ang gamit ko pong sinulit ay Monaco o yung maliit, manipis lang na thread. Since dito naman po sa Baguio, maraming available na yarn sa hangar or hangar market dito sa Baguio City na katawag po ng pansin sa akin yung rag yarn. Ang rag yarn po ay medyo makapal at medyo magaspang. Pero sabi ko, tingnan ko nga itong rag yarn na ito kung ano ang kalalabasan. So since makapal nga siya, yung full pattern ng Mandala Madness ni Helen Shrimpton, ang kinalabas niya ng kanyang sukat ay 120 inches in diameter.
0: Mm-hmm. Pero alam niyo ma'am, nung chine-check ko po ang inyong Facebook page, ay kung tutusin ma'am, siguro yung iba iisipin, ito'y flat lamang na crochet. Pero hindi, kasi nung tinitignan ko ma'am closely yung inyong ginawa, may mga mararamdaman din po kayong mga design pattern na kumbaga eh, hindi lang talaga siya flat. Talagang mararamdaman niyo po yung bawat pattern na ginawa po ninyo. Gaano po ito katagal po ninyong ginawa?
1: Bali, sa paggawa po ng ating entry sa Guinness World Record, kung susumahin po yung araw, ay 69 days.
0: Ooh.
1: Pero sinimulan ko po ito July of 2024. Pero naatake po ako sa puso ng August ng 2024. So na-stop po siya. Pinagpatuloy po natin ito May 22 of 2025. So natapos po siya around noong September 11 of 2025, yung nag-attempt po kami magsukat sa SM Baguio City.
0: Mm-hmm. And napansin ko rin ma'am, ano, hindi rin po tulad din ng nabanggit nyo kanina, hindi rin naman po ito first time na gumawa kayo ng ganitong malalaking mga ganchilyo. So bakit po usually ma'am ganito kalaki yung mga ginagawa po ninyo?
1: Buddy, since nga nang that was way back pandemic nag-experiment ako sa mga yarns, lumaki siya. So, parang ang saya niyang gawin kasi mas madali mo siyang makita. At saka pag naka-install na siya, makikita mo talaga yung artwork o yung pagiging yung art ng crochet pag naka-install na siya.
0: Mm, alam niyo mama, habang tinitingnan ko rin yung mga gawa po ninyo, hindi lang siya basta simpleng crochet. Na-appreciate ko po ma'am kasi sobrang daming pwedeng tingnan sa mga ginagawa po ninyo. Sa bawat piece ay iba't ibang kulay, full of colors actually. Then na full of different patterns na parang ang daming pwedeng gawin ma'am. Ang daming pwedeng ma-appreciate po sa isang obra na ginagawa po ninyo. Pero ma'am, matanong po namin since kayo rin po ay ngayon nga po ay bagong title holder dito sa Guinness World Record. Matanong po namin na paano po kayo nagsimulang matuto ng paggaganchilyo?
1: Sa nung nagsimula po ako niyan ay yung sa pagtingin po sa aking nanay since ang nanay ko po ay nagaganchilyo, hindi na po kami tinuruan, kaming lahat ng magkakapatid, kami po ay anim, kahit po lalaki ay marunong maganchilyo. Pero sa akin po ako yung kumbaga naging passion ko na siya, hindi lang siya basta hobby. Parang hindi makukumpleto ang araw kung hindi ka nakapaganchilyo. Yung ganung feeling.
0: Totoo po yan, ano. Actually, mama, ma-share ko din kasi na-try ko na rin mag-ganchilyo. Pero totoo po yun kung minsan, pag talaga nagustuhan mo yung isang bagay, kailangan everyday parang may attendance ka na hindi pwedeng hindi ka may nagawa doon sa ginagawa mo na yun. And sana no, dito nga lang din, mama, sa ating curriculum sa dito sa Metro Manila, sana meron pa rin, ano, na I'm not really sure, ma'am, kung meron pa rin tayong subject para maipasok itong paggaganchilyo. Pero during our time nga rin, ma'am, ma-share ko lang din, thankful tayo na at least naipasok ito sa ating mga subject tulad ng TLE at naituro po sa ating mga estudyante na kahit introduction man lang, maituro sa atin itong mga simpleng pattern. Then, syempre, nasa sa atin na lamang kung paano natin ito mapapangalagahan and at the same time, kung nais po natin itong gawin in the near future for businesses. And ma'am, kumusta naman po yung process po ninyo dito sa pagpasa po ninyo dito sa Guinness World Record? Usually po, gaano po katagal yung naging process po nito?
1: Ay, salamat sa pagtanong na yan. Kasi talagang sa crochet, sabi ko nga, dyan ako magaling. Mm-hmm. Pero yung pagproseso, maraming tao ang nasa likod nito. Mm-hmm. Hindi lang ako. Kasi kung wala sila, hindi rin papasok itong ganchilyo natin sa world record. I really give, I'm thankful and grateful sa mga, sa core group. Lalong-lalo na kila Marge, kay Sir Art, kay John Art, kay Leslie sa NIIT, kay Ferdinita. Tapos, lalo-lalo na kay Sir Francis kasi malayo siya, hindi ko siya na-meet in person. Pero in God's time and will, pinagtagpo kami through a friend, Leslie Dulpo, na ang una nga daw niyang ano is aambag lang siya sa registration, then tapos na. Pero ang nangyari, sila yung nag-process, nag-research, kasi hindi basta-basta si Guinness. Meron silang mga requirements. And talagang ni-research nila ano ba ang kung ano yung tama, kung anong requirements nila. Kasi kung ako lang o yung sa family namin, wala, hindi ito mag-go through.
0: And ma'am, kumustahin naman kita. Kumusta naman po yung kamay ninyo? Nako, hindi po biro yung gumawa ng ganitong crochet. Oh,
1: ayun. Buo pa po. Buo pa po.
0: Ayun. Kasi mama, actually, di ba usually sa pagkocrochet yung dito, sa gitna, dito naman, magkakakayo ka talaga. Kumusta naman po yung mga kamay ninyo, ma'am?
1: I am blessed with a strong hands, although talagang may time na masakit siya. Pero sa haba ng oras ng pagkukrochet ko, more than 8 hours a day.
0: Wow.
1: Talagang yung span of time niya, halos, sabi ko nga, tamad ako sa gawain bahay, pero sa pagkukrochet, masipag ako.
0: Yeah. Naku, mama. Naku, hindi ko ma-imagine yung mga challenges po ninyo na kinakaharap everyday para makumpleto itong mandala. Pero matanong ko na rin po ni ko na rin po yun, no, ma'am, na ano po yung mga challenges po yung na kinaharap nyo during the process na ginagawa po ninyo itong napakalaking mandala?
1: Sa ang naging problema lang naman nung nagkasakit ako since na talagang na-stop siya from August of 2024 na napagpatuloy ko lang siya nung May dun sa Rose Garden. And ang yarn naman, nagtatrabaho pa ako nun as a call center agent na dati Sitel, ngayon Foundever. So pag may extra money, bibili kami na, since nabibili siya ng by kilo, so yun, bumibili kami ng yarn na kung ano available, saka yun na ipagpatuloy yung pag-crochet.
0: Dito po ba, ma'am, since ito po yung malaki talaga at napakaraming yarn ang bubunuin po ninyo para mabuo itong mandala, may mga ginamit rin po ba kayong mga recycled yarns?
1: Ito is, ano siya, yung parang yung surplus or yung sobrang yarn sa isang factory. Kaya wala siyang label. So, mga sobrang yarn siya na ginagawang carpet. So, tapos yun yung binibenta sa ano sa hangar. Kasi meron ako nakita minsan sa cone for carpet Philippines, ganon. So ito yung mga hindi na kailangan ng factory tapos dinadala dito sa hangar market.
0: Ayun, and kumusta naman, ma'am, yung naging reaction po ng mga kaibigan nyo, mga kapwa crocheter na tinatawag natin, na of course, syempre proud na proud, nasungkit nyo po itong pagkilala na ito.
1: Yun nga, sabi ko naman, hindi lang, since mga crochet, sa crochet community, sabi ko, kaya nyo rin yan, yun nga, since pag marunong ka mag-crochet, makakabuo at makakabuo ka. Kaya lang yung patience mo na dugtungan, dugtungan, dugtungan ng dugtungan. Kasi minsan, ang ano natin, ah, okay na to, malaki na to para sa akin, di ba? Ako lang, siguro, natuwa lang ako na gumawa ng mas malaki. Parang, nung una, sabi ko nga, nandiyan na si Giant Mandala, nakikita na siya sa Section Road. Ano ang susunod? Eh yung aming, kumbaga, may training na Baguio Imagineers, after this Giant Mandala, what's next? Sabi ko, naisip ko, bakit hindi lakihan natin yung pangarap natin? Malay mo, yung kumbaga, malay mo, pumasok sa Guinness. Actually, pangalawa ko na tong attempt. Nung una, yun lang, nag-attempt lang, tapos nag-lapse lang yung time. Pero ito, pinadala ni Lord lahat ng mga kailangan tao, kailangan personalities na tutulong para mabuo yung pangarap natin. So, hindi lang talaga ako ito. Lahat ng tumulong, nanalangin, buong Pilipinas, hanggang talagang meron nagsasabi nga na nung na-announce namin na in-accept ni Guinness yung ating proposal, marami namang nagre-reach out na we're rooting for you, we're praying for you, we are your supporter, yung parang ganon. So hindi ito para sa akin lang, sa pamilya, sa Baguio, sa buong Pilipinas para ito.
0: And deserve naman, ma'am. Nako, deserve po ninyo yung mga compliments, yung mga pagkilala, yung mga lahat ng mga good words na natatanggap po ninyo ngayon sa pagkilala po natin bilang sa inyong nga po nga Guinness World Records title holder na largest crochet mandala by an individual. Pero ma'am, matanong din po namin para at least sa mga nais din pong mga bumisita dito sa Baguio, gaano po ba kayaman, kasikat ang kultura ng paggaganchilyo dito po sa inyong lugar?
1: Sa Baguio, kahit sa market, marami kang makikita. And mga bata sa mga workshop na yung eagerness nila na maggawa, makikita mo rin sa kanila kasi nagtatanong kung paano at saka nagjo-join sila sa mga workshop.
0: Nabanggit nyo rin ma'am kanina no, na by doing this ay para na rin po makilala yung ating mga indigenous weavers, yung ating iba pang mga local artisan. Bakit po kaya ma'am mahalaga na mapagtuunan din po natin ng pansin ang napakarami pa po nating mga indigenous weavers and local artisan?
1: Totoo yan, dapat talagang pagtuunan. Kasi as a mother din, di ba minsan hindi naman tayo nakakapagtrabaho sa pag nanay, ang nanay minsan sa bahay lang. So yung mga spare time after ng household chore, pwede ka na mag-ansilyo. So yung maliliit na bagay, keychains, pag naipon mo yon, pwede mo na siyang ibenta. Now ang sa akin, since yun nga natutulungan ko ang mga mothers and students na marunong na mag-crochet, kaya pag may budget ako, kinukuha ko para idadalhin din dun sa aming booth sa mga kamisong para ibenta. So by doing that, matulungan natin yung mga nanay estudyante na magkaroon ng extra income.
0: Dito sa pagkilalang ito, mama, siguro sa iba mama isipin, ay, of course, certificate lang yan, o di kaya naman ay pagkilala lang yan. Pero para sa inyo, mama, gaano po ito makakatulong sa inyo sa bilang mahirang na Guinness World Record holder sa largest crochet mandala by an individual?
1: Magandang tanong. Kasi sa pagkilala, minsan kasi ang crochet, sasabihin, crochet lang, ganshilyo lang yan. Yung kumbaga yung ano, yung lang.
0: Yes.
1: Medyo naaano ako doon eh. Kasi ang crochet or ganshilyo, oras ang ginugugol. Hindi ka makakabuo kung hindi ka nakapag-chain.
0: Yes.
1: Hindi ka makakabuo kung hindi mo alam kung paano gagawin. Yun, pag nagtuturo nga kami, chain pa lang, hirap na hirap na. Paano pa yung malaki? Diba? Pero sa mga may hilig, madali na lang talaga ang crochet.
0: Tsaka totoo yan yung mama, nabanggit yung ngayon sa paggawa kasi ng chain. Siguro sa iba napakasimple pero sa iba mahirap din. And hindi rin po biro yung, kasi yung naalala ko sa pagsisimula ko rin po matutunan itong crochet. Minsan nga binibilang nyo pa yan ma'am, di ba? Bibilangin mo kung saan mo ilalagay yung isang hook, saan mo ilalagay yung isang design. Tapos syempre para maging pantay yan sa paningin natin, bibilangin mo pa yan sa iba pang chain na gagawin po ninyo. So yung ganung effort, hindi po natin makakaila na ganun po katindi yung ginagawa ng ating mga crocheter na para lang mapagbantay yung ating mga designs, maging pantay sa paningin natin, kumbaga lahat maging perfect sa paningin natin itong mga designs na ginagawa po ninyo. And ma'am, nabanggit nyo nga po kanina since nasungkit nyo nga rin po itong title holder na po ito and yung pagkilala ito dito sa Guinness World Records. Sa ngayon po ma'am, matanong ko pa po ma'am kung meron pa po kayong mga dream project na gugustuhin nyo pa pong gawin?
1: Sa ngayon, wala pa sa isip ko kung ano yung susunod. Pero ang gusto ko kasi talaga yung matulungan yung mga crafter na mayangat ang yung crochet. Kasi it's a form of art na hindi napapansin ng iba. Yung nilalang lang, yung ganon.
0: Yes.
1: So, yun, since nga na pwede rin naman itong pagkakitaan, matulungan na ma-i-promote ang mga crocheter sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Baguio. Kasi lahat ng parte ng Pilipinas meron nagko-crochet.
0: Yes.
1: So, ma-i-promote siya, hindi yung, kasi ang struggle din ng mga crocheter, binabarat daw sila yung mga ganun. Sabi ko kasi kung halimbawang ito sa may pagkilala na pwede pa lang maging title holder ang isang crusader, ganun din yung mga naggumagawa kasi parehas lang naman ng stitches na ginagamit natin ng mga crusader. So, kung ano yung nagagawa ko, magagawa rin ng mga crusader.
0: Mm-hmm. Ma'am, matanong ko din dito sa pagkilalang ito, ano po ba yung maitutulong nito sa crochet community dito sa Baguio?
1: Malaki kasi nga yon nabibigyang pansin ang pagiging creativity ng mga crocheter, crafter. It is yung dagdag bangubad, dagdag paganda.
0: Mm.
1: 'Di ba? Kasi syempre ano pa ba ang makikita natin? Ano pa ang mai-offer natin sa mga bisita? So, meron kami mga handmade products na kami mismo ang gumawa.
0: Mm-hmm.
1: So, sa mga crocheter ng Baguio dito, talagang nakikita mo yung creativity nila. Kasi yung mga keychains. So, yan ang mga gawa ng mga taga-Baguio. At makikita mo rin siya sa mga palengke. Mm-hmm. And yan.
0: Itong inyo pong giant mandala, ma'am. Saan po ito naka-display ngayon, ma'am?
1: Sa ngayon, inaasikaso pa ang public viewing sa Mount Camisong. So, i-take advantage ko na sa pag-invite sa inyo. Ngayong Saturday, September 26, i-open na sa public for public viewing ang ating giant mandala na Guinness piece sa Mount Camisong.
0: Wow.
1: So, from September 26 and moving forward, it will be available sa Mount Camisong.
0: Wow! Speaking of that, ma'am, saan pa po maaring pumunta yung ating mga kababayan para makita pa po yung iba pa po ninyong mga obra?
1: Sa ngayon, sa Lemon and Olives, so pag nagutom kayo dito sa Baguio, meron tayo dito sa Lemon and Olives na mga produktong keychain. So pwede mo siya, yung pwedeng pasalubong na galing sa Baguio. Meron din tayo dito sa Baguio Country Club, sa Curio Club.
0: Ayun. And ma'am, ilang katanungan na lamang po. Ano po kaya ang inyong maipapayo para sa ating mga kababayan na naisimulan yung kanilang journey sa pagko-crochet?
1: Sa pagko-crochet naman, paghilig mo, madali mo siyang matututunan. And basta, kumbaga, put love on what you are doing. Kasi ako talagang dalag ko siyang gawin. Masaya siya. Yung kumbaga, kung gusto mo kasi yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo. At maganda ang kalalabasan nito.
0: Mm-hmm. Totoo, ma'am. Kapag talaga, tulad nga ng nabanggit nyo, pag gusto nyo yung ginagawa ninyo, hindi mo na alam kung saan ka na pwede niyang dalhin. Kasi sa dami ng mga new ideas na pwede mong gawin na hindi mo namamalayan, kaya mo palang gawin. Naku, ma'am, maraming salamat po sa pag-share ng inyong inspiring na kwento sa amin. And of course, ma'am, muli, congratulations po sa inyo. Naku, napawi po ang inyong lahat na ibinahaging oras, pawis, dugo, lahat na pagod dito po sa paggawa po ninyo ng largest crochet mandala. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Congratulations muli, ma'am. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din po sa panahon at sa pag-imbita sa oras na ito. God bless us all po. Para sa atin po itong lahat, hindi na para sa amin. Mabuhay po tayong lahat.
0: Ayun, muli, maraming salamat kay Miss Adelaida Consejo Guia. Siya po ay isang full-time crochet artist at bagong hirang, wow, na Guinness World Records holder po ng sa kategoryang largest crochet mandala by an individual. Naku, mga ka-friend, ibiruin ninyo, no, na ganun kalaki, mga nasa 28 square meters nga raw, ano, yung laki nitong kanyang iginansilyong mandala. Naku, mga ka-friend, kumashare ko lang. Yung ganitong klase ng mga kalalaking mga pattern na tinatawag nga natin sa crochet, ano, sa ganchilyo. Parang kuminsan, inaabot pa ako ng isang linggo. Kasi kuminsan, syempre, tinatamaan tayo ng katamaran. O di kaya naman, minsan na may mental block ka sa pattern or sa design na gusto mong gawin sa isang tinatawag nga nating pattern. So, biruin nyo yung ganong ginawa ni Miss Guia na ganon kalaking mandala. It's so much, it took them so much effort. It took them so much time para And deserve naman, deserve, sobrang deserve na makamit po nila itong pagkilala mula sa Guinness World Records. Muli, congratulations sa ating mga crocheter dito sa Baguio. Sabi nga ni Ma'am Gia, ito naman ay para sa lahat. Ang pagkilalang ito ay para sa buong Pilipinas. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital

0: Anuelo, which is a stiff scarf.
1: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
0: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
2: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
3: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
4: Miss Philippines!
2: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
0: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
2: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? No more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At yung tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
7: Ube.
6: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at maraming pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutuwang isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yam natin. Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman ito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue colors sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga research

0: researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha. Actually, matagal ng main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube craze sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino at produktong Pilipino.
1: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Pagpapakita ng kaugalian.
5: Paano po?
4: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
6: kahit kailan
4: o saan man, samahang bayanihan.
6: Dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, magstay pa rin tayo dito sa Baguio since naumpisa na natin ano, yung pagbisita dito sa Baguio sa pamamagitan po ng kwento ng crochet journey ni Miss Adelaida Cosejo Guillan na Guinness World Record holder para sa largest crochet mandala by an individual. Maumpisa natin ano kay Father Bienvenido Nebres. Kilala niyo ba siya, mga ka-frenny? Alam niyo, mga ka-frenny, bukod sa makilala natin yung ating mga national artists, maganda rin po ano na mabanggit natin. Siguro ko konti pa lamang yung mga nabanggit ko before na mga national scientist dito po sa ating bansa. Akalaan niyo yun, no? Meron din pala tayong tinatawag na national scientist. Umpisahan natin ano kay Father Bienvenido Nebres, na kilalang mahusay na sa alagad ng matematika, edukador at administrador, na kung saan makabuluhan ang kanyang naging ambag sa pagpapaunlad ng pag-aaral ng matematika at inhinyeriya sa Pilipinas. Alam niyo, mga ka-friendly, napansin ko rin ano, dito sa ating bansa since tayo po ay nabubuo ng or makulay yung ating religion dito po sa ating bansa. Hindi lang nakukulong sa pagiging pastor or hindi lang nag-stay rather sa pagiging pastor yung ilan po sa ating mga kababayan, kundi ay napakalawak pa no, ng pwede nilang tahakin ng mga tinatawag nating endeavor or yung mga parang yung tahaking isa pang term ng endeavor, tahaking mga mundo, ano, yung mga future natin. So isa na nga po dito si Sir or si Father Bienvenido Nebres. Dakosan dahil nga sa kanyang walang sawang pagsusulong ng reformang pang-edukasyon at pagsisikap na maiangat ang kalidad ng pag-aaral ng matematika at agham, iginawad sa kanya ang pambansang alagad ng agham nitong taong 2011. Kung saan isang tanyag na mathematician na si Nebres at ang tanging Filipinong dalubhasa sa lohika ng matematika. Naku, kumusta naman no kung sakaling kakilala natin si Father. Ano kaya ang gaano kaya kabilis niyang masasagot ka kung sakaling meron tayong homework, no? Tas lalong-lalo na sa subject na math. Kumusta naman yung math journey niyo, mga ka-frenny? Parang naiisip ko nga, alam niyo, mga ka-frenny, kapag nagkukwentuhan na tayo or kami ng ating mga kaibigan, lagi ko sinasabi, favorite ko yung math, pero may ano lang yan, may parang anong tawag dito, may timeline lang yan. Favorite ko nung yung math noong ano lang, elementary at high school. Pero nung dumating na tayo, tumungto na tayo ng kolehiyo, sapat na yung makapasa tayo sa mga subject kabilang na itong math. So mabalik tayo kay Father Bienvenido Nebres. Ang kanyang araw mga pananaliksik ay tumatalakay sa kahalagan ng pagpapaunlad ng pag-aaral sa matematika. Nilinang niya ang mga teorya ng infinitary logics at inilapat ang mga ito sa praktikal na aplikasyon ng pagsusuri at algebra. Alam niyo no, yan yung mga top question until now actually na naririnig natin sa ating mga estudyante, sa mga ating mga bagong graduates na paano ba natin ma-apply in real life itong math? Saan ba natin ito magagamit? Alam nyo, di ba, yung ilan nga sa mga naririnig natin na pagdating sa mga pagiging pilosopo, bibilangin ba natin lahat ng mga upuan na nagagamit natin? Ia-add ba natin lahat ng mga salitang binibigkas natin sa araw-araw? Pero hindi naman din siguro natin namamalayan na nagagamit natin na yung ating skills no pagdating sa kaalaman dito sa subject or asignaturang math sa pang-araw-araw na ginagawa natin. At ito, dagdagan pa natin. Bilang isang edukador, pinamunuan niya ang pagtatayo ng Ateneo Center for Educational Development, Pathways to Higher Education at Sinergia Foundation. Ang mga institusyong ito ay ang kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa kagawaran ng edukasyon upang paunlarin ang kalidad ng pag-aaral sa pampublikong paaralan sa mga lalawigan. At si Father Bienvenido Nebres nga po ay nagmula-mula sa Baguio. Lumaki siya sa Bacnotan, La Union at nag-aral po siya ng pagpapari sa San Jose Seminary ng Vigan at sa Sacred Heart Novitiate. Oh, sa Nova Liches. Parang diyan maalala ko lang mga ka-friend, no, ma-share ko lang. Parang dito tayo nag-retreat ng grade 6 ata dito sa Sacred Heart Novitiate sa Nova Liches. At nagtapos po siya ng Bachelor sa Art at Master sa Pilosopiya sa Birchman's College Suite Scholasticate. At nagpatuloy naman siya ng pag-aaral sa Stanford University. Kaya hindi rin ano, nakakapagtaka na nakamit ni Father Bienvenido Nebres ang pagkilala bilang National Scientist at Pambansang Alagad ng Agham. Yun yung tawag natin, ano, yung Pambansang Alagad ng Agham, National Scientist dito po sa Pilipinas. So, of course, given na yan kapag sinabi natin national all over the Philippines. So, thankful tayo, no, sa mga naiambag ni Father Bienvenido Nebres dito sa ating bansa. At sana, since recently nga lang, ano, nadagdagan yung ating mga national artist, sana makita rin natin or maranasan din natin na madagdagan yung listahan ng ating mga national scientists o yung mga pambansang alagad ng agham. At mula riyan, tayo pa unti-unti nang magpapaalam ngayong hapon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan. Ganon din sa ating nakakwentuhan kanina si Miss Adelaida Coseo Guia, isang full-time crochet artist. At recently lamang ay kinilala ng Guinness World Record bilang title holder ng largest crochet mandala by an individual. Muli, congratulations kay Miss Guia and of course sa ating crochet community dito sa ating bansa and even dito po sa Baguio kung saan ay kinikilala din natin ano na art capital din itong Baguio dahil napakarami po nating mga indigenous weavers, mga indigenous artist, local artisan na tinatawag po natin. Para sa, ayun nga po no, kay Miss Guia, para po sa ating lahat itong pagkilala na ito. Maraming salamat din. Hindi ko pala nabati. Ano, magandang hapon din. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Si Frenny Sam Reyes, Frenny Julius Unga, Frenny Melchon Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Oras po natin, alas 5 ng hapon. Magandang hapon po. Welcome sa isa na namang pagtatanghal nitong ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. As usual, ako po si Tony P. ang kasama nyo hanggang alas 6 ngayong gabi. At gaya pa ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin ang ating palatuntunan at nariyan pa rin ang ating balitaan, ilang mga impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos isang oras nating pagsasamahan sa hapong ito ng September 24. Kahit anuman ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

At narito po ang lagay ng ating panahon at ang pinakahuling bulletin ng pag-asa ukol po dito kay Tropical Storm Quinny. Ayan, may bagyo po. Napanatili nitong si Quinny yung kanyang lakas habang tinatahak nito ang northwestward na direksyon dyan po sa Philippine Sea, east ng Northern Luzon. At inaasahan ngang magdadala ng maulap na panahon, mga pagulan at thunderstorms ang Tropical Storm Quinny sa Batanes at Babuyan Islands simula po sa Sabado ayon sa PAGASA. At sa pinakahuling update ngayong alas 5 ukol dito kay Quinny na ang international name ay Surigay. Ito ay nasa layong 1,205 kilometro east ng Northern Luzon. At northwestward nga po ang direksyon nito sa bilis na 25 kilometro kada oras. Taglay yung maximum sustained winds na 75 kilometers per hour near the center and gustiness na umabot ng 90 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, babala ng pag-asa sa malalakas hanggang gale force wind gusts sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Gayun din sa mga alon na 1 hanggang 2 metro sa coastal waters ng Northern Luzon. Inaasahang mananatiling malakas, ito pong si Quinny hanggang Biyernes at maaari pa raw lumakas hanggang typhoon category pagsapit ng araw ng Linggo. Ang Mindanao, Negros Island Region, Aklan, Iloilo, Guimaras at Siquijor, mararamdaman po yung trough nitong Tropical Cyclone Quinny at magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Kaya't posible po ang flash flood sa mga lugar na yan o landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Maging ang Bicol Region at ang nalalabing bahagi ng Visayas, madarama itong trough of Tropical Cyclone Quinny. Bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang kalangitan sa mga lugar na yan na may isolated rain showers or thunderstorms. Posible pa rin ang flash floods o landslides sa mga panahong malalakas ang pagulan. Tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Bahagyang maulap hanggang maulap ang ating papawirin na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Pinakamataas na temperaturang naitala ng PAGASA Weather Station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, 32.1 degrees Celsius kaninang alas 2 ng hapon, habang ang pinakamababa 25.3 degrees Celsius alas 6 kaninang umaga. At maya-maya lang 5:51 p.m. lulubog ang haring araw. Babalik yan bukas 5:45 a.m. Sa pagpapatuloy po ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: letters and souvenirs.
1: At kanina lamang po, naglabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA. At babala ng PAGASA ay may posibleng heavy to intense rain showers, pagkidlat at malalakas na bugso ng hangin sa Metro Manila at maraming bahagi ng Luzon ngayong hapon. Dito nga po sa thunderstorm advisory number 5 na nilabas ng PAGASA alas 4:12 kanina. Sinabi ng Weather Bureau na maaaring maranasan ang mga naturang kondisyon sa Metro Manila, gayon din sa mga bahagi ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Zambales, Laguna, Tarlac sa loob ng susunod na 2 oras. Kabilang sa mga lugar na dumaranas na o maaaring maapektuhan ng thunderstorms, ang Kainta, Antipolo, Taytay, San Mateo, Tanay, Angono, Binangonan, Rodriguez at iba pang bahagi ng Rizal. Inaasahan din ang thunderstorms sa ilang lugar sa Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at Zambales bukod sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Ayon sa PAGASA, maaaring magpatuloy hanggang 2 oras ang thunderstorm activity sa ilang lugar na kasalukuyang apektado. Babala ng ahensya sa posibleng flash floods at landslides, lalo sa mga lugar na makararanas ng matinding pagulan. Payo sa publiko, mag-ingat, iwasan ang mga lugar na madaling bahain at manatili sa ligtas na lugar kapag may pagkulog at pagkidlat. Patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA ang sitwasyon at pinapayuan ng lahat na abangan ang susunod pang weather update. Samantala, narito po ang ating balitaan sa Letters and Souvenirs.

0: Binati ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa kasunod ng matagumpay na dinaos na unang parliamentary election sa BARM. Nagkita ang Pangulo at si Makakuwa nitong Miyerkules, September 23 sa Malacanang. At ayon sa palasyo, kabilang sa tinalakay nila mga susunod na hakbang para sa bagong halal na BARM government. Kabilang ang pagpapatuloy ng mga development programs at paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Kabilang din sa napag-usapan ang pagpapatuloy ng normalization track ng peace process upang mapanatili ang mga nakamit na resulta sa usapan ng kapayapaan at development sa rehiyon. Sa inilabas na resulta ng halalan, nakakuha ang Bangsamoro Federalist Party ni Makakuwa ng 16 na pwesto para sa Regional Parliamentary Political Party at 15 district representative seats. Sa iba pang balita, pinagbawal muna sa Pilipinas ang messaging at media sharing platform na Discord. Ayon yan sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nagkabisa ang ban nitong Miyerkules lamang ng gabi. At ayon sa Kalihim, nakipagpulong ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pamunuan ng Discord para pag-usapan ng mga kinakailangang compliance measures. Kinumpirma rin ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso na may nakatakdang pulong ang ahensya at Discord alas 12 ng tanghali ngayong araw. Nauna nang binigyan ng CICC ng 24 hours ang Discord at Reddit para magkaroon ng Philippine presence kasunod ng South Cotabato school shooting at sa layuning mapalakas ang koordinasyon sa mga online platform. Nilinaw naman ng CICC na Reddit lamang ang nabigyan ng extension. Oras muna natin, meron na tayong 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, narito muna ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
2: Swak na budget recipes.
1: Light na buong family.
3: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turo man pagkwek or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
18: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: 1278 AM.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Samantala, narito po ang pagpapatuloy naman ng balitaan dito sa ating Letters and Souvenirs. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang nationwide rollout ng isang technology-driven alert at response system na kasalukuyang ginagamit sa Calabar Zone. Ito ay upang mas mabilis na ma-report at matugunan ang security threats sa mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinag-aaralan ng ahensya ang institutionalization ng BES o Best School Alert and Rapid Response System na nangangahulugan ng Build Partnership, Early Detection, Swift Alert, Tactical Response. Layunin itong pabilisin ang reporting, information sharing at coordination ng police, schools at iba pang local stakeholders kapag may emergency o security incident. Sa ilalim ng kasalukuyang Calabar Zone Pilot Program, nasa 155 paaralan ang nakatagdang gumamit ng application. Sinabi ng PNP na makikipag-ugnayan ito sa DICT para higit pang mapaunlad at mapanatili ang sistema sakaling ipatupad ito sa buong bansa. Samantala, patuloy ang pagtugis naman ng mga otoridad sa isang taong pinaniniwalaang naka-impluensya online sa menor de edad na sangkot sa nakamatay na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, natukoy na ng mga otoridad kung saan nakabase ang hinihinalang online recruiter at halos mahuli na umano ito. Sinabi ni Remulla na ang suspect ay nasa Pilipinas at nasa parehong lugar ang kanyang tirahan. Ngunit wala ito nang puntahan ng mga otoridad ang lokasyon. Ayon pa sa kalihim, sinasamantala umano ng online groomers ang vulnerabilities ng mga kabataan at ipinaparamdam sa mga ito na maaari silang sumikat o makilala sa pamamagitan ng karahasan. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang exposure ng batang suspect sa dark web. Ang September 18 shooting sa Banga National High School ay ikatlong deadly school shooting na naiulat sa bansa ngayon taon, kung saan tatlong estudyante ang nasawi at ilang iba pa ang nasugatan. Meron na po tayong 28 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
9: Secret, baka agawin mo.
10: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
9: Ha? Huh? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
11: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
9: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
8: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
11: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy.
18: Dugdugang chill.
19: Suave.
20: Learning from home, may hindi boring.
21: Radyo Magazine.
22: 1278 AM.
23: Letters and souvenirs.

Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Meron na po tayong halos 39 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, samantala sa pagpapatuloy po ng ating balitaan sa ating Letters and Souvenirs. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang may 40 Pilipinong seafarers na sakay ng Panama-flagged bulk carrier na First Margo. Matapos itong bumangga sa isang Chinese fishing vessel sa Singapore Strait noong September 17.

Sa iba pang balita, naka-red alert ang Visayas Power Grid. Yan ay mula kaninang alas 3 ng hapon. Tatagal yan hanggang alas 9 mamayang gabi. Ngayon pong September 24, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Bago niyan, isinailalim ang grid sa yellow alert kaninang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At muling magiging yellow alert mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10. Ayon sa NGCP, may available capacity na 2,292 megawatts laban sa peak demand na 2,495 megawatts. Kabilang sa mga dahilan ng manipis na power supply ang pagka-unavailable ng ilang malalaking coal plants, ang Therma Visayas Unit 1, Panay Energy Development Corporation Unit 3, at KEPCO SPC Power Corporation Unit 2. Pansamantala ring unavailable ang power import mula Luzon dahil sa emergency shutdown ng Tabango, Kananga 230 kilovolt line 2 para sa emergency repair ng defective equipment. Narito po ang pagpapatuloy ng musika dito sa ating letters and souvenirs.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Bahay kubo kahit munti.
7: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
8: Ang halaman doon ay sari-sari.
7: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Text Scams. OPLAN Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Dagling kaalaman.
18: Lumabas sa pag-aaral ng mga mananaliksik na ang pagbabawas sa pagkonsumo ng asin ng 10% ay makapagliligtas ng milyong buhay sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization o WHO, marami sa bilang ng mga adults ang lumalagpas sa inirekomendang dami ng level ng asin na 2 gramo kada araw na nagriresulta sa pagkamatay ng 1.65 milyong katao mula sa sakit sa puso kada taon. Nakita sa pag-aaral na ang national policies na pipigil sa pagkonsumo ng asin ay makakatulong upang mapababa ang bilang ng mga taong apektado ng high blood pressure at sakit sa puso.
17: Dagling kaalaman.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
19: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
19: Suave.
22: Learning from home na hindi boring.
9: Radyo Magazine.
1: Magazine,
2: 1278 AM.
11: Dulumbahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278, siyam na minuto bago ang alas 6 sa pagpapatuloy muna ng ating balitaan. Magpapatupad ng Department of Agriculture ng scientific at data-driven approach bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng agrikultura. Nakalaan ng halos 10 bilyong piso para sa mga intervention na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisdang posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig. Gagamitin ng DA ang weather at climate data para matukoy ang mga lugar at pananim na higit na nanganganib at matukoy din ang tamang panahon ng pagtatanim. Kasama sa mga akbang ang pagpapalakas ng irrigation, water impounding facilities at small farm reservoir para magkaroon ng karagdagang supply ng tubig ang mga sakahan kapag tumindi ang dry spell. Layunin ng DA na mapagaan o maagapan ang epekto ng El Nino sa food production at kabuhayan ng farmers at fisher folks at mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Patuloy rin ang ayuda sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng mga nakaraang bagyo at habagat. Samantala, may babala ang pag-asa sa posibilidad ng isang napakalakas at posibleng record-breaking na El Nino na maaaring mag-umpisa na sa darating na Oktubre. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang bababa ang dami ng ulan pagsapit ng October dahil sa El Nino. Posibleng tumagal ang phenomenon hanggang Marso o maging hanggang Hunyo. Tinatayang nasa 40 probinsya ang maaaring dumanas ng mas mababang rainfall at dry spell o tagtuyot. At maaaring umabot sa 80 probinsya ang apektado pagsapit ng Enero. Sinabi ni PAGASA Director Nathaniel Servando na malaki ang posibilidad ng very strong El Nino. Ayon naman sa Climate Monitoring and Prediction Section Chief na si Annalisa Solis, batay sa historical records mula pa noong 1950s, may 75% chance na malampasan ito ang mga naitalang El Nino episodes noon. Posibleng tumaas din ang temperatura at maapektuhan ang agriculture kapag nagtagal ang kondisyon. Nakikipagtulungan na rin ang World Food Program sa PAGASA para matukoy ang posibleng kinakailangan tulong ng bansa.

At kasabay po ng awiting and taipan, samantalang mag-goodbye, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you very much sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Reden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Huwebes ng gabi, dito lang sa PTV. Sa bawat serbisyong taba, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
1: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang Transportation Department na pag-aralang mabuti ang pagbibigay ng epektibong tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Kasunod ng naging makasaysayang desisyon ng impeachment court kahapon, alamin, ano nga ba ang magiging basihan sa pagboto para makonvict si Vice President Sara Duterte? Department of Social Welfare and Development, inilatag ang kanilang mga programa at proyektong makatutulong sa bawat Pilipino sa susunod na taon sa kanilang pagsalang sa budget deliberation sa Kamara. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, inalis na ang ipinataw na ban sa online platform na Discord ngayong araw matapos ang matagumpay na negosasyon ng ahensya para palakasin ang online safety measures sa bansa. Bagyong Queenie, magpapaulan kaya sa iba't ibang bahagi ng bansa?
1: At two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo nakamit ang unang gold medal ng Pilipinas sa 2026 Asian Games.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa gitna ng taas presyo ng produktong petrolyo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Transportation Department na pag-aralang mabuti kung paano magiging epektibo ang programa ng pamahalaan sa mga apektadong sektor.
4: Ayon sa DOTR, patuloy ang pagpapatupad ng diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan at eko-konsidera na nitong maisama ang mga bus sa fuel discount.
3: Inaasahang tatalakayin din ng kagawaran ang fare hike petition na balanse para sa mga commuter at maging sa transport group sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Malaking tulong para sa jeepney driver na si Benedicto ang 12 pisong subsidiya ng gobyerno sa kada litro ng diesel. Pero sa taas at patuloy pang pagmahal ng presyo ng petrolyo.
6: Kulang pa rin. Sobrang hirap talaga. Dahil yung bawat ikot namin, pag hindi kami mapuno-balikan, walang mapupunta sa operator at saka sa driver. Sa diesel lang kulang pa.
5: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan kung paano mas magiging epektibo ang mga tulong ng gobyerno sa mga apektado ng pagsilit ang presyo ng langis.
7: Isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento.
5: Kabilang sa mga tinitingnan ng posibleng pagdaragdag ng diskwento sa petrolyo, una nang iminungkahi ng DOTR na itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 12 pisong diskwento ng gobyerno sa bawat litro ng diesel at gasolina. Nakalaan yan para sa mga pampaserong jeep at UV Express. Kinukonsidera na rin ng DOTR na isama sa fuel discount ang mga bus. Kasunod yan ang babala ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus na hindi nakakayanin ang kanilang operasyon dahil sa labis sa pagtaas ng presyo ng langis. Masyado na raw malaki ang nawawala sa kanila kumpara sa kinikita. Hiling nila alisin ang suspension sa provisional fare increase na ipinataw noong Marso pero sinuspende ni Pangulong Marcos. Ang dagdag sana sa mga provincial bus noon, piso sa base fare at 30 sentimo sa bawat kilometrong biyahe. Piso rin ang naaprobahan noon para sa traditional na jeepney, 2 piso naman sa modern. Apela ng ilang chopper.
8: Dagdagan po, pamasahe. Maradagdagan din yung kita natin.
5: Simula nang pumutok ang gera sa gitnang silangan, hindi na tumigil ang paglobo sa presyo ng krudo. Halos dumoble ang presyo ng petrolyo na sumasapul sa kabuhayan ng mga tsuper. Pero ano nga ba ang gagawin ng gobyerno sa mga hirit na aumento sa pasahe? Direktiba ni Pangulong Marcos.
7: Ituloy lang ninyo yung pagproproseso ng ating fare hike petition po. Then we're going to discuss this, hopefully by next week. Pag-uusapan po namin is how to strike a good balance between increasing po, no, and providing the request of the transport group and, of course, the situation of the welfare of the commuters.
5: Sa harap ng pagbabanta ng ilang transport group na magsasagawa ng malawakang tigil pasada sa mga susunod na araw bilang panawagan sa karagdagang tulong mula sa gobyerno, tiniyak ng DOTR na aagapay ang pamahalaan para mag-alok ng mga libreng sakay, kasabay ng pagpapatupad ng libreng toll sa mga bus sa biyaheng probinsya at pag-alis ng singis sa ilang pangunahing terminal para maibsan ang pasanin ng mga tsuper. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Inaasahang makararanas ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo sa ilang mga gasolinahan sa susunod na linggo. Ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tinatayang aabot sa 8 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 7 piso sa kerosene at piso naman sa gasolina. Samantala, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng presyo ng langis sa mga driver and commuter. Sa ngayon, pinag-uusapan ng DOE at ng mga oil company ang pagdaragdag sa diskwento na piso hanggang 5 piso sa bawat litro bukod pa sa 12 peso subsidy.
9: Announce na si Saudi na this week aabot ng around 40% nung kanilang output sa petroline o yung Yanbu oil export, no?
10: Opo.
9: Dito sa Red Sea ay manunumbalik na. Remember na na-damage ito nung September 10 at nagkaroon ng shutdown at totally yung Saudi Arabia ay wala ng export. So ngayon na-announce na around 40% nung around 4 to 5 million ay makakabalik na doon sa export status.
3: Muling namayagpag ang Pilipinas matapos na masungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gold medal ng bansa sa men's floor exercise sa ginanap na 20th Asian Games. Ang iba pang update mula sa Aichi, Nagoya, Japan, silipin niyan sa ulat ni Paolo Salamatin Live. Paolo?
11: Ayos, tuwang-tuwa ang lahat ng ilang mga Pilipino rito sa Nagoya General Gymnasium dahil mayroon ng isang gintong medalya ang Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na 20th Asian Games dito sa Japan. Nasungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold medal sa men's floor exercise matapos makapagdala ng 14.666 points. Bilang ikaapat na performer, nagpakita si Yulo ng malinis na routine na may 5.7 difficulty score para makuha ang pinakamataas na puntos sa event. Nakuha naman ni Milad Karimi ng Kazakhstan ang silver medal sa 14.600 points, habang bronze medalist naman ang nakuha ni Shoma Sukiyama ng Japan na may 14.566 points. Ito na ang unang Asian Games gold medal ni Yulo na mayroon ng 2 Olympic gold medals, 3 World Championship titles at 9 na Southeast Asian Games gold medals. Samantala, nagtapos sa 7th pwesto ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Carl Eldrew Yulo matapos makapagdala ng 12.233 points. Pero hindi pa nagtatapos dito ayos ang pag-asa nating makakuha pa ng karagdagang gold dahil may pagkakataon pa ang 26-year-old gymnast na madagdagan ang kanyang gintong medalya sa vault at parallel bars finals na gaganapin bukas. Matapos ang gold medal performance ni Caloy, agad ding dinumog o pinagkaguluhan ang longtime partner ni Caloy na si Chloe San Jose, kung saan labis ang kanyang pagkatuwa dahil sa karangalang naabot ni Carlos para sa bansa.
12: Oh my God, thank you Lord. If it was God, I really knew it was God because in my state, I was just praying ama namin over and over again, like 10 times, 1,000 plus. And it was a really good match. I'm really happy that everyone is safe. And yeah, binigyan po tayo ng magandang laban nila Caloy ng Japan, Karim and everyone else. And of course, Elvio as well. I'm very, very happy.
13: Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng mga panalangin natin. Then, ito na, na-break na yung ice. may nagsasabi, one down, seven to go. O, parang mahirap yun, pero kaya pa rin laban Pilipinas. Ang daming surprises eh.
11: So ngayon, Ais, marami pa tayong aabangan ano, na mga laban at mga potential gold medal para sa bansa sa mga susunod pang araw. Isa na dyan, no, si Alex Ayala at sila EJ Obiena at marami pang iba, ano, ang mga Olympians pa ang mga darating sa mga susunod na araw. At yun na muna mga latest dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Paolo Salamatin para sa Atleto Pilipino, para sa bayan. Ais?
3: Maraming salamat, Paolo Salamatin.
4: Sa iba pang balita, isang mahalagang pasyang ginawa ng impeachment court matapos ibaba ang voting denominator mula sa pagbabago ito. Ilan nga ba ang bilang ng boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado ang dapat makuha para makonvict ang isang impeachable official? Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
10: Two-thirds pa rin ang kakailanganing boto para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng political interest and human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon base sa napagbotohan sa oral arguments itong Miyerkules ng mga senador. Kinatigan kasi ng 13 senador na amyendahin ang magiging denominator sa pagboto sa impeachment ng Vice Presidente. Bilang presiding judge, hindi bumoto sa nasabing amendment si Senator Chiz Escudero. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na senator judges.
14: Actually, it's a misnomer to say na ibinababa ang voting threshold. Hindi ibinababa ang voting threshold kasi two-thirds pa rin. Ang question is, two-thirds ng ano?
10: Ang nakasaad sa Article 11, Section 3.6 ng Konstitusyon, hindi pwedeng makonvict ang opisyal na nakasalang sa impeachment trial kung walang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado. 24 ang senador pero hindi lahat ay nakadadalo sa paglilitis. Si Senator Loren Legarda kasalukuyang naka-medical leave. Si Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambo. Habang si Senador Ronald Bato de la Rosa naman, nagtatago matapos magpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. 20 senador lang ang nakadadalo sa ngayon ng personal sa impeachment trial sa Senado. Sa kinakailangang boto base sa two-thirds vote ruling, nakadepende ang magiging desisyon sa paglilitis sa kung sino lang ang makadadalo sa mismong botohan. Kung 20 senador lang kasi ang makaboboto, lumalabas na sa two-thirds ng kanilang bilang ay 14 na boto lang ang kakailanganin para makonvict si VP Duterte. 7 naman o kalahati nito ang para sa acquittal.
14: It is important to settle this as early as now dahilan sa baka may numero naman talaga tayo pero baka kalain ng iba eh, hindi sufficient for purposes of conviction. At dahil yung 4 ay nawawala, 2/3 lamang ng 20 ang pinag-uusapan natin, which means 14 votes ang kailangan para magkaroon ng conviction, not 16.
10: Pero sabi ni Attorney De Leon, hindi fixed na 14 votes lang ang kailangan mula sa 20 senador na present sa kasalukuyan. Kung sakali kasing makadalo sina Legarda, Estrada, Marcoleta at De La Rosa sa mismong botohan para sa conviction ng Vice Presidente, mabubuo ang 24 na bilang ng mga senador. Ibig sabihin, babalik sa 16 ang magiging voting denominator.
14: Dapat tingnan siya sa lens ng accountability, making sure that there is always accountability. Hindi yung pagkawa, hindi walang sufficient number of senators o siyam ang unavailable, imposible ng impeachment. Ang intention ng framers ng Constitution, nung ginawa nila yung article na yan, yung section na yan, eh laging may pananagutan sa bansang ito. Dahil lens ng accountability ang tinitingnan natin, no? Ibig sabihin, moving yan depende sa context. So,
10: nauna nang mag-imbita ang Senate Impeachment Court ng mga dating hukom ng Korte Suprema. Sila kasi ang nagsisilbing amici curiae o friends of the court para magbigay ng kanilang sentimiento hinggil sa two-thirds vote requirement sa conviction. Base sa naging interpretasyon ng Senate Court sa nakasaad sa konstitusyon, hindi na isasama sa bilangan ng boto kung una, nakakulong o suspendido, pati na yung hindi pinahihintulutan ng batas na gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang senador. Pangalawa, mga senador na tinutugis ng mga otoridad at hindi patukoy ang kinaroroonan. Pangatlo, mga walang kapasidad na makaboto dahil may iniindang pisikal o medikal na karamdaman. Pang-apat, kapag hindi sakop ng coercive power ng Senado ang pagpapaaresto o pagkompel sa pagdalo ng absent na senador at iba pang kahalintulad na sitwasyon.
14: Now, kung makuha yung 14, di matatanggal si Sara Duterte, magkakaroon siya ng perpetual absolute disqualification, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, kahit barangay kagawan. Kahit barangay captain, hindi na siya pwedeng tumakbo, no? Disqualified siya. And then at the same time, hindi na siya magiging vice president.
10: Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Matapos ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court kahapon ukol sa voting threshold, iginiit ng prosecution na walang binago sa two-thirds requirement dahil dapat itong sundin base sa konstitusyon. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
15: Nilinaw ni DICT Prosecutor Jervil Luistro na walang binago sa two-thirds sa voting threshold para sa conviction kasunod ng desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
16: Wala pong binago sa two-thirds. At kagaya po ng naging posisyon ng prosecution, two-thirds is two-thirds. Ang niliwanag po ng impeachment court ay ang phrase na all members of the Senate. Whether the same pertains to all 24 or whether pertains to all who are legally and factually qualified only. Mali pong sabihin na conviction vote lang ang bumaba sapagkat kasabay pong bumaba ang acquittal vote.
15: Kabilang sa mga hindi isasama sa bilang ay ang detained, suspended o legally constrained, nagtatago, may medical or physical incapacity at labas sa coercive process ng Senado.
17: Na hindi po nakalagay sa konstitusyon ng numero eh. Ang nakalagay two-thirds. Dapat nating sundin ng two-thirds. Yan po ang ginawa ng impeachment court. Kaya't ako po ay nagpapasalamat sa prudence, nagpapasalamat ako sa integrity ng impeachment court ng ating senator judges na bumoto na sila ang may karapatan.
15: Dagdag pa ni Luistro na bagamat maaaring bumaba ang voting threshold depende sa denominator, sisikapin pa rin ang prosekusyon na makakuha ng 16 na boto o mas mataas pa. Samantala, sinagot naman ang kampo ng prosekusyon ang naging pahayag ni Vice President Spokesperson Attorney Paulo Panelo kung saan sinabi niya na tahasang pinipigilan ng administrasyon ang malayang pakikilahok ng mga senador. Aniya, labas sa saligang batas ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court at binabaluktot umano ang batas dahil hindi anila kayang talunin si VP Sara sa patas sa laban sa impeachment o sa 2028 elections.
17: I believe the impeachment court should also look into what Attorney Panelo said, being a lawyer, kung talagang ito ay sub judice because it he speaks about the matters of the impeachment, eh, dapat lamang managot siya.
18: Pwede naman ho sila magpunta ng Korte Suprema kung tingin nila meron ho silang kaso. Wala ho nagpipigil ho sa kanila magpunta ron. Kung handa po yung pangalang pangulo to go there, then she can go there. If Attorney Panelo as a not part of the defense panel would want to go there, then he can go there.
15: Nilinaw rin ng prosekusyon na ang pagboto sa desisyon ng threshold ay hindi nangangahulugang yun na ang magiging numero sa pagboto para sa conviction o acquittal. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Samantala, para tugunan ang problema sa baha sa Pampanga at Bulacan, inilatag ng isang pribadong kumpanya sa DPWH sa mga sistemang maaring gamitin ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
19: Retain, delay and release. Ito ang isa sa mga sistemang binigyang diin ng private foreign partner na Hasconing sa kanilang pagpupulong kasama ang Department of Public Works and Highways para tugunan ang dekada ng problema sa baha ng mga residente sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan.
20: We all think about nature-based solutions being the classic mangrove example that will create an environment where fish will gravitate towards, you create then fish population, fisher folk are a little bit more happy than they are where it's been depleted. So it's got this whole big benefit to it.
19: Batay sa inilatag na solusyon ng Hasconing, kabilang dito ang bamboo cribbing sa mga coastal areas, earth dike, detention basins at pagsasara ng gaps ng mga flood wall.
21: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwede sumuko eh. Diba? Kailangan turi-turi lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga. Kailangan gawin ng tama.
19: Nakatuon ang mga solusyon sa mga lugar sa Northern Manila Bay kung saan kinakailangan din ng kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan para sa right of way. Inaasahan na makatutulong ito sa mga bayan ng Hagonoy, Paumbong at Malolos, Bulacan. Ganon din sa Makabebe at Masantol, Pampanga.
21: Kailangan pag-aralan ng mabuti, hindi pwedeng madaliin, kailangan nating matuto At saka importante, kailangan baguhin yung mindset. At the same time, sinabi ko din sa kanila, kailangan gawin din natin ng mabilis. Kasi hindi naman pwedeng maghintay yung mga kababayan natin ng 10 taon, 5 taon, 15 taon, hindi pwede. Kailangan na natin ng immediate relief ngayon.
19: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malaking bagay ang expertise at experience na ibinabahagi ng mga consultant sa pagbabago ng mindset ng mga kasalukuyang engineer sa ahensya. Anya, hindi naman dapat konkreto ang palaging solusyon.
21: We really have to have a bigger and a broader view of how things are being done elsewhere. Let's look at countries already that have done this successfully. They've gone through the process already. Sinabi nga nila kanina, di ba, dati sila din. Puro konkreto. Pero in some cases, ginigiba na nga nila yung konkreto. They're moving towards more nature-based solutions.
19: Binigyang diin naman ang kalihim na lahat ng pwedeng gawin ay agad ng pag-aralan at simulan para kahit papano'y maibsan at mabawasan ang problema sa baha ng ating mga kababayan. Giit pa niya, matagal lang dapat ginagawa ang mga proyektong ito pero dahil sa mga dating opisyal, hindi ito masimulan at hindi matapos-tapos.
21: Kaya naman nga hindi ginawa yung dati kasi gusto lang naman nga magnakaw siguro, di ba? Hindi talaga para mag-solve ng problema.
19: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Hindi pa nakakapaghain ng bill petition ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay ng naunang payag ng kanyang kampo na sila ay maghahain ng bill petition sa isinagawang arraignment. Bago nito, nagpasok na ng not guilty plea si Romualdez sa kasong plunder. Una lang ibinasura ng korte ang motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City. Ayon sa korte, base sa naging report ng UPPGH, ay clinically stable si Romualdez. Nakakulong na sa BJMP female dormitory sa Camp Caringal si dating Iriga City Sorsogon Mayor Madeleine Arlene Alfelor matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division. Kugnay ito ng kinakaharap niyang kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents na walang piyansa. Base sa rekomendasyon ng prosekusyon, nagsabuatan umano mga akusado para dayain ng LGU sa pamagitan ng maling pangasiwa sa mahigit 30 million pesos na pondo ng lokal na pamahalaan na dapat sana ay ipamamahagi sa ilalim ng Assistance to Individuals Under Crisis Situations o AICS. Ang isa sa kapwa akusado ng dating alkalde ay nakakulong na sa Quezon City Jail sa payatas habang isa pa ay nananatiling at large. Matapos maranasan ng bigla ang pagtaas ng tubig sa ilog at may kasamang putik, agad namang inilikas ang ilang residente sa isang barangay sa Cabayan sa Benguet. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapiza ng PTV Cordillera.
0: Yan ang nakuhang video ng mga residente sa nangyaring flash flood noong Martes sa isang ilog sa barangay Kalang, Cabayan, Benguet. Kasalukuyang isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang assessment upang malaman ang lawak ng posibleng napinsala dahil sa biglang paglakas ng agos ng ilog na may halong putik.
2: Isang reason siguro ng flash flood kasi from upper area siya, yung naipon na tubig ulan nung nakaraang monsoon, ma'am. Medyo matagal kasi din yon, so nag-keep up na yung mga ibang mountain areas. Yun siguro yung isa for na nag-contribute, ma'am. Pero for the exact reason or dahilan, ma'am, is wait po muna natin yung report from the deployed team.
0: Dalawang pamilya na binubuo ng 8 katao ang apektado at pansamantalang nakatira sa mga evacuation area at kanilang mga kamag-anak. Agad ding lumikas ang mga residenteng naninirahan sa lugar nang mapansin nila ang pagtaas ng level ng tubig dakong 3:00 ng hapon sa naturang araw. Pansamantala ring sinuspende ang klase sa isang paaralan na malapit sa ilog.
2: Dapat hindi wala munang babalik dun sa mga areas or sa mga bahay na malapit dun sa may riverbanks and then mag-check pa din sila ng official advisories mula sa barangay DRRMC tsaka sa municipal DRRMC.
0: Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
4: Bagamat mas maliit ang magiging epekto ng inaasang very strong El Nino sa sektor ng agrikultura, hindi pa rin nagpapakakampante ang Agriculture Department. Sa katunayan, inilatag ng kagawaran ang mga programa na tutugon sa maaring epekto nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Patapos na ang taon, ngunit pasimula pa lang ang panibagong hamon ng matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, handa ang kagawaran sa tinatawag na Very Strong El Nino sakaling tumama ito ngayong huling bahagi ng taon. Bukod sa nakalatag na mga programa, kumpiyansa ang DA na mas maliit ang epekto nito sa sektor ng palay kumpara sa mga nagdaang tagtuyot. Sakto rin umano dahil sa oras na tumama ito ay nasa maturation at harvesting stage na ang mga pananim.
6: Kagaya nung nabanggit ko, in relation to timing ng El Nino, na may ang karamihan ng pangangailangan mo ng tubig ay October hanggang November, at may tubig pa yung mga dams natin. So ibig sabihin, hindi masyadong malaki ang magiging epekto ng El Nino sa sektor kung yung timing ay magiging ganon.
1: Pero hindi nagpapakampante ang kagawaran sa maaaring idulot ng historic heatwave na ito. Hindi gaya sa mga nagdaang taon, mas upgraded na ang pagtanaw ng DA sa sitwasyon dahil thematic o mas lokalisado na ang pagtugon nito sa epekto ng matinding tagtuyot. Nakafocus ang Task Force El Nino sa mga labis na apektadong lugar gaya ng Bicol Region, Central Visayas at Northern Mindanao. Samantalang patuloy naman ang produksyon at pagtatanim sa ibang bahagi ng bansa na hindi gaanong tatamaan ng tagtuyot. Sa ngayon, bukas ang kagawaran sa mga drought-tolerant na binhi o variety ng palay na hindi kinakailangan ng maraming patubig. May mga solar irrigation at small-scale water impounding project din sa mga lugar na kulang sa tubig at nakahanda rin ng rice alternative livelihood sa mga lugar na hindi nakayang sakahan. Noong September 9, ipinalabas na rin ng DBM ang 6.2 billion pesos na SARO para sa direct cash aid, fertilizer support, at fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda.
6: Fuel subsidy lagi natin ay doon sa mga magsasaka na gumagamit ng makinarya at doon sa mga mangingisda na gumagamit ng bangkang.
1: Sa usapin ng importation, binabalansin ng DA ang pag-aangkat ng bigas upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Nananatili namang stable sa 45 pesos hanggang 48 pesos ang bentahan ng regular at well-milled rice sa mga pamilihan. Sa ilalim ng EO 62 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., mananatili rin ang 15% at 25% tariff rates upang protektahan ang mga lokal na producer. Patuloy ding babantayan ang livestock at poultry sector, lalo na ang mga heat-sensitive na alagang hayop. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Nagpapaulan na ang trough o buntot ng bagyong Queenie sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ng bagyo sa layo na 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon at may taglay itong hangin umaabot 75 kilometers per hour at gumagalaw northwestward sa 25 kilometers per hour. Malayo ang bagyo sa kalupaan pero nakikitang abot ang trough o yung buntot nito sa bahagi naman ng Mindanao kung saan magdadala sa areas na yan ng maulap na panahon. Sa ngayon, wala pang itinaas na gale warning sa unang bahagi ng ating bansa. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng 5 araw o hanggang sa araw ng Lunes next week. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category pagsapit ng Sunday kapag palabas na nga ng northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang Bicol Region, dala ng trough ng bagyong Queenie. Magpapatuloy naman ang mas tuyo o maaliwalas ang maaraw na panahon sa nalalaming bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibilidad ng panandaliang busa ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa Negros Island Region, Aklan, Iloilo, Guimaras at Siquijor. Makararanas dyan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan, dala rin ng trough ng bagyo. Gayun din sa Mindanao, magdadala po ng trough ng bagyo ng maulap at maulang panahon. Samantala, babala ng pag-asa, makaranas po ng gale force gusts o paminsang malakas na hangin sa Davao Region at sa Sarangani. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na ito.
7: At abangan, PNP nakahanda na sa pagpatupad ng seguridad para sa ASEAN Summit.
3: Stable internal peace and security condition official nang idineklara sa buong Sulu Province.
4: At CICC inilis na ang pinataw na ban sa online platform na Discord. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Susunod sa Schoolmix.
22: Mga Shenans, handa na ba kayo?
23: Grabe ang oras!
8: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay. Experience o educational attainment?
24: Experience is the best teacher. With the proper skills set, the proper mindset, and the proper application in jobs, we can be successful.
25: Ang experience, pwede yan ma-outdate in this ever-changing world na nag-arise na ang AI.
26: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
8: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
4: Ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
27: O katumbas ng halos apat na palapag.
28: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
8: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
29: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
8: Ang mas malawa at mas mainit na balita ang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
30: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
8: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
30: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
8: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
30: Bakit sa atin itong Philippines? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
8: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
7: Balik ang Ulat Bayan. Handa ng Philippine National Police o PNP na magpatupad ng seguridad para sa 49th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong sa November 2026. Pilipinas ang chair at host ng ASEAN ngayong taon, kaya pagtitiyak ng Malacanang. Sisiguruhin ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa, mga delegado, bisita at ng publiko. Nangako rin ng PNP na magiging alerto, profesional at handang tumulong ang mga pulisan sa mga nangangailangan. Itayakin ani ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng ASEAN sa bansa.
3: Nakikita ng India ang malaking potensyal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa tulong ng Preferential Trade Agreement o PTA ng dalawang bansa. Kaya naman planong simulan sa susunod na taon ang negosasyon para sa nasabing panukalang kasunduan. Iginiit ng Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Jin, na malaki ang ekonomiya ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nasa 11.6% gross domestic product. Subalit nasa 3% lang ang bahagi nito sa kalakalan ng India. Anya, nagkasundo na ang dalawang bansa sa terms of reference para sa negotiating committee, ngunit hihintayin pang matapos ang ASEAN-India Trade and Goods Agreement sa 2027.
7: na ipadala na ng Senado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Kapag nilagdaan ng Pangulo at naging batas, maiuurong sa 2028 ang nakatakdang barangay at SK elections na dapat sana idaraos ngayong Nobyembre. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala silang balita kung ibibito ng Pangulo ang nasabing panukala.
5: Namin kay Presidente and sa pagkaalam ko, wala namang balita na ibibito niya. So, ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years in incumbent na barangay officials.
9: Pero wala pa advisory kayo mas
5: na wala pa, wala pa. Yesterday?
7: Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdulrauf Makakuwa sa matagumpay na halalan para sa Barm Parliament kung saan nakakuha ng pinakamaraming boto ang BFP. Tinatayang umabot sa 84% ang voter turnout at naging mapayapa ang halalan sa Bangsamoro. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagkumpleto ng political track ng Bangsamoro peace process at ganap na transition nito sa parliamentary government. Tinalakay din ni Pangulong Marcos Jr. at Makakuwa ang mga susunod na hakbang ng bagong Barm government, kabilang ang pagpapatuloy ng mga development program, paghatid ng serbisyo publiko at normalization track ng peace process.
4: Sa pagsalang sa budget hearing sa Senado, umabot ang panukalang pondo ng Justice Department para sa 2027 sa 46.43 billion pesos. Hiniling din ng kagawaran at ng attached agencies nito na madagdagan ng budget para sa confidential funds. Narito ang ulat. 46.43 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Justice para sa 2027. Sa nasabing halaga, 31.72 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 11.34 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses, at 3.37 billion pesos para sa capital outlay. Personal na humarap sa Senate Finance Subcommittee G, si DOJ Secretary Frederick Vida. Hiniling din ni Vida na maibalik sa 2026 level na 1.1 billion pesos ang confidential funds ng DOJ para sa 2027.
10: Para sa Office of the Secretary proper, maibalik po yung 214 million kasi ang proposal po ngayon ay sa NEP ay 34 lamang. Para yung sa WPP po, maibalik yung 500 million kasi ang sa NEP po ay 319,900,000. Maibalik po, actually nga po yung sa IACAT, napapansin po namin, interagency, yung 10 million po ay kulang. Yung cybercrime po na 475,000, naisuma naming manumbalik, yung zero po na hindi po binigyan ng confidential fund para dito sa NCC o sa ICOSAEM, sana po ay mabigyan kahit 5 million po.
4: Humihiling din ang karagdagang pondo para sa confidential funds ang National Bureau of Investigation o NBI. Sa 2027 proposed budget, 175 million pesos ang nakalaan para sa confidential funds ng NBI mula sa may get 350 million pesos ngayong 2026.
11: Yung bare operation namin will devote the dedicated expenses na kailangan po. Ang naiiwan nga po, yung desire sana namin to upgrade our law enforcement capacity by procuring the necessary equipment and tools.
4: Plano rin ng NBI na magtalaga ng mga liaison officer sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa upang matugunan ang mga kasong kinasasangkutan ng mga Pilipinong biktima ng cyber fraud. Samantala, naaresto ng isang individual na konektado sa shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato at isang hinihinalang groomer sa Cebu. Patuloy din ang pagkalap ng NBI ng mga ebidensya laban sa iba pang individual na inuugnay sa issue ng flood control anomaly. Humiling din ang karagdagang tauhan ng Bureau of Immigration, lalo na para sa kanilang fugitive search operations. Bernard Ferrer, para sa Bayan.

0: At titiyaking mapananagot ang mapatutunayang may sala sa likod ng insidente. Samantala, mabilis namang ipinagutos ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw ang paghahain ng show cause order laban sa may-ari ng motor at rider nito. Posibleng tuluyang bawiin ang lisensya ng may-ari ng motorsiklo kung mapatutunayan na siya ay improper person to operate a motor vehicle alinsunod sa patakaran ng LTO. Ayon kay ASIC Lacanilaw, hindi tamang pairali ng dahas sa kalsada kung may hindi pagkakaunawaan, lalo na't posibleng malagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga bata at iba pang motorista. Hinihikayat ni Lacanilaw na maging responsable ang bawat motorista at pairali ng disiplina sa kalsada. JM Thompson, para sa Bayan.
1: Para palakasin ang mga hakbang sa online child safety, binuo ng DICT, CICC at Discord ang Green Lane para agad natugunan ang mga takedown requests sa mga mapanganib na content at malaman ang mga threat actor. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
2: Inalis ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang ban sa Discord matapos nitong makapagpulong sa mga opisyal ng platform at makuha ang commitment nito na palakasin ang mga hakbang para sa online child safety. Ayon sa CICC, kinilala ng Discord ang pangangailangan matugunan ng mga issue sa platform kabilang ang mga bantang kaugnay ng online grooming at child exploitation. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga law enforcement agency at kagawaran para matugunan ang mga online threats.
3: So we are working both with the PNP and the NBI. Nag-report na nga ho kami sa ating mahal na Pangulo about the progress na ilan na ho ang napigilan natin sa PNP side.
4: Collaboration na yan from DILG, DOJ, DSWD, at saka DepEd. So tulong-tulong na po kami na kung may basketball term ka, full court press kaming lahat.
2: Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya at kagawaran upang mas mabilis na patugunan ng mga ulat at mapigil ang mga bantang nakaaapekto sa mga bata. Kabilang sa napagkasunduan ng DICT, CICC at Discord ang pagbuo ng Green Lane para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga request na pag-takedown ng mapanganib na content at pagtukoy sa mga threat actor.
3: Marami na ho in terms of detection yung anti-attack natin interventions ho natin. I think we are able to stop one, we're pursuing three, pero pagdating ho doon sa mga pinapasa natin sa mga law enforcement agencies natin, marami na ho. In fact, again, I'd like to commend po ang both ang DILG at ang PNP, no? Sa loob ng isang linggo, I think they were able to stop 55 incidents of NVE-related threats.
2: Ayon kay Paraiso, hindi lamang Discord at Reddit ang tututukan ng ahensya dahil maaaring lumipat sa ibang digital platform ang mga online groomer at nagpapalaganap ng nihilistic violent extremism o NVE. Dagdag pa niya, kailangan ding makipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang messaging at social media platforms upang mas mapalawak ang mga hakbang para sa online child safety. Samantala, magtatalaga na rin ng mga point person ang Discord na maaaring makapag-ugnayan sa ahensya 24/7 para sa mga agarang requests at concerns sa platform. Sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang imomonitor ang pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa Discord upang matiyak ang mas mahusay na proteksyon sa mga bata online. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
5: Child sensitivity reporting at proteksyon ng mga kabataan laban sa anumang uri ng karasan. Dito sumendro ang talagayan ng ilang mamahayag kasamang Quezon City Public Affairs and Information Services Department at Philippine Children's Ministries Network. Yan ang ulat ni Asi Roberto.
6: Sa likod ng bawat headline, may batang dapat alagaan at protektahan. Ito ang naging sentrong panawagan ng bata sa likod ng balita, a forum on child sensitive reporting sa pangunguna ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department o PAISD at Philippine Children's Ministries Network o PCMN. Tinalakay sa naturang pagtitipon ang karapatan ng mga kabataan laban sa nakababahalang pagtaas ng kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSEC. Ayon sa tala, 80% na batang Pilipino ang nanganganib na maging biktima ng online child abuse. Kaugnay ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024 na kung saan tinawag niyang our nation's shame ang lumalalang kaso nito sa bansa. Bukod pa rito, inulat din ang nakakasalala

0: alarmang kaso ng mga school shooting incident kamakailan. Kaugnay rito, may panawag naman si journalist at child advocate na si Jackie Manabat.
1: Sa bawat problema, sabi ko nga, hanapan natin ng solusyon. Kahit isang solusyon lang yan. And whether you are, and whether part kayo ng anumang sektor dito, ito ang panawagan ko sa inyo. Bago nyo i-post, bago nyo isulat, bago nyo gawin ng anuman na para sa inyong mga anak, para sa inyong mga pamangkin, at kung sino man mga bata. If this were your child, would you permit their identity and grief to become public record? Gusto nyo ba na nasa homepage na umiiyak yung itsura ng bata, ng anak ninyo? Gusto nyo ba na mukha siyang kawawa?
0: Paalala naman ng mga nagsusulong sa karapatan ng mga kabataan na ingatan at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
2: Matapos ang ilang dekada, malalagay na sa tahimik at kapayapaan ang Sulu Province. Kasunod ito ng formal ng idineklarang stable internal peace and security conditions sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Mas nagiging kampante pa ang mga residente sa probinsya ng Sulu dahil ito sa mabubuting lagay ng kaayusan at kapayapaan sa lugar.
4: Ang Abu Sayyaf sir dati, kahit ano, kukunin nila yan. Pero ngayon sir, maganda na. Kaya marami na magpupunta rito sa amin.
3: Ngayong Webes, official nang idineklara ang stable internal peace and security condition sa buong Sulu Province na binubuo ng 19 na munisipalidad. Sinaksihan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
5: Ito ang pinakamalaking regalo ng mga magulang sa mga anak natin at apo natin. Dahil sa anong conflict, kawawa ang pamilya at ang bata, nagbabakwit, nadadamay sa conflict, no? Kaya ang laking regalo nito sa kanila.
3: Ipinakita rin sa kalihim ang mga karagdagang armas na voluntaryong isinuko ng mga residente.
6: Sasabihin natin, ang mga World War I pa yan, World War II pa yung mga yan, but they can still be harmful. So, kailangan linisin na natin ang mga tapon na. Kasi nakakamatay pa rin yung mga yan eh. Sabihin natin na matanda na yan o palpik yan, nakakamatay pa rin yan eh.
3: Ilang dekada naging pugad ng mga terorista ang Sulu at kasunod ng tagumpay na nakamit na kapayapaan, mas pinagtutuunan ang pagdami ng mga turista sa probinsya.
7: The beauty of Sulu can offer you white sand beaches. And of course, yung hospitality ng mga Tausug, ito hindi nangyayari sa lahat ng lugar. Pero dito sa Sulu, yung pinakamahirap na tao dito pag umakyat ka sa bahay niya, at kahit na tubig na malamig man lang ay aalukin ka.
3: Sa panahong mas nakatuon na ang bansa sa external defense, particular sa West Philippine Sea, nakatutulong dito ang pagtugon pa rin sa internal security.
8: Your base of operations for deterrence ay internal. So, kailangan mo na internal peace and security talaga. Kung wala yan, ang dali mong matagos. No? Sa amin talaga is to maintain presence, to support national and local government efforts para maiwasan lang ang untoward incidents.
3: Magiging katuwang pa rin ang national government sa pagpapanatili ng kapayapaan sa tulong ito ng iba't ibang proyekto na maghahatid pa ng kaunlaran sa probinsya. Mula rito sa Hulo, Sulu, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
9: Dumalaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa burol ni Quirino Governor Dax Cua na pumanaw noong September 15 sa edad na 48. Dito ay nakiramay ang Pangulo sa pamilya nito. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagtungo siya roon bilang presidente, kasamahan sa serbisyo publiko at isang kaibigan. Binigyang diin niya ang 25 taon na paglilingkod ni Cua sa pamahalaan at ang kanyang mga naiambag sa mga komunidad sa Quirino. Iahatid sa huling hantungan si Cua sa Biyernes, September 25, sa Manila Memorial Park.

0: Sa ulat probinsya, may babala ang La Trinidad LGU Benguet at Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association kaugnay ng paglipana ng mga pinaghihinala ang smuggled broccoli sa ilang pamilihan. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinangangambahan ng mga magsasaka at traders sa La Trinidad Trading Post ang paglaganap ng mga pinaghihinalaang smuggled broccoli sa Benguet at Baguio City. Ayon sa Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association, karaniwang ang mga hinihinalang smuggled broccoli ay magkakapareho ang size. May flower cut at walang stem na naiiba sa mga broccoli mula sa lokalidad.
2: Nawan tila ko mi adamot kit dito may kaso handan nga nga gatangan kasi kastoy no kwangit kay kahit dati imported kas jay iso nga super sad kami nga dati in mind nga kas jay tas naiwaras ang dati kasi walang Manila.
1: Agad nagsagawa ng inspeksyon sa trading post ang La Trinidad LGU upang masiyasat ang mga panindang broccoli sa merkado. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, mas matindi ang kemikal na naspray sa imported na mga gulay kasi hindi ito agad nabubulok.
3: Kasi kailangan na ito ay ipunta muna sa DA, sa Bureau of Plant Industry at saka sa DOST para mag-conduct sila ng analysis kung ano yung content ng mga gulay na to, kung bakit tumatagal po yung parang shelf life.
1: Naglabas din ng executive order ang opisyal upang mabuo ang Anti-Vegetable Sabotage Task Force na magbabantay at magsisiyasat sa mga pumapasok at ibinebentang gulay sa bayan.
3: Lahat tayo dapat mag-participate sa ganitong aksyon para walang bumili, walang tumangkilik.
1: Sa probinsya ng Benguet at kalapit na mga probinsya ng Cordillera, nanggagaling ang mga locally produced na broccoli na ibinebenta sa National Capital Region at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
4: Nakapagtala ng 69 na kaso ng dengue ang Provincial Health Office ng Albay nitong Martes. Kaya naman nagsasagawa ng magkahiwalay na operasyon ang pulisya at dole sa reyon para tutukan ang paglilinis at pagpigil sa pagdami ng lumok na nagdudulot ng dengue. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Sa pamamagitan ng CCTV monitor na ito, natututukan ng Police Regional Office 5 ang lahat ng mga police station sa Bicol Region. Pero hindi yan para sa kampanya kontra kriminalidad, kundi para sa simultaneous cleaning and sanitation ng kanilang mga istasyon bilang pakikiisa sa cleanup drive kontra dengue ng lalawigan ng Albay.
6: Isa sa programang priority ng ating regional director through our GPNP na alagaan po ang kapulisan, hindi lang po sa moral and sa welfare din po ng ating kapulisan.
5: Sa Legazpi City nga, halos 4,000 tupad workers ang ipinadala ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar para maglinis at mapigilan ang pagdami ng mga lamok. Ikinatuwa naman ng Barangay 14 Ilawod ang hakbang na ito ng dole. Hindi lang kasi nalilinis ang kanilang barangay, kundi nagkaroon din ng pansamantalang kabuhayan ang mga residente rito.
7: Dakulang bagay na may community participation including barangay officials and LGU, dakulang bagay ito para masugpo at ma-eradicate ang dengue.
5: Ayon sa tala ng Albay Provincial Health Office, 69 ang bagong kaso ng dengue ang naitala sa lalawigan nitong Martes. Umabot naman sa 2,301 ang mga nakarecover habang nananatili sa 15 ang bilang ng mga nasawi mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang paligid at alisin ang naiipong tubig na maaaring pamugaran ng lamok.
8: Paglinis tayo kanya-kanya sa ating mga bakod, sa ating mga kanya-kanyang lugar para makatulong tayo, para maibsan natin ang damage, ang epekto nitong dengue na nilalabanan natin ngayon sa Albay.
5: Para naman sa Department of Health o DOH, pinakamabisang panlaban pa rin sa dengue ang 5S strategy at 4Ts, takop, taktak, tuyo at takip. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa pagkain ng halo-halo, ipinakita ng aktres si Liza Soberano kasama si HER ang kulturang Pinoy habang pinopromote sa isang show ang pelikulang Forgotten Island. Samantala, sinong sikat na Pinay tennis player ang umani ng 31 million pesos na earned media value matapos isuot ang isang luxury brand sa isang international fashion week? Narito ang ulat.
9: Sa pinakahuling fashion engagement ng tennis superstar Alex Ayala, napatunayan na ang kanyang impluensya ay may malaking impact hindi lamang sa loob ng tennis court, kundi pati sa labas nito. Ito ay dahil sa kanyang kamakailang pagdalo sa New York Fashion Week kung saan suot niya ang isang luxury brand sa naturang event. Ayon sa isang influencer marketing platform na Lefty, tinatayang umabot sa $502,000 o halos 31 million pesos ang naging earned media value o EMV ng naturang luxury brand. Ang earned media value ay isang sukatan sa marketing na hindi nakabase sa actual nakita o paid ads o direct sales, kundi sa antas ng public exposure na nakuha mula sa public relations, social media engagements at influencer content. Sa kanyang unang Instagram post noong September 13, makikita siyang nakasuot ng puting long sleeves, denong puting pantalon at sapatos, white gloves at black belt. Kinumpleto niya ang kanyang look sa pamamagitan ng isang silver flask-inspired clutch bag. Nagpasalamat si Alex sa naturang luxury brand sa kanyang caption. Umani ang post ng halos kalahating milyong likes, mahigit 2,500 comments at higit sa 6,000 shares. Anya, you're able to show your personality in both worlds and I am excited to explore more. Ibinina kamakailan ni Liza Soberano at ang Grammy-winning artist na si H.E.R. ang kulturang Pilipino. Sa isa sa pinakamalaking palabas sa umaga ng United States, ang Today ng NBC upang ipromote ang pelikulang Forgotten Island bago ang global release nito.
10: Oh, it's so emotional and overwhelming and it brings us so much pride and joy to finally have something that represents our culture and makes us feel seen. And I couldn't be more ecstatic to be doing this and to be representing my country.
11: Yeah. I've always been so proud to be Filipino, but now we get to celebrate it and show the world. So it's exciting times.
9: Yeah. Sinabi ni Liza na parang homecoming ito. Inumpisahan niya kasi ang kanyang showbiz career sa Pilipinas at bumalik sa Estados Unidos 4 na taon na ang nakalipas. Ibinahagi naman ni H.E.R. na ang pelikula sa Forgotten Island ay nagpakita ng kultura at pamana ng Filipino, ngunit may mga tema pa ring universal tulad ng pagkakaibigan at pamilya. Ipinalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas nitong Miyerkules, September 23, at nakatakdang ipalabas sa buong mundo bukas, September 25. Sa Today Show, nabanggit din na sa pelikula ay na-feature ang paborito na Filipino dessert na halo-halo. At dito ipinatikim nila sa hosts ng Today at viewers ang ating halo-halo.
0: At para sa mga updates at balita ay follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVTH. Bayan, 92 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
12: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine.
14: Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your general information station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Dahil sa conventional semen, 50-50 kasi yan. 50% male, 50% female. But with this technology, yung similya, nadala 90% babae na. So we need that to accelerate yung herd paglaki, pag-grow ng herd.
1: Pababa ho ang ating mga number ng kalabaw for so many years. Ngayon gusto natin i-reverse yung trend na yun at pataasin ng pataasin. Importante ngayon sa atin yung tinatawag nating herd build up, yung pagparami ng ating mga milking carabaos to feed the nation. And this is one technology na unang-una sa Pilipinas, and if I'm not mistaken, is the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
2: Naka-roll out na eh. Ha? At sa dami, mga more than 150,000. Thing ngayon dito is to spread it yung 150,000. Akit na tayo sa 300,000. Pagka umukay na, iba namang species ang gagawin natin.
0: O kahit na anong klaseng similya ang gagamitin natin, ang key talaga is yung tamang pag-aalaga. So proper production management practices pa rin. Hindi po yan nababago na kalidad o klase ng similya.

0: Ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
1: Ano una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kami problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
0: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa NUMASBA Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalabac, Camarines Sur ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
2: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, special mentina si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Apat na minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon, 25 sa buwan ho ng Setyembre 2026. Napapailing ka. Liso kasi talaga ng usad ng mga araw ng panahon. Sa kapapasulan ng Setyembre ngayon, matatapos na naman. Katapos, Oktobre, Nobyembre, Desyembre, tapos na ang taon. Eh nako, pero paghandaan po natin yung Super El Nino na yan. Mamaya, pag-usapan ho natin yan. Ano ho? May sabay po tayo napapainggan sa latunang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat po naman ang miyembro ng pamilya sa mga bahagi ng kapuluan. Angad po namin na isang mapayapang morning, isang mapayapang almusal, isang agrikulturang araw sa ating lahat. Siyempre, bawal po ang tutulog-tulog sa manimela, bawal ang pikon sa kalsada. Kaya naman si Mamang Chuper pa ay kalabit lang. Ano ho? Ay naantok-antok kuya pa ay kalabit lang. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo para kumpleto tayo. Babalik po naman sa ating mga tahanan. Ang kumpleto, buo, buhay. Ang sabay-sabay na maghahapunan sa kinagabihan. Ingat po, ingat-ingat pa rin sa mga nasa biyahe, mga bihero-bihera natin, ha? Long drive po yan. Hindi kaya, medyo gilid-gilid lang. Power nap, importante po yan. 15 minutes, sige, kahit 30 minutes yan, sige lang. Saka natin balikan po natin yung manibela natin para ligtas po tayo sigurado. Ano ho? Eh, kagaya ho ng dati. Ako pa rin po naman ang iyong abang lingkod, Kahiro, Hiro, Ilustrero, Brigado. Sama-sama, together nating tutukan ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural. Ang ikipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre, pagtanggap po natin ng mga report galing sa mga lalawigan. Tanghibilan po ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Biglang ng ulo sa mga nasa biyahe po ngayon, oh. Diba sa araw ho ng Biyernes, eh, medyo mas maluwag ang kaling ngayon kasi walang pasok ang mga taong gobyerno. Pagka Biyernes, wala, ano? Walang pasok pagka Biyernes. Eh, yung mga estudyante natin na papasok ko naman, dala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan, hindi po barel o panagsak, hindi ho mga bagay na makapipinsala ng kapwa. Tsakin ho ninyo, mga nanay, tatay, mga magulang, kung kanilang bit-bit na mga gamit, ano ho, dapat sinetsiko nyo yan. Basta-basta hayang to umalis mo ng bahay na hindi nalalaman kung ano-ano ang mga bitbit niyan. Sige lang, ano ho? Kailangan, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga babiyahe po naman at palabas ng Metro Manila at sa mahabang bakasyon na gagawin na naman. Sige, maraming bakasyon na naman tayo sa magsusunod na araw, sa magsusunod na linggo. Patuloy pong binabantayan sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility or PAR ang Tropical Storm Kuini. International name ho niyan, Surigay. Ano ho? Ayun po, sa huling ulat, ang sentro ng bagyo na matatagpuan sa 1,075 kilometers, silangan po ng extreme northern Luzon. Glay po nito, ang lakas naman, ang hangin na 75 kilometers per hour, malapit ito sa gitna, at babugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour pa rin. Sa lukuyan nito, kumikilos pan northwest sa bilis po naman na 20 kilometers per hour. Alang itinaas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil nanatili pa itong balayo po naman sa kalupaan. Diri po naman inaasang magla-landfall ito sa Pilipinas. Yun lang. Ah, ganitong malapit na tayo sa Super El Nino, pati magpaktikim naman ang ulan. Ano ho? O yung storm surge, ulan lang, yung tama lang, yung katamtaman lang, yung sapat lang, yung sa pananim, sa mga pangailangan natin, yung mga ulan na pipinsala. Ayun, yun ang inire-request natin. Naasahan kikilos po ang bagyo Kanluran, Hilagang Kanluran hanggang mamaya bago unti-unting kukuha po pataas ito ng northeast. Ah, ng patungong katimugang bahagi po naman ng Japan. Ay, Japan na naman? Hindi inaabot ko ng Japan ngayon, ano? Mabuti na lamang, nandiyan ang social media, nandiyan ang mga internet, nandiyan ang mga Facebook, mga nakikita natin kagad-agad. Mga balita. Nung araw, nung hindi pa uuso yan, bago pa yung Industrial Revolution, ay mga balita, aabutin ho ng buwan. Mamalaman. Pa, bago pa yung Industrial Revolution, mga biyahe sa karagatan, aabutin ka ng 3 buwan na naglalayag sa dagat. Binuksan na ho yung Suez Canal. Buwan na lang, di ba? Mga naitulong naman talaga eh. Dungong katimugang bahagi po ng Japan at posibleng lumabas ng par sa araw ho ng Manang Lunes. Masyal pa pala ito sa atin. Tiyembre 28, posibleng itong lumakas at maging isang ganap na typhoon sa Linggo bang nasa loob po ng ating karagatan naman. Parte ho ng Visayas at Mindanao, aranasan ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Sanhiyo po yan ang Intertropical Convergence Zone. Tigulat po sa Mindanao, Negros Oriental. Morning kay Mama Veronica Maputi. Nandito para sa Metro Manila si Mama Veronica. At si Kihor, nag-iingat sa mga residente sa posibleng pagbaha at paghuhupo naman ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, nakararanas ho ng bahagyang maulap na hanggang sa maulap na kalagitan na may isolated rain showers or localized thunderstorms, lupulong ulan, pagidlat, lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Anayad hanggang sa tamtaman po naman ang alon sa mga baybayin po ng bansa. Nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Ayan. Doon naman sa mga babiyahe, panikho ng car, Cordillera Administrative Region, ay nandiyan ng Atok, nandiyan ng Benguet, nandiyan ng Baguio, ano ho. Dating nalalaman nyo rin niya, kumisan nyo kasi may mga paghuhunan lupa sa mga lugar eh. Kay bahagyang maulap, hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or localized thunderstorms. Wala po naman direktang epekto ang bagyong Queenie, adya sa nasabing rehiyon. Impaman, sa mga pulupulong ulan na yan at pagkulog sa hapon at gabi, napayuhan po ang lahat na mag-ingat sa bantaho naman ang bigla ang pagbaha o pagho ng lupa. Doon na sa mga bulubunduking mga lugar. Buo sa Baguio, ang temperatura inaasahan po maglalaro po yun sa 17 degrees Celsius hanggang 24. Lamig ang simula ng umaga, may bahagyang sikat ho naman ang araw. Ayun. At inaasahan po ang pagiging maulap sa hapon, mataas ang chance ng scattered thunderstorm. Yung masungit na panahon, pagsapit po ng hapon. Ano na sa pagitan po ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya lahigi pong magdala ng payong kung lalabas sa makababay po natin dyan sa Baguio. Parte naman ang Adok Benguet. Mas mababa siyempre at mas malamig para sa Baguio na may tinatayang 15 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius po riyan. Makararanas yun ang pagsilay ng araw sa umaga naman. Ngunit, bilisong magiging maulap. Ano ho? Ano naman sinasabing may posibilidad na makapal na hamog. Yan ho yung fog. Mang matataas na daanan tulad po ng Halsema Highway. Inasan din po ang mga biglang pagulan. Thunderstorm para sa parte po naman ng hapon. Ayan. At sa iba pang lugar sa Benguet, ano ho? Yung tulad ng pangkalat ng forecast po sa riyon, maganda at maayos po naman ang panahon sa umaga, naangkop po sa mga outdoor activities. Sa pagsasaka, asan po yung mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, ano ho? Pagsapit naman ang gabi. Ano ba ang bumiyahe? Dumaan dyan sa mga bulubundukin lugar ngayong araw? Ay, mag-ingat tayo, ano ho? At yung mga lugar na inyong dadaanan, na dyan sa mga mountain province sa Ipugaw, ang tutunguhin ngayon pong Sabado at Linggo na dalawang araw na bakasyon po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: 12 minuto na kabilba ay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Baka makalimutan ko, happy birthday muna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lahat po nagdiriwang na kanika nilang karawan today. Special na pagbati natin kay Sir Jess Las Marias. Jess, ay ang karawan sa'yo. Celebration ng Nia. Uusan ka ng tubig. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Siyempre sa pangunguna ni Engineer Ed Gillian. Sa kanyang may bahay na rin na nakatutok po dyan sa may Pidig, Ilocos Norte. Sabay-sabay tayo napapahinga sa lato ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Po natin ang TWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. WCI sa may party po naman ng Cagayan. Dahil po ng social media platforms, karinigan magkakabalitan tayo ng mga impormasyon na kalaman may kinalaman po sa usaping agricultural pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga nagtatalong, ano daw dapat ba natin gawin yung mga paghahanda dito sa sinasabing Super El Nino? Dapat malaman natin kung yung mga dapat natin gawin, yung mga dos and don'ts. Ano ho? Maya eh, habang tayo na tumatanggap ng mga balita, isa-isend po namin kahit pa paano makapag-deliver sa inyo ng mga kalaman tungkol dyan. Tapos tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Korean at mangosteen mula sa Pilipinas, muling pinadala dyan po naman sa Canada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Panibagong o pamahalaan ay panibagong round ng Uplift Assistance.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Inoong Technical Group ng Pilipinas, tututukan ang mga kasunduan po naman na makakapekto naman sa agrikultura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At before, hindi magpapatinag sa mga agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China dyan po naman sa West Philippine Sea.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kung yung mga maliliit na mata na yan, inuurot-urot tayo, kaka. Ano? Ano man dapat diyan gawin, kaka? Bali pa rin mo kaya yung mga alaga mong ibong lumilipad, kaka. Ano ho? Tutusok sa mata yung mga yan. No, kaya kung sipsipin natin yung tubig sa West Philippines at dalhin natin sa mga irrigasyon na nandiyan sa atin. Nabebeslo. Sa mga detalye ho ng ating balita, 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Sa pagsisikap po na palawakin pa ang agricultural exports ng bansa, muling nagpadalang Pilipinas ang abot po naman sa halos ng metro toneladang sariwang durian. Mangosteen sa Canada. Wow! Unang ipinadala ang unang batch ng 300 kilo ng durian, 120 kilo ng mangosteen sa Canadian buyer na Fresh Makers Limited. Abang nakischedule naman ngayong araw ang pagpadala po sa Toronto. Karagdagang 300 kilo ng durian at 2 kilo po naman ng mangosteen. Hindi pa yung mga prutas natin nakakarating doon. Hindi pa makapunta. Yung kay Agriculture Secretary Francisco Chularet Jr., bahagi ito ng direktiba naman ni Pangulong Marcos Jr., ang maghanap ng mga bagong pamilihan para sa mga bagong produktong agrikultural ng Pilipinas. Good morning, Sec. Laurel. Good morning po sa inyo, Secretary Francisco Chularet. Ay kasama ang durian sa mga high-value crops na sinusulong ng Department of Agriculture para mapalawag export market, kasama po ang kakao, pe at okra. Pati okra kasama. Dati natin naglalabas ng okra eh. Ang shipment sa Canada ay kasunod po ng matagumpay na pagkabadala ng sariwang durian sa France, kung saan nagpapatuloy po ang lingguhang air cargo shipments.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan sa NAIA Per Cargo. Ano ho? Kaya Manawis eh. Ayos na yung mga problema dyan, yung mga backlog. Okay na raw ho. Yun, yung balita natin eh. Mandala, EA hindi muna maglilimita sa rice imports. Anong ibig sabihin nun? At yung mga detalye ng balita niya, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi muna magpapatupad ng mahigpit na limitasyon sa rice importation ang Department of Agriculture. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para mapanatiling matatag ang supply at stable ang presyo ng bigas, lalo na sa inaasahang epekto ng very strong El Nino sa lokal na produksyon.
3: Remember last year, walang El Nino, itinigil ang importasyon noong September hanggang December, di ba? Tinigil yun. Ngayon, wala tayong pagpipigil sa importasyon dahil kailangan, kagaya na sinasabi mo nga, pwedeng maapektuhan ang presyo next year. So dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng sirit ng presyo ng bigas.
2: Kasabay ng tuloy-tuloy na importasyon, ang suporta naman ng DA sa lokal na palay production, kabilang pamahagi ng farm inputs at fertilizer at pagbibigay ng fuel subsidy. Batay sa tala ng DA, nasa 3.89 million metric tonelada na ang rice imports na dumating sa bansa hanggang nitong September 17 na mas mataas na kumpara sa 3.38 million metric tonelada na kabuang imports noong 2025. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lalo ko tuloy ng araw. Di ba nung araw meron kaka na tinatawag na pag-asa? Yung pag-asa ng lagay ng panahon ho. Pag-asa, parang acronym ho yan. Ang piliin at gamitin ang sariling atin. ng pag-asa. Ito, nakabalob ho doon yung pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto. Mga lokal na produkto natin, mahujan yung bigas, ano ho, papaibang ini-import natin. Eh, dapat lang sana mas mapaigi pa natin yung lokal na produkto, ano ho, kasi nga dahil sa climate change na yan, at ng bagsa, walang exempted, ano ho, agricultural na bansa man o hindi, apektuhan po ngayon ang epekto ng climate change at ng global warming. Payag ba tayo ang nagpapakain sa atin ibang bansa? Nagkakaproblema sila ng ganyan, dinadaluyong na ng mga storm surge na ganyan. Hindi ba maglalabas pa ng pagkain nila yan? Lang ang ibig nating sabihin, ano ho? Pag-igihin pa natin yung pagpapabuti. Ating pagtatanim at pagtangkilik sa ating mga lokal na produkto, sa ating mga magsasaka. Pag-asa na yan, liin at gamitin ang sariling atin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tandaan ko yung acronym na yan. Bata pa ako noon. Elementary pa ako noong araw ng mga yun eh. Mantala, pinaghahanda na ho ng pamahalaan ng panibagong yugto ng fuel assistance sa lalim po ng ABLI program para tulungan ng mga vulnerable sectors. Ayon pa rin kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, isyal na target sa panibagong ABLI assistance sa mga magsakat mga isda dahil malaking bahagi po naman ang kanilang gastusin ang napupunta ho naman sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para maibsan ang epekto ng taas presyo sa langis. Seryoso anyang pinag-aaralan na may samang iba pang public transport sa fuel subsidy sa kasalukuyang pakikinabangan ng PUJ at UV Express. Agpapatuloy naman ang konsultasyon ng LDFRB hinggil po naman sa fare hike petitions. Driver, ayaw na hong lumabas. Hinitengan na lang yung kanilang mga sasakyan. At pipilitan mismo yung mga operator na sila na mismo maglabas. Oh, ganun ha? Hindi rin ay kinukonsider pa rin ho ng pamahala naman ibalik ang toll waiver sa mga sakyan na may banga cargo ng agricultural products mula naman northern and southern Luzon. Papasok po naman din eh sa Metro Manila.
0: Sa Radyo Pilipinas.
1: Mali ako ng baba. Ano ba yan? Ay, good morning lang doon sa mga nakatutok sa ating mga LTO traffic enforcer. Diyan sa Mepayatas area, ano ho. Kote, banggitin ko yung mga ala ng mga team leader dyan, ano ho. Tama daw po sa inyong mga pagtutukor yan sa pagbabantay natin sa mga traffic dyan sa lugar na yan na madalas may aksidente. Naku, grabe ha. Dala, sa ilalim po ng Department of Agriculture pa rin, bumuo naman ang Technical Working Group para suriin ang mga kasalukuyan na posibleng Free Trade Agreement o FTA. Ayon po nito ang tiyaking may kukonsidera sa FTA sa iba pang bilateral at multilateral agreements ang interes ng agri-food at fisheries. Gagawa po ang grupo ng mga panukal at iba pang kasunduan at lalok po naman sa inter-agency meetings ng posibleng trade blocks abang susuriin ang mga pangailangan at interes ng agricultural stakeholders ay lalim po ng kasalukuyang FTAs na yan at magkukonsulta bago ang trade negotiations. Punto ko hindi yan ang grupo ang specific objectives at mga posisyon na dapat konsidera sakaling pumasok po ang Pilipinas sa bago o kung mag-renew po ng trade agreement. Kapag nalagdaan ang bagong FTA o ibang kasunduan, ay magbibigay po ng update ang grupo sa stakeholders, hinggil po naman sa resulta at magbibigay po rekomendasyon para sa mga reviews at renewals sa hinaharap. Inawang hakbang dahil po naman sa agricultural market access nang nananatiling isa sa maraming issue lang ang resolbahin sa trade negotiations.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 21 minuto na kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw sa ating mga pamper-to-pamper board. Tatlo, ay alam ba, tatlo ba yan o balo? 2.2 bilyong pisong halaga po at tatlo, okay. 2.2 bilyong pisong halaga ng mga pusnik na sigarilyo na harang po sa pantalan ng Nasibit Agusan del Norte. Detalye si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa 54 na container vans ang nasabat ng Bureau of Customs at Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company sa dalawang magkahiwalay na shipment na dumaong sa isang pribadong pantalan sa Dasipit, Agusan del Norte nito lang buwan ng Mayo. Bawat container van ay naglalaman ng humigit kumulang 1,000 kahon ng mga imported na sigarilyo na pawang hindi lisensyado na nasa halagang 17 million pesos o kabuuang 3.2 billion. Huwebes ng umaga, September 24, isinagawa ng matataas na opisyal ng BOC ang official visit at viewing ng nasabing mga smuggled cigarettes sa pangunguna ni retired Major General Emmanuel Luis Licop BOC Deputy Commissioner, kasama si Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Rolindo Sugilon. Kinumpirma naman ni BOC Deputy Commissioner Lico na ito ang pinakamalaking bulto ng pekeng sigarilyo na nasabat sa bansa sa taong kasalukuyan. Patuloy pa ang investigasyon upang mapanagot ang nasa likod ng malaking shipment ng pekeng sigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Naman sa 5,000 kilo chicken products sa bagsak sa food safety standards, winasak ng NMIS Ilocos Region. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa National Meat Inspection Service. Ano ho? Agad niya, nagtatrabaho kayo, nagtatrabaho. Dapat tinatagad ka ng budget, oh. Ganun lang yan, dapat trabaho, trabaho, trabaho. Singi ng budget, kasi kulang yan eh. Naman talaga. Good morning ka, akin Dr. Randy Londoka, Dr. Bob Umalik, Dr. Duque. Ano yung triumvirate ng NMIS? Alamin natin ang detalye kay Ricky Casibit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 5,000 kilo ng chicken products ang isinailalim sa naayong proseso ng pagsira ng National Meat Inspection Service, Regional Technical Operations Center 1 o ang NMIS RTOC1. Ito ay matapos matukoy ng ahensya na expired at hindi pasok sa itinakdang pamantayan ang kabuang 5,079.23 kilo ng local chicken liver, whole chicken at chicken cut-ups. Dinala ang mga produkto sa isang rendering facility sa Porac, Pampanga para sa wasong distraction at matiyak na hindi na ito muling makakapasok sa merkado. Nasaksihan ang proseso ng mga kinatawan mula sa NMIS RTOC1, Department of Agriculture, Agricultural Inspectorate and Enforcement at iba pang ahensya. Patuloy naman ang NMIS RTOC1 sa pagpapatupad ng mga meat inspection at food safety measures upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong karne sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kasabay pa rin ho ng balitang yan, dyan ho sa may party ho ng Pasay City nung nakalipas sa mga araw lamang. Alakay din ho ng NMIS, katuwang ang NBI, NCR at Department of Agriculture. Pag ng NBI ngayon ha. Inspectorate ang enforcement, anong dalawang cold storage facility dyan po sa may Pasay City. Asam-sam mo sa presyon ng mga smuggled agricultural products bilang po ang karne ng balaka, exotic frog meat at mga kahong-kahong hot meat mula po naman sa China na walang kaukulang dokumento. Dalawang Chinese national at tatlong empleyadong Pilipino po naman ang inaresto. Ang dala, nitong mga nakalipas na araw din, dyan po naman si Meparote ng Blumenthal Market, Maynila, akumpiska po ng NMIS ang may gita naman sa 1.5 tonelada ng mishandled undocumented meat products. Bilang sa mga nasabat, ang chicken galantina, ipinagbabawal po yan dahil may laman loob pa. Mga frozen pork na walang NMIS permit at walang tamang freezer storage. Ang mga karne ay sumalalim po naman sa thermal destruction para sa ligtas na disposal. Asam-sam din po ng NMIS at NBI, 183 kilo ng undocumented frozen meat. Ano po ng black chicken, yellow chicken, beef slices. Ano po naman sa China sa isang tindahan sa Makati. At tapos po naman ang isang pagmamatsyag. Oy, maraming salamat sa trabaho ng NMIS. Ha? Thank you.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Paghahanda po naman para sa pagtatanim ng bawang sa Uyugan, Batanes. Sinimula na. May detalye si Mayaga, Mabayaga sa Tigusman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimulan na ang paghahanda para sa pagtatanim ng bawang sa Uyugan, Batanes. Binisita ni Department of Agriculture, DA Special Area for Agriculture Development o SAAD Region 2 Area Coordinator Jillian Lubin, ang 1,300 square meters na communal garden ng Isamurong Farmers Association na matatagpuan sa Kaivaluganan, Uyugan, Batanes. Kasabay ng pagbisita, puspusan na naging paggawad ng land preparation ng mga miyembro bilang paghahanda sa kanilang nakatakdang pagtatanim ng bawang ngayong darating na Sabado, Setyembre 26. Sa pamamagitan ng bayanihan at patuloy na suporta sa mga lokal na magsasaka, inaasahang lalago ang kanilang mga pananim na maghahatid ng mas mataas na kita para sa asosasyon. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Maraming salamat, Bea de Guzman. Samantala, good morning sa mga nagtutok sa atin sa Bureau of Customs. Kay Commissioner Arnel Nepomuceno, sir, kamusta ka na? Official pong dineklara ng Bureau of Customs at BOC at pamunuan po ng payer cargo. Kamusta dyan kay Kuyang Yeye Manawis? Naganap nang tapos at nalutas ang cargo red congestion crisis dyan po naman sa NEA. Nagbalik na po sa 100% normal ang operasyon. Kapag kaproseso po at paglalabas po ng mga shipment, ay paano naresolba ho yan? May mga bago silang satellite warehouse, pero silang 24-hour releasing at extended hours, clearance ng mga lumang cargo. Ayan. Sige, good morning at maraming salamat sa mga nagtutok sa atin dyan sa NEA Fair Cargo. Kapan ng Bureau of Custom, ay kay Commissioner Arnel Nepomuceno. Good morning na rin ay Kuyang Yeye Manamis ng Fair Cargo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mga magninyog, magninyog, hindi ano, iba na naman nasa isip eh. Magninyog, Camarines Sur, nakatanggap po ng libreng serbisyong medikal mula po naman sa PCI Bicol Region. Kailan natin nakakausap ang PCI, namimiss ko na PCI yada. May natin ang detalye si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng libreng serbisyong medikal ang mga rehistradong magniniyog at kanilang mga pamilya mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangay sa Calabanga, Camarines Sur nitong Setyembre 21 hanggang 22, 2026. Isinagawa ang mobile health services sa ilalim ng health and medical program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines Sur 1 Provincial Office. Naging katuwang sa paghahatid ng serbisyo ang Municipal Local Government Unit ng Calabanga, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, PhilHealth LHIO Camarines Sur, Barangay Local Government Unit ng Pinada at iba pang opisyal ng nasabing barangay. Kabilang sa mga nakuwang serbisyong medikal ng mga magniniyog ay ang eye checkup, blood pressure, basic dental services at iba pa. Layunin ng programa na mailapit ang pangangalagang pangkalusugan sa mga sektor ng agrikultura upang suportahan ang mas matatag at progresibong industriya ng niyog sa bansa. Inihayag din ang schedule ng mga susunod na mobile health services sa riyon ngayong buwan ng Setyembre sa Aragay, Camarines Sur sa Setyembre 23 hanggang 24, sa Paracale, Camarines Norte sa Setyembre 26 hanggang 27 at sa San Vicente ng Kaparehong Lalawigan ng Setyembre 29 hanggang 30, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tama balita, bago tayo mag-break, isa 543 milyong pisong pondo para sa realization at pagsisimento po ng Farm to Market Road. Ang mag-uugnay po naman sa mga bayan po ng Salug at Godod, Zamboanga del Norte. Inalabas na ho ng DIPRDB Scale-Up. Idetali naman dyan sila si Gumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pondo na nagkakalaga ng 543 million pesos upang simentuhin ang 22.64 na kilometrong Farm to Market Road o FMR na nag-uugnay sa mga bayan ng Salug at Gunod, Zamboanga del Norte. Ang certification ng No Objection Letter 1 o NOL 1 na tinanggap ni Governor Daryl Uy mula kay Di Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Manila noong Setyembre 18 ay nangangahulugang formal nang inaprobahan ng kagawaran ang pagsimula ng proseso ng bidding sa mga kontraktor para sa isang nakalinyang proyekto. Ang 543 milyong pisong pondo ay para sa rehabilitasyon at pagsisemento ng kalsada mula sa Lanawan, Tambalang, Balakan, Salug patungo sa Sarawagan, Rabagodod, Segment 1 at sa Dipopor, Poblasyon Godod, Segment 2. Ang pondo ay nagmula sa DAPRDP Scale Up at counterpart mula sa PLGU Zamboanga del Norte na siyang magpatupad ng proyekto. Ang proyektong ito ay matagal lang inihintay na mga mamamayan ng Salug at Gunod, lalo na ang halos 3,000 pamilya ng mga magsasaka na direktang makikinabang dito. Niyog, guma, mais, palay, kakao at saging ang mga produkto ng nasabing mga lugar na mahirap at magastos ang pagbibinta sa merkado dahil sa sirang daan. Nagbigay na ng signal ang 01 sa PLGU Zamboanga del Norte na sisimula na ang proseso ng bidding para sa kontratista na siyang gagawa sa nasabing kalsada o yung tinatawag na procurement process ng PRDP Scale Up. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kalungkot naman ako sa balitang ito dyan sa NIA ho. Hindi ho yung mismo tanggapan ng NIA. NIA Road. Ano ho? Kahapon, aba eh, meron palang matinding insidenteng naganap po dyan sa NIA Road, Barangay Pinian, Quezon City. Kahapon ng Webes. Pulang! Mang may kasagsagan po ng malakas na ulan, kulog at kidlat. Isang malaking puno po o ng balite ang nabwal sa tabi ho ng EDSA. Ang sanang mabwal eh. Siyempre, pagka malakas ang ulan na ganyan, ang ginagawa ng mga kababayan natin, sumisilong. Umiwas sa malakas na ulan at hangin, iba pang medyo kabadong mga pangyayari pwede mangyari. Isang babae po ang kumpirmadong patay kahapon. Tapos yung maipit sa ilalim ho ng puno. Dalawang iba pa ang nasugatan at dinala po naman sa ospital. Ito sa mga lililim sa puno. Tignan ho ninyo yung pinagtatayuan, pinakaugat nito. Kasi kung palaging nababasa ng tubig yan, lalambot. Matanda na, babagsak ho yan. Ganun ho ang nangyari. Patay ho. Baing sumilong lamang dyan sa may puno. Nga update sa pondo at proyekto ng NIA po naman. Ibinahagi na po ng Department of Budget and Management. Nagsusulong po ang Administrasyong Marcos ng 30.44 bilyong piso para po naman sa Irrigation Services Program ng NIA taong 2027. Target nito ang magtayo bagong irigasyon sa 11,150 hektaryo ng lupang sakahan sa buong bansa. Ayon po sa pagtatalakay, dyan po naman sa Kamara nitong Setyembre 22, tinatayang nasa 160 bilyong piso kada taon sa loob po ng 10 taon. Kailangan po ng Pilipinas para lubusang mapalago ang lahat ng natitirang potensyal na sakahan na kailangan po ng irigasyon. Yun ang importante. Huwag nyo titipirin. Pagtitipid na naaapektuhan eh. Food security pinag-uusapan eh. Balik po kami. Sandali lang. Labo na mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bang?
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay kanina binabanggit ko sa inyo yung mga dapat po nating gawin at pagdaan sa pararating noon na Super El Nino. Ano ho? Para mapagdahan-dahan po yan, ito yung magdudulot na matinding tagtuyot at kulang sa ulan hanggang sa unang kalahati ng 2027. Mula sa Oktubre ho yan, ho. Tangan, tutukan po natin mang mahalagang aspeto. Ay, tatandaan ho ninyo ito, ho. Ano-ano yan? Tubig, kuryente, kalusugan, pagkain at kaligtasan po naman sa sunog. Pre, pagka tag-init, kulang ka sa tubig, kakapusin sa tubig, mahirap pag may sunog. Ano ho? Importante, ayusin ho yung mga tagas, i-repair ka agad pag may tumutulong gripo. Itong baso yan, dandang dito ang nasasayang eh. Imbak ho ng tama, oh, maganda ng mga malinis at may takip na drum o container. Sa drinking water, at hiwalay po na imbakan para po naman sa panlinis. Mag-recycle ho ng tubig. Gamitin muli yung mga pinagbanlawan po ng labada o mga pinagungasan po ng bigas at gulay para pampunas. Inis ang banyo, pandilig po naman, mag-ipon ng ulan. Habang may pabugso-bugsong pagulan, ala po ng habagat ng mga bagyo, ipon nito gamit ang mga drum para may resebang tubig po tayo. Siyempre, kinakailangan yung paghanda rin sa enerhiya at kuryente. Tipid sa kuryente, maganda sa brownout, gumamit ng kurtina. Saan? Ang ngayon direktang sikat ng araw gamit ang makakapal na kurtina o blinds, masyadong uminit ang loob ng bahay. Tama naman yun. Ano? Pero tayo mga kaugnayan, ano? Pag-usapan po natin ang high value crops as economic drivers. Ano ibig sabihin nun? Driver nga pala ng mamasada, ayaw nang pumasada, ayaw nang lumabas. O, mga operator, napipilitan sila na mismo sumasamba sa mga jeep nila. Okay. Kasama ho natin si Engineer Jose Salde Samson Jr. Ipamilya ko sa mga Samson. Sila yung dalita at Tabar Samson, isa sa mga dekano ng broadcast. Ano ho? Kanyang panganay na anak, si Ate Beth Samson. Ayun, nagsama na sila at pinagpahinga na po ni Lord. Ano? Ayan. Focal person on coffee development and alternate to identified export crops. Bureau of Plant Industry sa ilalim pa rin po kapitbahay ng tanggapan ho ng Department of Agriculture. Ayan. Mag-usap po tayo, ano ba yung tinatawag ng mga high-value crops as economic drivers na yan? Ano ba yung dapat natin mga pagkaunawa at bakit kinakailangan? Para saan ho yan? Sino makikinabang ho dyan at anong pwede natin matutunan? Dahil dyan, papaliwanag sa atin si Engineer Jose Salde B. Samson Jr. Engineer Jose, sir, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapan agrikultura si Kahero. Yan, nakita ko na yung magandang lalaking nasa kabilang linya natin. Engineer, good morning po. Kamusta ka na?
15: Good morning po sa ating lahat, sa mga tagapakinig ng Radyo Publiko. At sa inyo po, sir, magandang umaga sa ating lahat.
1: Mas maganda ka pa umaga, sir. Salamat. Naabala ko muna sumba mo. Naabala ko muna breakfast mo. Hero na lamang po, Kahero dito po sa Radyo Pilipinas. Okay. Usapan nga po natin, ano ba yung konsepto ng high value crops bilang economic drivers sa lalim po ng BPI? Sabi, ito'y tumutukoy po sa mga diskarte ng ating pamahalaan na gamitin mga pananim na may mataas na halaga sa merkado para pasiglahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano ho ba mangyayari yun? Ano ba dapat natin maging pagkaunawa po doon, engineer?
15: Sir, at sa ating mga tagapakinig, masasabi po natin na ang pinakapuod ng high-value crops ay liban sa rice, corn, cassava, sugarcane. Lahat na po ng ating mga commodities sa merkado ay masasabi na nating high-value crops. Na napapaloob na dito yung mga lowland at highland vegetables natin. Kasama na rin dyan yung sa export quality, kung mapapansin natin sa mga nagdaang taon, talagang pinag-uusapan kung gaano kalakas sa merkado sa loob at labas ng bansa ang ube. So kasama po ang ating ube doon. At syempre, ang sa umaga, kung nakapagkapi na po ang lahat, kasama rin po ang kape sa mga tinaguriang high value crops. Pero pag sinasabi po natin na high value crops, liban lamang po iyon sa mga karaniwan nating sinasaka, rice, corn, sugarcane at cassava.
1: Sabi nga po, sa halip na umasa lamang tayo sa mga traditional na staple crops, kagaya na nababanggit nyo na, nandiyan po yung bigas, nandiyan po yung mais, binibigyan din po ng DABPA ngayon sa pamamagitan nga po ng High Value Crops Development Program na yan, yung pagpapalago sa mga prutas, kape, kakao, iba pa ang industrial crops, dahil po mas malaki ang kitang maibibigay nito sa mga bawat ektara ng lupa na pakinabang sa ating mga magsasaka. Kumusta na po ito ngayon? Ito ba yung napapakinabangan na magsasaka natin?
15: Yes sir, na tuloy-tuloy ang na napapakinabangan ng ating mga magsasaka itong ating pinaka programa sa Department of Agriculture, hindi lamang ng Bureau of Plant Industry. Kasama po natin sa pag-implement nito ang ating mga regional field offices. Kaya kung makikita po natin, marami ang nandiyan yung mga garlic, eggplant, mung bean. Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng suporta sa ating mga farmers. Nagkakataon lamang na sa pagpapatuloy ng ating pag-i-implementa ng ating programa, nagkakaroon tayo ng mga bottlenecks. Nariyan na yung usapang irigasyon, lalo na at paparating ang ating El Nino mula sa quarter na ito hanggang sa June sa susunod na taon.
1: Okay. Engineer Jose, Kahero na lamang po, ano, Kahero na lang, para mas maganda yung dating, para nag-uusap lang tayo, para nag-uusap lang tayo dyan sa balkonahe mo, nagkakapit tayo, ganun.
15: Yes, sir.
1: Po. Okay, kamusta? Well, of course, mapapalawag natin dito yung export market. Sabi nga, dollar earner. Ano ho? Yung mga high-value crops, kagaya po ng saging, ng pinya, mangga, kasama ng avocado, yan ho, magbubukas ng mga bagong merkado natin. Yan ho. At sinasabi, nitong 2026, pinaigting pa rin po ng inyong tanggapan dyan sa BPI, yung pag-export ng mga prutas patungo sa mga rehiyon tulad po ng Middle East at Central Asia, gaya po ng Uzbekistan. Parang madalas na yung nag-export ngayon ng ganyan ng mga prutas. Ano?
15: Yes, Kahiro, ang tinitignan naman po ng Bureau of Land Industry ay mas mapalawak pa lang natin ang ating market access. Pero sa pagtutuloy natin ng pag-export, tinitignan din natin na yung supply sa loob at labas ng ating bansa ay tuloy-tuloy. Nariyan na ang sa week na to, nagpadala tayo sa Canada ng mga iba't ibang commodities na naaangkop for their Canadian market. Nandiyan na ang banana, avocado, at mangga. Tuloy-tuloy ang ating pagpapadala ng ganitong mga produkto upang mas makilala ang Pilipinas sa mga produktong tropical fruits.
1: Eh, sa mga pinapadala natin, engineer, iba-ibang klase na ng prutas, bandang huling yan, halo-halo na yan.
15: Okay. Yes, Kahiro. Tuloy-tuloy lang ang ating ano, hanggat nariyan yung mga kasama nating mga farmers at the same time yung kanilang mga cooperators.
1: Sinasabi po, dito sa pagtatanim ng pag-aani at pagpuproseso po ng mga high-value crops, ito yung labor intensive po eh. At dahil dyan, nangangailangan ho na mas maraming mga manggagawa kumpara doon sa mga mekanisadong pagpapalay ho natin. Mula sa mga nursery, yung farm management, hanggang sa mga cold storage at food processing facilities. Kaya lumilikha po ito ng maraming trabaho sa komunidad natin, lalo na sa probinsya, kaya mas marami na ikinabang.
15: Yes, Kahiro, dahil na rin tinitignan natin na mula sa pinaka-production, dahil nag-i-implement din ang Bureau of Land Industry ng pag-accredit ng good agricultural practices, nagbibigay talaga ng pinaka-trabaho sa ating mga magsasaka at mga taga-proseso nitong mga high-value crops, dahil gusto natin na mas makilala ang ating bansa na may kalidad na produkto.
1: Sa ngayon, ano po yung mga pinakabagong tinututukan, binabantayan po natin na nakaumang na ng mga high-value crops pa rin, kauri nito na sa susunod ng mga buwan, magpapadala na naman tayo. Pukang sa Canada, eto, may mga latest na naman tayo, yung durian, mangustin, ano. Ano pa ba inaasahan natin bago matapos ang taon? Meron ba tayong mga iba pang nakaumang?
15: May marami tayong iniimbita na ibang bansa upang padalahan pa natin. Hindi naman ito nalilimit lamang sa mga bagong market, dahil tuloy-tuloy lang din naman ang demand. Pag sinasabing Pilipinas, maganda ang kalidad ng ating produkto, nariyan na yung ating sustained market sa Japan, sa Hong Kong, at Japan, Hong Kong, nariyan na rin ang China, dahil mataas talaga ang demand natin pagdating sa mga tropical fruits. Sa Southern Philippines, dahil pinaka mataas ang production ngayon doon, talagang tinitignan natin na habang sinusuplayan natin ang demand ng ating bansa, yung mga karatig bayan natin or karatig bansa na may kagustuhang makakuha ng ating produkto ay tuloy-tuloy din nating masuplayan.
1: Ang mga binhi na kinakailangan ng ating magsasaka, ano po ba ito? Ito ba'y libre? Wala bang bayad na nakukuha po sa BPI?
15: Para naman po sa ating high-value crops na mga binhi, lalo na yung mga lowland at selected na highland vegetables, nakukuha ng libre ng ating mga magsasaka dito sa BPI. Nariyan na rin yung 5 centers ng BPI, dahil alam ko marami tayong tagapakinig. Meron tayong opisina sa Baguio, Los Baños ng Laguna, sa Guimaras, meron tayo sa La Granja, ng NIR at ng Davao. So itong mga binhi na to ay tuloy-tuloy na ipinamimigay ng Bureau of Land Industry. Andoy na rin sa High Value Crops Development Program, nariyan na rin ang organic program at ng National Urban and Peri-Urban Program. So, hindi lang din naman, pagdating naman sa BPI, hindi lang high value ang binibigay natin, nariyan na rin yung mga libreng binhi natin ng rice at corn.
1: Okay. Of course, pag binhi, lalaki yan, mag-aani ka, itatanim, aani ka, pagdating po sa pagbebenta nito, paano tinutulungan ho ng BPI, yung ating mga magsasaka, na maibenta nila yung kanilang ani sa magandang presyo? Meron po bang pagtutulungan sa parting yan?
15: Ang pinapagtutulungan natin ay bilang sinasabi natin na 1DA, One Department of Agriculture, nariyan ang mga kasama natin sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture. Pero hindi rin naman natin tinitignan na ipinapasa natin ang pinakatrabaho ng pag dahil tayo ang sumasagot sa pangangailangan ng sa produksyon, sa pest management at sa good agricultural practices. Pagdating naman sa pagkukonekta sa merkado, lalo na sa

0: ay yun ang makuha nila. Kaya ang sa pagtitiyak ng Bureau of Land Industry, gusto natin na sila mismo mula ang ating mga farmers ay marunong sa mga iba't ibang teknolohiya na karapat dapat para ma-maintain yung good quality na mga produkto natin. Dahil syempre ang magdidikta ng pinaka-presyo ay kung ano ang kalidad ng kanilang mga produkto.
1: Well, nagpapatupad kayo ng good agricultural practice certification, ibinibigay ho yan, sinusuri niyo yung mga taniman at sinisiguro yung mga produkto talagang nakakapasa at talagang nakakasunod dun sa mga panuntunan. Paano ba ito, engineer? Yung bang mga produktong ito, yung mga high value crops na yan at mga kauripang yan, yung mga produktong ito, ano po yan? Gawa ba ito sa organic ba ito? O yung pamamaraang kinagisnan na natin? Paano ba?
0: Sa Department of Agriculture, pag sinabi nating GAP certified o ng good agricultural practices, hindi naman sinasabi na nasa loob lang ng hindi paggamit ng hindi organikong mga pesticide, fertilizer. Dahil ang gusto lang natin talaga makita pag sinabi natin GAP certified, may apat na module yan. Dapat sapat, ligtas ang ating mga produkto, ligtas din ang ating mga manggagawa. Siyempre, dahil sa tuloy-tuloy na pagsasakan natin ng ating mga lupain, iisa lang naman ang mga lupain natin sa Pilipinas, gusto natin na handa at hindi tayo nakakasira ng ating mga lupang sinasakahan. So, pag sinabing GAP certified, good at safe quality of produce ang tinitingnan natin. Pag sinabi naman po nating organic certified, ito naman na mula sa kanilang paggamit ng mga binhi, tinitiyak ng organic agriculture program na siya rin pinapatupad ng Bureau of Land Industry na organic certified yung kanilang mga pinuproduce.
1: Siguro napapanahon, engineer, na yung usaping organic, eh talagang dapat siguro makatutok na tayo dyan Nga, ang problema natin sa global warming at dito sa epekto ng climate change, uugat din ho yan May contribution malaki dyan ang agriculture, di ba? Masakit man tanggapin talagang ganun. Pumasok yung Industrial Revolution, maraming maliliit na bansa, lalaki ang populasyon, nag-isip sila ng pamamaraan paano pabilisin yung pag-ani, paramihin yung kita, paramihin yung pananim, it na lupa sa panahon. Gumamit tayo ng kung ano-ano mga pestisidyo, di ba, na naka-apekto sa panahon na natin ngayon. Ngayon natin nararamdaman. Siguro, sabi ko nga, ano ba, pakunti-kunti, bumalik tayo sa organiko. Pataba pa natin yung lupa natin at yung soil stress maiiwasan kahit na meron tayong drought na tinatawag. Mas magiging ligtas pa tayo, di ba? Yun ang dapat siguro nating paghandaan mabuti. Napakaraming mga bansa talaga. Kasi pagka ganun ang gamit mo, yung hindi gamit sa mga pesticide, mga chemical, hindi lang carbon dioxide ang nilalabas niyan Nitrous oxide, mas matindi pa sa carbon dioxide na tumatagal ng 100 taon sa atmosphere. Mas delikado, mapanganib at nagbibigay po na mas matinding init sa mundo. Ang nabanggit ko lang, sana mapag-aralan mabuti.
0: Yes, Kahiro. Gusto ko lang din sabihin na bukod sa napakaraming alam ni Kahiro sa usaping organic, ang ating La Grana Center sa Negros Island Region ay organic certified. Ganda. Na center ng Bureau of Land Industry na siyang nangangampan niya sa paggamit talaga ng organic farming sa buong bansa.
1: Oh, tingin ko yun ang dapat natin tingnan ngayon kasi nga lalo na na iba-iba, masama na yung klima ng panahon Samahin pa ba natin yung lupa natin Hanap tayo ng pamamaraan na dapat talagang may mga kolaborasyon ang bawat kinukulakayan siya ng pamahalaan. Tingnan natin, ugatin natin yung mga issue ng usapin sa ikabubuti ng lahat at hindi fragmented action lang ang ginagawa natin
0: Kahiro, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Bureau of Land Industry sa ilalim pa rin ng Department of Agriculture na mas mapalawak yung mga ganyang inisyatibo o pinaka-programa dahil sa mga nagdaang taon din naman napatunayan na ng organic agriculture na talaga siya, na maganda para sa

0: ating kapaligiran, lalo na sa mga lupang sinasakal natin.
1: Kaya kung nga yung Industrial Revolution, wala namang problema doon. Talaga namang nagsimula ang lahat sa ganun eh. No? Pero dapat balanse ang lahat, di ba? Ecosystem, dapat balanse ang lahat para hindi tayo mapipila isang araw. Magulang tayo, bakit mahina na paningin ko? Mahina na pandinig ko. Na-epekto yun eh. Anyway, Engineer Jose, maraming salamat po sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Magkaugnayan po tayo muli, pero bago ako malasyan, bago balikin yung Zumba mo, yung favorite breakfast mo, baka meron kang mensahe sa nakikinig eh.
0: Para po sa ating mga tagapakinig, nandiyan po ang Bureau of Plant Industry na pwedeng makipagtulungan sa ating mga magsasaka. At kung gusto po ninyong makakuha ng mga libre at dekalidad na mga planting inputs, nariyan po ang opisina ng Bureau of Plant Industry, ang central office ng Bureau of Plant Industry dito sa Malate, Manila. At masasabi po natin, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin sa abot ng ating available funds. Kung may kakaunti tayong mga pondo ay naghahanap pa tayo ng mga pwedeng mas makatulong sa atin. Muli po, maraming salamat sa ating mga farmers at sana wag nating sukuan ang Philippine agriculture dahil malaki at mataas pa ang pag-asa ng ating pag-agrikultura.
1: Uy, guys, Junior, sa darating na eleksyon. Junior, maraming salamat, ha.
0: Balikan maraming salamat, Kahiro.
1: Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, balikan mo na rin Engineer Samson, si Delilah. Maraming salamat, magandang umaga.
0: Maraming salamat po.
1: Ingat ka po, sir. Thank you.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usap.
1: Diyan na iniisip ko, sana yung mga usapin na lahat ng radyo, ng himpila, ng telebisyon, mga social media, influencer, ano man kailang pang-engganyo sa paggamit ng organiko. Sagot natin yan sa global warming at epekto ng climate change, sa totoo lang. Unawaan ng marami yan. Ano kaming oras? Manila, Roger Cruz. Uli, bumatayo na babata ng babata. Mike Bukiron, Marian Milius. Siyempre, Kilanita Soriano, Susan Barmeda, Jamal Rocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Zumab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Nangalan po ng dalawang magigiting, sila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo, Hero Ilustre Labrigado, nag-iiwan. Yung weekend, o, madubukas, Labada Day ko, Labada Day. Sabatis ako nakatapis, nagbibis-bis. Hero Ilustre Labrigado, nag-iiwan. Ang bagay, matwid, tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan ho yan, laban sa inyo, ho. Ang pagsasaka, hindi lamang pong simpleng trabaho, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa Benyos, huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Queenie na panatili ang kanyang lakas habang nasa Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng bagyo.
4: Headlines.
3: Pag-aprobahan ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program, inihanda na ng Marcos Administration.
4: Headlines.
3: Hosting ng Pilipinas ng 49th ASEAN Summit and related summits sa salamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Palacio.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po yung araw ng Biyernes, September 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanalatili ang lakas ng bagyong Queenie habang siya ay nasa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa 1,065 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 75 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 90 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng Bagyong Queenie. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Walang tigil pa rin ang mobilisasyon at pag-dispatch ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City patungo sa mga field offices sa Regions 1, 2 at Calabarzon. Bahagi ito ng augmentation support ng ahensya at paghanda sa posibleng epekto na rin ng Bagyong Queenie. Ayon sa DSWD, patuloy nitong pinupunan at pinananatili ang relief stockpile sa mga strategic locations para mabilis na maihatid ang tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Una nang iniulat ng DSWD na mula sa Blue Alert ay ibinabana sa White Alert ang status ng Disaster Response Command Center kasunod na rin ng pagbaba ng alert status ng NDRRMC. Sa kabila nito, patuloy na manumano ang monitoring ng DSWD sa sitwasyon at kahandaan na magkatid na agarang tulong sa mga maapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pag-aproba ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang report ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
9: Report. Kinalugod ng Malacanang ang pag-aproba ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Office of the President. Nagkakalaga ito ng 10.15 billion pesos. Binanggit ni Executive Secretary Ralph Recto ang naging pahayag ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia kung saan pinuri nito ang mabilis na spending reduction at transparency measures ng OP. Sinabihan niya namang babatas na ang pondong ito mas mababa ng 64.02% kumpara sa 2026 national budget at nasa 0.14% lamang ng kabuuang 7.2 trillion peso national budget. Pinuri rin niya namang babatas ay tila paghihigpit ng sinturon ng OP, lalo't paraan niya sa pinagkamataas na tanggapan ng gobyerno, hindi gaano kalaki ang hinihinging budget ng tanggapan. Kung matatandaan, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa pondo sa susunod na taon, ang OP delegation ay pinamumunuan ni ES Recto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Lakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inianda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Ito'y kasunod ng pagpalo ng $100 per barrel ng presyo ng krudo bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnaldo Mesa, ang mga magsasakat mangingisda ang inisyal na targets para sa panibagong uplift assistance. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy ang gobyerno sa paghanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Anya, seryosong inaaral ng kagawaran ang posibleng pagpapabilang din ng iba pang mga public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ang tinatamasa ng PUV sa UV Express. Sinabi pa ni Lopez na patuloy na kinukonsideraan ng gobyerno ang mga petisyon para sa taas pasahe.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hosting ng Pilipinas ng 49th ASEAN Summit and Related Summits, sasalamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Panawagan sa mga rallyista, ipahayag na lang ang hinaing sa panahong hindi isinasagawa ang nasabing international event. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan din ng Malacanang na sasalamin sa imahe ng mga Pilipinong nakatakdang pagiging punong abala ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ganitong event ay magsisilbing refleksyon sa atin partikular sa kung anong uling mga mamamayan tayo. Mas maganda ni Castro na i-welcome mga ating mga bisita sa ganitong mga pagkakataon. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng mga kilos protesta na maaaring mangyari sa tatlong araw na pagdaraos ng ASEAN Summit na gagawin dito sa National Capital Region. Hindi naman anya ipinagbabawal na magpahayag ng hinaing at manawagan, gayong ito'y karapatan naman ng bawat mamamayan. Kung maaari lang naman, ani Castro, ay ipahayag na lang ang hinaing sa ibang mga pagkakataon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
10: Pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Haharap ngayong araw si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa pre-trial ng kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Ito'y matapos na pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualdez na payagan siyang dumalo sa pre-trial sa nasabing paraan. Ang pre-trial ay gagawin alas 8:30 ng umaga. Matatanda ang naharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Samantala, sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na wala pang inihahaing petition for bail si Romualdez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Susunod nang ipasasabina ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control project na nakitaan ng red flags sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na umabot sa 7 billion pesos ang nilabas na pondo sa isang o iisang contractor. lamang mula 2018 hanggang 2024. Anya, mas malaki ito mula sa naunara nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sinabi ni Matibag na lumalabas na limang beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito. Dagdag pa ng NBI Director, hihimayin ng ahensya ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways.
11: Early coordination also with the Commission and Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission and Audits.
3: Sinabi pa ni Matibag na nakita ng NBI na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control project. Particular dito ang Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Hingan din ang pahayag ang mga contractors kaugnay nito, lalo na kung base sa mga dokumentong sinumite ng DPWH na hawak ng NBI ngayon ay totoong may mga anomalya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Boto sa conviction threshold, hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte ang 13-1 na boto ng mga senador na nagbasura sa naunang 16-vote conviction threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring ipagpalagay na ang mga senador na bumoto pabor sa pag-amyenda sa pagtukoy ng baseline sa voting threshold ay siya ring boboto para ma-convict si VP Sara. Binigyan din ng Senate President na nakadepende pa rin na magiging hatol sa mga ebidensya, testimonyo ng mga saksi at presentasyon ng kaso ng prosecution at defense. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at hindi pa naririnig ng impeachment court ang panig ng defense. Narito ang bahagi ng bahayan ni SP Gatchalian.
13: Ibig sabihin na yung boto kahapon yun na rin ang magiging boto sa conviction. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon kung present ka, pwede kang bumoto. Yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad eh. Di natin alam kung ano talaga yung kanyang boto.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecutor, hinamon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dadalhin sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa binagong patakaran ng Senado sa voting threshold. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Reklamo ni House Prosecutor Terry Lidon ang kampo ni VP Sara Duterte na magpasaklolo na sa Supreme Court para sa usapin ang voting threshold. Ayon kay Lidon, walang pumipigil sa Vice Presidente sa kanyang mga kaalyado o maging kay Attorney Paolo Panelo na questionin ang naging desisyon ng impeachment court kung naniniwala silang may sapat silang legal na basehan. Sa Day 28 ng paglilitis, bumoto ang impeachment court upang iwanan ang dating interpretasyon ng otomatikong 16 na boto ang kailangan para sa hatol. Binigyan din Redon na handang maghintay at ganap na tatalima ang kanilang panig, anuman ang magiging pinal na pasya ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahain ng mga ebidensya ng prosecution laban sa Vice Presidente habang gumugulong ang paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbabago ng bilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito, nais ipawalang bisa sa Korte Suprema. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Didala sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez ang usapin sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa 24-page petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Rodriguez na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court na ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa proceedings. Igini Rodriguez na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang 2/3 requirement ay dapat ibatay sa buong 24 members ng Senado. Kaya 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Anya, hindi nawawala sa bilang ng Senate membership ang isang senador dahil lamang sa absence, non-participation o pansamantalang kawalan ng kakayahang lumahok. Hiniling din ni Rodriguez sa Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng September 23 ruling at ibalik ang July 6 ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na nakatakda sa 16 na boto bilang kinakailangan para sa conviction ng ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pinataw na ban sa online messaging platform na Discord ay kay DICT Secretary Henry Aguda. Kasunod dito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang mga usapin sa online child safety. Ayon naman kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis ang government requests para sa takedown ng harmful content at pagtukoy sa mga threat actor. Pinaliwanag ni Aguda na dahil encrypted o secured ang komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang ang mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din umano ng Discord na may mga kailangang ayusin sa kanilang platform, partikular kaugnay ng mga kaso ng NVE o Nihilistic Violent Extremism. Lilino ng DICT na hindi lamang Discord at Reddit ang tinututukan ng pamahalaan, ngunit naunang binigyan pansin ng kagawaran ng dalawang platform dahil lumitaw ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng mga batang sangkot sa mga kamakailang insidente ng school shooting. Humingi naman ang paumanhin si Paraiso sa mga lehitimong gumagamit ng Discord na maaring naapektuhan at naabala dahil sa pinatupad na ban.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aminadong Department of Information and Communications Technology na may mga lehitimong gumagamit ng Discord na naabala o naapektuhan ng pinatupad na ban sa platform ay kay CCAICC Executive Director Renato Paraiso. Naunawaan nila ang reklamo ng mga legitimate users. Anya, mas gugustuhin nilang makipag-usap sa mga naapektuhan upang matugunan ang kanilang concerns. Sinabi pa ni Paraiso na mas mahirap para sa pamahalaan na harapin ang mga magulang na nawalan o nasaktan ang anak dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa online violence at NVE o Network Violence and Extremism.
16: We understand there's a certain segment of society na gumagamit nito at saka nagagamit nito. Pero yung totoo, sa akin po, we can comprehend this. Mas madali mo yung conversation doon sa mga tao na displace, na apektuhan. Mas madali mo yung usapan namin na paano tuloy na pamalaan, malipat yung negosyo nila o yung malipat yung pamalaan. Kasi usapan doon sa mga magulang na naman ng anak. That's a hard conversation namin. I'd rather have that conversation with the people affected kasi yung magagawa na paray. Pero yung mga anak na namatayan, nasaktan, yung mga magulang,
3: si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ngit naman ng DICT Secretary Henry Aguda, tumitindig ang pamahalaan laban sa online violence dahil patuloy na tumataas ang mga insidente ng network violence and extremism. Anya, maaaring hindi popular ang ilang hakbang ng pamahalaan, ngunit kailangan itong gawin upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa online threats.
16: Empathize with the public, yung mga legitimong users, medyo na-permisyo na yung ganyan namin yan. Gusto lang din namin siguro ipawaling sa inyo, doon nakipag-usap naman kami kay Reddit at kay Discord, na-recognize nila yung issue. Hindi naman nila sinabing, uy, wala kaming issue. Na-recognize nila. So ang sabi, ang usapan na nga is, tulungan tayo para mawala yung issue na yan. Para yung mga legitimong gumagamit ng Discord at Reddit, tuloy-tuloy na magamit. Nang hindi magagamit yung bang, minsan kasi, alam mo, marami kasing gumagamit, maayos niyan. Pero aminado naman tayo, nagagamit yan sa isang bagay na nakakasakit sa mga kabataan natin. And hindi lang po sa Pilipinas yan. Worldwide po yan. Worldwide na nangyayari yan. Tumitindig po ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para sabihin, enough is enough na bago pa maging out of control ng problema na to. Dahil kung magsasaliksik po kayo, yung mga instances of NDE, it's on the rise. Tumataas po talaga.
3: Si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinasusuri ni Senator Francis Pangilinan sa National Bureau of Investigation kung may organisadong grupong nasa likod ng magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 budget ng DOJ, sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya tinanong ng senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-organisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko at ipakitang mahina ang pamahalaan. Mas nakakabahala anya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may mga basihan ang punto ng senador anya at maingat na sinusuri at iniimbestiga ng NBI ang bawat kaso. Gitpa ni Pangilinan, kailangang siyasating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan.
19: Di pangkaraniwan yung tatlong beses sunod-sunod every month yung mass shooting na nangyayari noon, which leads many to suspect that this is actually organized, syndicated, and calibrated.
20: Is that we want to monitor as a team within the family of DOJ, and of course, ang NBI po, we want to be very active on this one. Meron po kaming mga ahente na kayang gawin ito, but we are really lacking of the tools that we need.
3: Ang magkasunod na pahayag ni na Senator Francis Pangilinan at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o Build Partnership Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon. kung saan nasa 155 na paaralan ang gumamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education at Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng proyekto na mabigyan daan ang mabilis na pag-ulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, magre-rehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
5: Ito po magre-register ka. So actually kaka-launch nito. So together with the DepEd and other agencies, yung DICT ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
3: Sinabi pa ni Ko na pinag-aralan pa nila kung sinong mga paaralan ang dapat bigyan ng access dahil sa mga posibleng prank calls. Dagdag pa niya, hindi ito nag-overlap sa umiral na 911 hotline. Sa halip, makakatulungan niya ito, lalo na sa mga banta ng active shooter.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mataas na excise tax sa luxury vehicles sinusulong mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Sinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang batas na magtataas sa excise tax sa mga high-value na sasakyan at non-essential goods. Sa House Bill 11465, papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan na kakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso at 75% naman sa mga sasakyan higit 8 milyong piso ang halaga. Mananatili naman ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyan na kakahalaga ng 4 na milyon pababa. Ayon kay Kimbo, maaari makaliko ng panukala ng karagdagang 3.91 billion pesos kada taon mula sa excise tax sa mga sasakyan. Itataas din sa 25% mula sa kasalukuyang 20% ang buwis sa non-essential goods, kabilang yung mga yate, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat at leisure aircraft. Samantala, alisin naman sa listahan ang mga produktong saklaw na buwis, ang perfumes at toilet waters. Ayon kay Kimbo, layunin ang panungkala na gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng mas malaking tax burden sa luxury at discretionary consumption habang hindi naman daragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ibinahagi ng Department of Energy ang mga dahilan kung bakit may posibilidad na magkaroon ng rollback o pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, puro pronouncement pa lang at hindi pa kumpirmado ang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Anya, pangunahing nakakapekto sa posibleng pagbaba ng presyo ang anunsyo ng Saudi Arabia na ibabalik na nila ang 40% ng kabuuang 5 million barrels kada araw na petrol line export nila sa Red Sea. Sinabi ni Abad na ang naturang 40% na ibabalik ay katumbas ng 2 million barrels kada araw na inaasahang aabot sa 100% sa loob ng 6 na linggo. Dagdag pa ng opisyal, maganda rin ang epekto sa mismong o na mismong sa Strait of Hormuz na muli idadaan ang crude oil shipment ng Saudi Arabia.
22: Kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
3: Mm-hmm.
22: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
3: yes,
22: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
3: Samantala, binalita naman ni Director Abad na nakapagsumite agad sila ng rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee na bawasan o suspindin ang excise tax sa produktong petrolyo. Anya, sangayon ito sa Republic Act number 12316 na pwedeng bawasan o suspindin ang tax dahil lumagpas na ang presyo sa $80 per barrel threshold. Kaugnay nito, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon. Tiniyak naman ni Undersecretary Castro na agad itong aaksyonan ng punong ekutibo. Sa ngayon, hindi pa nilalabas ng palasyo ang detalye ng rekomendasyon ng DBCC. Pero agad-an yan nilang isang sa publiko ito sa oras na malagdaan ng Pangulo.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
3: Balik ang report ni Jay Arevalo.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Personal na sinalubong ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa Washington sa gitna ng pagsisikap ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na makamit ang bagong kasunduan sa kalakalan. Ayon sa ulat ng Reuters, inaasahang magiging sentro ng pagpupulong ang pagpapalakas ng trade relations ng Estados Unidos at China. Kabilang ang mga usapin ng taripa, akses sa merkado at supply ng rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng electronics, sasakyan at iba pang high-tech na produkto. Inaasahan ding pag-uusapan nina President Trump at President Xi ang artificial intelligence at mga restriksyon ng Estados Unidos sa pag-export ng advanced technology sa China. Samantala, maaari ring ilatag ng Beijing ang mga alalahanin nito sa Taiwan at isyung may kaugnayan sa relasyon ng dalawang bansa. Mahalaga ang pulong dahil ang anumang kasunduan ng dalawang leader ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, supply chains at ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
18: News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
18: Radyo Pilipinas Sports.
3: Gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio Correspondent Judith Caringal.
8: Gaya ng inaasahan na sungkit ni Carlos Yulo ang gold medal ng gymnastics men's floor exercise dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Halos flawless na performance ang ipinakita ni Carlos para makamit ang 14.666 points at talunin ang pitong iba pang finalist kabilang si Karimi ng Kazakhstan na pumangalawa at mahigpit na katunggali mula Japan at Korea pati na ang kapatid na si Eldrew. Ito ang unang gold ng Pilipinas sa ongoing na Asian Games at sa sport ng gymnastics sa kasaysayan ng palaro. Ito rin ang kumumpleto sa major international titles ni Carlos, dagdag sa kanyang Olympic gold medals, mga panalo sa World at Asian Championships, World Cups at Asian at SEA Games. Susubukan ni Yulo na manalo pa sa dalawang final events na lalahukan ngayon sa vault at P-bars para itaas ang kasalukuyang 21st placing ng Pilipinas sa medal board sa kartada na 1 gold, 1 silver at 4 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagoya, Japan.
18: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
18: News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. at saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas!
11: Radyo Publiko!
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Army paigdingin ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa Mountain Province. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padaen.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Apollo.
24: Pinayag ni 2nd Lieutenant Jukan DBS Abalo ng 102nd Infantry Battalion na nakabase sa Mountain Province na tuloy pa rin ang kanilang pagbibigay ng seguridad sa probinsya bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Ito ang pahayag ni Lieutenant Abalos sa katatapos lang na Third Quarter Peace in Order Council meeting nitong Miyerkules, September 23, 2026 sa Multipurpose Hall sa Bontoc Mountain Province. Ayon kay Abalo, bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security, may natitira pang membro ng NPA na nakabase sa probinsya pero hindi na sila makapaglunsad ng malakihang pagkikilos. Nagpasalamat din siya sa tulong ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Baguio City at Bayani Chain lumagda para sa blockchain-powered platform upang palakasin ang transparency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
25: Ipinatupad ng Baguio City Local Government Unit at Bayani Chain ang Katibayan Audit Ready Archiving Program matapos ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement. Layunin ng programa na gamitin ang blockchain technology upang mapalakas ang transparency, accountability at seguridad sa mga dokumento at transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbi ang Bayani Chain sa Baguio City sa loob ng 2 taon at tutulungan ang lungsod na maitala at mapanatiling ligtas ang mga aprobadong dokumento gamit ang blockchain. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, makatutulong ang teknolohiya sa pagpapalakas ng good governance, partikular sa transparency at accountability, gayon din ang pagprotekta at pagverifika sa mga dokumento ng pamahalaan. Sinabi naman ni Bayani Chain Chief Executive Officer Paul Suliman na ang Katibayan ay isang blockchain-powered platform na lumilikha ng permanenteng digital record ng mga aprobadong dokumento at transaksyon ng pamahalaan. Sa pamagitan ng platform, maaring ma-access ng publiko ang mga ordinansa at iba pang dokumento sa isang public dashboard. Maaari ring i-scan ang QR code ng dokumento upang ma-verify kung ito ay tumutugma sa original na versyon na naitala sa blockchain. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pangasinan State University pinaigding ang environmental sustainability sa pamamagitan ng Green PSU Initiative. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ricky.
12: Upang palakasin ang pagsusulong ng environmental sustainability, formal na inilunsad ng Pangasinan State University o PSU ang Green PSU Initiative. Ayon kay Dr. Lina Cancino, lead focal person ng programa, pangunahing layunin nito na paigtingin ang implementasyon ng waste management and pollution control policy sa lahat ng campus ng Universidad. Aniya, mahigpit ay papatupad sa pang-araw-araw na operasyon ng pamantasan ang mga pamantayan sa kalinisan, tamang pagtatapon ng basura, resource conservation at pangangalaga ng kalikasan. Ayon naman kay University President Dr. Albert M. Galas, layunin ng inisyatiba na malinang ang kultura ng environmental stewardship at maisalin ito sa mga gawaing nasusukat at may konkretong resulta. Kasabay ng paglulunsad, nagbigay si Ningay Municipal Environment and Natural Resources Officer Grace Satuito ng lecture hinggil sa environmental laws at regulatory compliance. Sa ganitong direksyon, itinuturing ng PSU ang sustainability bilang bahagi ng governance at regular na operasyon ng universidad, kasabay ng layunin nitong patuloy na mapaunlad ang kalidad at pagiging globally responsive ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga street dwellers sa Imo City, Cavite, natulungan ng Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mara.
14: Naabot ng DSWD Field Office Calabarzon ang apat na individual, kabilang na ang isang bata na naninirahan sa lansangan sa lungsod ng Imus, Cavite. Ayon sa pabatid ng tanggapan, bahagi ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga individual at pamilyang nasa lansangan na magkaroon ng disente at ligtas na pamumuhay. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Imus, nakapag-profile din ang DSWD ng 7 individual habang 6 na iba pa ang patuloy na kinakausap upang mahikayat na makipagtulungan sa kagawaran. Ayon sa DSWD, kinakailangang voluntaryong sumang-ayon ang mga individual o pamilya na makilahok sa programa bago maisagawa ang mga kaukulang intervensyon. Sa ilalim ng pag-abot program, nagbibigay ang DSWD ng agarang pagkain, gamot at pansamantalang masisilungan sa mga nangangailangan. Tinutulungan din ang mga benepisyaryo na makabalik sa kanilang sariling probinsya o pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 100,000 tilapia fingerlings na ipamahagi sa ilang benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lizelle.
15: Tinatayang nasa 150,000 na tilapia fingerlings na ipamahagi kamakailan sa mga natukoy na benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan na nagmula sa Freshwater Fish Hatchery Demonstration Farm ng Bifarmi Maropa. Naging benepisyaryo nito ang 6 na asosasyon ng mga mangingista at magsasaka, gayundin ang 5 individual na mangingista o nag-aalaga ng isda sa iba't ibang barangay, kabilang ang barangay sa Logon, Amas, Ipilan, Pangubilian, Aribungos, Malis at Calasagin. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga benepisyaryo sa kanilang mga aktibidad sa pag-aalaga ng isda at aquaculture na nagbibigay ng haragdagang pagkakataon upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa tahanan at kabuhayan habang isinusulong ang pagpapanatiling paggamit ng yamang tubig tabang. Naipagkaloob ang suportang ito bilang tugon sa hilingan rin ng Municipal Agriculture Office ng Brooks Point at sumasalamin din sa dedikasyon ng Bifarmi Maropa sa tema ng 63rd Fish Conservation Week na lusay, korales at bakawan, yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
26: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8 nagpabot ng psychosocial first aid sa Palon National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: intervensyon. Sa huli, tiriyak ng DSWD8 ang kanilang patuloy na kahandaan sa paghahatid ng mga nararapat na serbisyo at psychosocial interventions upang patuloy na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bognos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dole Region 9 na bahagi ng mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa mga magulang ng child laborers sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Shirley.
3: Namahagi ng livelihood assistance na nakakalagaan ng 4.4 million pesos ang Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office sa mga magulang ng mga child laborers sa lungsod ng Zamboanga. Nasa higit 100 beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan na bahagi ng Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination Program ng Dole. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayang kumita ng mga pamilya, layunin ng Dole na matugunan ang mga suliraning pangkabuhayan na maaaring maging dahilan upang mapilitang magtrabaho ang mga bata at makatulong na lumikha ng kalagayan nagbibigay daan upang manatili sila sa paaralan at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga beneficiaryo ay nabigyan ng individual livelihood project gaya ng beauty care, vulcanizing shop, carpentry, auto repair shop, sari-sari store at iba pa na angkop sa kanilang mga kasanayan at napiling pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Patuloy na tumutugon sa mga pasyente ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Jolo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
4: Nagiging daan ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program upang hindi magdalawang isip ang publiko na magpagamot at magtungo sa ospital. Ito ang tugon ni OIC Medical Center Chief Dr. Abdul Wadud Abubakar ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Aniya, sa ilalim ng programa, natutugunan ang gastusin ng mga nais magpa-check up sa kanilang outpatient department. Wala silang po problemahin sa pambayad sapagkat agad nilang nire-refer sa programa ang mga pasyente na nagtutungo sa ospital sa turo ng kanilang medical social service na siyang humahawak sa programa. Bagamat mo ba ang pondo na nailaan sa kanila ngayong taon, hindi ito magiging dahilan upang matigil ang serbisyo ng ospital. Lalo marami ani ang nakahandang programa ang gobyerno upang makapaghatid ng libre at kalidad na gamutan. Maliban dito, dagdag pa ni Dr. Abubakar, yakap at gamot accredited din ang SSGH. Ito ang health benefit package ng PhilHealth na maaaring makuha ng mga PhilHealth member. Habang sa mga pasyente na kailang ma-admit, nariyan din ang zero balance billing na kailang ipinapatupad. Ilan lamang ito sa mga serbisyo tungo sa kalusugan ng pamahalaan. Umaasa si Dr. Abubakar na mapalaganap ang patungkol dito at marami pa ang makabenepisyo ng programa para sa maagang pagpasuri at pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 25, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this this information.

0: Station, Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pa ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay September 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. At siyempre tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. So ano man po pinagkakabalan nyo this morning, mga kaibigan, Friday morning, do keep us company hanggang 8 a.m. Maghatid tayo ng mga impormasyon, mga panayam ng mga taong nasa likod ng mga balita. Meron tayong 6.5 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang 7 a.m. Paalala sa mga motorista, ha? Ngayong araw na ito ng Friday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 9 or 0. Simula yan kani-kanina lang, 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mamayang hapon uli. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. Yan po'y sa ilalim ng number coding o UVBRP ng Metro Manila Development Authority. Balita muna, mga kaibigan, mula sa Department of Agriculture. Ito, ha. Inalerto na po, mga kaibigan, ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa banta naman ng bagyong Kuwini.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastanza. Mary!
6: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga ngisda sa posibleng epekto ng bagyong Quinny. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bansang bagyo, maaari pa rin itong lumakas habang nasa loob ng PAR at magdulot ng mas matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim na maaari ng anihin at ilipat sa ligtas at taas na lugar ang kanilang mga binhi. Pinapayuhan din silang linisin ng mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at yaking may sapat na pagkain, tubig at gamot ang mga ililikas na hayop. Samantala, hinimok naman ang mga mangisda na ilikas sa matataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at ipagpaliban muna ang paglalayag kung inaasahang magiging maalo ng karagatan. Hinikayat din ng DA ang publiko na regular na subaybayan ang mga update ng pag-asa at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastanza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, si Mary Ann Bastanza. Nagatid po ng update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of Agriculture.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 9 na minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayon ay 25 na ng September. Uy, sa susunod na linggo pala, magpapalit buwan na, no? Ha? October 1 na sa Webes. Ayan, Webes, Oktubre na. Oh. Mm-hmm. Mga kaibigan, maya-mayan, tabayanan po ang update naman mula sa MMDA Metro Base. Ha? Hingi tayo ng traffic update sa mga oras na ito. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Base. Teka, wala pa pala. Sandali lang, ha? Bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: maari bang, umusog-usog ng konti.
9: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Narito na ang ating traffic update, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning! Ann? Ann Gozon?
11: Sa oras ito. Hello po.
5: Yan, okay. Good morning, Ann. Go ahead, please.
11: Yes, sir. Magandang umaga po. Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas.
5: Teka, nawala. Oh.
11: Sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Muli rin pong babagal doon po sa may Shaw Boulevard. Paglapas na po, light traffic na po to. Moderate traffic po sa may Buendia. After Buendia po, 33 minutes ang dahil sakyan. Masusunod na pagbabagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating Edson Northbound po sa may Park Avenue, then Taft Avenue, asal ito bagang dalis sa sakayan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes layover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy to rebis ang dalis sa sakayan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating T5 Southbound sa may UP Town Center hanggang Sabreville Avenue, asal ito bagang dalis sa sakayan. Moderate traffic po sa may Calle Industria. After po ng Calle Industria, muli pong babagal sa may Tentitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Ang ating C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Makinli, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Paglabasan po yan, muli pong babagal sa may Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorist sa mabiyahe ngayong araw na Friday, may plan po sa 9-0. At itong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para sa bang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMB Hotline 132. Yung palagay ng ating traffic ko sa mga oras ito, ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you. Si Ann Gozon, mga kaibigan, nagatid ng traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang Bansang Pilipinas at ang New Zealand. Mas pinalalakas po ang kooperasyon kaugnay sa pagharap sa mga challenges ng climate change.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balita ng atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
12: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang kooperasyon sa pagbabago ng climate change at pangangalaga sa kapiligiran. Nilagdaan nga sa Wellington ang isang Memorandum of Agreement na magsisilbing balangkas para sa mga posibleng proyekto at pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya. Kabilang sa mga maaaring pagtuunan ng dalawang bansa ang climate mitigation at kabilang din ang adoption, biodiversity, conservation, nature markets at sustainable development na saksihan ni Philippine Ambassador to New Zealand Kira Krizen Akuzenya ang paglagda ni New Zealand Climate Change Minister Simon Watts sa nasabing MOA. Ang kasunduan ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th anibersaryo ng diplomatikong ugnay ng Pilipinas at New Zealand at kasunod ng pag-angat ng kanilang relasyon bilang comprehensive partnership. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. 16 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Sandali lang!
9: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik ko tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Kaugnay ng patuloy na pagpapalakas ng AFP dito naman sa aspeto ng cyber security laban sa iba't ibang uri ng mga cyber security threats. Makakausap natin this morning ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchel Margaret Padilla. Colonel, ma'am, magandang umaga po.
14: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Boses ngayong umaga.
5: Opo, Colonel, we understand na maging ang ating Armed Forces of the Philippines patuloy na tinutulak ang pagpapalakas, higit pang pagpapalakas ng mga cyber security measures nito, Colonel, ma'am.
14: Yes, Sir Alan, no? I think this is a very timely conversation nga po para sa atin.
5: Yes.
14: Kasi po, no, when we talk about nga nitong mga recent school shooting incidents natin, no, naturally, ang focus natin, physical security, no, Sir Alan. Pero itong tinitingnan natin, security sa schools, yung mga firearms, law enforcement presence and all, no? But there is another environment that we also need to look at. Ito yung ating digital environment.
5: Mm-hmm.
14: Kasi ngayon, yung threat natin, sir, not necessarily begins with the physical incident na nangyayari, no? Sometimes, nagsisimula ito sa interaction, sa influence at sa grooming, no? Na maaaring magsimula online. Pero hindi po natin ito lalahatin, no? Sa usapin po natin ngayong umaga.
5: Opo. Well, itong nabanggit nyo, Colonel Padilla, ma'am, na higit na pagpapalakas ng monitoring at ng kakayahan ng ating AFP. Ano? Well, kasi pagka namomonitor ng ayos ang mga online activities at mga threats, ano, mas mabilis matutugunan, mape-preempt ng ating armed forces itong ganitong uri ng mga pagbabanta, maging sa bayan, maging yung binabanggit nyo pati sa mga kabataan natin, Colonel, sir, ma'am.
14: Yes, Sir Alan, no? Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang perspektiba po natin dito, ang cybersecurity po is already part of national security.
5: Opo.
14: So with this po, no, pinapatuloy po natin na pinapalakas ang ating cyber defense and information capabilities natin. In fact, malaking usapin po ito yung FIMI po, no? And we are improving our ability para po ma-monitor natin at ma-assess po yung mga threats na andyan, no, within po sa mandato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And most importantly, sir, we coordinate with our other government agencies and partners, no? Ang emphasis po natin dito, sir, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po is not acting alone. At ito pong cybersecurity, whole of government and whole of nation responsibility po ito. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya katulad po ng DICT, CICC, no? As well as law enforcement and other concerned agencies po, depending po sa nature ng threat.
5: Ayun, at syempre yan yung binanggit mo, Colonel, na whole of government approach ang maigting na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero mahalagang puntos din, Colonel Franchel, of course, ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan. Halimbawa, meron silang mga kahinahinalang nakikita o nagpapadala ng mga mensahe sa kanila. It would help, Colonel, hindi po ba kung sila ay magbibigay din ng kaukulang impormasyon sa mga otoridad natin, ma'am?
14: Yes po, Sir Alan, no? Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng ang mga magulang, mga guro, no? Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung activities ng kanilang mga anak online, no? Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, no? Iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online. Dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan. Hindi po kailangan na mag-react agad o mag-share agad ng mga nakikita o nababasa nila. Una po, suriin muna natin yung credibility po nung naglabas ng mga posts na yun.
5: Yan, okay. Along that line, Colonel Padilla, of course, nabanggit niyo yung mahalagang papel na ginagampanan ng ordinaryong mamamayan. Pag may nakita, limbawa, huwag basta maniwala, huwag basta mag-share, huwag basta mag-click na mga ganon. Ano po ang mga maituturing? By way of reminding the public, ano pong maituturing na mga red flags? O, oops, teka muna. Huwag naman ganyan, tingnan muna. Kung halimbawa makakatanggap sila ng mga impormasyon, ano yung maituturing na red flags para mapaalalahanan ng ating mga kababayan? Huwag basta-basta maniniwala, huwag basta-basta mag-share ng ganitong uri ng mga mensahe, Colonel Padilla, ma'am.
14: Well, una po, no, ang tinitignan natin dyan, itong nga pong paggamit natin ng internet, it's a tool, no? Like any other tool, nagdedepende po ito how it's used. So ang mga red flags po dyan, titignan natin yung unang-una po yung source ng information.
5: Opo.
14: No, credible ba ito? Official channels ba ito? Nang lalabas ng ito, no? And of course, titignan po natin yung content, no? Titignan po natin, ano ba ito? Minsan po, no, possible na pag inom mo ng kape mo ngayong umaga, maaari po na na-shape na yung perspektiba mo for the whole day. Kasi po, di ba, pag-gising natin, we hold our phones, we look at what's online, chin-check na po natin ang ating social media. In fact, no, sir, no, ang Philippines, tayo po ang the country with a very great online presence. No? On average, a Filipino is in social media around 8 to 9 hours a day. So pag-gising pa lang natin, nakita na natin yung phone natin, binasa na natin yung nandun. Posible po na from that moment on, to begin with in your day, na shape na yung perspective natin because of what we see, what we read, no? So kailangan po, tignan natin, with the advent of AI, sir, hindi na natin napapalawig yung mga nakikita at nababasa natin na iba't ibang perspectives because the algorithm would be shaping no? Kung ano yung nakita niyang interests mo. Yun lang po yung pinapakita niyo sa inyo. So minsan, sir, there could be a possibility na may nabasa kang fake news, may napanood kang fake na video, and then ang algorithm, sasabihin niya, ito na yung interest mo. So mauulit at mauulit na yun, sir, hindi mo na makikita yung kabilang perspektibo. And because of that, then your perspectives can now be shaped. And mahirap pong balansehin yun. Ito po yung mga tinitignan natin, how to be able to address this issue po.
5: Opo. At nabanggit mo, Colonel Franchel, ma'am, yung artificial intelligence. Of course, ito ay malaking tulong para sa ating lahat. Pero yung responsabling paggamit lamang dapat. Kasi yung iba, ginagamit ito sa panluloko, panlalamang sa kapwa, Colonel, ma'am.
14: Opo, sir, no? Kaya nga po kailangan talaga maging mapanuri tayo. Ang tinitingnan natin dyan unang-una, sir, dito po sa usapin AI, yung AI literacy. So kailangan din maiintindihan natin, no? Ano po yung implications ang ginagawa natin, ano po yung mga nakita natin. Marami po kasing issues din governing AI. Ang isa dyan, per example, Sir Alan, is AI hallucination. No? Yung AI po, ito meaning, ang AI, sir, napakalawak na ito, napakarami po. But yung AI na tinutukoy natin dito is yung LLM o yung Large Language Model. Okay. Na ito po yung pinaka-common, no? Yung mga ginagamit, like very common, sir, and very popular is ChatGPT. No? So, ito, sir, yung AI literacy natin dito, pwede siyang mag-hallucinate. No? Ibig sabihin, kahit anong tanungin mo, magbibigay siya ng sagot.
15: Mm-hmm.
14: And yung sagot po na yun, doesn't necessarily mean na tama po yung sagot na yun.
15: Yes.
14: But it could be that the AI is hallucinating, and ang ipapakita po niya, no, confidence, no, na tama itong sinabi ko sa'yo and may sagot ako. But confidence doesn't necessarily mean that it is accurate, na tama po siya. Kaya po, even if gumamit po tayo ng AI, kailangan po maging mapanuri pa rin tayo. Pwede po kung ibang usapin dyan, but yan po isa, one very common din po.
15: Ayun, okay. Nako, very informative itong binabanggit nyo, AI hallucination. Na tapos, pag tinanong mo, halimbawa, ang ipoproject niya ay yung confidence niya na tama yung kanyang sinasagot, pero nandun yung posibilidad, of course, na hindi naman ito 100% accurate, Colonel. Ano po?
14: Yes, Sir Alan, no? So, marami pa pong issue dyan, no? Sa AI. Meron din po yung tinatawag natin AI bias, no? Ang AI kasi, sir, is equal to machine learning.
15: Mm-hmm.
14: So, ibig sabihin, sir, mag-react siya depending on the algorithms that you give, the instructions, kumbaga, na binigay natin, no? So, kung anong tinanong natin. So, posible po na yung AI na yun, ang mag-program doon, pwede pong babae. So, ang mindset po niya, tungkol sa pagiging babae, so there could be bias towards male and female, no? Kasi nga, yun po yung naglagay ng algorithm. So, meron din pong AI in health na posible po na may racial discrimination, so to speak, no? Na kapag ka po isang puti ang nagbigay ng kumbaga algorithm sa isang AI in health, kunyari, sir, itatrack yung health mo through retina scan. If you're a black person or a brown person, there's a possibility that you will be diagnosed with cancer, something like that, because may bias po, no, depending sa nagbigay po ng algorithm. So, one is AI hallucination, the other is AI bias, no? And another po, sir, is ang malaki po na wala pa pong solusyon sa ngayon because wala naman pong batas pa governing AI is yung AI ethics.
15: Mm.
14: So, marami pong usapin tungkol sa ethical implications ng paggamit po ng AI.
15: Ayun, okay. Nako, Colonel Padilla, ma'am, salamat po ng marami ha, sa pagbibigay ng update at pagbibigay din ng ilang mga tips at impormasyon tungkol sa cyber security. Maraming salamat po, Colonel, ma'am.
14: Maraming salamat, Sir Alan, na umasa po kayo na patuloy po ang sandatahang lakas ng Pilipinas na gagampanan ang aming mission over land, air, sea, and even in the cyber and information domain po.
15: Opa.
14: Maraming salamat po, Sir Alan.
15: Thank you, Colonel. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchelle Margaret Padilla.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
15: Mga kaibigan, 29 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
17: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Health. Ang ating makakausap, ang spokesperson ng Department of Health, si Assistant Secretary Tagumpay Marikis. ASEC Marikis, magandang umaga po.
20: Magandang umaga, Sir Alan, at saka sa iyong mga tagapakinig.
15: Yes, sir. Naku, unang-una, thank you for joining us this morning, sir. Hingi lang kami ng update from your end, of course, sa Department of Health. Kaugnay nitong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So itong MyFIP. At syempre, kasama dito, we understand itong zero balance billing na patuloy pong pinalalawak ng ating pamahalaan through the Department of Health. ASEC Marikis, sir.
20: Opo. Ang itong MyFIP at zero balance billing, ito po yung pangunahing programa ng Department of Health upang lalong makatulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga, yung kung maalala po ninyo, dun sa mayroon tayong handog ng Pangulo ng September 14, dito po natin talaga pinamalas yung anong pwedeng gawin dahil sa MyFIP at saka sa zero balance billing na ang dami pa natin nabigyan ng tulong sa ating mga kababayan.
15: Napakalaking bagay, ASEC, doon sa mga kababayan natin na may karamdaman pero nangangambang magtungo sa mga ospital dahil ang iniisip nila, wala naman akong pambayad, wala akong panggastos. Ito especially para sa kanilang mga proyektong ito, ASEC Marikis, ano po?
20: Opo, huwag po silang mangamba kasi po pag nagtungo sila sa ating mga DOH hospitals at kasama na rin po dito yung ating GOCC hospitals, ito yung mga ating mga specialty hospitals, no, makakaasa po sila, makukover sila ng ZBB at wala po silang babayaran, no, whether ma-confine sila o nag-avail ng services po sa ating outpatient department.
15: Mm-hmm. And we understand kung hawak po ninyo yung figures, let's say ang latest, ilan na pong mga kababayan natin, ika nga, ang nabinipisyohan. Halimbawa, itong zero balance billing sa iba't ibang mga public hospitals natin sa kasalukuyan, ASEC, sir.
20: Yung kung pagpabasehan po natin yung State of the Nation address ng ating mahal na pangulo, nasa 8 million na po ang nabigyan po ng biyaya dahil po dito sa ating ZBB, at kalakip din nito ay yung tinatawag din nating MyFIP, no.
15: Opo. And of course, pag sinabing zero balance billing, napakalawak din po ng coverage nito, yung nature o sitwasyon o kondisyon ng isang pasyente. Basically, primary healthcare services ang covered nito. Asek Marikis, ano po?
20: Hindi po. Ang ano po, yung ZBB po, nung ito yung na-conceptualize,
15: opo,
20: ang target po talaga nito, ito yung mga kababayan natin na ospital. At hindi makayanan yung presyo ng mga serbisyo. So, dahil po dito sa ZBB, pag nag-avail po sila ng services ng ating ospital,
15: okay,
20: talaga na sabi ko, either outpatient or inpatient, uwi po sila na walang babayaran.
15: Mm-hmm. Nako, napakalaking ginhawa niyan para sa mga pasyente, ha? So, maliban dyan, of course, patuloy na pinalalawak din yung mga lugar sa ating bansa na covered sa ganito, ano, yung ating mga public hospitals at iba pang mga accredited hospitals natin, Asek Manikis, sir.
20: Opo, sa kasalukuyan po, kung ang pagbabasehan natin ay mga hospital lamang, no? Meron na po tayong 145 na hospitals involved po sa ating ZBB at FIP program, no? Kasama na nga po dito yung ating 85 DOH at GOCC na apat sa Metro Manila, no? At meron din po tayong tinatawag na partner hospitals na LGU, at saka mga pribadong hospital din po. Meron na rin po tayong mga kasamang pribadong hospital na na kasama sa ZBB program ng gobyerno.
15: O yun, napakalaking ano niyan na nakikipagtulungan maging ang ating mga private hospitals sa dito sa zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan. So, ito pong bilang naman ng mga private hospitals na tinuturing na partners, ika nga, dito sa proyektong ito, nadadagdagan din po from time to time, Asek Manikis, sir.
20: Ay, opo. Sa katunayan nga po, itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin,
15: yes,
20: yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, pag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
15: Ayun. Okay. Isang puntos pa, Asek Marikis, sir. Hingi din kami, of course, ng update sa implementasyon ng nitong YAKAP program naman, kung saan yung mga kababayan natin ay maaring magpa-check up, magpatingin doon mismo sa mga health center o mga accredited na mga clinic doon sa kanilang mga lugar, Asek Marikis, sir.
20: Opo, itong YAKAP at yung kaakibat na programa gamot, ito po ay kasama sa programa po ng PhilHealth, no? At kung doon sa pag-assume po ni Secretary Edwin at saka ni PCO Bevs, natutulungan na po ng lubos ang PhilHealth at saka DOH para mapatupad nga po itong YAKAP at gamot. Ito po yung sa YAKAP, ito po yung programa na makaka-avail po sila ng serbisyo ng doktor at mga diagnostic services, no? Ang kailangan lang po dito is kailangan mag-register. O akala po kasi na ibang kababayan natin, automatic, no? Kailangan po kasi silang i-register. At meron naman tayong mga tauhan o kaya tinalaga ng mga ating partner agencies na tutulong sa pag-register sa dalawang programa na to. At yung ang kagandahan naman po, doon sa ating mga kababayan na hindi pa aware kung ano yung gamot, ito po yung programa na i-cover ng PhilHealth, yung essential meds na
15: yes,
20: na abot po ng 20,000 a year.
15: Okay, naku, napakalaking bagay niyan. Okay. Well, in closing, Asik Maniki, sir, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Mula po sa inyo dyan sa Department of Health, sir, please.
20: Gusto po nating ipabot sa ating mga kababayan, no, na ang Department of Health ay nandito lang po palagi at handang tumulong sa ating mga kababayan, no. Lalo na ito sa mga tinatagurian nating indigent, no, at saka financially incapacitated, no. Minsan may challenges sa registration, pero ginagawa naman po namin lahat ng paraan para lahat ng nangangailangan ay dumating po sa kanila ang tulong na kailangan, para ang aim nga po natin, lahat sana ng mamamayang Pilipino ay malusog, no? Kasama po yun sa ating Ambition 2040.
15: Mm-hmm. Okay, Asik Maniki, sir, salamat po na marami for the updates, for the information mula sa Department of Health, sir.
20: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga.
15: Yes, sir. Thank you. Good morning. Assistant Secretary Tagumpay Maniki, ang spokesperson po ng Department of Health.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3, The Capital FM. Sa bayan, napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz, mga impilan po ng Presidential Broadcast Service. At syempre, napapanood din ang sabayan sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
4: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, kasama si Alan Alanige.
15: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 44 minutes makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Ayan, makakausap natin this morning si Assistant Solicitor General Jane Yu. Pag-uusapan nga natin, siya ang mula dito sa Law of the Sea. Ano ho? Sa Office of the Soljen. Assistant Soljen Jane Yu, magandang umaga po.
27: Ay, magandang umaga po, Sir Alan.
15: Opo. Nako, nice naming humingi ng mga updates sa inyo. Of course, ngayong taong ito, actually, 10th anniversary nitong 2016 arbitral ruling na may kaugnayan po sa karagatan ng Pilipinas dito sa ating West Philippine Sea. We understand na maging ang ating Office of the Solicitor General ay meron ding mga inihandang mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, ma'am.
0: Opo. Ang ating arbitral ruling ay nakasampung taon na po noong ika 12 ng July 2016.
15: Opo, yes.
0: At ito po ay isang malaking selebrasyon, hindi lamang po sa panig ng aming opisina, kundi actually po buong bansa ang nagse-celebrate po nito. In fact, sa Office of the Solicitor General, itinakda po namin na isang taon ang pagdiriwang para po dito sa award ng South China Sea, pabor sa Pilipinas. Ang unang celebration ay ang pagkatag ng permanenteng committee sa loob ng OSG. Meron pong dalubhasaan ng mga abog aming opisina kung saan nagkaroon po ng grupo ng mga abogado na siyang kumakatawan at nagbibigay ng tulong bigay sa ating buong gobyerno po, hindi lamang po doon po sa award, kundi dahil po ang Pilipinas ay malaking kabahagi po ng ating teritoryo karagutan.
15: Opo.
0: 1/6 lamang po ng teritoryo ng Pilipinas ang lupa. So 5/6 ng karagatan. At dahil po dito, ang Office of the Solicitor General ay ibong na nagbibigay ng panggitan kung paano pa lalawigin ang aktibidad ng ating pamahalaan para protektahan at pangalagaan ng ating karagatan.
15: Opo. Yes, ma'am. Kanina may nabanggit kayo, meron kayong binubuong isang special unit within the Office of the Solicitor General na ang particular na tutok ay dito sa mga usapin ng arbitral ruling. So, kasama po rito ang pahigit na pagpapalakas ng information dissemination at pag-unawa ng publiko kaugnay ng usapin ito, Assistant Soljen Yu, ma'am?
0: Opo, Sir Alan. In fact, ito po ni special unit po ay nabuo na at ako po ay binigyan ng katungkulan na ako po ang mamunong nito.
15: Opo.
0: Ang special unit po na ito ay tumututok sa mga usapin legal upang sa karagatan ng Pilipinas. At ang isa po sa mga primary na tinututukan namin ay ang award na ibigay po sa atin ng international arbitration kung saan ang ating pong karapatan sa ating mga kasamping karagatan pinagtibay. At ang sa ikatampung taon po na ito na pagtatag, ang unang-unang celebration po namin ay pagtatag ni Constitutional Unit na kung saan magtutulong ng mga specialist sa batas ng karagatan na tatakbo po ng ating karagatan.
15: Opo.
0: Para po sa mga usapin. Ngayon, bukod pa po dito, nagkakaroon po po rin ng mga pagtatalakayan ng mga international experts na pupunta po sa Pilipinas para pag-usapan kung ano po ang maraming natin po sa
15: opo
0: ating arbitral award na nalagakaroon ng
15: opo. Well, yes, ma'am. Nako, Assistant Soljen Jane Yu, ma'am, salamat po sa mga updates ha, mula sa inyong

0: boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses. Good morning muna dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng morning. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Mariel Dumalanta. Sabi niya, good morning po. Good morning din at salamat sa inyong panonood, ha? Oh, para doon sa latest naman sa Bagyong Queenie. Narito ang latest mula sa Pagasa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
2: Good morning po Sir Alan at ganoon din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Ito po si Bagyong Queenie, nananatiling tropical storm at patuloy na kikilos pa northwest sa susunod na 24 oras. Pero eventually sa weekend, kikilos po ito sa direksyon na northward and eventually ay kikilos na po ito pa palayo sa ating bansa pa northeast. At in short, wala po itong magiging significant na epekto no in terms of mga pag-ulan sa ating bansa. Ang magiging epekto lamang nito ay bahagi ang pagtaas ng alon, particular na dito sa northeastern part ng ating bansa. Also, in terms of rainfall naman, ay wala rin po itong may dudulot na mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ito pa ay dahil na rin sa mahinang habagat sa kasalukuyan at isa rin po ito sa dahilan. Kaya naman nakikita natin na sa susunod na dalawang linggo, ay posible po na magte-terminate na tayo ng hanging habagat. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Thank you. Thank you so much, John Manalo, mula sa PAGASA Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, September 25, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Michael Bukiron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.

0: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine, 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan.
14: 66 Information,
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
6: At App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
12: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine, 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon,
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.